0: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
1: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
0: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
9: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
13: King of the Road.
12: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
14: Maari bang umusog-usog ng konti?
12: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: How
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
11: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
11: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
11: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
15: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
16: Bangon, bayang mahal.
17: Bangon,
16: bangon, bayang mahal.
17: Pag-uusapan,
16: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
17: Tatalakayin,
16: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
17: At sasagutin,
16: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
17: 738
16: AM.
13: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nanonood pa rin sa atin pong palatuntunan, napapakinggan sa amin pong 104.3 Capital FM at napapanood sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, ang atin pong palatuntunan, Bangon, Bayang Mahal. In pong Tuesday morning, samahan niyo po kami sa mga balitang ihahatid po natin sa inyo at sa atin pong mga makakapanayam ngayong umaga pong ito. Para po sa mga kababayan nating motorista, ang NCAP po, ayan, balik na po ang no contact apprehension matapos nga pong ibasura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa no contact apprehension policy ng ating mga local government units. Bilang dyan, mga kababayan, ang ilan sa mga issue na inireklamo ng ating mga kababayan kaugnay po na itong pulisiya na ito. Wala naman sa bahagi ng ating mga stakeholders, sa ilang saglit po may makakapanayam tayo mula sa Automobile Association of the Philippines o yung AAP. Ano ba ang palagay dito ng ating mga motorista, ng ating mga stakeholders, mga kababayan, sa no contact apprehension? May kakilala ako, nayari ng NCAP eh. Nagulat siya biglang may nag-email sa kanya. Ito lang yan eh, along, di ko nabanggitin kung saan eksaktong lugar, but dito po sa Quezon City. Ilan lamang yan mga kababayan sa tatalakayin natin sa umagang ito, kabilang na rin po ang mga balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.
16: Bangon!
17: Bangon!
16: Bayang Mahal!
17: Bangon! Bayang Mahal!
16: Dito sa Radyo Pilipinas
17: 738 AM.
13: Bing isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, ibabantayan din po natin ang sunod-sunod na mga aktibidad ng atin pong mga bulkan. Kahapon po, naitala nga ang isang eruption dyan sa May Mayon. Ito nga pong tinatawag nga yung naming convention dun sa nangyaring pagsabog, pyroclastic eruption. Ibig sabihin, may kasama pong laman, may lava. PD PDC kung tawagin, yung pyroclastic density current sa nangyari po at na binabantayan pa rin, of course, ng ating primary agency concerned. Ang iba po kundi ang DOST FEVOLX. Subukan din natin kumuha ng panayama mula naman sa ating lokal na pamahalaan. Paano nga ba tinutugunan ng atin pong national government at ng ating local government units ang mga kasalukuyang nangyayari dyan? Ano po? As of now, mga kababayan, nakaangat pa rin ang alert level 3 sa Bulkang Mayon. Siyempre, pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayan na lumayo no doon sa permanent danger zone. At sa ating mga kababayan ano po na nandyan sa bahagi ng Albay. Especially yung mga areas ano, yung mga barangay na malapit dito at nasa loob ng permanent danger zone. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan.
18: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: Bing tatlong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Habang inaantabayanan po natin, mga kababayan, ang atin pong panayam kasama ang Automobile Association of the Philippines o yung AAP, mga kababayan. Sa short break, magbabalik po ang palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Capital 104.3 FM.
18: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo.
24: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
25: Collab.
26: Sports Radio. Radio Pilipinas.
27: World Service.
28: Ang taginting ng FM.
29: At lakas ng AM.
30: Sa iisang himpila.
31: Pinagsanib na puwersa.
32: Para sa mas malawak.
33: Mas maraming mararating.
34: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
35: At serbisyo publiko.
36: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
37: Radio Pilipinas.
38: News nationwide.
39: Trending issues na pinag-uusapan.
40: World News in 5.
41: Ang inyong institusyon
42: sa Philippine Sports Podcast.
43: Di papahuli
44: sa mahahalagang kaganapan.
45: 66 Informasyon.
46: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
47: Radyo Publiko.
48: 738.
49: Sports Radio.
50: 918.
51: Radyo Magazine.
52: 1278.
53: At Radyo Pilipinas World Service.
54: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
55: Mapapakinggan na
56: sa Capital 104.3 FM.
57: Capital 104.3.
58: Radyo Pilipinas World Service.
59: Sports Radio.
60: Radyo Magazine.
61: Serbisyo Publiko.
62: The AM and FM collab.
63: Sa Capital 104.3 FM.
64: Radyo Pilipinas.
65: Radyo Pilipinas.
66: And Capital 104.3 collab.
67: This is a public service announcement.
68: Discipline is the key.
69: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
70: Kilatisin ang sarili.
71: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
72: Importante rin na ating laging isipin.
73: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
72: Isang mahalagang paalala
71: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement. From PBS,
1: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: 17 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Gaya nga po na binabanggit natin kanina, may makakapanayan po tayo from the side of our stakeholders. Makakasama natin ngayong umaga via Viber video. Ayan, makakausap natin Attorney Robby Consunji, ang member ng Board of Trustees ng Automobile Association of the Philippines. Siya rin po ang chairperson ng Government Liaison and Travel Committee. Pag-uusapan namin yung no contact apprehension. Balik na po dito sa ating mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Joining us this morning, Attorney Robby Consunji. Attorney Robby, magandang umaga po.
8: Magandang umaga po, Sir Al, at saka sa nanonood at nakikinig.
7: Opo, sir, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. Una po namin itatanong, ano po ba ang bahagi ng Automobile Association of the Philippines? Do you have an official statement kaugnay po netong no contact apprehension policy? Ito ang pagbabalik po nito.
8: The Automobile Association of the Philippines welcomes the return of the no contact apprehension policy pursuant to the lifting of the temporary restraining order by the Supreme Court. This is a digitalization process. It is a no-contact apprehension program. There are still safeguards that we'd like to make sure as far as engineering and enforcement and notices are to be put in order. But we are happy with the return of the NCAP.
7: Puntahan natin, Attorney Robby, yung nabanggit nyo. Ano? There are some concerns doon sa notice sa pagpapatupad mismo ng NCAP. Can you enumerate some na concern ng AAP?
8: The primary concern is notice to the public. As far as the educational and information campaigns of the NCAP policy, no, as far as which intersections are being governed by NCAP and which are not covered, no. Contrary to the general notion that lahat ng kanto may NCAP. Sa totoo, hindi naman lahat eh. Di ba? At saka sa totoo, yung lang mga intersections na properly engineered ang mga traffic light, signal light, pedestrian markings, lane markings, dun lang naman talaga ang may NCAP. But we would want to bring it back to what is the correct standard, no? And therefore, may ramp up process po yan na dapat inform the public, educate the public, institute the engineering element, tsaka maghuhulihan na NCAP. But the welcome process, Al, is that under the MMTC 2023 regulation, there is now a notice period for LGU and MMDA to issue the notice of violation. And there is a uniform procedure for the contest or the payment of the ticket.
7: Opo. Attorney Robby, kanina nga po nabanggit nyo yung kailangan yung mga lane markings, yung mga proper na markings dito sa mga daan na ito. No? Dito, pabor po tayo. As long as ito nasusunod yung mga standards dito sa ating mga lansangan, doon sa ating mga yung lane markings nga po na binabanggit nyo, no? Okay lang na may NCAP. But ang problema ng ilan sa ating mga kababayan ay yung notice na nababanggit din po natin kanina. No? Mayroon tayong ilang mga kababayan. I will not mention kung saan po ito, but of course sa social media ito galing na nagre-reklamo. Iba-iba raw yung notice ng NCAP sa kanila. Meron sa email, iba yung date na nakalagay, iba yung bilang ng mga violations. Yung e-gov app, chine-check din nila. Iba rin yung violations, iba rin yung ano. How do you, from the side of the stakeholders, eh, ano pong pananaw po natin dito? Kailangan ba ayusin muna ito ng atin pong pamahalaan?
8: We believe that this is part of the growing pains of a system. Eh. You do not get a perfect system on day one, no? But at the same time, we would like to be vigilant to make sure that tama ang proseso ng pag-notify sa tao. Eh. Kasi ang magandang balita, yung sinasabi ng MMDA na meron silang may huli ka ba site. Ang bagong balita, yung tungkol dun sa DICT eGov super app na nakatie-in sa huli ka ba. Ang balita sa akin ay yung mga LGU na mag-NCAP policy ay magli-link up din sa online ticketing process. So hindi na natin kailangan maghintay ng ticket. Kung gusto nating ma-check, pwede nating i-check. But the more precise requirement of law, Al, is the MMTC regulation requires within 5 days the LGU MMDA must issue the ticket and it must be received. And within 10 days of receipt, the motorist has a choice. Magbayad ba o magprotest? Dahil yung lumang sistema ng NCAP, yung na subject of the Supreme Court ruling, subject of the Supreme Court petition, did not have the mandatory 5 and 10 days.
7: So yun lang po ang ano, yun ang pinaka-concern nung petition na yun. But Attorney Robby, sir, with respect dito no sa pagpapatupad ng mga local government units natin ng no contact apprehension, yung ilan sa ating mga kababayan, hindi ko alam baka kamote kasi ito kaya nagrereklamo, ano po. Nirereklamo nila yung masyado raw mataas naman na paniningil sa kanila no between so and so year. Tapos hindi nila nalalaman ano kasi walang notice of violation. Ano po ang bahagi naman dito ng inyo pong grupo? Paalala po sa ating mga kababayan when it comes to yung sa pagtanggap nila ng notice of violation. Saan ba nila pwedeng ilapit ito? Kung sakali po na wala silang natanggap na notice of violation pero meron silang natatanggap na how do you call this? Siguro yung penalty ano na natatanggap po nila with other means.
8: So the notice procedure kasi Al is pwede mong i-check sa huli may huli ka ba app. Pwede mong i-check sa eGov kung may huli ka ba. Ang next check nun kasi is going to be yung annual renewal ng registration ng sasakyan eh. Kung every year, eh kung 3 years, sa 3 years mo pa malalaman kung meron kang ticket nun sa sasakyan na yan. Yun ang nakikita naming problema. Kaya nung binabanggit ng LTO at saka DOTR nung araw, nagagawin nilang 5 years, mahaba masyado ang 5 years para madiskubre ko yung ticket ko nung year one. No? Kaya ang nangyayari ngayon, the challenge is for the NO, the notice of violation to receive the motor vehicle owner as soon as possible. Ang teknolohiya ngayon allows you to do SMS to the motor vehicle owner, email to the motor vehicle owner, and then notice by registered mail, personal service, courier, or through the Huli Ka Ba app. No? So the process is being improved. Hindi tayo na naiwan dun sa 2020 version. No? So sa amin sa AAP, pagbibigyan namin ng bagong sistema, susubukan natin, babantayan din natin ang proseso.
7: Opo. At of course, dahil kayo nga po ay stakeholder, sa inyo pong pakikipag-usap sa ating mga government agencies, kaugnay po na itong NCAP, ano po yung mga bagay na sinuggest natin, ano, besides yung ating pag-usapan? Can you share some na patuloy pa rin nating concern besides yung notice nga, yung mga engineering issues dito sa ating mga lansangan? Can you share some, Attorney Robby, sir?
8: Ang number one, Al, ang driver's license is a privilege. Kung ayaw mo nyong sumunod sa batas, huwag na ayaw mag-drive. Ganun ka-basic yun. So, the reverse idea na may lisensya ako, huwag niyo akong ititiket at huwag niyo akong idadamay, eh sandali. Parang, I think the emphasis is that lesson, Al. Kasi the main focus is public safety, road traffic movement, no? And that there is proper notice of the violation, no? Due process in the ticketing procedure. At, pero ang talagang number one din na sinasabi ng ibang stakeholders, mawala yung corruption o yung kotong sa daan. Kaya nga natin gagawing NCAP. Kasi nga ayaw na nating magatasan sa kanto-kanto. No, so it's a choice eh. It's a choice of instant kotong or pag sumundod naman ako sa batas, di naman ako mahuhuli ng NCAP eh.
7: Opo, yun ang reklamo rin ng ating mga kababayan. Ano? Actually, it's born out of siguro isang bulok na sistema. Mas gusto kasi ng ating mga kababayan na bigyan na lang. You get what I mean, Attorney Robbie.
8: Totoo po yan. At sa amin kasi sa AAP, alam namin na hindi mape-perfect yan eh. At susubukan namin raise the standard one by one sa bawat element. Kasi kung ang kahit perfect ang engineering mo pero masama ang traffic enforcement mo, bali wala. Masama ang traffic adjudication process mo, bali wala. But the good news, Al, is the fact that you have online payment, you have online traffic ticket contest, malaking bagay na yon, no? Nawala yung perwisyo. Pero ang talagang mahirap dyan is camera or no camera, susunod ba ang motorista sa batas? Kasi aminin natin, if there are 1,500 intersections sa Metro Manila, kahit lagyan mo ng NCAP yan, ang NCAP naman, hindi naman niya kayang i-camera lahat. Ang camera dyan, alam natin, is roughly 10% of the intersections coverage. Eh. Hindi naman siya, ang daming gap. Marami pa rin gap na hindi na mo-monitor, no? Ng ticketing.
7: Opo. At marami pa rin, Attorney Robbie, yung mga areas na nabanggit nyo nga po, hindi rin proper yung mga signage. Kumbaga para nagiging trap kasi ito dun sa atin namang mga motorista na talagang gustong sumunod sa batas. We get your point. Ano po? Na dapat ito coinciding with the yung pagpapatupad natin ng no contact apprehension, kailangan medyo maganda rin yung ating mga engineering issues, no, na dapat maayos natin. Attorney Robbie, may tanong ko lamang po. May mga miyembro na po ba ang AAP na lumapit sa inyo? That is a legitimate cause for concern kaugnay po ng pagpapatupad dito ng NCAP. Ano po yung mga nakikita natin na siguro experience, consumer experience from the side of the stakeholders na dapat pa nating matugunan at gusto nyo pong ipaabot sa ating mga government agencies when it comes to the no contact apprehension policy?
8: Sa ngayon, Al, wala pa kaming miyembro na may concern na ganung kalaki na yun ang problem, no? Ang hinahanap namin yung repeat offender o repeat hulihan na walang abiso, no? Kasi sa ngayon ang nakikita lang namin na ticketing single violation late notice, single violation erroneous call, error in judgment. Pero pag basic na basic ang hulihan, number coding, may time of day, may oras, may lugar na covered by number coding. Bayaran na lang ng motorista yun. Kasi kaysa sa magpo-protest siya na nasa window o wala sa window hour, 9:55 or 10:05 siya nahuli sa kalyeng covered by not. But the procedure is available now eh. Kaya yung sinasabi nung araw na walang due process, the opportunity to protest the ticket exists. It can be done in person, nga lang inconvenient. It can be done online, no? So sa amin, yun yung hinahanap namin na kumbaga mass casualty, eh, no? Napakaraming ticket. Yung nababalitaan natin na 215,000 ang ticket niya, ang concern namin dun sa nakita namin sa social media na 215,000 yung motoristang rider, ang tanong dyan, tama ba ang proseso na nabalitaan ba niya yung ticket? But hindi niya tinubos nung unang-una, ba't niya pinabayaan na lumaki at lumaki? Ang isa pa dyan, yung ano yung effective dates? Kasi ang pagkaintindi ko doon, MMDA ticket yun eh. Pero hindi namin makita kung ano yung talagang violation, kung traffic rolling violation o as basic as number coding. Kasi ang number coding, numbers came, 3 and 4 today, Tuesday. Pero wala namang window hours o may window hours. Yun na lang nagiging error eh. But because we have to bring down the room for error, let's monitor the enforcement effectivity.
7: Opo, actually, Attorney Robby, minsan may mga nakikita tayo no sa social media, nagtataka sila bakit sobrang laki. Eh hindi na 'yon ano eh, hindi na 'yon policy concern. Eh. It's a concern nung actual na tao. Nagrereklamo ka, bakit ang laki ng violation mo? Eh dumadaan ka pala sa bus lane. Eh kamote ka. 'Di ba? Bakit ka magrereklamo? At that point in time, dapat i-settle mo na, like you've said, eh bakit hinayaan mo pa? Ano pong paalala natin sa ating mga kababayan na hindi sineseryoso kasi itong NCAP? Ano po? At marami pa rin sa ating mga kababayan, eh wala namang ano yan, wala namang NCAP yan, wala namang enforcer, di naman ako nakikita. What does this say at ano po ang inyong mensahe? When it comes to, how do you say this, riders education, yung edukasyon natin sa pagsunod sa mga traffic laws, sa traffic rules, ng ating mga kababayan, do you think this will improve? At ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
8: Sir Al, ang traffic regulation kasi is for general public safety, number one. Number two, it is for the own driver and rider safety. No? Safety muna talaga. Kung may nagbabantay o walang nagbabantay, dapat sundan natin ang batas trapiko at saka ang safety regulation. Ang NCAP is the number one deterrent na iniiwasan natin ang violation of law, no? And it is also the number one deterrent ng kotong kasi hindi na face to face ang pag-enforce at saka pangongotong, no? So to us kasi let's continue to monitor how NCAP will roll out. Hindi siya overnight na magiging enforceable because we realize there are engineering problems on the ground and there is system hardware that has to be set up. There is some connectivity that has to be done together with the LTO, LTMS. Ang reminder namin as practical is camera o no camera, kung nasa 100 corner ka, 100 intersection or it's a 1,500 corners ka, sumunod po tayo sa batas. Ang fear, there is nothing to fear if we are following the regulations. Yun yung sa amin talaga. So let's bring back the traffic road discipline, traffic road courtesy, and we hope to have better flow of traffic.
7: With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo, Attorney Bobby Consunji, at maraming salamat po sa pag-educate ng ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umaga pong ito.
8: Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din po, Sir Al.
7: Opo, at mabuhay maraming ang buong po. Automobile Association of the Philippines. Regards po kay Sir Joe Ferreira. Maraming salamat, sir.
8: Thank you po.
5: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: At 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, atin pong nakapanayam si Attorney Robby Consunji, ang member ng Board of Trustees ng Automobile Association of the Philippines. Oras po natin, yan, 36 minutes naman. After 8 a.m., we'll take a short break. Magbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal.
5: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
9: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbag yun na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa.
10: Huwag niyong kalimutan ang pets natin, ha? At A for Alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sapana. Hashtag panatag ang may alam.
11: Mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
12: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
19: Bangon. Bayang Mahal.
20: Dito sa Radyo Pilipinas.
21: 738 AM.
7: 4 minutes, makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang isang flash report. American marine biologist, biktima ng pamamaril sa Negros Oriental. Ang ulat niya na mula kay J. Mark Dagala.
22: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
23: Alpatay ang isang American marine biologist matapos na barilin ng mga hindi pa kilalang mga salarin sa Proctres, Barangay Ahong, Sibulan, Negros Oriental. Batay sa ulat ng Police Regional Office Negros Island Region sa Capo Crame, kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 taong gulang. Batay sa ulat, nasa sala ang biktima at nanonood ng telebisyon kasama ang kanyang nobya nang persaang pasukin ang kanilang tahanan ng 3 salarin. Binaril ng isang suspect ang ulo ng biktima na nagresulta sa agaran nitong pagkasawi. Agad naman tumakas ang mga sospek at inaalam pa ang motibo sa pamamaril at nagsasagawa na ngayon ng follow-up operations ang mga pulis. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Flash Report.
24: Flash Report.
7: Samantala, matapos ang ulat niyan ni J. Mark Dagala, tanggapin pa natin ang ilang pang mga karagdagang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. LTFRB,

0: ay sa mga driver at pasahero. Ayon sa LTFRB, patuloy ito nakikipag-ugnayan sa DOTR at pangkaukulang ahensya para mabawasan ng abala sa mga biyahero at matiyak ang maayos na daloy ng mga pampublikong transportasyon habang isinasagawa pa ang technical assessment sa naturang tulay. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paglilitis kay Vice President Sara Duterte, susubukan na mapabilis at hindi umabot ng Pasko ayon sa prosecution panel. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Hangad ng House Prosecution Panel na mapabilis ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Kapaskuhan. Sa isang press briefing, ipinaliwanag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng prosecution, na hangad ng lahat na maging mabilis ang proseso sa loob ng makatwirang takdang panahon. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi basta-basta na dapat tapusin ito dahil mabigat ang mga paratang laban sa pangalawang pangulo. Ang pinaka-importanteng layunin pa rin anya ay ang komprehensibong pagpapakita ng mga hawak nilang ebidensya at testigo. Anya, dahil seryoso ang mga aligasyong ito, kaya mas mahalaga na mailatag ng maayos at malinaw ang lahat ng ebidensya. Tiniyak din ni Tolosa na ang bilis ng pag-usad ng kaso ay depende sa tatagal ng mga susunod na proseso sa bawat isasalang na testigo. Dagdag pa niya para sa Article 4, ang grave threats at sedition, 11 ang itatakbong third trial dates bago ang susunod na artikulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Apat na Children in Conflict with the Law, CICL, na ibalik sa pamilya at paaralan matapos ang ilang buwang intervention ng Manila Department of Social Welfare and Development. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakakabalik na sa kanilang mga pamilya at muling nakapag-aral ang apat na binatilyong Children in Conflict with the Law o yung CICLs matapos matagumpay na makumpleto ang intervention program ng Manila Department of Social Welfare, MDSW. Ayon kay MDSW Chief J. Reyes de la Fuente, ang apat na kabataan na pawang nasa edad 14 at 15 anyos ay nasangkot sa mga kasong riot at theft dahilan upang isailalim sila sa ilang buwang intervention sa Manila Boys Town Complex sa Marikina. Sinabi ni De La Fuente na matapos makumpleto ang rehabilitasyon, ligtas nang naibalik ang mga binatilyo sa pangalaga ng kanilang mga magulang. Kasabay nito, tinulungan din silang makabalik sa pag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang eskwela at mabigyan ng panibagong pagkakataon sa buhay. Bukod sa pagbalik eskwela, pinagkalooban din ng mga kabataan ng capital assistance upang magsilbing panimula sa kanilang kabuhayan at makatulong na maiwasan ang muling pagkakasangkot sa paglabag sa batas. Ayon sa MDSW, ang naturang akbang ay bahagi ng programang serbisyong yorme. Lahat may pag-asa at pagkakataon na naglalayong bigyan ng pag-asa at pangalawang pagkakataon ang mga kabataang nagkamali upang maging responsabling miyembro ng lipunan. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Binaman natin ang sitwasyon sa National Academy of Sports Learning Center and Training Center Facility sa New Clark City sa Capas, Tarlac, kung saan magsasagawa ng inspeksyon na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Well, magandang last guest ngayong umaga, inaasahan dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities dito sa New Clark City sa lalawigan ng Tarlac. Just to give us some idea para sa ating mga kababayan, ay itong NAS, itong tinatawag na National Academy of Sports, ay isang modernong pasilidad na itinayo ng pamahalaan para pagsama-samahin yung legalidad na edukasyon at world-class sports training para sa mga bata na Pinoy. Kanina na igot natin na tulal, ano, yung ilang mga facilities dito at nakita natin yung multi-focus gym, mayroong taekwondo gym, mayroong table tennis court, basketball sa

0: gymnastics at badminton facilities. Layo din ito, Tola, ano, ay para makapagubot tayo ng mga world-class Filipino student athletes sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpapaunlad ng kanilang academic expertise at kakayahan naman doon sa sports. At mamaya nga, around 10 o'clock this morning, ibistahin ni Pangulo Marcos itong National Academy of Sports, Tola.
1: At maraming salamat, Kuya Alvin Baltazar. Keep us posted at mag-iingat po kayo dyan.
0: Maraming salamat, Tolal. Mabalik tayo mamaya as soon as dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas, ang buong publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: 48 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, kuha tayo ng mabilisang panayam mula mismo sa ama ng probinsya ng Albay, Governor Noel Ebriaga Rosal. Gov. Noel, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po.
1: Po.
3: Magandang umaga rin sa lahat ng mga viewers and listeners natin.
1: Po, Gov, makikibalita lamang po kami. Kamusta po ang ating mga kababayan? Nabalitaan nga po namin na pumutok ang Bulkang Mayon. Kamusta po ang bahagi ng ating mga bayan na malapit dyan mismo sa Bulkang Mayon?
3: Well, well kasi pinapatupad rin natin ang permanent kilometers danger zone. Safe to safe naman. Basta wala lang babalik doon, no? Nung nangyari pagputok, meron lang tayo asphalt. Sa ngayon naman, sad na, hindi na sa 3rd district. Dito na tayo sa 1st district, kasi abagat na. So, tinamaan yung Bakakay. Medyo malayo yun, pero because of the strong abagat, medyo dinampo. So, kung ng mga reports sa amin ngayon, naka-standby ng aming mo, risk reduction management office para sa mga karagdagang ipapatupad pa natin. Depende yan rason ng PBOX. But as far as PBOX, still alert level 3 and no human activities in the 6 kilometers permanent danger zone.
1: Apo. Gov, ilan po ang ating mga kababayan, ilan po ang mga residente dyan na apektado ng nangyaring pagputok ng Bulkang Mayon?
3: Yes, yung although di as grabe nung nakaraang San Juan, ano, sa Bilobatan. So far, siyempre yung lahat halos ng munisipyo. So ang population yan ng munisipyo, more than 50,000 yan. Pero hindi naman lahat na barangay tinamaan. So far, mga isolated barangays lang ang na-receive namin. Nothing to worry much unless magpatuloy pa itong activity. But so far ngayon, hindi pa rin ito naman siya. So, nabantayan natin. So, yan po, ang aming talagang nakita dito yung mga asphalt. Kaya maraming stock kami ng mga N95. Ito ang ipinamibigay namin sa mga areas naman ngayon sa First District like Bakakay, Santo Domingo, Tabaco, Malilipot. Yan po.
1: Opo. Gov, bukod po dun sa pamamahagi natin ng mga N95 mask dahil nga po protection nila, no, sa ashfall, ano pa po ang mga paunang tulong na ipinabot po natin sa mga apektadong residente sa inyo pong mga nasasakupan?
3: Well, sa the past 2 months, we are very busy. Salamat sa ating Pangulo. At maraming tinulong tayo sa mga magsasaka at saka mga fishermen. No, isa na dyan yung ating binigay ng True Ahex ng opisina ng Secretary Gasalian, DSW, 10,200, 12,000 plus na mga farmers ang nabigyan natin ng 10,200. Parang karagdagan sa kanyang anak buhay na ngayon hindi sila pwede makapagtanim doon sa 6 kilometers. Pangalawa, patuloy po ang pagbigay ng ating food packs sa mga 1,200 families na nasa evacuation center na sakop ng 6 kilometers permanent danger zone. So sa ngayon po, nagbabalidate pa tayo kasi medyo we are now on our fifth month. So kailangan dagdagan natin yung pera ng ating mga apektado, hindi lang yung evacuation. So ngayon po, may binigay sa atin ng 150 million para sa tupad project naman ng dollar, no? 4,530 pesos ang ibibigay natin sa more than 20,000 individuals. So patuloy po ang validation and we're now awaiting the release of the funds. Pero po approved na to, nasa Dole Region 5 na. So kailangan lang ayusin maagi ang lista para hindi magkagulo. So far, okay naman po. We are on top of the situation here. And salamat po sa mga tulong, lalo-lalo na yung mga pribado, saka yung mga national government agencies, hindi lang yung DOLE, saka DSWD, pati po yung DPWH, yung BFP, sa patuloy na pagbigay ng tubig at saka ibang mga karagdagang damit.
1: Po. Gov, with the renewed, may panibago na namang aktibidad ang Bulkang Mayon. May mga pamanawagan po ba tayo? May gusto po ba tayong hingin sa national government? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
3: Yes, salamat ulit for having me. So, sa ngayon po, patuloy, naka-alert ang Albay because of the recent declaration ng PBOX na medyo tumaas ang sulfur dioxide niya. Meaning, there's a big probability that magkaroon ng pagsabog ito in the next days or weeks. No? Kaya patuloy po, maintain natin. Kaya tinatawagan ko ang ating mga kababayan na sumunod po tayo sa ating mga pinapasunod para hindi po tayo ma-accidente o magkaroon tayo ng mga magkakaroon tayo ng casualty kasi yan po ang minimaintain natin, no? zero casualty sa Albay. No? So salamat as always observe at saka bantayan lang natin yung circular ng ating APSIMO para sa mga karagdagang directives. Salamat po.
1: Maraming salamat po at talangin po namin, Gov. Noel Rosal, ang kaligtasan po ng ating mga kababayan at ng inyo pong pamilya. Maraming salamat po at magandang umaga, sir.
3: Okay po. Okay.
1: Ate po nakapanayam, Governor Noel Rosal, ang ama po ng probinsya ng Albay. Pantala, tanggapin naman natin ang ulat na ito mula kay AJ Ignacio, mobile e-wallet company na Manipay na is mag-expand globally para makapaghatid ng abot kayang e-wallet services sa bawat mamamayang Pilipino. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa kinakapatid na yan, magandang umaga upang mas maraming maservisyoa nating mga kababayan sa iba't ibang bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo ay nais nga mag-expand ang umuusbong na mobile e-wallet na Manipay na palawakin pang serbisyo nito sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon nga kay Mark Bundalyan, President and CEO ng Manipay, nais nga nilang mapalawak ang kanilang serbisyo na e-wallet at target ang ating mga kababayang nasa abroad at maging ang ilang mga banyaga na nais gamitin ng Pilipino e-wallet services na hatid ng Manipay. Dagdag pa ni Bundalyan na isinasapanel na rin nila ang ilang mga programa na magbibigay ng inisiyatiba para sa ating mga OFWs na magamit ang kanilang mobile e-wallet sa remittances sa kanilang mga kaanak sa Pilipinas. Inaasahan naman na magkakaroon din sila ng debit at credit cards upang mapalawang ang kanilang business expansion sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng Estados Unidos at Asian countries. Mula pa rin dito, kinakapatid na yan sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa ulat niyan, kinakapatid na AJ Ignacio at sa pamamagitan po ng ulat niyan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at sa pakikinig, mga kababayan. Ito po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga at tabayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Jeff Bosongan.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:57.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Energy Regulatory Commission binatikos ng party list group dahil bigo umano ito na protektahan ang kanilang mga consumers laban sa overbilling ng Meralco. House resolution para imbestigahan ang issue ng overbilling inihain. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Binatikos ni Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago ang naging tugon ng Energy Regulatory Commission o ERC sa mga reklamo ng overbilling at maling meter reading ng Meralco. Ayon kay Ilago, bigo ang ERC na protektahan ang mga consumers. Question din ng mambabatas ang kamakailang payo ng ERC kung saan hinimok ang mga consumers na magtabi ng buwan ng record ng kanilang meter reading at bayaran muna ang questionabling bill under protest upang maiwasan ang maputulan ng kuryente. Diin ni Ilago, kalokohan ito dahil responsibilidad ng Meralco na tiyaking tama ang kanilang meter reading. Dagdag pa ni Ilago, dahil sa dumadagsang reklamo sa overbilling sa mga social media sites, patunay umano ito na malalim na ang problema sa regulasyon ng mga electricity utility. Inihain din ng Lady Solon ang resolusyon upang formal na imbestigahan ng Kamara ang naturang issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Parusang multa sa mga nagtatapon ng basura kung saan-saan pinag-aaralang itaas ayon sa palasyo. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Kukonsidera ng pamahalaan na taasan ng multa laban sa mga mauhuling nagkakalat at kung saan-saan na lang nagtatapon ng basura. Itong sinabi ni Paris Press Officer Attorney Claire Castro kasunod ng mga nakikitang individual na walang pakundangang magtapon ng basura gaya sa mga creek maging ng ilang mga motorista na nagahagis na lang ng kalat mula sa kanilang sasakyan. Ayon kay Castro, kulang ang paglilinis ng gobyerno sa mga drainage kung may mga patuloy pa rin nagkakalat. Kaya apela ng palasyo, kung hindi man makatulong sa paglilinis ay huwag na lang sanang maging bahagi ng problema sa basura. Babala ni Castro, papananagutin ang mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Kapag nahuli kayong nagtatapon ng basura, papanagutin kayo. At sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, viral na pagmamaneho ng isang konsehal sa Calamba, sinita ng Land Transportation Office. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Agad inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Office sa isang konsehal sa Calamba City, Laguna na sangkot sa viral na paglabag sa iba't ibang batas trapiko. Sa viral video, nakita ang sasakyan ng konsehal na nag-counterflow, paulit-ulit na nagpapalit ng linya at gumagamit ng sirena habang bumabiyahe sa isang pampublikong kalsada. Dahil dito, pinaharap ng LTO ang sangkot na konsehal sa pagdinig sa Central Office sa July 17 kasama ang motorsiklong nag-escort sa naturang sasakyan. Pinagsusumit rin ito ng paliwanag kung bakit hindi dapat managot sa mga kasong reckless driving, operating with unauthorized parts and accessories at kung bakit hindi dapat ideklara bilang improper person to operate a motor vehicle. Kasabay nito, iniutos din ng LTO ang agarang pagsuko ng driver's license ng naturang driver na isinailalim na sa 90 araw na preventive suspension. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Agriculture magpapatupad ng malawakang proyekto sa Caraballo Mountains sa San Miguel Convergence Area. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Formal nang inilunsad ang Caraballo Mountains San Manuel Convergence Area sa San Manuel, Pangasinan, kasabay ng pagpapatupad ng mga proyektong pang-agrikultura, infrastruktura at pangkabuhayan sa ilalim ng Convergence Area Development Plan. Kabilang sa pangunahing proyektong pagtatayo ng 5 small water impounding systems at 10 solar-powered irrigation systems na magsusuporta sa 150 hectares ng taniman ng high-value crops, Itatayo rin ang hindi bababa sa 10 kilometro ng slow-protected farm-to-market roads, 2 kilometrong footbridge, mga flood control structure at ia-upgrade ang grain processing machinery. Saklaw din ang programa pagpapalakas ng solid waste management, environmental education sa mga paaralan, produksyon ng organic fertilizer para sa 30% ng mga pamilyang malapit sa Caraballo Mountain Range at pagtatayo ng goat at swine multiplier farms. Kasama rin ang pagpapalakas ng people's organizations, livelihood programs, scholarship para sa mga kwalipikadong kabataan at community nutrition education. Ayon sa DA, ang mga proyekto ay patutupad sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Musongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Leslie Bocopo. Live
0: talakayan ng mga isyong pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocobo Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:08 na po ng umaga. Ang petsa po ay July 14, 2026, araw po ng Martes. It is a beautiful Tuesday morning once again. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tuloy ang kayod. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pagsisikap para mapabuti ang ating ang buhay, no? For our children, for our parents, for our grandchildren, and our grandparents, no? So anyway, I'm greeting everybody, lalo na yung palaging nanonood at nakikinig sa programang ito. Buwan na po ng Hulyo, malapit na talaga mag-bear months, no? At nagbabago na talaga ang panahon. So pagdating na mga hapon hanggang sa gabi, umuulan-ulan na. So ang aming panawagan sa inyo, magdala lagi ng either kapote, payong, or sombrero. So magdala lagi kayo ng payong, ha? That is my umbrella brother or payong kapatid. Magdala lagi ng payong para pag biglang bumuhos ang ulan, kayo ay protected. As always, babati ako doon sa NPR, sa CESA, at saka sa mga senior groups ko na palaging inumin ang ating mga maintenance medicine. This will ensure you are healthy being and prolong your life because it is ito'y subok na ng science that if you take your medicines it will prolong your life. So mag-aantay tayo ng ating meron akong inimbitang isang panauhin pero looks like busy talaga pag Tuesday. Anyway, magbibigay tayong daan, merong special coverage ulit ang palasyo for the event of the president. So we'll be awaiting reports from our correspondents on the field. But before that, as always, we were treated with day 4 of the Senate impeachment trial of the Vice President Sarah Zimmerman Duterte. And kahapon ang nakaupo doon sa witness stand, no? Or nakatayo doon sa witness seat, no? But figuratively, that's the witness stand, no? Walang iba kundi yung NBI Regional Director and the former Chief of the Cybercrime Division, no? Si Attorney Jeremy Lotok. As we noticed again, yung questioning nung defense led by Attorney Mark Vinluan solicited a lot of objection from the prosecution, led by si Armand Ligutan, Attorney Armand Virgil Ligutan. If you remember when Attorney Ligutan was delivering naman his piece, no, nagkaroon na ng objection from the other side. But ganun talaga from both the prosecution and the defense, magkakaroon lagi yan ng objection. But we have a functioning presiding officer led by no less than Senator Francis Cheese Escudero. And of course, sitting next to him is the Senate President, si Sherwin Gatchalian. Marami nagsasabi, bakit nyo pinaupo si SP Sherwin Gatchalian sa tabi ng presiding officer? It looks like, if optics would dictate, it looks like he's not functioning. Wrong. He is functioning. He is directing traffic, kumbaga. And just because he is not the presiding officer, it doesn't mean that he should not be sitting where he should be sitting, no? Because that is his place. He is the Senate president. So, kailangan din ipakita that he's in control of the happenings in the impeachment court. Of course, si Chis Escudero being the presiding officer because he is the lawyer, he will also make rulings as presiding officer. Kung naalala nyo, in 2012, during the impeachment of the late Chief Justice Renato Corona, no less than the late Senate President Juan Ponce Enrile handled the proceedings very well. Certain things we want to take up on day 4 of the impeachment. Yung the grave threat charge, pinag-usapan kasi ng dalawang panig yung threat ng pangalawang pangulo, sa unang ginang at sa former House Speaker, no? Ito nangyari. The session focused on Article 4 of the impeachment, which stems from Duterte's 2024 online remarks that she hired a hitman. Pinag-usapan nga, pinagdebatehan kung ang salitang ginamit ay assassin. No? Well, we will leave that to the wisdom of the Senate leadership. No? Ang sinabi, the question is whether she hired the hitman to kill the president, the first lady, and the former speaker. No, if she, ito yung ano eh, yung pinag-uusapan, if she herself was assassinated, yun yung merong daw kondisyon ang kontrata to assassinate three individuals if she herself was assassinated. Pero alam nyo, I noticed one word that the Vice President used after she used another word. Kung inyong panuorin ulit ang video, tinanong ni Senator Robin Padilla, sino yung cameraman na kumuha ng inyong video? Wala pong cameraman yan. Ang nangyari, nagbukas si Vice President ng laptop or cellphone, sinet niya sa video para kunan niya yung sarili niya. So nagsasalita siya. Kung inyong papakinggan mabuti, unang-una ang ginamit niyang salita pag ako'y pinatay. Active yun. That's it. If I am killed or if I am assassinated. And then nagbago po yun. From pinatay, ang salitang ginamit na niya ay pag ako'y namatay. Ano yan ha? Obserbahan niyo yun. Kasi malaki po ang difference ng pinatay at namatay. Ito po yung kondisyon daw ng kontrata na pag siya'y pinatay, the contract becomes active. Pero later on, binago niya from pinatay to namatay. Ang tanong natin, kunyari siya'y nagkasakit or tumatawid ng daan at siya'y nasagasaan ng isang speeding vehicle at siya'y namatay on the street. Yung bang kontrata na she supposedly hired the hitman goes into high gear na. So let's be careful with the use of word because malaking bagay po yung pinatay at versus namatay. And then of course as the NBI regional director si Jeremy Lotok mentioned, anyway, punta muna tayo, meron tayong live report, no, from Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga Irrigators Association sa Tarlac, pinulong na ng National Irrigation Administration or NIA. Ricky, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Sir Leslie, magandang umaga. Pinulong nga ng National Irrigation Administration sa pangunguna ni Administrator Eddie Guillen ang mga pangulo ng Irrigators Association mula dito sa iba't ibang bahagi ng Tarlac ngayon niyang umaga, 14 ng Hulyo 2026. Isinagawa itong pulong dito ano sa may Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na matatagpuan dito sa may bayan ng San Jose, Tarlac Province. Ang mga nabanggit po natin kanina ng mga Irrigators Association ay ilan lamang sa mga magiging beneficiaryo ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2. Magugunita natin, Sir Leslie, na itong unang phase ng proyekto na matatagpuan pa rin dito sa lalawigan ng Tarlac ay ipinanumbalik nito yung mahalagang infrastructure sa pamamagitan ng Moriones River at upang masigurado naman ang maaasahan at year-round the water supply ay patuloy na nililikha itong phase 2 sa pamamagitan niya ng pagtatayo ng high dam at isang reservoir. Kanina na sa naging mensahe ni Administrator Guillen sa ating mga Irrigators Association, binanggit niya na itong proyektong ito ay fully funded na, kaya sinigurado na matatapos ito. Mindset din ani nga ng Pangulo na matapos itong proyekto. Kaya naman ipinanawagan yung sama-samang pagkilos ano, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan mula sa national government hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Administrator Guillen, hindi lamang infrastruktura ang mga dam, kundi nagsisilbi itong pag-asa sa mga pamilya ng ating mga magsasaka. Ayon din sa kanya, no, sa pamamagitan ng itong infrastruktura ito ay mapapalagurin yung ekonomiya ng lugar. At yun nga, nabanggit natin kanina na magbibigay pag-asa itong proyektong ito sa mas maraming mga magsasaka. Aside from that, Sir Leslie, ano, bukod po dito sa irrigation project na binabanggit po natin, meron din ilang component ito pong proyektong ito kung saan makakapagbigay din ito o makakapag-generate ng power na nasa tinatayang 43.5 megawatts na makakapagbigay servisyo din ito sa fishery sector at syempre magsisilbi rin itong flood control. Itong phase 2 po natin ay nagsimula noong taong 2013 at inaasahan natin natatapos ngayon 2028. Diligyan ito ng pondo ano, na mahigit 18 billion pesos at inaasang ikinabang dito yung 21,935 hectare yung service area at 14,436 ng ating mga farmers beneficiary. Kahit nga maulan yung ating panahon dito ngayon ay pumunta, nagtungo dito ang ating administrator para personal na makausap yung ating mga pangulo at mga representative ng Irrigators Association. Yan muna ang ating pinakuling update dito sa ngayon para sa Bagong Pilipinas, Iti Kasikit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tegupan.
3: Maraming salamat, Ricky Kasipit. Ayun na, hindi natin naitanong on a scale of 10, 10 being the strongest, no? Yung lakas ng ulan ngayon kung nasaan si Ricky, si I would say siguro nasa maybe 5 or 6, no, depending on the time of day, no, kasi sa ganitong panahon binsan lalakas ang buhos ng ulan tapos mawawala tapos babalik. So anyway, we'll be back with Ricky later, no. Magpunta naman tayo kay Tukayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog. 7,000 na mga magsasaka sa Ilocos Region tumanggap ng presidential assistance habang sektor ng agrikultura mas pinalakas. Leslie?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherpeople Program ang nasa 7,000 qualified na magsasaka sa buong Ilocos Region nitong Hulyo. Ang malawakang pamamahagi bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan upang mas mapatunayan at mapatibay ang sektor ng agrikultura sa bansa. Kabilang sa mga naabutan ng tulong isang magsasaka mula sa bayan ng Materim, Pangasinan, ani ang natanggap na cash assistance ay makatutulong na gumaan sa kanilang gastusin dahil gagamitin niya ito para pambili ng mga dekalidad na binhi, patabat o pangkagamitan sa bukid. Bukod sa pagpapatuloy ng kanyang produksyon, tiniyak din itong makatutulong pondo upang matustusan ang pang-araw-araw na pangailan ng kanyang pamilya tulad ng pagkain at edukasyon ng kanyang mga anak. Ang PAFFP ay isang estratehikong programa na direktang naghahatid ng suporta sa mga magsasaka at mangisda na apektado ng mga hamon sa klima at ekonomiya. Nilalayon ng pamahalaan sa pamamagitan ng tulong tulong pinansyal na ito ay maiwasan ang pagkaantala ng kanilang pagtatanim at mapataas ang lokal na anis sa riyon. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
3: Maraming salamat to kayong Leslie Amino ng Radyo Pilipinas, Tayo, Pangasinan. Anyway, nung yung sinasabi natin kanina yung kay isang attorney Jeremy Lotok, no, dating NBI, no, he's now the NBI, no, currently NBI regional director siya, pero dati siya yung hepe ng cybercrime division. Ang sabi niya, yung prosecution's witness, no, NBI regional director attorney Jeremy Lotok testified that Duterte's statement constituted serious and disturbing threats rather than protected free speech. Ang sinasabi kasi nung kabilang panig that yung utterances ng ating pangalawang pangulo ay nilalaman ng kanyang karapatan for free speech. Nandun na tayo. We will not argue that every individual has the right for free speech or free expression, which includes also freedom of assembly. Yung ginawa nung isang religious group recently, nagkaroon sila ng freedom of assembly. However, we wish to remind also those who are operating under that right that freedom is not absolute. There are certain things that one must obey and observe the law on freedom of speech, no? And the use of words, the abuse of the use of words as to create fear or danger to another, no? So ang ginawa kasi nung ating pangalawang pangulo is she uttered invectives to the president, and then she also described yung kanyang imagination, how she would decapitate the president, and then she also mentioned she would exhume the body of the president's father, the late President Ferdinand Marcos Sr., and throw that same body in the West Philippine Sea. We will continue with our mentions of the events of the impeachment. Magpunta muna tayo kay Alvin Baltazar. Meron siyang live report. Alamin naman natin ang isasagawang inspeksyon sa National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities sa New Clark City, Capas, Tarlac. Alvin, magandang umaga sa iyo.
6: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Leslie, magandang umaga. 10 o'clock ng ngayong umaga, inaasahan dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities sa New Clark City. Actually, nakikita ko na ngayon si Dep. Secretary Sani Angara, Kuya Leslie, ano? Kararating-rating lang dito sa New York, o New Clark City, na kung saan ay nagsasigwa rin sana ng inspeksyon dito sa iba't ibang facilities. Itong napaka-gandang facilities na ito, na dito ay inuhubog, Kuya Leslie, yung mga student-athletes natin, na in the future, sila yung sasabak sa mga international sports events. Napaka-ganda itong facilities na ito na itinayo ng ating pamahalaan. At ito, Kuya Leslie, ay pinamamahalaan ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission. Kaya ang Pangulong Marcos ay pupunta rito bilang pagsuportar rin dito sa mga student athletes. At titingnan niya yung progreso ng ilang mga ginagawa pa dito sa National Academy of Sports Learning Center, Kuya Leslie. At kanina na, meron tayong nakapanayam na mga student athletes mula sa iba't ibang rehiyon, kasi itong mga student athletes na nagdo-dorm actually dito sa facilities na ito dito sa New Clark City, Kuya Leslie, ano? At nagpapasalamat nila sa ating pamahalaan at nagkaroon ng ganitong pasilidad sapagkat lalong ma-develop yung kanilang kasanayan sa larangan ng palakasan. Well, lastly, pagkain natin yung dalawang student natin sa ating nakapanayam kanina-kanina lamang.
8: Super thankful din po sa government po kasi na-provide po nila needs po namin sa sports po namin, especially rin po sa academics.
9: Sobrang thankful ko po sa government natin na nakatayo po sila ng ganito po. Yung opportunity po kasi na binibigay nila sa aming mga athletes para maipakita namin yung full potential po namin. Thank you po so much, President, for this opportunity that you have given us and for your support po. Thank you so much po.
7: Honestly, considered as scholars sila, itong mga student athletes na ito, yung Filipino student athletes na galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nagdo-doon sila dito, all expense paid, tumatanggap sila ng libreng matrikula, libreng tirahan, libreng pagkain, at siyempre, yung sports training po, honestly.
3: Alvin, kumusta naman ang panahon dyan? Kasi syempre, the weather now is minsan masungit eh, lalo na sa area yan, di ba Alvin?
7: Well, Leslie, it's actually improving, mainit. Maganda si katang araw dito.
3: Mainit ah. Tama, may swimming pool dyan, Alvin. Sana may baong kang swimming pool. Pero kanina, sabi mo, nabigla ako. Kako, nasa New York City ka na. Yung pa na New Clark City. Pero just the same, no? We are happy. We are happy with the preparation for our future athletes, no? Like Alex Ayala na talagang made headlines na all over the world, no? So, at saka ito yung preparation also for the palarong pambansa, no? If you remember, the Department of Education was once called the DEX or the Department of Education, Culture and Sports, di ba, Alvin?
7: Oh, tama. Natatanda ko yan, Boyle SB, actually, hindi DepEd ang dati. Naabutan ko pa rin yung DEX, Department of Education, Culture and Sports. Oo. At malaking bagay, Boyle SB, yung palarong pambansa, na kung saan, doon ay scout yung mga manlalaro natin na may potensyal para isabak sa mga international competition by MSB. At siyempre, i-mention natin yung napakagandang suporta ng Marcos administration sa mga athletes natin by MSB.
3: Oo, Alvin, meron akong isa pang tanong. Meron ka ba nakitang training for Sepak Takraw? Kasi that is a very, yung sa ating region, that is a very popular sport, di ba?
7: Ang ikutan ko dito, Kuya Leslie, itong nagtataekwondo. Yung kanilang nakausap natin kanina, mga nasa larangan sila ng taekwondo. Gymnast, meron ako nakita rito, table tennis. Yan. Pero yung nabagit mo, Kuya Leslie, parang hindi ko nakita. Swimming pool. Meron din silang dito para sa mga swimmers.
3: Okay, Alvin, maraming salamat sa uling report mamaya. We'll get back to you. Maraming salamat sa iyo, Alvin.
7: Well, Leslie, balik tayo mamaya. As soon as pumating na si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. dito sa New Lives, dito sa Capas, Tarlac. Alvin Baldosan, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
10: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Ayun, pinakita yung ping pong or table tennis, which is of course a Chinese game, no? A Chinese sport. And then yung taekwondo, pinakita rin, which is of course a Korean sport. Kaya tinanong ko kay Alvin kung meron yung sepak takraw, which is, you know, the Indonesians and the Malaysians and yung the Philippines, no? Yun ang region na we can excel in that sport. Mahirap po yun, ha? Akala nyo madali, pero mahirap yun. But just the same, a Filipino must also learn global sports to be globally competitive. Salamat sa iyo, Alvin. We'll get back to you later with the president. Magpunta naman tayo kay Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas, Davao. DA Secretary Tiu Laurel binisita ang Malalag Municipal Fishport sa Davao del Sur. Sheila?
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binisita ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang itinatayong Malalag Municipal Fish Port sa Barangay Baybay, Malalag, Davao del Sur upang malamin ang progreso ng proyekto at ang magiging ambag nito sa pagpapalakas ng sektor na pangisdaan sa bansa. Ang mahigit 132.18 million pesos na fish port project ay pinapatupad sa pangunguna ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA. Kasalukuyang isinasagawa na ngayon ang phase 2 ng proyekto at inaasahang makukumpleto sa buwan ng Pebrero taong 2027. Muli namang tiniyak ng kalihim ang patuloy na suporta ng Department of Agriculture sa pagpapalawak ng makabagong infrastruktura para sa sektor ng pangisdaan upang higit na mapakinabangan ng mga mangingisda at mga fish trader. Kapag natapos ang proyekto, inaasahang mapapahusay nito ang pagdaong, pagbababa, paghawak, pag-iimbak at kalakala ng mga huling isda. Layunin din ito mabawasan ang post-harvest losses, mapanatili ang kalidad ng mga produktong pangisdaan at mapalakas ang fisheries value chain sa Davao del Sur at karatig na baybaying komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Maraming salamat, Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas, Davao. Magbe-break muna tayo, babalik tayo sa impeachment ulit.
13: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
25: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
26: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
27: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
26: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
27: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
26: Nanay naman, eh.
27: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
28: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
29: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
28: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
29: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: Leslie Bocobo,
17: Leslie Bocobo,
16: live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: At tayo'y nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live. Ang oras po ay 9:38 na ng umaga. So, pagpapatuloy natin ang ating pinag-uusapan kanina tungkol sa day 4 ng Senate impeachment trial. No? Yung si NBI Regional Director, Attorney Jeremy Lotok, sabi niya, the statement of Vice President Duterte constituted serious and disturbing threats rather than protecting free speech. Ang sabi kasi nung kabila, nung depensa, this is part of the freedom of expression of the Vice President. Tama po yun. Pero tulad ng sabi natin kanina, and we've always been saying this, and this is common knowledge, freedom of expression or free speech in the same way as freedom of assembly has limitations. If you abuse this and you step on certain laws and regulations and the law itself, then you get into trouble. No? So, katulad ng pagbibigkas ng masasamang salita at pagde-describe ng inyong imagination kung anong gagawin mo. In this case, you are describing your imagination of decapitating the president. Ano po yung decapitating? Yun po yung pinupugutan mo ang ulo ng isang tao. And this is not an ordinary person. In the same way, she's not an ordinary person. Both are very VVIP or very, very important persons in the person of the president and the vice president. So this should not be taken lightly. Kasi po, there is a strong possibility that certain groups with evil intentions will do the job for the vice president and blame the president. Hindi nyo ba naisip yun? Pwedeng gawin ng ibang tao ito, ibang grupo, na assassinate the president, assassinate the vice president, so that the blame will go to the president, the first lady, and the former speaker. Let's go to Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas Albay. DND suportado ang plano ng pamahalang panlalawigan ng Albay para sa redevelopment ng Legazpi Old Airport habang DND pinaiigting ang modernisasyon ng AFP. Gary?
12: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
12: Report.
18: Nagpahayag ng buong suporta sa Department of National Defense Secretary Gilberto Chudora Jr. sa plano ng pamahalaang panlalawigan ng Albay na i-redevelop ang 39 na ektaryang Legazpi Old Airport property kasabay ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP upang mapalakas ang pambansang depensa. Sa kanyang pagbisita sa Albay, Sinabi ni Teodoro na wala nang mahalagang gamit para sa DND ang lumang paliparan dahil hindi na ito ginagamit bilang airport. Anya, mas mainam na mailipat ang mga pasilidad ng ahensya sa isang mas estratehikong lokasyon malapit sa Bicol International Airport sa Daraga Albay upang higit na mapalakas ang humanitarian assistance at disaster response operations. Kaugnay nito, sinabi rin ni Albay Governor Noel Rosal na nakikipagpulong na ang pamahalaang panlalawigan ng Albay sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at DND para sa planong township project sa dating paliparan. Samantala, binigyang DND ni Teodoro na puspusan ang isinusulong ng Department of National Defense ang modernisasyon ng AFP sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga barko mula South Korea, pagpapalakas ng cyber capability at paggamit ng makabagong digital technology. Anya, pinalalakas din ng Pilipinas ang ugnayan sa iba pang mga bansa upang higit na mapaigting ang kakayahan nitong harapin ang mga banta sa riyon. Iginiit din ng kalihim na bukod sa internal security

0: Si Oditya ay Region 9 ang Coco Choco Fest, Uwang Zamboanga Peninsula Coconut and Cacao Trade Fair sa isang mall sa lungsod ng Zamboanga. Tampok sa Naturang Trade Fair Exhibit ang mga coconut at cacao-based na mga produkto mula sa 10 nakilahok na micro, small, and medium enterprises o SMEs sa rehiyon. Layunin ng inisyatiba na ipagdiwang ang lumalagong industriya ng niyog at cacao sa rehiyon habang itinataguyod ang mga lokal na produkto at negosyo sa ilalim ng DTI Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ang Coco Choco Fest na may temang Growing Together, Coconut and Cacao Driving Rural Prosperity ay bahagi ng pagdiriwang ng World Chocolate Day at ng MSME Week ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. So, friends, remember this ha, 62% of Filipinos are undecided. Napakalaking number po yan, no? So, that is why the Senate Impeachment Court must continue. Recently, we asked one of our guests, isang abogado, paano pag halfway through the impeachment court, biglang sabi ng pangalawang pangulo, ayoko na maging pangalawang pangulo, ako'y magre-resign na. Kasi baka nakita niya yung favor ay napupunta na sa prosecution at hindi na sa defense. And her natural reaction is, I will resign. But of course, there is the ombudsman and there is the Sandigan Bayan that can also slap a perpetual disqualification on her presidential hopeful plans. Magpunta tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay, Sorsogon, na mahagi na ng farm inputs sa mga kwalipikadong magsasaka. Paul?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Namahagi ng iba't ibang farm inputs ang pamalang panlalapigan ng Sorsogon sa pangunguna ng Office of the Provincial Agriculturist sa mga kwalipikadong magsasaka bilang bahagi ng UMA Project. Kasabay dito ang paglagda ng Memorandum of Understanding Batch 2 at mamahagi ng Production Support Services na naglalayong mapataas ang kita ng mga magsasaka at mangingisda, mapabuti ang produksyon sa agrikultura at pangisdaan, maingangat ang kabuhayan ng mga beneficiaryo, mapalakas ang food security at mahikayat ang mas maraming mga magsasaka sa pamamagitan ng integrated at diversified farms. Bago tumanggap ng suporta, dumaan ang mga bagong UMA farmer cooperators sa endorsement, profiling, validation at geotagging noong Febrero at Marso 2026. Isinagawa ito ng mga kawani ng OPAG Sorsogon, katuwa ang mga Municipal Agriculture Office. Kabilang sa mga ipinamahagi farm inputs ang urea, complete at organic fertilizer, tilapia feeds, assorted vegetable seeds at pesticides. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, sa mga susunod na buwan, nakatakda rin ipamahagi mga manok, itik at poultry feeds upang lalo pang mapalakas ang produksyon ng mga beneficiaryong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. So, mula kay Paul, magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog. Bifar, naglunsad na ng pamamahagi ng mga bagong fiber-reinforced plastic fishing boat sa Ilocos Region. Mildred?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang inilunsad ng BIFAR Regional Office 1 ang regional rollout ng 4 na 62-foot fiber-reinforced plastic handline fishing boats sa ilalim ng ikatlong batch ng Capacitating Municipal Fisherfolk Program. Unang tumanggap ng unit ang Barredo Fisherfolk Association sa Bulinaw, Pangasinan noong July 2. Kasunod ng turnover sa Bulinaw, ipinagpatuloy ng BIFAR ang pamamahagi ng natitirang tatlong bangka sa mga kwalipikadong samahan ng mangingisda sa La Union at Ilocos Norte upang mas maraming coastal communities ang makinabang sa programa. Bagamat naihatid na ang bangka sa Barredo Fisherfolk Association, isasagawa pa sa hiwalay na seremonya ang opisyal na turnover at paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng BIFAR, lokal na pamahalaan ng Bulinaw at ng samahan. Nagsagawa rin ang BIFAR ng orientation para sa mga opisyal at inalagang boat operators kaugnay ng tamang operasyon, maintenance, kaligtasan at responsabling pamamahala ng proyekto upang matiyak ang ligtas at napapanatiling paggamit ng mga bangka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Anyway, tapos na ang ating programa. Pagpapatuloy natin bukas ito kasi napakaganda ang ating tatalakayin bukas tungkol sa impeachment court, no? Today is day 5. So we will await what happens today. Magpapasalamat na ako sa ating technical team ng Radyo Pilipinas, no? Si Jomarie Refarial, Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, and ito'y sabi niya, of course, marami ring hindi nag-agree, siya raw ang the one and only executive producer, si Christopher Tirambulo. So maraming salamat. I'll see you tomorrow sa programang Leslie Bocobo Live. God bless you all.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong kapuluan. 6 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pakikipag-ugnayan sa local government. Magiging bahagi din ng trabaho ni Secretary Benhur Abalos bilang troubleshooter ng palasyo. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Di mawawala ang koneksyon ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa hanay ng mga nasa lokal na pamahalaan. Sa ambos interview sa dating DILG Secretary, sinabi nitong bilang tinagurian ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na troubleshooter ay maaari siyang makapag-ugnayan sa mga LGU lalo't kapag may kailangan resolving issue na makatutulong ang mga nasa local government. Isa na dito na tiyaking nakararating sa grassroots level ang mga programa ng pamahalaan at naisisilbi sa mga tao. Ramdam naman aniya ang mga iniahatid na programa, subalit mas dapat aniyang mas maging epektibo pa ang paghahatid sa mga ito para masigurong nakararating sa baba at nararamdaman. Bahagi aniya ng mekanismo para maabot ito ay ang gagawin nilang pagkuha ng feedback sa mamamayan. Pakinggan natin si CabSec Benhur Abalos.
3: Sabi nga ng presidente, ako yung troubleshooter eh. So kung ano yung problema sa lahat, ako yung pupuntahan. I can coordinate with all LGUs, with national government agencies, sa lahat ng bagay.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, recovery efforts. Matapos ang nagdaang bagyo, tinututukan na ng Department of Education. May live report si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinututukan na ng Department of Education ang recovery and rehabilitation efforts kasunod ng epektong dulot ng bagyong Inday at ng hanging habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, kabilang sa ginagawa ng DepEd ang mabisang pagsusuri sa pinsala ng mga paaralan at schools division offices, verifikasyon ng pangangailangan sa infrastruktura at paghahanda sa intervention upang maibalik ang ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Batay sa situation report ng Department o DepEd Disaster Risk Reduction Management Service, nakapagtala ang kanilang rapid damage assessment ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon, kabilang ng 43 mga bahagyang napinsala, 20 may malaking pinsala at 18 tuloy ang nasira na patuloy na bineverifika pa ng engineering team. Sa kasagsagan ng bagyong Inday at habagat, na apektuhan ang mga paaralan sa 11 rehiyon, kaya ipinatupad ang flexible learning options at iba pang learning continuity measures, alinsunod rin sa Education in Emergencies Policy ng DepEd. Samantala, nananatili naka-alert on DepEd sa Negros Island Region dahil na rin sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkan Canlaon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Department of Health Region 10, Northern Mindanao, naglabas ng abiso laban sa pagkalunod sanhi ng flash floods ngayong tag-ulan. May ulat tungkol dyan mula Radyo Pilipinas, Iligan City, Dandy Makarambon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: May babala at paalaala ang Department of Health Region 10 sa mamamayan ng rehiyong Northern Mindanao. Mag-ingat at umiwas sa pagkalunod ng dahil sa flash flood dulot ng pag-ulan na maaaring maging sanhi ng biglaang pagtaas ng tubig at magdulot ng pagbaha. Huwag lumusong, maglakad o magmaneho sa gitna ng baha kahit paman mababaw pa ang tubig. Bantayan ang mga bata at iwasang lumapit o pumunta sa mga ilog, sapa, kanal at iba pang daluyan ng tubig. Kapag may banta ng pagbaha, lumikas agad at magtungo sa ligtas na lugar. Makinig at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad. Sakaling may malunod, tumawag agad sa Unified Emergency Hotline 911 o sa mga lokal na emergency hotlines. Magsagawa ng hands-on only CPR habang hinihintay ang pagresponde ng mga kinaukulan. Tandaan, huwag lumusong sa baha, buhay mo'y nakataya, bagkus iba yung pag-iingat ang isipin at gawin. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, mas mataas na kalidad sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program o NCAP, ipinanawagan ng isang mambabatas. Si Melanie Valdos Reyes sa kanyang ulat.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanawagan si One Rider Party List Representative Roach Gutierrez sa lahat ng lokal na pamahalaan o LGU na sumunod sa mas mataas na pamantayan ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Ito ay kasunod ng resolusyon na inilabas ng Korte Suprema na nagbabasura sa mga pinagsama-samang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng NCAP sa Metro Manila. Nilinaw ni Gutierrez na siya rin Senior Vice Chairperson ng House Committee on Transportation na ibinasura ang petisyon dahil sa usapin ng mootness o kawalan ng saysay kasunod ng pagpapatupad ng Metro Manila Traffic Code of 2023 at hindi dahil sa mga usaping konstitusyonal na inihain ng mga petitioners. Anya ay ginigalang niya na procedural ang dahilan kung bakit na-dismiss ang petisyon. Pero paglilinaw niya na ang pangunahing concerns tungkol sa due process, privacy at karapatan ng mga motorista ay hindi pa rin nalulutas sa substance ng kaso. Dahil dito hinimok ng Deputy Majority Leader ang mga LGUs na tapatan o higitan pa ang mataas na pamantayang inilatag ng Metro Manila upang matiyak na walang korupsyon at patas ang pagpapatupad ng patas trapiko para sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Philippine Coast Guard Commandant bumisita sa mga tauhan nito na bahagi ng the 30th Rim of the Pacific o RIMPAC 2026. May ulat tungkol dyan si Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Report.
7: Binisita ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang delegasyon ng bansa sa Rim of the Pacific Exercise 2026 o yung RIMPAC sa Honolulu, Hawaii. Pinangunahan din ni Gavan ang donning at oath-taking ceremony ng mga bagong na-promote enlisted personnel sakay ng BRP Gabriela Silang. Pinuri ng PCG Chief ang profesionalismo at dedikasyon ng mga tauhan ng sa pagrepresenta ng Pilipinas sa pinakamalaking multinational maritime exercise sa mundo. Hinikayat din ni Gavan ang delegasyon na palakasin ang pakipagtulungan sa mga kaalyado at katuwang na bansa para sa kapayapaan, seguridad at kaligtasang pandagat sa Indo-Pacific. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yun po ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, babagay ng gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Hello, beautiful people! Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Ay naabot ng aming broadcast dito sa 104.3 FM at 738 AM, ang Radyo Pilipinas, ang palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Okay ba kayong lahat dyan? Sagot! Ay, wala. Nanatawa si Arnel eh. Pinasasagot ko kayo, hindi ko naman kayo maririnig. But anyway, double thumbs up na lang. O kaya magpalipad kayo ng flying kiss. O kaya ano ba, puso. Lahat na ng pampaganda kung okay sa inyo. Okay kayo na nangandyan ngayon sa inyong mga social media platform. At yung mga nakikinig sa 104.3 FM, pwede po kayong mag-text sa 0999-229-1738. Yan ang text line for public service. Ayos! Hello. Welcome. Andyan si Glory Fest, si Engineer Pelgone, nandyan si Alvin, nandyan si Engineer John, at sino pa ba? Yung isa nandyan. Anyway, sige. Oh, thank you, Engineer John. Mukhang nailagay mo na yung bagong the background. Ako ba yan? Alright, thank you. Hindi ako kumakandidato na pampolitiko ha, kundi public service yan. Thank you. Ito ang Radyo Publiko Serbisyo Program, 10 a.m. to 11 a.m. Samantala, narito muna mga headlines ngayong araw na ito bago ang aking panayam. Energy Regulatory Commission, binatikos ng Gabriela Women's Party List Group dahil bigo umano ito na protektahan ang kanilang mga consumers laban sa overbilling ng Meralco. House Resolution para imbestigahan ang isyo ng overbilling inihain. Samantala, parusang multa sa mga nagtatapon ng basura kung saan-saan pinag-aaralang itaas ayon sa palasyo. Magandang pag-usapan yan, mga kababayan. At samantala, Department of National Defense pinaigting ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas. At iba pang mga headlines ngayong araw na ito, mga kababayan. Ang mga detalye niyan maririnig sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas. At pinag-uusapan, nababanggit ang oras, it's now 9 minutes after 10 o'clock. Yung ginagawang relo po, ang himpilang ito, okay yan. Dahil Philippine Standard Time, sakto yan. Of course, may scientific, yung paglalabas ng oras na yan. Ha? Oh, sige. Uy, mga kababayan, kahapon, nakapag-ugnayan ako sa aming affiliate station dito sa ating From the News segment. Ng ating palatuntunan na Radyo Publiko Serbisyo. Binibigyan po natin ng pagkakataon na mapakinggan ng iba pang mga reports, mga nangyayari sa mga lalawigan, mga kanayunan na meron pong radio station ang Radyo Pilipinas. Ito yung mga affiliate station, ibig sabihin mga kaalyadong himpilan na nasa ilalim ng Presidential Broadcast at Bureau of Broadcasting Services. Right. Ito po mga kababayan, mga kausap muli natin mula sa Mindoro, Occidental Mindoro, sapagkat malawak po yan eh, ang Occidental Mindoro. Nandun po ang network na yan ng KRFM at yung iba pang mga radio station na kung saan mayroong mga maiaambag na balita at public service. Katulad nito, mga kausap po ngayon, by online si Mark Christopherson de los Reyes, ang program supervisor at anchor din ng CARE FM Network sa 102.3 ng Mamburao, Occidental, Mindoro. Mayroong pag-uusapan mo namin yung pong ayuda ipinagkakaloob ng ating mga kababayan, lalo na ng DSWD, ay pinagkakaloob din ng ating pamahalaan ang ayuda para sa mga indigenous people sa Mindoro. Magandang umaga dyan, Mark. Good morning. Good morning, Mark.
1: Good morning, Kakiko. Magandang umaga at syempre sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay sa inyong palatuntunan.
0: Thank you. Salamat sa pag-join sa program na ito. Naalaman ko magkakaroon pa lang ngayong araw na ito ng re-registration, tama ba? At karagdagang impormasyon para sa mga indigenous people diyan sa Occidental Mindoro. Pero bago muna yan, gusto kong alamin kahapon na pag-usapan namin doon sa report ni na Jock at isa pa nating kasamahan na nandoon
1: si Carlo.
0: Si Carlo sa Sablayan at saka sa San Jose. This time, nandyan ka sa Mamburao ngayon. Kumusta na ang namomonitor mo doon sa Sablayan at sa San Jose ngayon, the Mark? Go ahead.
1: Sa ngayon, Kiko, ano ho, doon sa pinaka-latest monitoring ng atin pong himpilan ay medyo bumalik na ang pagsilay ni Haring Araw dito, particular sa Mamburao, ano ho, at sa ating mga karatig bayan, ang Santa Cruz, ang Abra de Ilog, and din ang Paluan at of course ang Sablayan. Pero sa naging kabuuan, ano ho, ng naging paghahanda, doon sa paghahanda hanggang sa aktwal na pagtugon sa mga insidenteng dulot ng pinalakas na habagat, ay naging tuloy-tuloy ang operasyon ng lokal na pamahalaan, patikular ng Mamburao, ano, sa pangunguna ng alkalde at ng 20 ng bayan. At of course, para masiguro yung kaligtasan ng bawat Mamburenyo. So gusto lang nating ibahagi, Kakiko, yung mga isinagawang aksyon, ano, ng lokal na pamahalaan. Of course, sa ilalim ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, no, kasi mayroong mga puno na natumba, ano ho, nung kasagsagan ng pananalasa ng habagat at pinalalakas ng noon ay Bagyong Inday, particular dito sa Barangay Tayamaan, ano ho. At of course, nagkaroon ng monitoring noong July 12, noong isang araw na nanatiling normal ang level ng tubig sa Tugilan at Taberna Bridges, na nasa above normal ano ang pagbaha naman, no, sa Pagbahan Bridge. Nananatiling rough ang kondisyon ng dagat hanggang sa mga oras na ito, no, sa baybaying barangay, ngunit walang naitalang coastal flooding or storm surge sa bawat barangay na nasasakupan ng bayan ng Mamburao. Wala ring naitalang bihirang o binahang barangay at nananatiling passable ang lahat ng uri ng sasakyan, ano, na mga pangunahing kalsada patungong Santa Cruz, Abra de Ilog at maging patungong Paluan. Kasabay nito, Kakiko, ay patuloy ang pagsasagawa ng monitoring ng LGU sa iba't ibang preventive at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ipinagpapasalamat ng mga residente ang mabilis na aksyon ng lokal na pamahalaan dito sa Mamburao, Kakiko, dahilan nga sa nagkaroon ng clearing operation, no, tinanggal yung mga bara doon sa mga daluyan ng tubig, particular doon sa mga kanal na talaga namang nagiging sanhi minsan ng pagkaantala ng pag-agos ng tubig. At yung ilang mga kalsada na of course nabagsakan ng mga lupa, ano, dahil nga sa pag-ulan ay na-clear din. At tuloy-tuloy yung isinasagawang monitoring ng lokal na pamahalaan and of course ng CARE FM Network sa buong lalawigan para maibahagi natin ang sitwasyon sa lagay ng panahon. Sa kabila niyan, ano ho, sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan na dala ng habagat, Kakiko, ay tuloy-tuloy ang isinasagawang programa, no, paggampan doon sa mga tungkulin, particular ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4PIS, na particular Municipal Operations Office Mamburao, sa pagsasagawa ng kanilang community assembly at registration para sa batch 2 ng Set 14A BPE ng mga potential households.
0: Oo, yan the mark,
1: ang ibang barangay ng Mamburao.
0: Oo, mark, yan yung binabanggit ko kanina pagpasok pa lamang dito sa program. At thank you, sapagkat minomonitor nga ng ating pamahalaan ang mga pagbibigay na yan ng suporta sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ang mga indigenous peoples diyan sa Mindoro, sa Occidental Mindoro. Thank you. Magaling yung maganda yung pagre-report mo ng update diyan sa nangyaring habagat na naapektuhan ang bayan ng Sablayan at yung ibang bahagi ng bayan, and of course ang Mamburao naman ay sabi mo hindi naman masyadong naapektuhan. But ituloy mo nga itong registration ka mo ang tawag mo diyan batch 2 sa mga indigenous people ng Occidental Mindoro. Go ahead.
1: Actually, hindi ito, Kakiko, nakafocus lamang doon sa mga indigenous people community natin. Ito ay nakafocus lahat ng mga potential households na ibinaba ng CBMS or yung isinagawang monitoring ng PSA, ano, na isa sa source ngayon na pinanggagalingan itong mga listahan ng mga potential household para maging beneficiary ng for peace, ano. So ito ay batch 2 na, dahil no ang batch 1 ay isinagawa noong buwan ng Mayo at ngayon ay batch 2 na tayo, kahit na mayroong patuloy na pagbuhos ang ulan, ay tuloy-tuloy po ang isinasagawang validation and community assembly. Dito sa Mamburao, meron po tayong nasa sa kasalukuyan, ano, hindi pa kabilang dito yung mga for registration pa lang. Meron na tayong mga 400, nasa 470 mahigit or kulang-kulang 500 households ang beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At sa ngayon, dito sa batch 2, ay meron pong 514 na potential households. Ito po ay combined number ng lahat ng vulnerable sector. Ano, lahat ng mga indigent, kumbaga, hindi lang siya patungkol sa IP. Pero sa ngayon, ngayong araw, ang nakaschedule po ay ilan sa mga nakaschedule ngayon para sa community assembly at validation ay ang mga residente or potential households mula po sa Barangay Balansay ng Mamburao na mayroon pong mga potential households na IP community. Ano, sa IT community, nandoon po ang ilan po nating mga kasamahan para po sa pagsasagawa ng nandoon po ang mga empleyado ng 4PIS Mamburao para po sa pagsasagawa ng validation and assembly, ano, community assembly. Actually, hindi lang po dito sa Mamburao, buong Pilipinas po, no, isinasagawa ang registration ng batch 2 para po sa set 14 A, B, DE potential household sa buong Pilipinas, na kung saan of course ang layunin ay maibahagi, no, yung dapat na suporta at matulungan ang mga potential households na ito, mga indigent kumbaga, na maiahon yung kanila pong antas ng pamumuhay sa pamamagitan po ng mga interventions sa na inisyatibo rin ng mga lokal na pamahalaan na siyang kumbaga ay idinadrive ng atin pong mga DSWD staff dito po. All sa
0: right.
1: Ating lalawigan.
0: Very good. Thank you. Ipagpatuloy nyo yan that from time to time, pag may mga ganong activities, mga suporta ng ating mga government agencies at iba pang mga pangyayari dyan sa Occidental Mindoro, aasahan namin ang mga report na yan sa pamamagitan ng ating collab program, sa pamamagitan ng ating segment From the News ng Radyo Publiko Serbisyo. Maraming salamat. Ingat din po kayo dyan, Carlo. Thank you. Mark. So, thank you very much.
1: Maraming salamat, right. Kakiko, mula po dito sa Occidental Mindoro. Mark de los Reyes, magandang
0: thank
1: umaga.
0: You. Thank you, Mark de los Reyes, ang program supervisor at anchor din ng CARE FM Network 102.3 CARE FM dyan po sa Mamburao, Occidental Mindoro. Okay. 19 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Huwag kayo mag-alala, hindi lang po sa Mindoro ang aming concentration. Marami pa hong lugar. Basta magmula Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga affiliated radio stations ay inyong mapapakinggan at sila ay may mga programa katulad ng pagtulong sa ating mga nangangailangan ng tulong. At lalong-lalo na yung mga may pangangailangan ng tulong mula sa kanilang lugar, sa mga probinsya, kanayunan, papunta rito sa Metro Manila. At yun din pong ibang mga regular radio station ng Radyo Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. Inyo rin silang mapapakinggan dito sa Radyo Publiko Serbisyo Program. Mamaya, meron mga shoutout. Sige lang, mag-text kayo. At daragdagan pa natin mga impormasyon sa aming pagbabalik. Huwag ho kayong maglalalipat ng channel. Babalik din po kami. Alright, Arnel, your turn.
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
3: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo.
6: Radyo Publiko, serbisyo.
0: And we're back! 23 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Hello! Mga naka-monitor sa kanilang mga handheld, mga sa mobile platform nila, social media platform. Gandang umaga po sa inyo lahat. Welcome, welcome sa Radyo Publiko Servisyo. Ito po ang inyong lingkod na kabisyo sa servisyo. Samantala, kayo ba'y kailangan makatanggap ng update mula sa panahon ngayon, weather report na ating tatanggapin mula sa PAGASA, sa DOST PAGASA Weather Bureau. Samantala, nandiyan na po si Grace Castañeda, isang weather specialist. Gandang umaga, Grace. Good morning.
2: Rancho Pilipinas. Weather!
0: Grace,
7: magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. So ngayon po, mataas pa rin yung possibility ng scattered na pag-ulan sa Ilocos North, Ilocos Sur at La Union. Dala pa rin po ito ng habagat na naka-apekto sa western section ng Northern Luzon. While yung minomonitor naman po natin na si Bagyong Josie, huli pong namataan yung sentro nito sa layong 1,070 kilometers east of southeastern Luzon. Also, nag-downgrade na po ito into a tropical depression, and within the day, posible pa po itong mag-weekend or humina pa into a low pressure area. And still po, wala rin itong epekto pa or wala rin itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, meron din tayong minomonitor na isa pang low pressure area sa labas din ng ating area of responsibility na mataan po sa layong 820 kilometers west of extreme northern Luzon. Posible po ito ma-develop at maging isang ganap na bagyo, pero nakita po natin na wala rin itong magiging epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, and hindi rin po ito papasok sa loob ng ating area of responsibility. Yan po muna ang latest.
0: Miss Grace, napansin ko mukhang talagang nagsisimula ng magkakasunod-sunod itong mga weather disturbances na ito. Pag sinasabi natin, panag nasa Philippine Area of Responsibility na magiging bagyo. Pero sinasabi nyo, walang magiging epekto sa landmass. You know? Ang nangyayari ngayon, mukhang itong habagat talaga, mga ganitong panahon ang nakaka-apekto na sa atin sa bansa. No? Particularly, yung mga areas na inuulan na matindi at ang landslide ang kailangan bantayan, Miss Grace.
7: Yes po, tuwing ganito po talagang panahon is habagat po yung prevailing natin over the western section po natin bansa, and also mas nagiging madami na rin po yung bilang ng mga bagyo na pumapasok or nabubuo po sa loob ng ating area of responsibility.
0: So,
7: nagising po natin pinigingat itong mga areas natin na prone din sa flash floods at landslides. So far now po, nakita natin, kung ikukumpara natin ng mga nakarang araw, is improving po yung ating panahon.
0: Sa ngayon, ano po? Pero pagka, just the same, kung merong epekto ng habagat ang binabanggit mo, yung western section ng ating bansa, tama ba, Miss Grace?
7: For now po, western section po ng Northern Luzon yung
0: Northern, western portion ng Northern Luzon.
7: So medyo maliit po yung area na prevailing po yung habagat natin. So for those areas, possible pa rin po yung mga scattered ng kapulan.
0: O ulan ba ngayon, Miss Grace, sa Metro Manila?
7: Ayan po, pag traffic po ng hapon at gabi, possible po yung mga biglaan. Pero panandali ang pag-ulan naman yan. Po. Pagdala po ito ng localized thunderstorm.
0: Yan, yan yung mga localized thunderstorm. Magdala na ng mga protection sa sarili. Ano, ang gagawin ng ating mga kabayan na nakikinig ngayon na nasa labas na ng kanilang bahay o kaya lalabas pa lamang ng bahay sa hapon. Thank you, Ms. Grace. Thank you, thank you.
7: Mag-ingat tayong lahat.
0: Alright, si Grace Castañeda mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau, isang weather specialist. O ang tabayanan nyo na yan, sa hapon, mayroong mga panandaliang pag-ulan or yung mga sudden thunderstorms sa Ingles. Oho. Kaya magdala na po kayo ng mga protection sa katawan, payong, kapote, at saka lalong-lalo na kung kaya nyo ilagay yung mga bota. Lalong-lalo na yung may mga sasakyan naman dyan. At kung kailangan lumusong na medyo ba at may tubig ng kalsada, ay ready na po kayo. Iba na yung handa. Ano? Yes po! 27 minuto makalipas na alas 10 ng umaga. Samantala!
8: Kuya Kix, now! Alam na dis!
0: Sa ating Kuya Kix, alam na dis! Alam nyo ba mga kababayan, malaki ang naging impluwensya ng mga Malay, ano, ng mga Chino o Chinese, mga Espanyol, ng mga katulad namin ni Alvin. Ha? Ayos ba? Eh, Alvin, ¿cómo se llama? And hello, me llamo Francisco Flores Ejardin. Okay, yan lang alam ko. At mga Amerikano, opo, at iba pang kulturang Asyano sa lutuing Pilipino. Halimbawa, ang pansit. Aba, pansit ano po? Ay may impluwensyang Chino. Ang kaldereta at menudo ay mula sa impluwensya ng mga katulad ni Alvin na Espanyol. Ayos ba? Opo. Ha. Anong sinesenyas mo, Miss Glory Faith? Prompt mo. Hindi si Alvin ang binabanggit ko. Itong si Arnel. Oh, kamukha kong Espanyol, Arnel. Oh. Samantala, ang ilang yung mga baking na sistema, yung tekniko, lumawak noong panahon naman ng mga Amerikano. Kasi salin di ba? Diyan sila nagsimula. Ang mga Amerikano, baking naman. So meron silang yung pang minamasa-masa nila, yung mga harina, tapos ginagawang tinapay. Oo, mahi. Kasi yun ang kanilang pagkain na talaga mabilis, lalo na sa almusal. Hindi kumakain ng karamihan ng mga ng kanin. So, naging ang kanilang pa-impluensa sa Pilipinas, yung pag-bake ng mga tinapay. Ayos, mga kababayan!
8: Kuya Kix, now! Alam na dis!
0: Oh, yes! Kuya Kix, alam na dis! Oh, shout out muli, Attorney Ariel Marin, ng, of course, Romblon. Magandang umaga po sa inyo. Ay, Roger Go, ni Hauma, at si Consul General Willie Cuyugan. Lawrence Atanasio, nang nakamonitor sila ngayon dyan sa kanilang monitoring center. And Raquel Espiritu. Oh, yes, yes. Gandang umaga po sa lahat ng mga ngayon pa lamang kabubukas ng kanilang mga radio, o television, o kaya mga social media platform. Yes, yes, yes. Thank you. Pagsadada double thumbs up ninyo sa social media ng ating program. Oh, yes. Nandyan ang Facebook, nandyan ang YouTube. Samantala, Department of Agriculture inalerto ang mga magsasaka sa posibleng epekto ng bagyong si Josie. Oo, na makakaapekto pag nandito na sa ating bansa. Inaari yan ang report ni Mary Ann Bastasa. Marianne,
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sa pagpasok ng panibagong bagyo ay muling inabisuhan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangisda sa posibleng epekto ng bagyong Josie. Ngayon pa lang ay inaabisuhan na ang mga magsasaka na anihin ang kanilang mga pananim at gumamit ng post-harvest facilities. Pinalilinis na rin sa mga magsasaka ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil para maiwasan ang mga pagbaha. Maging ang mga mangisda ay pinayuhan na hanguin rin ng maaga ang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot, lalo sa mga lugar na nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig naman ng DA, tiniyak nitong tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para matulungan ng mga maapektuhang magsasaka at mangisda ng panibagong bagyo. Kabilang na rito ang pagpreposisyon ng mga binhi at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at regional disaster risk reduction and management offices. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Marian Bastasa. Mag-ingat ha mga magsasakap, mga mangingisda, lalong-lalo na hindi pa man nakaka-apekto ay mas maigi ni nakakapaghanda. Ngayon ang mga magsasaka, ngayon ay pahanda pa lang ng pagtatanim eh. Nung nagsimula yung iba, May, ngayon July, abay talagang kailangan nila ng patubig, lalong-lalo doon sa Cagayan. Sa inyong lugar, tama, Aiza? Oo, doon sa Northern Luzon. Iba, tigang ang lupa ng ngayon at ang ginagawa ng iba, nagtatanim, pinapatubigan nga at ang pagtatanim dahil sa napakainit din ay sa gabi. Opo, sa gabi na nagtatanim, yung mga actually pang madaling araw na, nagsisimula ng alas 12 ng hating gabi or alauna ng madaling araw para maiwasan yung napakatindi ng sikat ng araw. Make sense, no? Dahil, kailangan makapagtanim eh. Oo, may mga ilaw na ngayon na kaya nang gamitin dyan sa mga lupain na tatamnan ng palay, lalong-lalo na napakahalaga nung pangapananim na yan. Ang palay o pagiging bigas at para kakainin nating kanin. Samantala, narito naman si J. Mark Dagala. Special Investigation Task Group, itinatag kasunod ng pamamaril sa American Biologist sa Negros Oriental. Kaninong Special Investigation Task Group ito, J. Mark? PNP? AFP? Alright, J. Mark, ganda umaga sa'yo.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinuuna, Manong Kiko, ang ng Police Regional Office sa Negros Island Region at Special Investigation Task Group.
0: PNP ito, J. Mark, ha?
11: PNP ito. Police Regional Office, Negros Island Region. Itong Special Investigation Task Group nga na tututok sa kaso ng pagpatay sa isang American national sa Negros Oriental kagabi. Ayon kay Police Regional Office NIR Director, Police Secretary General Romano Cardinho, inaiting nila ang investigasyon para maresolba ang kaso ng pamamaril. Nabatid na bukod sa pagkasawi ng American National, sugatan din ang kanyang nobya nang bigkapasukin na tatlong salarin ang kanilang tinutuluyan sa sitio Purok Tres, Barangay Adyong sa Bayan ng Cebulan. Paliwanag ni Cardinho, binubuo ang SITG na ang mga investigador at specialized units na nakatutok sa case of build-up, intelligence gathering, evidence processing at pag-aresto sa mga salarin. Magsasagawa rin sila ng forensic examinations, backtracking at forward tracking operations kasama na ang review sa posibleng CCTV footage, witness interviews, intelligence validation at reconstruction ng mga suspect bilang bahagi na rin ng investigasyon. Samantala, Manong Kiko, naalis lang sa kapokrame itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para dalihin sa Sandigan Bayan at kung saan ay iaharap siya ngayon doon para sa kanyang pag-inim ay gawin niya sa manumalyang flood control project at mamayang hapon naman ay dadalhin si Senador Dante Marcoleta sa UP PDH alisunod na nga rin sa kautusan ng Sandigan Bayan para sa medical check-up ito.
0: Yung isa, for further check-up, ang isa naman ay upang dalhin sa Sandigan Bayan at magkaroon ng additional information. Tama, J. Mark? Oo.
11: Tama yan, Manok.
0: Oo. Ang gusto kong tanungin...
11: Pagharap ngayon doon.
0: Yeah. Ang gusto ko i-follow up sa iyo, yung American Marine Biologist sa Negros Oriental, matagal na ba doon sa kanyang lugar ng maabiktima ito ng pamamaril?
11: Matagal na ito doon
0: sa area. Oo.
11: Kuya Kiko, matagal na naninirahan, may nobya itong Pilipina at yun na nga at medyo blanco pa sila dahil wala naman daw nakaawa ito. Itong American National na ito. Kaya yun ang tutok ng kanilang investigasyon. Anong motibo sa pagpatay dito ng tatlong salarin na pumasok na naman sa bahay nila?
0: O hindi kaya pag nanakaw o kaya meron silang pinupurso na mahalagang impormasyon, ano kaya yan? Anyway, alam ko magkakaroon pa ng follow-up doon sa Special Investigation Task Group ng Philippine National Police, no? The J-Mark.
11: Yan ang tinututukan ngayon, Kuya Kiko, ng investigasyon dahil kanilang aalamin ano ba motibo sa kaso at anong pinag-ugatan, bakit pinas lang itong American National na ito na isang marine biologist.
0: Hindi pa na-identify pangalan? Pwede mo bang maulit, J-Mark, please?
11: Ang pangalan nitong biktima ay si Kent Edward Carpenter. 73 taong gulang ito, Kuya Kiko.
0: Okay, Carpenter is the family name, no? Right. So yan ngayon, at sabi mo matagal na nga na naninirahan dito sa Pilipinas. Anyway, isang marine biologist na American National. Thank you, J-Mark, sa karagdagang detaling ito, please.
11: Go ahead. Muna ang balita, Kuya Kiko. Balik muna sa iyo.
0: All right. Thank you. J-Mark Dagala sa mga karagdagang report na yan. Oho, magkakaroon pa ng mas malalim na investigasyon, palagay ko. Isang American National na marine biologist na matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas at dyan sa Negros province yan. Samantala, narito ang iba pang report mula kay Melanie Valdos Reyes naman, banda ni Vice President Sara laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itinuring na usapin ang national security ng mga otoridad ayon sa National Bureau of Investigation. Melanie Valdos Reyes, a report. Melanie.
12: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
13: Itinuturing ng mga otoridad sa bansa na seryoso at isang malaking banta sa pambansang seguridad ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umunoy pagpaplano sa pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inihayag ni National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa harap ng Senate Impeachment Court nitong Lunes. Sa kanyang testimonya sa mga senator judges, idinatalya ni Lotok ang naging kinalabasan ng investigasyon ng NBI ukol sa mga naging pahayag ng Vice Presidente sa isang online news conference noong November 23, 2024. Sa nasabing presser, binanggit ng pangalawang pangulo na ipapatay niya ang pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling siya naman ang unahing paslangin. Sa pagtatanong ni Counsel for the Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan, binigyan diin ni Lotok na labis na nababahala ang mga sumusunod ahensya ng gobyerno, kabilang dito ang National Security Council, PNP at Armed Forces of the Philippines. Binasa din niya sa paglilitis ang pahayag ng NSC na seryoso ang pagtrato nila sa anumang banta sa buhay ng Pangulo at ito ay sinasailalim sa validasyon bilang usapin ng pambansang seguridad. Kinilala naman ng pambansang pulisya ang bigat ng sitwasyon, lalo pa tahas ang sinabi ng Vice Presidente na may kausap na siyang tao para sa nasabing target. Magpapatuloy ang cross-examination ng depensa kay Lotok mamayang hapon at susunod naman na isasalang ang pangatlong testigo, si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Alas 10:40 na, mga kabisyo sa serbisyo, Pub Radyo Publiko serbisyo. Thank you. Uy, naku mga kababayan, nakikinig pala ang ating mga nandyan, tricycle driver. Nakikinig at nanonood daw sila sa kanilang mobile phones. Uy, talaga naman. Sosyalin itong mga tricycle driver dyan sa... ano ba itong lugar na ito? Sa Defensor Santiago Street. Dito sa... ang tawag dyan noon ay North Avenue. Yan. Thank you. Sina Rene, sina Bem... At kasama daw nila ang kanilang mga alalay. Ang kanilang alalay daw, yung kanilang mga darling, kasama sa kanila sa tricycle pa. Thank you. Ingat kayo. Oho. Aba, alas 6:41 na, mga kababayan. Alam po niyo, sa puntong ito, ay may makakausap po ako mula sa national, of course, itong Alam po ninyo itong tungkol sa agency na may kaugnayan sa mga historic sites development ng ating bansa. Opo, National Historical Commission. Yan ang importante sa topic ngayon, the Glory Fair at si Aiza. Ang ating nakakausap ay si Ginoong Joseph Alec Geradilla, Historic Sites Development Officer 2. Professor Geradilla, magandang umaga po sa inyo. Itong pag-uusapan natin may kaugnayan sa yung claims ng ilang nagbanggit nito ng mga Chinese scholars ng Batanes Island ay bahagi ng Taiwan province. Tama ba? Ito muna na pinag-uusapan. Anong epekto, anong masasabi nyo ngayon dyan sa National Historical Commission of the Philippines? Professor Geradilla.
14: Maganda umaga po, Sir Kiko. Nahiyanan po ako doon sa professor. Ano na lang po.
0: Okay na yun. Matulungan natin ang ating mga kabayan. Sir, thank you, Mr. Joseph Geradilla. Geradilla. Did I pronounce correctly? Tama ba pagkaka-pronounce ko? Geradilla. Tama?
14: Tama lang po. Geradilla. Geradilla.
0: Alright. Go ahead po.
14: Apo. Sa amin po, sa National Historical Commission, nabigla po kami nung lumabas yung balita na meron nga pong itong symposium na naganap daw nung end ng June 2026 sa Jinan University, kung saan meron daw pong collection ng mga scholar, kailangan ko po lagi ng quotation marks scholar, na nagsabi na meron daw pong right ang People's Republic of China na mag-claim ng sovereignty sa probinsya po ng Batanes. Nouna po, natawa kami nung narinig namin. Tapos habang binabasa po namin yung mga report, sabi namin, parang hindi naman yan.

0: sa usaping ito, it's a concern ng ating bansa sapagkat mabubulaga tayo. Alam naman natin, wala pa sa kanununuan. Alam na natin, meron tayong mapa. And well, of course, yung mga claim na yan, kailangan masuportahan nila ng kung sila ay mayroong claim na ang Batanes ay isang extension ng Taiwan. Bakit kaya sa palagay mo gusto nilang ilabas ito habang meron tayong pinag-uusapan over the West Philippine Sea, Mr. Heradilla?
1: Opo. Sa tingin po namin, actually, timing yung paglabas ng balita na to kasi nangyari siya ilang araw po bago tayo nag-iwang ng ating 10 taong anibersaryo ng yung historic po natin na 2016 Arbitral Tribunal Award. Kung saan po sinabi ng Arbitral Court na walang basehan yung 9-dash line ng People's Republic of China na mayroong traditional fishing rights ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at ibang parte ng West Philippine Sea na dapat ang sundin natin ay yung UNCLOS na basehan ng pagmarka ng sovereign waters saka yung exclusive economic zone. Tapos napansin po namin yung mismong pag-claim nila sa Batanes ay pagsisimula na naman po nung para po pumasok kumbaga magtanim ng pagdududa sa mga Pilipino na meron nga ba talaga tayong karapatan dito? Eh ito po yung mga bagay na hindi naman po dapat na tinatanong kasi wala naman pong ibang nag-claim sa Batanes. Naalala po namin nakaraan taon pati Palawan kiniklaim nila. O ngayon naman po Batanes parang iniisa-isa po yung mga probinsya tuloy natin.
0: Meron na kayong punto diyan. So, from there, from ng mga isyung ganyan ngayon, ano ang magiging role ng National Historical Commission of the Philippines upang, number one, ma-inform ang ating mga kababayan ng tamang sa history na ang Batanes ay talagang bahagi ito ng ating bansang Pilipinas? At ano, number two, paano magigising ang kamalayan ng ating mga kababayan sa mas more on the historical aspect of our country?
1: Siguro po, sinimulan na namin to dito sa statement kung saan sinagot po natin punto por punto yung mga naging basehan ng claim nila. Simula po dun sa claim nila na natural extension ng Taiwan o ng kapuluan ng Taiwan ng Batanes. Kita naman po sa pag-aaral ng hindi lang po mga Pilipino kasi ito dito tayo nagkakatalo. Ang tingin nila tayo lang yung gumagawa. Ang basihan po natin, hindi lang po pag-aaral ng mga Pilipino, pero pag-aaral po ng iba't ibang mga researcher mula sa iba't ibang bansa. Nagsasabi, baliktad kung tutuusin. Dahil ang dulo ng Batanes at ang southern part po ng Taiwan ay bahagi ng dulo, northernmost arc ng tinatawag nating Luzon Volcanic Arc. Ito po yung mga pulo na nabuo dahil dun sa mga vulkan na nagputukan mula sa gitna ng Pilipinas sa may Mindoro hanggang dun sa southern part ng Taiwan. Ibig sabihin, continuous po to in terms of geology. Magkakapareho po yung pinanggalingang panahon. Tapos, parte po siya ng iisang continental shelf. So sa basihan po yun, baliktad kung tutuusin. Dapat tayo pa ang may claim. Hindi ko naman po sinasabing yun po ang posisyon natin. Pero,
0: well, at least, pero kung yung opinion na yan can be part of later on more in the discussion. Yung bang pagtulong paggamit ng ganitong discussion on the air at pati na ang paggamit sa social media, sa palagay niyo ay makakatulong ito lalong-lalo mula diyan sa inyong tanggapan sa National Historical Commission of the Philippines?
1: Tingin po namin malaking bagay yung pagsagot ng mga gaitong walang sa tulong po, walang kwentang claim. Sa social media. Kasi napakarami po nung alam naman po natin, karamihan ng Pilipino ay naniniwala na atin ang West Philippine Sea, na atin ang Batanes, atin ang Palawan. Pero meron po kasing sabi nga po ng National Security Council, ng Department of National Defense, na kami po na-experience na rin namin, may organized campaign online na minsan nagtatanim ng duda kung dapat ba pinagtatanggol pa natin yung mga karapatan natin. Kine-question yung motibo ng ating pamahalaan, kine-question yung motibo ng mga ordinaryong Pilipino kung bakit pinagtatanggol natin yung karapatan natin sa karagatang atin naman.

0: So sa pamamagitan po ng pagsagot, sinisigurado natin na hindi lang yung boses nila yung nananaig. Sinisigurado natin na yung katotohanan nasa himpapawid din, nasa online space din. Tinatabla natin yung panloloko nila.
1: Sa bagay, Mr. Radilla, ako'y naniniwala sa mga discussion ng katulad nito, nagigising yung kamalayan natin that will be part of more in-depth study ng history ng ating bansa at hindi mawala yon sa kamalayan ng ating mga kabataan at lalong-lalo na ay maraming mga impormasyon na ating natatanggap sa pamamagitan ng social media at iba pang form ng medium ng communication at ito manatili sa mga pag-aaral na ginagawa sa ating bansa. Thank you, Mr. Radilla. Ano mensahe niyo para sa ating mga kababayan ngayon sa ating pag-uusap tungkol dito sa issue diyan sa Batanes area?
0: Siguro po bilang panapos simula sa amin, gusto lang po namin i-emphasize na nagsisimula po sa bawat isang Pilipino yung pagmamahal sa bayan. Hindi po natin kailangan umabot sa puntong kine-question ng ibang bansa kung atin ba talaga yung mga lupa natin. So, yung pagmamahal po natin sa kasaysayan natin ay paraan din ng pagmamahal sa bayan. So, sa pamamagitan po ng pagbalik-tanaw natin sa kasaysayan, napapakita rin po natin kung paano natin maaaring mahalin pa ng lubusan ng ating mahal na Pilipinas.
1: Anyway, maraming salamat po, Mr. Can I pronounce it Joseph ba o Joseph Alec Geradilla or Geradilla? Tama ba?
0: Tama naman po, sir.
1: All right. Thank you po. Sabagay. Magaling, magaling. Thank you. Mag-part 2 tayo, Mr. Geradilla. Salamat po.
0: Thank you po.
1: All right. Si Mr. Geradilla is a Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Sana po nakatulong ng bahagya. Yung kung hindi man madami yung impormasyon na aming napag-usapan tungkol dito sa kiniklaim o yung pinag-uusapan ipinukol na ay ang Batanes ay bahagi ng Taiwan. Siguro naalala ko lang nung nandiyan nagpupunta ako sa Batanes, may mga nakikita nga ako doon sa Sabdang na posibleng ang sinasabi nila ay may mga bisita sila mga Taiwanese. Baka ganoon no naglalagay ng mga pang-intriga, mga impormasyon itong binabanggit na isang professor mula sa China. Anyway, yan po. Alam ko may makaragdagang mga discussion pa rin dyan. Of course, ang Department of Foreign Affairs and Department of National Defense. Ang West Philippine Sea, siya ngayon ang nakamonitor, minomonitor yung efforts natin ng ating bansa. Samantala, mga kabayan, 10:51 na oras. Narito po ang report muna. Nako, ito, pakinggan nyo itong report ni ang anak, EJ Ignacio, naku po, mapapananang ko po ba ulit? Hindi, kasi may report sa Department of Energy suportado ang plano ni Senador Riza Ontiveros na magsagawa ng Senate Inquiry hinggi sa pagtaas ng singil sa kuryente. EJ, anak, sige nga, detalye mo yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, kaki ko, suportado ng plano ng Department of Energy, no? Ang plano ni Senator Riza Ontiveros na magsagawa ng Senate Inquiry hinggil nga sa pagtaas ng sungin sa kuryente. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, na suportado nila ang plano no na magkaroon ng Senate Inquiry hinggil nga sa electricity and power rates increases at welcome ano ang naturang inquiry ni Senator Riza Ontiveros sa kagawaran. Suportado nila ang panawagan ni Ontiveros at kaysa sila sa pagsasaayos at mabigyan ng panibagong resolusyon na magkaroon nga ng pangilang Energy Regulatory Commission na magkaroon ng mga bagong polisiya upang maisaayos sa mga disputed electricity bills at power rate increases. Sa uli naman, kapwa nagbigay ng pasasalamat si Senator Riza Ontiveros at Sharon Garin at mga makikipagtulungan ang DOE sa naturang inquiry. Kaki ko, mula pa rin dito sa Department of
1: AJ,
3: Energy para sa bagong Pilipinas. AJ, Paso, Radyo Pilipinas. Yes,
1: kunting ano lang, meron ako idadagdag dyan eh. Meron pa si Senator Riza Ontiveros na hinihiling na sa Meralco especially na i-freeze yung pagpuputol ng kuryente o yung serbisyo ng kuryente sa mga bahay na kumu-question doon sa pagkakamali o confusion sa paniningil ng mataas na billing sa bawat area o mga bahay. Ngayon meron siyang gano'n eh, resolution na gano'n eh.
3: Oh, tama ka dyan, Kaki ko. At alam mo, no, may bahagi ko na lamang.
1: Yes, please. Go ahead.
3: Eh, ako'y nagkaroon din ng problema nitong nakaraang buwan. Dahil medyo nagkakamali o sumasablay na nga yung mga computation sa billing. Bagay na hindi tumutugma, Boss Ninong, sa reading ng meter. Kumpara dun sa inilalabas na reading nung bumabasa, kaya nagkakaroon ng billing dispute. So talaga, Boss Ninong, eh, dapat matutukan ay at mapatawag ang Miral ko rito.
1: Oo. Ipapischedule ko dito kina ano. O papischedule ko lang at matawagan si Vice President Manong Joe Saldarriaga para malaman natin mga explanation dyan. Marami. May mga nagtitext sa atin ngayon.
3: Boss Ninong, baka pwedeng maibulong mo na rin yung bill ko sa kuryente.
1: Ay, siyempre, natural naman. Sa ngalan ng public service at tatawa paano natin pa para malaman natin ang mga karagdagang impormasyon mula sa Meralco. Ayos, Boss AJ.
3: Yes, thank you. Yes, alright, Boss Nino, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ay siya mga kabayan, tuloy na natin ang report na ito mula kay Grace. Naka-standby siya doon. Anyway, ito muna. Sandali lang.
4: Kuya Kicks, now! Alam na this!
1: Ay siya! Dito sa ating Kuya Kicks, alam na this. Habang naghahanda kayo ng inyong pananghalian, ano ba magandang pananghalian, Miss Aiza at Glory Fe? Yung short order lang. Sinabawan, sabaw, may sabaw. Sotanghon. Sinabawan, sotanghon. Pansit kasi kanina eh, di ba? Sotanghon, ha? Para ikaw, ha? Meron kang lahi Chinese. Okay, thank you. Maganda yun, sinabawang na sotanghon. Alam po ba ninyo, ang uvod, letter V, ang pagpupronounce na uvod balls, ay isa sa pinakasikat at makasaysayang ulam ng mga Ivatan diyan sa Batanes. Nagawa sa giniling na ubod o puso ng saging na hinaluan ng tinadtad na karne ng baboy o isda. Ba okay na yan. Yan din ang magandang pwedeng gawing ulam, the Aiza and the Glory Fe, ha? Pero alam po ninyo mga kaubayan, ang ulam nito ay may malalim na kasaysayan ng pagkakaimbento bilang isang uri ng tinatawag na survival food. Ay, lalong-lalo na dyan sa Batanes. Ano? Kasi matapos ang matitinding bagyo na sumisira sa mga pananim, yung mga pananim na yan, at pumapatay sa mga alagang hayop, pinagsasama-sama ng mga Ivatan dyan sa Batanes ang kaunting natitirang karne at ang puso ng saging upang pahabain o kaya tipirin ang supply ng pagkain ng buong komunidad nang walang sinasayang na sustansyang papasok sa ating katawan. Nako, timing ano, Glory Fe. Marunong ba kayo niyan? Kayo, Aiza, gumawa. Bihira naman. Puso ng saging, gagayat-gayatin mo ng maninipis, tatagtarin mo, tapos bili ka nung ginayat na, o tinadtad din, yung giniling na beef o kaya pork. Tapos gagawin mo siyang parang pati. Oo, yun. Lalagyan mo ng binating itlog, tapos para mong gagawin sa hamburger. Yung burger ba? Masarap yan. The Arnel, tamang-tama yan. Yung puso ng saging ay nilalagyan ng giniling na karne. Pwedeng baboy, pwedeng hipon. Pwede ding ilagay mo, kiniling din, tinadtad na hipon. Naku, napadagdag na, Aiza, no? Oo, at saka gagawin mo siyang parang yung actually patty, yung mga ginagamit sa burger, yung hamburger, o yun. Pwede rin yung balls. At saka, pero lalagyan mo ng kunting harina, lalagyan mo ng kunting mga dagdag na binating itlog para maporma siya. Tapos, pwedeng steam, pwede siyang prito. Ayos ba? Dalawang naiswak ko, Glory Fe at saka Aiza. Isang Kuya Kicks alam na this at saka Francis Short Order. Eto na!
4: Kuya Kicks, Now, alam na this!
1: Ayos! Nag-enjoy ba kayo? Double thumbs up naman dyan sa inyong mga social media. Thank you, thank you. Salamat po. O, saludo pwede rin. Oh, ay siya, shout out. Magandang umaga po sa Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, Director General Dr. Tess Iñigo. Magandang umaga po. Good morning at ang mga staff nila dyan. Thank you, Glory Fair. Pag nanonood sina Lawrence Atanasio at Raquel Espirito sa command center nila. Nang siyempre, maka-member din ng kanilang kasama sa Philippine Amateur Radio Association. Thank you, Miss Glory Fair Bagon and Aiza Agorilla. Uy, Engineer Jomari Raferiel. And likewise, si Arnel Villamor. And sino pa ba? At saka si Mary Ann. Thank you. Mary Ann Milios. Thank you sa pag-alalay sa program nito. At kayong lahat, mga nakikinig, ipamalita nyo, meron kayong kabisyo sa public service dito po sa Radyo Publiko Serbisyo 104.3 FM at ang 738 AM ng Radyo Pilipinas. Ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time!

0: Raggio Pubblico Servicio. Raggio Pubblico Servicio. Dito Sarraggio Pilipinas. Raggio Pubblico 7-3-8.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe ngayong araw para sa 3-day working visit sa Singapore. Mas matatag na relasyong bilateral isusulong ng Pangulo sa susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
0: Headlines.
14: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City. Samantala, inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 magpapalakas sa energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos.
15: Headlines.
13: Bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. tumaas ayon sa Social Weather Station o SWS Survey.
15: Headlines.
14: Bagyong Josie, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Rehabilitasyon ng mga paaralang nasa lanta ng Bagyong Inday at Habagat, puspusang ipinatutupad ng Department of Education.
15: Headlines.
13: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. Samantala, price ranging ng langis, itinigil na ng Department of Energy. Specific computation sa langis, ibinalik.
15: Headlines.
14: Komprehensibong planong pansiguridad kasado na para sa State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Headlines.
13: Legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea, binuo ng Department of Justice.
15: Headlines.
14: Tamang aksyon sa hiling na buksan ng tax records ni Vice President Sara Duterte, pag-aaralan ni Pangulong Marcos.
16: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Dito sa State of the Art National Academy of Sports Facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ito ay gana isang magandang pagkakulidad na itinayos upang pagsamahin ng maganda ng mga senat world class sports para sa mga batang atleta ng Pilipino. Inipita ng Pangulo ang academic or learning center para sa pag-aaral ng mga student athletes. Ganun din ang strength and conditioning room, beyond the gym, tabletop sports, gymnastics at badminton facilities. Samantala, nagsasalamat naman ng mga batang atleta sa pamahalaan sa pagkakaroon ng magandang pasilidad para lalo pang mahugog yung kanilang kasarilan sa sports, ganun din para matalan ang akademikong kaalaman. Pakinggan natin na dyan yung mga student athletes sa ating nakatanya.
19: Super thankful din po sa government po kasi na-provide po nila needs po namin sa sports po namin, especially rin po sa academics.
20: Sobrang thankful ko po sa government natin na nakatayo po sila ng ganito po. Yung opportunity po kasi na binibigay nila sa aming mga athletes para maipakita namin yung full potential po namin. Thank you po so much, President, for this opportunity that you have given us and for your support po. Thank you so much po.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Biyaheng Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo kung saan bahagi ng biyahe ang pagusulong ng mas matatag na bilateral relations sa Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo, ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leader.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station, so SWS. Sa naturang survey, lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% ang hindi nasisihan at 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang kanyang net satisfaction rating na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon pa sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulo mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin na tumaas din ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon ng bansa, kabilang ang Balanse Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Plano para sa mas maunlad na ekonomiya, inilunsad ng Department of Finance. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Inilatag ni Finance Secretary Frederick Go ang 2026 hanggang 2028 Strategic Investment Priority Plan o yung SIPP na naglalayong makahikayat ng mga pamumuhunan, lumikha ng mas maraming trabaho at palakasin ang mga industriya sa bansa. Sa paglilunsad ng Nationwide Domestic Roadshow, sinabi ni Go na nakatuon ang SIPP sa mga proyektong makatutulong sa pangmatagalang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya. Nakakapalob din sa plano niya ang mga prioridad, gawaing maaaring pagkalooban ng insentibo sa ilalim ng binagong Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Target din ng pamahalaan na makabuo ng mas makabago, matatag at kompetitibong ekonomiya sa pamagitan ng mas strategic promotion ng pamumuhunan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pag-uunahan na ngayon ang mga ang pangunahan ng mga or ito ang magulay ng Phase 1 ng Meralco Terra Solar Project o M-Terra dito sa Japan. Level 2. Kaya silikon dito sa pangunahan ng malaking pangunahan ng solar at bago ang aroy ng mga motor. Malaking pangunahan ng mga motor sa ekonomiya ng mga motor na palitin ang renewable energy at sa panatagis sa ang power supply ng Japan. Kumatagandaan ang 24,000 na
13: Raquel, subukan nating balikan maya-maya po ang ulat ni Raquel Bayan. Meron lang tayong problema sa signal. 13 minutes after 11 po ang ating oras.
1: Sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Sa lagay naman ng panahon, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga lumabas ng bansa ang bagyong Josie na pumasok sa bansa pasado alas 12 kaninang hating gabi. Ayon sa pag-asa, magadala ang tropical storm ng malalakas na hanggang malalakas hanggang sa napakalakas na hangin, subalit hindi direktang makakaapekto sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiiral ang habagat at localized thunderstorms na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Target ngayon ng investment promotion agencies ng Pilipinas na maaprobahan ang 4.5 trilyong pisong halaga ng pamumuhunan sa ilalim ng Revised Strategic Investment Priority Plan o SIPP. Kauna-unahan itong ilalatag sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na sumentro sa larangan ng teknolohiya at innovation o makabagong pamamaraan. Mas mataas ang bagong target ng 33.14% kumpara sa 3.38 trillion pesos na SIPP mula 2022 hanggang 2025 na sumentro sa manufacturing, infrastruktura at basic services. Ayon kay Trade Undersecretary at Board of Investment Head Sir Rino Rodolfo, katuwang nila sa programang ito ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy o Create More Act. Pangunahin niya sa revised SIPP ang mga pamumuhunan na may kaugnayan sa tinatawag na industries of the future gaya ng artificial intelligence o AI, quantum computing at hydrogen at nuclear energy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa iba pang balita, puspusan ang pagpapatupad ng recovery efforts ng Department of Education o DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralang naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinusulong ng DepEd ang komprehensibong pagtugon na hindi lamang nakatuon sa agarang pagresponde sa kalamidad, kundi maging sa paghahanda ng mga paaralan upang mapanatiling ligtas at handa sa anumang banta. Batay sa Situation Report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, noong July 10, nakapagtala ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon. Kabilang dito ang 43 na may bahagyang pinsala, 20 na may malaking pinsala at 18 na tuluyang nasira na patuloy pang bineberipika ng mga engineering team.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Ipinanawagan ng Office of Civil Defense, Davao Region ang malawakang prevention at mitigation efforts sa buong bansa para ibsan ang epekto ng kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kailangang matutukan ang problema sa pagbaha para maiwasan ang paulit-ulit na pinsala sa mga lugar. Una nang napaulat sa rehiyon ang 3 nasawi habang 6 ang nawawala kasunod ng epekto ng habagat at nagdaang bagyo.
4: We really have to push, and now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation. That's para right. Maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan.
13: Ang pahayag ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hinimok ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na gamitin ang Panahon Mobile App para sa real-time na impormasyon at forecast o pagtaya sa panahon. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na tampok sa application ang 5 na magiging lagay ng panahon, mga uulaning lugar at direksyon ng hangin. Mula sa 5, sinisikap ng DOST na palawakin pa sa 14 days ang weather forecast gamit ang Panahon Mobile App.
5: Meron din tayong proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST PAGASA ang forecast. 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
14: Si DOST Secretary Renato Solidum.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: 18 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, balikan natin ang ulat ni Raquel Bayan. Inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1, makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Yes, John, magandang umaga. Pangungunahan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng Meralco Terra o MTERRA Solar Project dito sa Gapan, Nueva Ecija ngayong umaga. Ang proyektong ito nakikita maliging pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo. Malaking may tutulong ng proyektong ito sa effort ng Marcos administration na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan dyan, noong 2024, nang unang i-groundbreak itong proyektong ito. Ang kay Pangulo Marcos, sumasalamin nito sa tumingin ng pamahalaan na gawin kumpleto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resources nito upang mapababa rin ang pagiging vulnerable ng Pilipinas sa epekto ng supply at presyo ng paligid ng krudo. Ngayong umaga, magkakasama ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Mayamaya lamang si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang pinatawa ng Empera dito sa Gapan, Nueva Ecija. Babalik tayo para sa iba pang update. Ito mo yung pinakaulem mula Nueva Ecija, Rakal Paran, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Patuloy ang pag-init ng temperatura sa mga karagatan sa bansa kaya nagkakaroon ng enhanced habagat. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na hindi direkta nakakaapekto ang bagyong Inday, ngunit pinalakas naman ang habagat na kaugnay ng epekto ng El Nino. Samantala, posibleng sa katapusan ng Disyembre ay maranasan na ang dry spell sa ilang lugar pagkatapos ng habagat.
7: Around 39 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Ito po ay patuloy po natin i-monitor at i-update ang mga naturang mga barg dahil nag-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum.
14: Si DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Paiigtingin ng Pilipinas at Germany ang pagtutulungan laban sa epekto ng climate change at pangangalaga ng biodiversity sa pamamagitan nito ng Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development o TRANSCEND Project sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Dito, palalakasin ng dalawang bansa ang mga hakbang para maipatupad sa mga lokal na pamahalaan ang mga programa para sa climate resilience at proteksyon ng kapaligiran. Saklaw ng programang ito ang mga proyekto sa biodiversity conservation, energy efficiency, sustainable transport at mga programang makakatulong sa mga pamayanan na apektado ng climate change. Iginiit ng Climate Change Commission na mahalagang magkaroon ng mga konkretong hakbang ang mga plano ng pamahalaan para sa klima at kalikasan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas, ang tabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
8: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Alas 11:22 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, ikinokonsidera ng Malacañang ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa at mas malaking multa laban sa ilegal na pagtatapon ng basura. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ang lahat para maibsan ang pagbaha, kabilang ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pero nahulian niya sa CCTV ang ilang pasaway na nagtatapon ng basura sa mga creek o labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan.
27: Sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
6: Radyo Pilipinas,
26: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
14: Naitala ng state volcanologist ang mas energetic Strombolian activity sa Bulkang Mayon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang Mayon ng malalaking nagbabagang bato at patuloy na umaagos ang lava sa Mi-Easy Gully sa Daraga at Bonga Gully sa Legazpi Albay. Mananatili naman ang Alert Level 3 sa naturang bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, pinayuhan ni Albay Governor Noel Rosal ang mga residente na sumunod sa mga paalala para matiyak ang zero casualties.
0: Sumunod po tayo sa ating mga pinapasunod para hindi po tayo ma-accidente o magkaroon tayo ng mga casualty, kasi yan po ang minimintay natin, zero casualty sa Albay.
14: Si Albay Governor Noel Rosal.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: DSWD mangunguna sa ASEAN High Level Conference sa Social Protection. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatakdang pangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang isang ASEAN High Level Conference sa Social Protection sa susunod na linggo mula July 21 to 22. Pangungunahan ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian, na kasalukuyang chair ng ASEAN Socio-Cultural Community na inaasahang dadaluhan din ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states at iba pang development partners. Ayon sa DSWD, layo ng conference na palakasin ang mga social protection system sa rehiyon para maging mas inklusibo, mas angkop sa nagbabagong sitwasyon at mas matatag sa harap ng iba't ibang hamon. Kabilang sa tatalakayin ang digital transformation sa paghahatid ng serbisyong panlipunan, pagpapahusay ng integrated beneficiary database at digital payment systems, sustainable financing, community-based approaches at pagpapalakas sa regional cooperation. Ipapakita rin ng Pilipinas sa mga programa nito gaya ng social service workforce at ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Inaasahang magbubunga naman ang conference sa mga rekomendasyon para sa susunod na ASEAN Social Protection Agenda at susuporta sa pagpapatibay ng ASEAN Declaration on Advancing Social Protection towards a People-Centered Community. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Inanunsyo na ng Department of Energy o DOE na balik na muli ang paglalabas nila ng specific computation sa presyuhan ng mga produktong petrolyo simula sa susunod na linggo, July 21. Ito ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin kasunod ng pabago-bago na namang presyo ng produktong petrolyo punsod ng muling pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ani Garin, ititigil na muna ang price ranging sa langis dahil mas posible itong maabuso punsod ng tumataas na namang presyo sa produktong petrolyo. Hakbang din ito ng DOE upang protektahan ang interes sa mga consumer at mapanatiling matatag ang energy security at inventory ng bansa.
13: Sa iba nating balita,
11: adjusting the announcement on the on the price adjustment next week na wala na muna siyang, you won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce because this is in protection of the consumers kasi ayaw natin na affected na kailangan ma-monitor ng maayos mga consumers natin at ng DOE na lahat po ng mga presyo natin are reflective of what is the adjustment internationally.
14: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Senate inquiry tungkol sa mataas na singil at mali-maling billing ng kuryente isinulong ng dalawang senador. Balita mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naghain sina Senadora Rizzo Ontiveros at Senador Ping Lacso ng magkahiwalay na resolusyon na naglalayong imbestigahan ng Senado ang hindi patas sa polisiya sa proteksyon ng mga consumer at ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Sa Senate Resolution 509, hinihiling ni Ontiveros ang pagsasagawa ng imbestigasyon sa mga patakaran ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng maling meter readings at questionableng mga bayarin sa kuryente. Binanggit ni Ontiveros ang mga reklamo ng mga kabahayan na nakatanggap ng labis na mataas na singil dahil sa maling pagbabasa ng metro. Lasa ilalim umano ng advisory ng ERC, pinapayuhan ang mga consumer na bayaran muna ang questionableng bill para maiwasan ang posibleng pagkaputol ng serbisyo habang dinidinig ang kanilang reklamo. reklamo. Ginito ni Veros, kailangan repasuhin at amyendahan ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers para matiyak na hindi mapipilitang magbayad ang mga consumer ng maling singil para lang maiwasan ang abala o disconnection. Samantala, sa Senate Resolution 511, hinihiling naman ni Lacson ang isang Senate inquiry in aid of legislation kaugnay ng patuloy na pagtaas sa singil ng kuryente, mga reklamo ng bill shock at ang mga isyo ng system loss charges o manoy pinapasa sa mga regular na nagbabayad na consumer. Ayon kay Lacson, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na residential electricity rates sa Southeast Asia na pumapangalawa lang sa Singapore sa halaga ng kuryente kada kilowatt hour. Binanggit din ng senador ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco sa nakalipas na buwan. Gayun din ang pag-aproba ng ERC sa pagbawi ng mahigit 31 billion pesos na gastos ng Meralco at ilang power generation companies dahil sa iba't ibang pagbabago sa kanilang operasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Sa kapapasok na balita, humina na sa isang tropical depression ang bagyong Josie. Ayon sa PAGASA, wala pa rin itong direktang epekto sa bansa. Samantala, bumuo na ang Department of Justice o DOJ ng legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea. Layunin itong mapangalagaan ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa mga nasasakupan itong teritoryo. Dahil sa binuong unit, magkakaroon ng legal expert na magisilbing legal repository ng DOJ na nakapokus patungkol sa teritoryong inaagaw ng China. Iginit ni DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nanalo tayo sa Arbitral Tribunal, ay dapat nating ipagtanggol ang ating karapatan.
16: To maintain, di ba? And to sustain actually the gains from the arbitral award, the DOJ has a dedicated now unit, no, sa legal services natin to be a source of expertise on this matter, di ba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no, parang maritime law center, no, na tayong binuo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository na expertise on this matter.
14: Si Justice Secretary Frederick Vida.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawing isang holiday sa Pilipinas ang araw ng pag-awad ng 2016 Arbitral Award para lalo pang igiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Pero giit ni Teodoro na dapat mas malawak ang scope o saklaw nito para ituring itong Maritime Victory Day. Marapat lamang niya na mabigyang pugay ang itinuturing ni Teodoro bilang isang legal victory na hindi lang nagbigay ng kaktatagan sa soberanya ng bansa, kundi nagsusulong din ng kapayapaan sa rehiyon at pagtalima sa rules-based order.
17: Ako, no, pwede siyang gawing holiday, pero sana iscope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito eh, legal victory. We should put that front and center. But it should be, because it should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day, so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
13: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Bilang ng mga barko na namataan sa West Philippine Sea bumaba ayon sa AFP, si J. Mark Dagala sa ulat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Bumaba nga sa 24 mula sa dating 6 na po na mga barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea nitong Hulyo 7 hanggang 13. Ito ang inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea sa pulong balitaan dito sa Capo Aguinaldo. Sinabi ni Trinidad na sa 24 na ito ay 4 ang namataan sa Ayungin Shoal na mga Chinese Coast Guard vessel, habang sa Baho de Basinlok naman ay namataan ang 13 Chinese Coast Guard vessels. 2 Chinese Coast Guard vessels at 1 PLA Navy ship naman na namataan sa Escoda Shoal, habang sa Pag-asa Island ay may namomonitor na 2 Chinese Coast Guard at PLA Navy ships. Patuloy naman ang pagtitiyak ng AFP sa pagbabantay sa pambansang teritoryo at soberanya ng bansa, alinsunod na rin sa umiiral na international law at sa pagpapanatili na kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa ibang balita, Ched at John, alas 11:15 ng umaga na makalabas sa PNP General Hospital si Senador Ronante Marcoleta para sumalang ito sa medical examination ng UP Philippine General Hospital sa Maynila. Sinunod ni Marcoleta o sinundo si Marcoleta ang mga tauhan ng CIDG bago isakay sa isang coaster at nakasuot ito ng t-shirt ng detainee at siya ay nakaposas at nakasakay sa wheelchair. Paliwanag naman ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyco, protection ang best sa anumang posibleng pangyayari habang binibiyahe ang senador. Ayaw kasi nilang may mangyari masama habang nasa kanilang kustodiya ang senador. Inasa naman babalik sa PNP General Hospital ngayon ding araw nito ang senador matapos ang kanyang pagsusuri sa UPPGH. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Iginiit ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na voluntaryo at walang sinumang kumausap kay outgoing Health Secretary Ted Herbosa kaugnay ng ginawa nitong pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Ayon kay Abalos, binisita pa niya ang kanyang kaibigan na si Herbosa matapos itong dumaan sa operasyon sa tuhod. Matatanda ang formal lang inanunsyo sa isinagawang Palace Press Briefing ang pagbibitiw ni Herbosa na kung saan ang dahilang binanggit ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Papalit kay Herbosa si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na dating chief ng Philippine Orthopedic Center.
2: Yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
13: Po ang pahayag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Welcome kay House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin ang pagkakatalaga sa veteran orthopedic surgeon na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Umaasa si Garin na sa pamumuno ni Dr. Pujalte ay maaayos sa pamamalakad at mga sistema sa loob ng kagawaran para sa mas ikabubuti ng sektor ng kalusugan sa bansa.
4: Forward to BRICS uniting the Department of Health kasi dapat mahinto no yung grupo-grupo sa loob, yung constant reassignments, ilang taon na lang no, so kailangan ang ligasiya sa kalusugan. So good luck Dr. Briggs Pujalte, we believe in you and hindi lang siya doktor na sanay sa mga pampublikong serbisyo, naging manager din siya ng Philippine Orthopedic Center for a long time.
14: Si House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Iginiit ng Malacanang na nananatiling inosente si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa umano'y pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang italaga si Pangandaman bilang Chair at CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines at na isang GOCC. Sakali man aniya na may ebidensya laban sa dating kalihim ay nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paimbestigahan ang tungkol dito. November 2025 nang magbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang Budget Secretary matapos iugnay sa flood control scandal.
27: Meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman. Bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo o inaabswelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
13: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Kasado na ang latag ng Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police o PNP para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, sinabi niya na tuloy-tuloy rin ang kanilang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Ko, wala pa silang namomonitor na anumang banta sa ngayon. Samantala, ilang militanteng grupo ang nagpahayag na magasagawa ng kanilang mga pagitipon kasabay ng SONA ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kaligtasan ng publiko sa araw ng SONA.
5: Again, nakalatag na po yung ating comprehensive security plan regarding the SONA. Well within, ano naman, nasa ano po natin yan, in control ang ating. So again, of course, normal, we will be monitoring if there are any threats or any mass actions that are planned. Ito po lahat ay ano natin, lahat ng impormasyon ay checkin natin. We will look into it.
14: Si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Mahigit 200 pulis nakabantay sa labas ng Senado para sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa ulat.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 200 pulis ang nagbabantay sa mga oras na ito sa labas ng Senado ngayong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, dadagdagan nila ang police deployment kung kinakailangan. Wala pang kilos protesta sa mga oras na ito pero nananatili sa lugar ang ilang mga Duterte supporters na ilang buwan nang nagkakampo rito. Patuloy naman ang paghahanda ng NCRPO sa anumang hamon o banta sa seguridad sa labas ng Senado. Wala pa rin dito sa labas ng Senado. Sa lungsod ng Pasay, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tamang aksyon sakaling makatanggap ng kahilingan na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Manases Carpio. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos tutulan ni Senador Panfilo Lacson ang sapilitang pagbubukas ng kahon ng walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw naman ang Malacanang na wala pa natatanggap na request ang punong ehekutibo ukol dito.
27: Sa pa po kasi na ibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po iaaralin. At tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
14: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Inilipat ng Senate Impeachment Court sa July 20 ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag bago siya bumiyahe patungong Thailand para sa opisyal na gawain. Hiniling ng House Prosecution na maunang makapagtestigo si Matibag matapos humiling ang NBI Chief ng mas maagang pagharap dahil sa dadaluhang regional summit sa July 21 at 22. Tinutulan naman ng depensa ang pagbabago sa schedule ng mga saksi habang nagpahayag din ng pangamba ang ilang senador. Kalaunan, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isabpi na si Matibag para humarap sa July 20 at sinabing magbibigay ng karagdagang oras ang bagong schedule para repasuhin ng mga senador ang ebidensya at makaalis si Matibag patungong Thailand.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Itutuloy ngayong Martes ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination sa ikalawang witness ng House Prosecution Panel. Madang alas 8 kagabi ay nasa kalagitnaan pa kasi ng cross-examination si Attorney Mark Binluan kay NBI Regional Director Jeremy Lotto. Kinilala naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang masusing pagtatanong ng depensa, subalit hiniling na itigil muna ang trial dahil sa gabi na at ipagpatuloy na lang ngayong Martes. Nilinaw naman ni Escudero na hindi nila nililimitahan ang oras ng depensa, kundi tinatanong lang kung itutuloy pa ang pagtatanong o ipagpapatuloy ito kinabukasan. Kapwa naman pumayag si Binluan at defense panel na ituloy ang trial ngayong Martes. Samantala, nakatakdang humarap si Office of the Vice President Chief of Staff, Soleika Lopez, bilang ikatlong state witness ng prosecution panel laban sa vice presidente.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi dapat daanin sa technicalities ayon sa House Impeachment Manager at Spokesperson. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binigyan diin ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat mag-focus ang publiko sa mga matitibay na ebidensyang inihaharap sa impeachment court sa halip na magpaabala sa mga umano'y maliliit na pagkakamali sa pag-type ng mga dokumento. Ayon kay Barbers, ang takbo ng magiging desisyon sa paglilitis ay nakadepende sa mga katotohanan at sa konstitusyon at hindi sa mga isyu ng typo o maling baybay sa mga papeles at investigasyon. Ipinaliwanag ng mambabatas na bagamat may karapatan ang depensa na busisiin ang bawat dokumento at iakyat ang anumang legal na usapin bilang bahagi ng due process, hindi dapat mailihis ang atensyon ng publiko mula sa pinakamatinding usapin.
19: ito ay kung nabago ba ang katotohanan sa mga lumalabas na clerical errors. Binigyan din ni Barbers na ang impeachment case ay pagdidesisyonan hindi ng typos kundi ng lakas na ebidensya iyahain sa harap ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
20: News Nationwide.

0: ang inaabangang Reyes Cup mula October 15 hanggang 18 kung saan muling maghaharap sa ikatlong pagkakataon ng Team Asia at Team Rest of the World. Muling pamumunuan ni Filipino pool legend Django Bustamante ang Team Asia na nagwagi noong 2025 kasama ang Pinoy players na sina AJ Manas, Carlo Biado, Yohan Chua at Aloysio Siap ng Singapore. Samantala ang German great na si Ralph Soke naman ang magiging team captain ng Team Rest of the World. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: namin ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:49 ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Baguio City nakapagtala ng 41 COVID-19 cases. Publiko, pinag-iingat si John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas Report.
9: Inimok ni Baguio City Mayor Benjamin

0: Magalong ang mga residente at bisita sa lungsod na maging alerto, mapanuri at mag-ingat. Baka na nang naitalang muling pagdami ng COVID-19 cases sa summer capital ng bansa. Pinayuan ni Mayor Magalong ang publiko na magsuot ng face mask sa mga kumpulan ng mga tao, iwasan ang pagkikipagkamay at mag-fist bump na lamang, at pagtibayin ang kanilang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamin C. Batay sa tala ng Baguio City Health Services Office, nakapagtalang syudad ng 41 COVID-19 cases mula Enero hanggang sa kasalukuyan, kung saan 38 kasong napaulat sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ayon sa alkalde, 78% ng mga kaso ay kinabilangan ng mga healthcare workers sa mga ospital, kung saan itinuturing ito bilang occupational in nature. Anya, agarang nagsagawa ang lokal ng gobyerno ng koordinasyon sa mga ospital sa layuning mapagtibay ang surveillance case investigation at contact tracing. Sa kabila ng pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 cases, binigyan na diin ni Mayor Magalong na nananatiling manageable ang sitwasyon kalinsabay ng pagbibigay kasiguruhan sa mga turista at residente na walang dapat ikalarma. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa punto na ito, meron tayong kilos gampaning pangpangulohan, pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Phase 1 ng M-Terra Solar Phase sa Gapan, Nueva Ecija. Nakatutok doon si Raquel Bayan.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Raquel? Raquel? Raquel? Parang mahina ang iyong signal. Subukan mo kayang pumaling sa kabilang side para makakuha tayo ng magandang-gandang signal. Go ahead.
3: Ayan, it's okay. 11:14 dito sa Pasok sa Marcos para pamanahan itong inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1. Ito na kamatapos lamang yung pag-unveil ng marker ni Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ito sa official na pagpapasinaya dito sa Phase 1 ng Merang Terra Solar Project dito sa Gapan. Proyekto na ito, Chen, nalilita ito magiging una na malaking integrated solar battery storage facility. Kasama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayon yung inaan sa mga official nitong M-Terra Phase 1 at bibigyan naman sa Ferdinand Marcos ng paunang briefing at prefer nito proyekto bago sila tumungo dito sa tento na saan tayo para sa program proper. Kung babalik tayo siya sa table talk date, ito muna din ito mula dito sa
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Maraming salamat, Raquel Bayan. Balita pa rin dito sa Luzon, agriculture student intern sa mailalim sa on-the-job training hinggil sa oyster mushroom harvesting. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust, pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibanin Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsid. Kadiwan ng Pangulo, isasagawa sa San Gabriel, La Union.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Muling isasagawa ang kadiwan ng Pangulo sa Plaza Auditorium ng San Gabriel, La Union sa Hulyo 15 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros, na maliban sa pagbebenta ng mga sariwang ani at produktong pang-agrikultura ng mga lokal na magsasaka, ay makakabili rin ng halagang 20 pesos bawat kilo ng bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isasabay rin anya ang payout para sa mga may claims sa Philippine Crop Insurance Corporation at pamamahagi ng binhi ng palay para sa mga magsasakang hindi pa nakatanggap. Samantala, inanyayahan ni Quiros ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka na katuwang sa pagpapalakas sa seguridad sa pagkain at pagtaguyod sa mga lokal na produkto ng nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsid, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tungo na tayo sa Cebu, 24 na driver sa Central Visayas binawian ng driver's license dahil sa paglabag sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Inaigting pa ng Land Transportation Office dito sa Central Visayas ang kanilang kampanya laban sa mga lasing na mga driver sa ilalim ng RA 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Ayon kay LTO 7 Director Attorney Wendell Dinglasan, sa ilalim ng kanyang pamumuno, umabot na sa 24 na mga driver ng motor vehicles ang nahatulan dahil sa paglabag sa nabanggit na batas. Pinakahuling na huli ng LTO 7 ay ang motorcycle driver na nakasagasa sa isang 67 taong gulang na lola na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay nang isinailalim sa alcohol breath analyzer test ang driver na pag-alaman na lasing ito. Maliban sa pagkakakulong, ang mga nahatulang drivers ay binawian na rin ng kanilang driver's license at hindi na maaaring magmaneho ng mga motor vehicles habang buhay. Ayon kay Attorney Dinglasan na nagpapatuloy ang kanilang agresibong kampanya laban sa mga lasing na mga driver upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng mismong mga driver, pasahero at mga pedestrian na gumagamit rin ng daanan. Pinasalamatan naman ni Dinglasan ang mga naging katuwang ng kanilang tanggapan sa kanilang kampanya sa road safety katulad ng PNP at Local Traffic Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Mindanao naman, 3 arestado at higit 20 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa isinagawang checkpoint sa Misamis Oriental. Si Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas Hingog ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Nasa higit 20 milyong piso na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng PNP habang 3 individual ang aresto matapos umanong suwayin ang isang border control checkpoint sa barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng 1,000 First Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Magsaysay Municipal Police Station at Regional Intelligence Division 10. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation ng mga operatiba, pinara nila ang isang cargo truck para sa inspeksyon. Sa halip na huminto, umano'y nilabag ng driver ang checkpoint at tinangkang tumakas dahilan upang agad itong habulin at maharang ng mga otoridad. Sa isinagawang inspeksyon na discovery ang 520 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na itinago sa ilalim ng mga bungkos ng hibla ng abaka, tinatayang umabot sa 20.8 milyon ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Dinala ang 3 na arestong individual kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Magsaysay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Samantala, 150 million pesos na halaga ng DTI Shared Service Facility Packaging and Labeling Hub sa Butuan City, target na makatulong sa mga MSMEs. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Opisyal lang inilansad sa Butuan City ang SSF o Shared Service Facility on Packaging and Labeling Hub na itinuring na pinakauna sa buong Pilipinas. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga kasabay ng pagdiriwang ng 2026 MSME Development Week sa Caraga, July 13. Umabot sa halagang 150 million pesos ang itinayong hub sa ilalim ng programang SSF. Ang FSUU o Padre Saturnino Urius University na siyang recipient ang nag-provide ng lote at gusali. Layunin ng naturang SSF project ng DTI na ma-equip ang mga MSME o micro, small and medium entrepreneurs sa modernong teknolohiya at innovation-driven na support services. Inaasahang magsisilbi itong one-stop printing hub sa buong rehiyon na makatutulong sa MSMEs na maka-access sa mas abot kayang gasto sa pagpa-imprinta, packaging, labeling, prototype productions at technical assistance para ma-improve ang branding at packaging. Ayon kay DTI Caraga Regional Director Gate Hidalgo, 5 taon nilang pinag-aralan at pinaghandaan ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng FSUU. Ayon naman kay FSUU President Father Randy Ochige, makatutulong din ito sa mga entrepreneurship and marketing students. Aktwal nilang matututunan ang graphics and design at makapagbibigay din ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 14, 2026. Ang ating oras, 1 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Ilan na po naaprubahan at ilan ng kasalukuyang sinusuri po?
20: Actually po, Joshua, ang mga aplika sa total ng 16,207, ang na-approve ni Presidente, 20. 20 lang talaga.
19: Okay.
20: Because ang mahaba po yung proseso ng verification. Kasi dapat ma-certify siya ng military tsaka ng police na talaga ay siya ay rebelde. At ma-certify siya ng kanyang grupo na siya ay kasapi nila. So, kung tapos pupunta pa kami sa court for our court records, kung ano ang mga crimes committed, pupunta din kami sa fiscal's office. So, yung mahaba, yun yung pag-verify ng kanilang mga sinasabi doon sa kanilang application. So far, ang pinaprocess natin ngayon is 16,187. 4,325 na yan ay nabigyan ng safe conduct pass. Ibig sabihin, yung warrant of arrest na na-issue sa kanila ng court is held in abeyance. Hindi siya siniserve. Oh.
21: Okay, pero ma'am, bukod po sa pagbibigay ng amnestia, no, paano nyo ba sinusukat ang tagumpay ng programa pagdating sa tunay na pagbabalik ng mga dating rebelde sa normal po na pamumuhay nila?
20: Meron po tayo USEC March na tinatawag natin na balik karapatan. Na after kamag-grant ni Presidente ng amnesty, pumapasok doon yung HLURB for housing, tapos yung DepEd for the scholarship of their children, and then yung DILG, DSWD, tsaka DOLE for the livelihood and other benefits. So, kami naman, tinutulungan namin silang pumunta sa courts, sa NBI, sa police, para makakuha sila ng clearance. At pinapadismiss namin yung mga kaso nila sa court. So, bumabalik na sila sa mainstream ng community natin at namumuhay na sila na bilang ordinaryong Pilipino na walang kinakatakutan na ma-arrest. No?
19: Okay. Attorney, linawin natin, speaking of dismissal ng kaso, ilan po sa ating mga kababayan siguro na nag-aalinlangan na mag-apply ng amnesty is baka maungkat yung mga dati nilang kaso bago pa man sila maging rebelde. So, paano po ang proseso noon?
20: Ganito, di. Pag-apply ho nila sa amin, sasabihin nila sa amin kung may mga kaso sila.
19: Okay.
20: So kami mismo, pag may sinabi silang mga kaso, kahit nga walang sinasabi na may kaso sila, pupunta kami sa NBI, pupunta kami sa police, hihingi kami kung ito may records.
21: Clearance.
20: Tapos pupunta, hihingi kami ng clearance, hihingi din kami ng tinatawag nila na joint AFP-PNP Intelligence Committee Certification. Ito yung intelligence record ng ating security sector to make sure na if ever mag-grant sila ng amnesty, lahat ng kaso nila mabigyan ng amnesty ng presidente.
19: Okay.
21: Hindi lang limited to one case.
20: Oo,
19: okay. Okay.
21: Pero ma'am, ano naman po yung naging papel ng iba't ibang local amnesty board sa pagpapabilis ng mga implementation po ng programa sa iba't ibang rehiyon?
20: Malaking bagay ho ang role ng ating local amnesty board. Kasi pag-file nila ng application, tutulungan sila ng ating local amnesty board para i-verify sa lahat ng ahensya ng gobyerno kung anong mga kaso meron sila. Tapos na doon nakaupo yung ating local amnesty board member, si governor or si mayor. The next is na doon din si prosecutor, yung regional state prosecutor, and then or city or provincial prosecutor, mga head of offices. So ito, so and then yung brigadier, head of the brigade of the AFP, and then usually regional director or provincial director ng PNP. Tsaka usually we have the integrated bar of the Philippines.
19: Okay,
20: so ito ho sila lahat. Napapabilis nila yung pagproseso kasi nagkakaroon ng coordination yung government agencies natin.
19: Okay. And Attorney, marami rin po nagsasabi na ang amnesty ay hindi lamang legal na proseso, kundi proseso din ng pagkakasundo. Paano po ninyo tinitiyak na nagiging matagumpay ang reintegration ng mga dating rebelde sa kanilang mga komunidad? Kagaya nga po nung nabanggit nito, itong balikkarapatan.
20: Ang ginagawa po natin din, kung saan ang family nila, di ba? Nagkakaroon tayo ng coordination kung saan ang kanilang community to make sure na there is a community preparation. So actually, ang tumutulong sa atin dyan yung OPAPRU tsaka DILG to make sure na tanggap sila ng kanilang komunidad. Kasi kung minsan, di ba, dahil rebelde sila, nakakommit din sila ng crime sa kanilang community, may hostility. So kailangan magkaroon ng preparation doon. So nagkakaroon sila ng mga yung discussion, yes, yung mga meetings sila. Mm-hmm. So, pero trabaho po yun ng OPAPRU.
19: Okay. Pero hindi namin natin, attorney, paano kung hindi sila matanggap ng komunidad? Dahil nga may mga nagawa silang krimen sa kanilang community, paano po kung talagang mataas yung retention at ayaw silang tanggapin?
20: Choice bali ng rebelde.
19: Apo.
20: Saan niya gustong lumipat? Tutulungan naman siya ng gobyerno.
19: Okay. Okay.
21: At least may say naman siya.
20: Oo. Kasi siya naman kung talaga may final say.
21: Ah, okay. Pero yun nga, dapat magkaroon muna po ng dialogue with the community. Nga. Okay. Kasi baka nga hindi pa siya tanggap po ng lugar na yun. Okay, ma'am, no, kanina pinag-uusapan po natin yung balik karapatan na programa. Ano pa po ba yung mga pangunahing benepisyo na natatanggap ng isang dating rebelde kapag nabigyan siya ng amnesty, bukod pa ho dun sa makukuha niya po sa balik karapatan program?
20: Ma'am, kasi di, kung ikaw ay nabigyan ng amnesty, erase, parang na-erase ang crime committed. So, wala kang na-commit na crime. Hmm. So, pwede kang kumuha ng passport, pwede kang mag-apply ng trabaho abroad, and then the government through the yung ano natin, yung DOLE, tsaka
19: DMW.
20: DMW.
19: Yes.
20: Yun yung tutulong naman sa iyo for your placement. Sa whole of government approach ang ginagawa ng pamalaan ngayon.
19: Okay. Now, aside po sa paglabas sa bansa na maaaring one of their options, paano naman po nakikipag-ugnayan National Amnesty Commission sa mga LGU para pumatiyak naman na kung sakasakaling dito nila gusto mamuhay pa rin sa ating bansa, eh mayroong suporta para sa mga katulad nilang beneficiary?
20: Ang LGU po, member ng ating local amnesty board. Okay. So sila po nagpa-facilitate ng settlement ng ating amnesty grantee. Hmm. Even na applicant pa lang sila, Yusek Marcha, tinutulungan na sila.
21: Actually, mabilis naman talaga ang DILG kasi mandato talaga nila. Sila yung in charge talaga sa coordination with the LGUs. Mas on the ground sila dahil kilala nila lahat ng mga executive officials. So with that, parang mas madali yung coordination ng mga ganitong programa. Okay, attorney, isa sa mga naging malaking pagbabago ay ang pagpapabilis po ng pagproseso ng mga application, gaya po ng nabanggit nyo kanina po. No? Ano po ba ang mga reformang isinagawa ng National Amnesty Commission upang po maisakatuparan po ito?
20: Actually, ho, ang nagpabilis talaga ng aming proseso, nag-issue si Presidente ng authority sa amin to issue a safe conduct pass. Dahil po doon, Yusek Marge, for the past years, 1 year and 2 months, ang applicant namin for amnesty is only 3,000. Nung nag-issue si Presidente ng safe conduct pass, of course, we advocated for that, biglang nagkaroon ng surge, ng increase, biglang from 3,000 sa 2 months over a year, naging 7,000 from one Dumoble. For 1 year
21: more
20: and
21: than
20: half.
21: Double.
20: Uh-huh. 1 year and 1 month na pala.
19: Okay. So, pakipaliwanag po para mas marami pa mainganyo. Ito pong safe conduct pass sa pinag-uusapan natin, paano po ito nakatulong sa mga dating rebelde?
20: Ganito po yun. Pag nag-apply ka for amnesty, ang ginagawa namin, mag-issue muna kami ng provisional safe conduct pass. Yung provisional safe conduct pass, 15 days lang yon.
21: Okay.
20: Pero habang nakapending ang 15 days na yon, sa national office, mag-i-issue ng safe conduct pass. Nakakatulong po dahil nagiging, ano na sila, wala na silang warrant of arrest. So nakakalabas na sila, napaprocess na, kocomply na sila sa mga requirements, nakakapagtrabaho na sila. Actually, ito napaka, parang nakakatuwa na statement ng isang nakatanggap ng safe conduct pass. Sabi niya, dati daw kasi, nung wala siyang safe conduct pass, alam niya may warrant of arrest siya. Nagtatago siya, nagtatrabaho siya, uwi siya kagad. Ganyan. Sabi niya, ngayon may safe conduct pass na ako, makakasama na ako sa mga anak ko, mag-mauling na kami.
21: Diba? Kasi yung peace of mind, ma'am, yun diba? Yun, bilang abogado tayo, diba yun lagi yung in-explain natin dati sa mga kliyente o yung mga lumalapit sa atin ng tulong ng legal. Diba sinasabi natin yung peace of mind? Napakalaking bagay ho kasi yun Lalo na kung alam mo may warrant of arrest na pending, parang anytime pwede ka maservan, diba? Okay, ma'am, pero yun po, pag kunyari binigyan ka ng provisional, so ito yung provisional safe conduct pass, so valid for 15 days. Pag nag-lapse po yung 15 days, do they apply again? Or within 50 days po, nabibigay na po talaga yung mas permanent po na safe conduct pass?
20: Hindi na po namin napapaabot doon sa pag-expire ng 15 days. Pag-issue sa'yo ng, ano mo, ng iyong provisional, dahil upon application yun without anything, walang ipuprove, basta nag-apply ka. So, issue safe conduct pass. The provisional. Then, within that period, mag-issue ho kami ng safe conduct pass which is effective until the president has acted on your application.
21: Okay. So, regardless how long it may take, yes, I'm assuming it won't take long, they will always have the safe conduct
0: pass. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa Nueva Ecija kung saan naroon po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan City. Ang kanyang talumpati, narito.

0: Act, which now I am happy to announce you will receive 10,000 pesos from the government. It's a simple, but I hope meaningful, token of appreciation for the invaluable contributions to our nations that you have made throughout the years. But after seeing yesterday with the home in your hometown, even on your birthday, you found another opportunity to give back. In many ways, that same spirit brings us together as well today. Less than 2 years ago, I had the opportunity, I'm told the exact count is 600 days. So less than 2 years ago, I had the opportunity to stand here as we broke ground for the Meralco Terra Solar Project, a moment that reflected our commitment to strengthening the country's energy future. Today, as we gather once again for the inauguration of Phase 1, we demonstrate our will and our determination to ensure that our plans come into fruition. This achievement comes at a time when the need to boost our energy sector has never been more apparent or more urgent. For years, our economy has relied heavily on conventional sources of power. Last year alone, coal accounted for 57% of the total power generation mix in our country, while renewable contributed only about 25%. Such an energy mix leaves us more vulnerable to fluctuations in global fuel prices and developments in the international market, as we have experienced in the last few months, and it underscores the importance of diversifying our energy sources and how we must be committed to moving that mix in the direction to favor renewables. Recognizing this challenge, this administration has worked closely with our partners to accelerate the development of new RE facilities. This MTERRA solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. In fact, the Phase 1 has already reached about 91% completion. It's expected to be fully commercially available by August of this year. On the other hand, Phase 2 has commenced early this year with expected completion by 2027. Upon completion of both phases, this facility will be capable of delivering up to 3,500 megawatts peak of solar power to the grid. It is supported by 4,500 megawatt hours of battery storage capacity. These capabilities will help strengthen the stability of our power system while expanding the role of clean energy in our power generation mix. Equally importantly, its impact will be felt in the daily lives of our people. Once fully operational, we expect this project to energize more than 2.4 million Filipino households while reducing carbon emissions by around 4.3 million metric tons a year. Its contribution extends well beyond power generation alone. Over the next decade, the project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits while providing increased tax revenues and financial assistance to its host communities. And as operations expand, we look forward to even greater opportunities for our people, more jobs, stronger local government revenues, and sustained programs that promote community development. The progress we celebrate today forms part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. That is why this administration continues to encourage investments in renewables. From July 2022 to May 2026, the Department of Energy has awarded 605 renewable contracts. Earlier this year, the Department of Energy also launched a 10-year green energy auction program, which seeks to deliver 25 gigawatts of new renewable capacity from 2027 to 2028. This is in consonance with our plan that we will be able to reduce by the year 2030, we will be able rather to increase our renewable mix to about up to 40% by the year 2040. Beyond expanding power generation, we are equally focused on strengthening the systems that support it. We have invested in energy storage systems, increasing the country's installed capacity from 93 megawatts as of July 2022 to now 845 megawatts as of May of this year. All of this enhances the reliability of our power supply, improve the integration of renewable energy into the grid, and help ensure that Filipino consumers benefit from a more stable and efficient energy system. At the same time, we are modernizing the country's transmission network. Through the Smart Green and Green Grid Plan, we are preparing our grid to accommodate additional renewable energy capacity and respond to the evolving requirements of the power sector. These initiatives demonstrate that securing our future energy requirements, that to support our institutions, the systems and partnerships that allow investment to serve the Filipino people for many, many generations to come. None of these accomplishments, of course, would not have been possible without the collaboration of the private sector, our host communities, and every stakeholder who has contributed to their expertise and their industry to this pursuit. Indeed, the M-Terra solar project is proof that the Philippines is capable not only of envisioning world-class infrastructure, but also delivering it. As we move forward, let us continue to work with the same sense of purpose that has brought us to this milestone here today. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan, at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon. Once again, congratulations to everyone who was involved in this grand project. Maraming salamat sa inyong lahat. Happy birthday again, MVP.
1: Thank you, Mr. President, for your encouraging message. And now, may we request the President to kindly remain on stage. May we also request the First Lady and Chairman Filipina to join the President.
2: Raquel, subukan natin tumihit kaunti, no? Medyo hindi ano yung signal. Ayan, ayan. Subukan natin ulit. Salamat.
3: Ito nga yung pinapatid na yung pag-unod na nakakatuwa dahil halos talagang sa unang parang isang break itong Meral Sotera Solar Project ay yung araw ito yung nag-break na yung phase 1 itong proyekto ay sa kapasitaan yun ang determinasyon ng mga alas suhi na nagbubunga yung mga parang ng gobyerno para sa every community ng bansa. Pinagigit sa lumayas sa mga nakalimutan sa panahon. So, kung naging dekanda yung ekonomiya ng Pilipinas sa conventional process ng enerhiya, ito ang ito ilang sa bakit pinalalawak ng bansa ng energy sources nito at sinabong diversified yung pinagumunan nito ng enerhiya. Ang sabi pa ni Marco, itong M-Terra Solar Project ay isa sa pinagasimbolo ng Pilipinas nito ng administrasyon na tayo o namin na abutla o alas na hindi ang persona ng kompleto at inaasama din yung fully commercially available by August 2018. Habang ang phase 2 naman, ang simulan na rin ng 2020 nakasama ko sa kompleto by 2027 o sa mga kompleto. Itong buong proyekto na ito nakapag-deliver ay ito ng 3,500 megawatts ng solar power sa direct to support ang ito ng 4,500 megawatts ng battery energy storage. Ang pinaka-importante ko ang kapamulukan ko sa proyekto na ito ay direktang mararamdaman sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, particular yung mga kapitay natin sa pag-import ng mga So, hindi nagpasalamat sa pag-arumay ko sa sa lahat ng stakeholders sa pagkakaroon ng mga pinipilo na nagpapasasabi ng Pilipino ng mga mamay, gumalagas sa mga malalas ng proyekto, kaya rin ito patuparan sa pagkakaroon sa mga gawin initiative na rin ang mga nagpapitulong mga ilalita para sa pagpaganan ng mas magkaragami lalo ng anya para sa pagkakaroon ng mga harap para sa generasyon ng mga Pilipino. Dahil kapila lang tayo sa magkakaroon pa ng initiative sa pagkakaroon ng mga tapos
2: Ang oras po natin, meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa punto pong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para po sa Bagong Pilipinas ngayon. At yan din at yan po, no, natunghayan niyo po ang inauguration po ng M. Terra Solar Phase 1 sa Gapan City, Nueva Ecija. Ay natin po ni Raquel Bayan.
4: Sa ASEAN, lahat ng mga usapin, lahat ng aktibidades na pang Coast Guard lamang ay napag-uusapan dito. Ano yung direct na impact sa taong bayan? Kung may mga sakuna, mabilis po ang ating koordinasyon sa ating mga karatig Coast Guard sa Asia.
5: Alright. Well, Admiral, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang ASEAN Coast Guard Forum sa mas mabilis sa pagtugon sa mga insidente tulad ng search and rescue operations, oil spills, at iba pang maritime emergencies?
4: Unang-una, dahil magkakasama tayo sa isang forum, mayroon na tayong na-establish na mga protocol o mga arrangement sa kapwa Coast Guard natin na kung may mga sakuna, direkta tayo nagtatawagan, hindi na tayo dumadaan sa yung usual na napakahirap na proseso ng koordinasyon ng mga bansa. At kung mayroong oil spill, agaran sila na pagpadala din ng kanilang suporta. Parang isa lang tayong community. Dahil magkakasama tayo sa isang organisasyon.
6: Okay, Admiral, no, isa sa mga naging mahalagang hakbang ng Philippine Coast Guard ngayong taon ay ang pagpapalakas ng presence nito sa West Philippine Sea. Paano po nito higit na napapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ng ating sovereign at masuportahan ng ating mga mangingisda?
4: Yung pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea ay hindi lamang gawain ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay nakikipagtulungan sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea, kasama ang Bureau of Fisheries, kasama ang Philippine Navy, at kasama na rin pati yung mga local government units. Tayo ay nagpapadala ng barko at hindi tayo umaalis sa mga critical na areas sa Pilipinas, lalo na yung may mga fishing grounds, nandun yung ating mga barko. Sa katunayan, mayroon din tayong mga barkong pangisda na talagang tumutulong sa ating mga mangingisda. Binibili natin yung kanilang mga fish catch at tumutulong sa kanilang madala yun sa mga pamigihan.
5: Pang naginawa ng Coast Guard, paligtas sila makapangingisda sa loob po ng ating
4: establish tayo ng mga radio communications network sa kanila upang kung mayroong sakuna, madali silang makapaghingi ng tulong sa ating mga barko na nasa laut na. Pangalawa, mayroon tayo yung KBBM, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda. Tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itunutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency sa mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
6: Admiral, isang makasaysayang hakbang ang pagpapasinayan ng Coast Guard District Command Center sa Pag-asa Island ngayong taon. Kamusta na po ito at paano po nito napalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime patrols, search and rescue at pagpapatupad ng batas sa West Philippine Sea?
4: Unang-una dahil ito ay isang Coast Guard district na yung leadership ay nag-improve. Ito na ay mayroong isang general o isang commodore as their commander. Lahat ng mga functional commands ng Coast Guard, yung sa maritime safety, environmental protection, maritime security, pati na rin yung ating public affairs, actually lumakas na rin. At ang ating logistics systems sa area ay lumakas na rin. Kaya yung ang sabi nga natin, dahil mayroon na tayong district, hindi na isang frontier yung Pag-asa Island, kundi ito na ang maritime heartland. Ito na ang pinagsisimulan ng operations ng Coast Guard. Kaya mas lalo nating nasusustain yung patrolya natin doon. Dahil doon na mismo nagagaling yung support system sa isla.
5: Okay. Admiral, ito po. Balikan ko po yung inyong suporta sa ating mga maing isda. Sa tingin niyo po, gaano kalaki yung naitutulong pagdating sa moral ng ating mga maing isda na nananatili ang inyong presensya, lalo na yung kanilang kabuhayan, yung kanilang pangingisda ay dito sa may West Philippine Sea?
4: Mapapanood po natin sa mga interviews na yung mga mangingisda, yung galing ng Zambales, galing ng Pangasinan, nararamdaman nila na mas protektado sila pag nakikita nila na mayroong barko ng Coast Guard doon sa laut. So siguro yung psychological effect nito, malaki sa kanila. Kaya pag napapansin natin, mas dumadami yung mga mangingisdang pumapalaut ngayon.
5: At sa panahon naman po ng kalamidad, isa ang Coast Guard, lagi sa mga unang tumutugon. Kumusta naman po ang disaster response capability ng PCG sa kasalukuyan at ano-ano mga bagong kagamitan po o sistema ang naidagdag para po mas mabilis ang rescue operations natin?
4: Unang-una, siguro pinagkaiba namin sa Philippine Coast Guard dahil first responder tayo. Yung golden hour, lagi naming hinahabol yan. Yung first 3 hours, yung first 24 hours, lagi naming hinahabol yan na dapat nandun na tayo on site. Kaya ang ginagawa natin, ito ay isang innovation, tayo ay nag-forward deploy ng units doon sa mga dadaanan ng bagyo upang pagka nagkaroon na ng sakuna, nagkaroon na ng mga insidente, nandun na yung mga tauhan natin, kaya mas mabilis. Bago makarating yung main na support o main effort ng gobyerno, nandun na yung Coast Guard na nakapagbigay na ng initial na public service sa taon na, sa taong bayan. Ano yung mga bagong kagamitan? Tayo ay bibili ng airboats, yung walang propeller, yung parang may malaking electric fan. Bibili tayo nun para yung mga shallow waters ay mapupuntahan natin. Nagdagdag tayo ng mga rubber boats, ng mga rigid hull inflatable boats. May mga fast response boats din tayong binili. Maganda kasi ang suporta sa atin ng ating Pangulo. Maganda yung suporta ng Kongreso, ng Senado. Kaya mayroon tayong sapat na pondo na pambili ng mga bagong kagamitan. Ngunit higit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta't alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve mula nung mayroon na tayo dito.
6: Wow. Oh, and it means of...
4: Ito pala ibigay sa atin ng United States.
5: Okay.
6: When you say po success rate po, how do you qualify po the success rate po?
4: There has not been or there were few incidents na may na-report sa atin na missing ay hindi natin nahahanap. Most likely na hahanap natin.
6: Alright. Admiral, sa pagdami po ng epekto ng climate change, no, paano po ba inaangkop ng Philippine Coast Guard ang mga programa nito upang maging masanda sa mga calamities at iba pang maritime emergencies?
4: Yung Office of Civil Defense ay nag-improve na rin yung kanilang risk assessment. Nagka-come up na sila ng modeling. Ang ginagawa natin sa Coast Guard, sinusundan po natin yon. Kung saan po yung mga high-risk areas, doon po tayo nagde-develop ng mga capabilities. At yun din po ang nag-assist sa atin na i-determine kung anong klaseng capabilities yung ating i-acquire upang mag-match po yung tools natin doon sa demand during disasters.
5: Okay. And Admiral, ito po, isa rin sa mga pangunahing programa ng PCG ay itong ICARE o Intensified Community Assistance Awareness, Response, and Enforcement. Ano po ang pinakamahalagang naging epekto ng programang ito sa mga coastal communities mula nang ito po ay patupad?
4: Yes. Unang-una, yung ICARE dinevelop natin upang isabuhay yung hangarin ng ating Pangulo sa bagong Pilipinas na dapat mabilis at tama yung serbisyong maibigay natin sa taong bayan. So yung eye care, yung C, ay community assistance. Ang ginagawa natin, mas pinapadami natin ang ating mga stations and substations. Lahat ng 834 coastal municipalities hanggat maaari nilalagyan natin ng Coast Guard units upang nandun na tayo mismo. At ginagamit din po natin ito na paraan upang yung coastal community mismo ay magiging kasama natin. Meron tayo yung Barangay Maritime On-Scene Responders Program. Tinitrain natin yung taong bayan sa basic water search and rescue, pati sa basic life support, upang sila na mismo yung magbibigay ng serbisyo kung wala pong Coast Guard doon. Yung sa awareness naman, nagiging katuwang natin yung taong bayan sa pamamagitan ng pagre-report nila ng directly sa Coast Guards kung ano pong nangyayari sa kanilang mga coastal communities upang mapagserbisyohan po natin kaagad. Nakatulong din to sa ating transparency initiative. Mas agarang nare-report sa atin kung ano po yung nangyayari doon. Yung response, yung R, meron tayong Doctrine 1030. Meaning, kung ikaw ay small boat, ikaw ay ambulance, ikaw ay rescue truck, meron ka lang 10 minutes na dapat nakapag-depart na sa iyong estasyon. At ito ay ating minomonitor sa pamamagitan ng ating counterintelligence units upang makasigurado tayong tinutupad ng ating mga tauhan yung patakarang ito. Kung ikaw naman ay barko, yung 30, mayroon ka lang 30 minutes, dapat nakapag-depart ka na. Yung enforcement, ang malaking pinagkaiba dito, nung araw, yung enforcement natin ay hanggang sa pagtitiket lang, pagbibigay lang ng apprehension report. Sa ngayon, sa iCare, sinisigurado natin na mapapatawan ng karampatang parusa kung may mga nagkasala sa karagatan. Dahil ito ay komplikado, kailangan may mag-appear sa korte, nag-develop tayo through iCare ng tawag nating CG Lead o Coast Guard Law Enforcement Afloat Detachment. Ito ay hindi part ng crew ng mga barko. Ito ay mga regular na personnel ng ating mga districts upang yung nag-apprehend na barko, kung sila ay na-deploy, pag na-file yung kaso sa korte, sigurado tayong mayroong apprehending personnel na mag-appear sa korte para yung conviction rate natin ay mas mataas.
6: Admiral, paano po ba hinihikayat ng iCare program ang mas aktibong pakikilahok ng mga mangingisda, ng kabataan, of course, at mga lokal na pamahalan sa pagpapanatili ng maritime safety at pangangalaga sa ating karagatan?
4: Mayroon tayong Philippine Coast Guard Auxiliary. Ito ay community-based na volunteer organization. Sa pamamagitan ng PCGA, yung iCare program ay na-introduce natin sa taong bayan. Nagiging miyembro sila ng PCGA at dahil miyembro sila na ng Philippine Coast Guard, sila na rin mismo ang tumutulong sa atin na ma-implement yung iCare.
5: Okay. And Admiral, tuwing holiday season naman at mga panahon ng pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan, mas pinaiigting po ng PCG ang seguridad dito. Ano po yung mga bagong hakbang na ipinatutupad ninyo para matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero?
4: Recognize natin yung value ng support ng mga pasahero mismo upang masigurado nating ligtas yung barko. Kaya tayo ngayon ay naglagay na ng mga karatula sa loob ng barko kung ano yung mga contact details, telepono, Facebook account, kung ano man yung impormasyon na kailangan nila para makapag-report kaagad kung may nakita silang mga hindi kanais-nais sa barko o kung may mga hindi compliant na practices yung barko. Upang bago pa man maglayag ang barko ay makorekt na natin ito. At tayo rin ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan sa maritime sector. Alam natin na yung maritime transportation security ay mayroong limang elemento. Yung port facility, yung barko mismo, yung kanyang crew, yung officers, yung cargo, pati kasama na yung pasahero, pati na yung navigational sea lanes. So lahat ng involved doon ay atin na nag-reach out tayo sa kanila upang sama-sama tayong ikampanan yung ating kanya-kanyang responsibilidad.
6: Okay. Admiral, no, pagdating naman sa modernization efforts ng PCG, ano-ano po yung mga bagong kagamitan at modernized programs ang may pagmamalaki ninyo ngayong taon at paano ito makakatulong sa pagpapalakas pa ng maritime law enforcement, search and rescue, of course, at border security ng bansa?
4: Yes. I am very, very grateful to say. Nasa panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung pinakamalaking acquisition program ng Coast Guard, yung pag-acquire ng 40 na fast response craft from France ay mangyayari. Ito po ay 40 units na 35 meters na fast response craft. Ito ang pinaka-game changer. Dahil dito, magkakaroon na ng barko lahat ng distrito natin at magkakaroon na tayo ng minimum capability na magiging mas present tayo offshore. Mayroon din tayong 5 na malalaking barko, yung 97 meters na bibilihin natin sa Japan. Ito rin ay sa administrasyon ni Presidente Marcos. May mga aeroplano din tayong parating. First quarter next year, simula na nating matatanggap yung mga King Air aircraft upang magamit natin sa maritime domain awareness o yung sa surveillance operations natin. Yung Coast Guard ay magkakaroon na ng national headquarters. Sa aming history, wala kaming matinong national headquarters. Ang nakikita niyong headquarters ngayon ay binuo para sa isang organisasyong 3,000 lang yung personnel. Sa ngayon, 37,000 na tayo. In the next 5 years, magiging 47,000 na tayo. So napaka-skip na, tayo ay mag-construct na ng ating makabagong national headquarters dun din po sa port area. Ang ating mga port facilities, mayroon tayong gagawin sa mga frontier areas. Ito ay sa tulong na rin ng ating mga kaalyadong bansa. So maraming modernization programs na pinapatupad ngayon. Ang masasabi nga natin sa ngayon, yung Philippine Coast Guard, dahil sa suporta ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., napakalaki po ng tsansa na tayo ang magiging pinakamalakas na Coast Guard sa Southeast Asia in the next 5 years.
5: Okay. At sa dami nga po ng responsibilidad ng PCG mula sa West Philippine Sea,

0: Assistance and Disaster Relief o HADR exercise sa ilalim ng RIMPAC 2026. Kaano po kahalaga ang ganitong uri ng multinational exercises sa pagpapalakas ng kahandaan ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at maritime emergencies dito po sa Pilipinas?
1: Unang-una yung tyranny of geography natin. Tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Tayo rin ay nadadaanan ng mga bagyo, around 23 typhoons every year. So tayo ang isa sa pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo. At tayo ay isang maritime na bansa. So yung pag-responde o pag-manage ng mga disasters na ito ay hindi natin kakayanin kung tayo lang. So kailangan natin ng suporta ng lahat. So sa pagsali natin sa RIMPAC, tayo ay una na exposed sa mga bagong pamamaraan, bagong technology kung paano mag-responde sa disaster. Kasama na dito yung paano yung joint and combined planning, paano natin magamit yung resources ng mga ibang bansa sa mga pangangailangan natin. At pangalawa, nakapag-develop tayo ng network. Now, nagkaroon tayo ng mga person-to-person engagement sa mga kasamahan natin. So nagkaroon ng kumpiyansa na tayo ay pwedeng magsama-sama during disaster response. At pangatlo, naipakita din natin na ang Pilipinas ay isang responsabling bansa. Alam natin kung anong pangangailangan natin at willing tayo bilang isang bansa na gawin ang ating responsibilidad na ayusin din natin na tayo rin ay mag-improve sa ating mga kakayahan para hindi lang tayo ang tinutulungan, tayo rin po ay kaya rin tumulong sa ating mga karating bansa kung kinakailangan.
2: Okay. Now, Admiral, bago po makalimutan itong tanong na ito, 37,000 in the next 5 years, sabi niyo po, we're expecting na 47,000. Kumusta po ang moral ng PCG ngayon?
1: Sa ngayon, dahil napakataas po ng ating public trust rating, nag-hover po sa 75 hanggang 81, minsan 85%. Yung ating mga kasamahan sa Coast Guard ay nakadevelop din po ng pride na yung aming ginagawa araw-araw ay mayroong direktang epekto sa buhay ng bawat mamamayan. Wala pong higit na mas powerful na source ng inspiration, kundi yung affirmation ng taong bayan na tama po ang ating ginagawa. Kaya sa aking mga kasamahan sa Coast Guard, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng tama at patuloy nating i-improve yung ating capacity upang mas lalo pa nating mapaigting ang serbisyo sa taong bayan.
2: Ito po. Okay. So, Admiral, sa ibang usapin naman po tayo, isa po sa mga tampok na pagsasanay ang simulated medical evacuation operation gamit ang helicopter ng Peruvian Navy. Ano po ang mga mahalagang aral at kakayahan na natutunan ng ating Coast Guard personnel mula sa pagsasanay na ito?
1: Yes. Dahil dyan sa experience na yan, yung ating mga medical personnel ay namulat natin sa konsepto ng surface, air, and sea interface, no, yung paano kukunin at mag-train pa uli upang ma-acquire natin yung ganung klaseng level ng skill.
0: Admiral, no, bahagi rin daw ng pagsasanay ang paggamit ng rotary aircraft ng Mexican Navy bilang paghahanda sa sea phase ng RIMPAC 2026. Ano po ang mga bagong tactical skills, operational procedures, at best practices na natutunan ng ating mga tauhan mula sa pagsasanay na maaari nilang magamit sa actual na maritime security operations sa Pilipinas kabilang na sa West Philippine Sea?
1: Dahil sa experience na yan, na realize natin na mayroon palang sinusunod na international standard sa pag-handle ng mga pasyente. May tamang altitude, may tamang paano ilagay sa stretcher, yung mga practical na bagay. May mga coordinations din pala ang kailangan gawin bago tayo mag-operate. Actually, yung bridge team, kung paano siya, yung nasa bridge ng barko, yung saan yung kapitan ng barko, ano yung role niya? Ano ang role ng nasa surface, yung mag-rescue? Ano yung role ng air crew? So, yung mga ganong klaseng komplikadong elemento na expose yung mga tauhan natin.
2: Well, Admiral, ito, lagi ko nakakaligtaan. Ako po'y isa sa mga natulungan ng PCG nung ako'y bago pang reporter, nagsisimula pa lang sa media. Isa po ako sa nailigtas ng PCG. PCG po ang nag-rescue sa akin sa Taal Volcano nung ako po'y gumagawa ng storya nung ito'y Alert Level 2. At naligaw po ako sa loob ng crater ng Taal Volcano. So, PCG po ang tumulong sa akin para makaligtas. After 5 hours of searching, PCG po ang hindi sumuko para ma-

0: ligtas ako dun sa search and rescue operations na yun. And this was back in 2000.
1: Ikaw ang isa sa mga pinaka malakas na na simbolo.
0: Yes. No?
1: Na
0: patunay po.
1: Patunay na po. Kailangan pala talaga nating...
2: Kaya kung kailangan niyo po ng testimonial, eh, bibigay po sa inyo.
1: Pwede ba? Aba namin maimbitahan.
0: Opo, opo. Wala po.
2: Pero ano nga, Joshua, napansin ko talaga, mataas ang interest ngayon ng mga gustong sumaya yes. sa PCG. In fact, yung sa DOJ nga lang, karamihan yata ng colleagues ko po sa yung mga executives na iba, puro PCG. Yes. And I've been hearing nga po raw yung ating GM po daw dito sa PTBI. Interesado rin yes. po daw mag-PCG. At si Yusik Aboy po. Pero hintayin niyo na lang po, sir, na lumapit sa
1: inyo. Yan yung mga inspirasyon.
0: Yes.
2: Di ba po?
1: Sabi nga nila, we are only as strong as the support of the people that we get.
2: But also they see that the good job with the PCG.
1: Thank you. Thank you very much, ma'am.
2: Kaya sir, mensahin niyo na lang po sa mga Pilipino tungkol sa direksyon po ng PCG ngayong 2026 at ano po ang aasahan ng ating mga kababayan sa mga susunod na buwan mula sa PCG.
1: Sa aking mga kababayan, makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard ay patuloy na magsisikap upang mas lalo pa naming maisaayos ang aming kakayahan upang kayo ay mapagservisyuhan ng tama at mabilis ng naaayon sa aspiration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ganun pa man, kami rin po ay nakikiusap sa ating mga kababayan na it takes two to tango. Kumbaga mayroong responsibilidad ang gobyerno, kayo rin po o tayo rin po bilang mamamayan ay mayroon din pong responsibilidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na atin pong pinapatupad.
2: Alright, Admiral, maraming salamat po sa inyong oras. Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Hill.
1: Thank you very much, ma'am.
2: Thank you po, sir.
1: And by the way, happy birthday.
3: Thank you, Admiral. Bayan Manatili, nakatutong magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon sa puntong ito. Humingi muna tayo ng updates mula sa Department of Justice kay Undersecretary Marge Gutierrez, USEC, magkasamang isusulong ng DOJ at Department of Budget and Management ang good governance. Ano pong detalye dito?
1: Okay, Joshua. Magsasanib puwersa ang Department of Justice at Department of Budget and Management sa pagsusulong ng isang transparent at mas makataong pamahalaan. Sa bisa ng Memorandum of Understanding na pinirmahan ni Justice Secretary Frederick A. Vida at Budget Secretary Kim Robert C. De Leon sa Maynila noong nakaraang linggo, palalawagin ng gobyerno ang pagsulong sa Philippine Open Government Partnership 2026 Agenda. Ang Open Government Partnership ay isang international initiative na layong bumuo at magpatupad sa gobyerno ng mga reformang nagtataguyod ng transparency, accountability at people-centered governance. Maliban sa mga kalihim ng DOJ at DBM, personal ding dumalo sa makasaysayang ceremonial signing si Philippine Open Government Partnership Project Management Office Director Glenn D. Miranda, DOJ Planning and Management Service Director Vanya Isabel M. Mahaneha Karasmi at ang inyong lingkod.
0: At ito naman, USEC, naghandog ang DOJ ng isang pagtatanghal laban sa extrajudicial killings. Ano pong detalye dito?
1: Okay, pinaigting ng Department of Justice ang kampanya laban sa extrajudicial killings sa pamamagitan ng isang pagtatanghal ng binagsagang Tietro Paghilom. Ang Tietro Paghilom ay proyekto sa ilalim ng program Paghilom ni Father Flaviano Antonio L. Villanueva na sumisentro sa mga kwento ng pagdadalamhati, paghilom at pag-asa sa kabila ng masaklap na kapalaran ng mga EJK victims. Mismong si Justice Secretary Frederick A. Vida ang naging daan para sa tagumpay na pagtatanghal kung saan bida ang pamilya at mahal sa buhay ng mga biktima ng EJK. Maliban sa pagtatanghal, pinasinayaan din ng Tietro Paghilom ang isang exhibit na nagtatampok ng mga larawan at personal na mga gamit ng mga biktima ng karahasan. Ayon kay Secretary Vida, ang programang ito ay nagsisilbing instrumento upang mabigyan ng boses ang mga hindi naririnig, mabigyang pansin ang mga kwento at pag-asa at maisulong ang respeto sa karapatang pantao.
0: On that note, maraming salamat, USEC Marge, sa mga updates na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Justice.
1: You're welcome, Joshua.
0: Maraming salamat, USEC. At bago po tayo magtapos, batiin muna natin ng maligayang kaarawan ng aking co-host ngayong araw. Happy birthday, Undersecretary Marge Gutierrez.
1: Hello.
0: Happy 18th birthday.
1: Thank you. 18.
0: Mula po yan sa amin lahat dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Oh,
0: ayan na. Oh, si Admiral Gavan
1: pa. Oh, wow.
0: Ang mag-a-attend
1: ng ating swerte ko naman.
0: Birthday cake.
1: What an honor.
0: Yes.
1: Wow.
0: Oh, kita mo naman. Happy birthday.
1: Oh, thank you.
0: Yes.
1: Thank you.
2: And the Philippine Coast Guard of CJA.
1: Ay, salamat
2: happy
1: po.
2: Happy birthday po, USEC Marge.
1: Pwede na po mag-wish.
0: Pwede oo naman.
1: Ayan po. Thank you po. Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you, PTV family.
0: Ayun natin namin ay. As well.
1: Baka mang-ingit po tayo.
2: Prepare po ng ating PTV family.
1: Ay, yeah. Thank you. Thank you, PTV family. Mahal ko po kayo. Dito na po tayo.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Ayan, hawakan ko. Ay, samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si USEC Margarita Gutierrez.
2: At mula sa Philippine Coast Guard, happy birthday, USEC Marge.
1: Thank you.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
15: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 3 minuto na po ang nakalipas sa 1:00 ng hapon. Welcome at magandang hapon po sa lahat nating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw ng Martes, 14 ng Hulyo 2026 at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonya ng Coast Guard Public Affairs Service.
16: At ako naman si Ensign John Leroy Hodges. Samahan po ninyo kami hanggang alas 2 nitong hapon upang pag-usapan ang latest reports, accomplishments, and updates mula sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas.
15: Dito nakaraang linggo lang, mga kababayan, nakasama natin dito mismo sa live studio ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko ang Deputy Chief of Training Staff for Controllership or T6 ng Coast Guard Education Training and Doctrine Command na si Lieutenant Commander Eunice Maliao Aceron, Philippine Coast Guard, kung saan atin po natunghayan ang malaking gampanin ng CGETDC patungkol sa paghuhubog ng mga bagong opisyal at tauhan po ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga local at international trainings.
16: Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isa rin sa mahalagang sangay ng Philippine Coast Guard na kabilang sa Operational Support Command, ang Coast Guard Special Operations Force. Ngunit bago tayo dumako rito, alamin muna natin ang latest reports and updates ng Philippine Coast Guard.
15: Unahin po muna natin yung mga balitang kinakaabangan din po ng ating mga kababayan. Para po sa Coast Guard updates, narito ang mga balitang Coast Guard mula sa international stage. PCG na kilahok sa iba't ibang multinational training nang nagpapatuloy na Rim of the Pacific Exercise o RIMPAC 2026. Live po mula sa Honolulu, Hawaii. Narito si Lieutenant Junior Grade Lara Jade L. Ogatis.
3: Coast Guard Update. Servicio Coast Guard.
17: Nagsimula na ang sea-based trial ng Rim of the Pacific o RIMPAC 2026 kung saan kalahok ang Apotara Pagkina ng Pilipinas, PRP Gabriela Sila, OPV-8301.
18: Ang RIMPAC ang pinakamalaking multinational maritime exercise sa buong mundo kung saan kasalukuyang kalahok ang Philippine Coast Guard bilang kauna-unahang Coast Guard na inimbitahang makiisa sa prestihiyosong pagsasanay na ito. Sa pamamagitan ng makasaysayang partisipasyong ito, patuloy na pinapalakas ng Philippine Coast Guard ang kakayahan ng mga tauhan nito at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa para sa mas matatag na maritime security sa Indo-Pacific. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ang Aids to Navigation or ATON Recovery Exercise kasama ang United States Coast Guard, Republic of Korea at Royal Canadian Navy. Pinahusay nito ang kakayahan ng mga kalahok sa mga insidente sa karagatan upang matiyak ang ligtas na paglalayag. Nagsagawa rin ang Philippine Coast Guard ng Humanitarian Assistance and Disaster Relief or HADER Exercise kasama ang Peruvian Navy. Kabilang ang Simulated Medical Evacuation or Medevac gamit ang helicopter ng Peru at isang sail past exercise. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon, interoperability at mabilis na pagtugon sa mga sakuna. Lumahok din ang PCG sa iba't ibang specialized training tulad ng urban search and rescue, medical at triage, sea burn response, exploitation training, maritime interdiction operation, gunnery exercise, rappelling at fast rope exercises, gayon din ang joint diving activities kasama ang United States Coast Guard. Bumisita rin sa BRP Gabriela Silang ang komandante ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Hill El Gavan kung saan pinangunahan niya ang donning at o-taking ng mga bagong na-promote na enlisted personnel. Hinikayat din niya ang buong contingent na ipagpatuloy ang profesionalismo at pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa. Kasabay nito, isinagawa rin ang pagpasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary ng Philippine Consul General sa Hawaii na si Auxiliary Commodore Arman R. Talbo at pitong iba pang bagong miyembro. Samantala, nakiisa rin ang Philippine Coast Guard contingent sa pagunita ng 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award bilang pagpapakita ng suporta sa international law at sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng makasaysayang unang paglahok sa RIMPAC 2026, muling pinatutunayan ng Philippine Coast Guard ang patuloy nitong pagpapalakas ng kakayahan, pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado at kahandaan sa pagharap sa mga hamon sa maritime security, kaligtasan sa karagatan at humanitarian operations sa rehiyon.
17: Mula rito sa Honolulu, Hawaii, ako po si Lieutenant Junior Grade Larjade L. Ogatis, Philippine Coast Guard, para sa Coast Guard Update.
3: Coast Guard Update. Servicio Coast Guard.
15: Maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Lara L. Ogatis.
16: Samantala, alamin naman natin ang latest reports and updates mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Narito si Lieutenant Junior Grade Diane Angeli Vergosa. Ma'am?
3: Coast Guard Update. Servicio Coast Guard.
1: Mahok ang Philippine Coast Guard sa kauna-unahang Young Officers Exchange Program sa Da Nang, Vietnam. Pinangunahan ni Captain Alberto Ferre ang delegasyon ng PCG na mainit na tinanggap ng Vietnam Coast Guard. Bahagi ng programa ang pagpapalitan ng kaalaman at pinakamahuhusay na pamamaraan sa maritime law enforcement, search and rescue, humanitarian assistance at iba pang capacity building initiatives. Nagsagawa rin ng humanitarian visit ang dalawang Coast Guard sa SOS Children's Village sa Da Nang bilang patunay na ang kanilang kooperasyon ay hindi lamang nakatuon sa operasyon, kundi maging sa pagsulong ng pagkakaisa, kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa gitna naman ng pananalasa ng Bagyong Inday, matagumpay na nailigtas ng PCG ang 19 na individual, kabilang ang 9 na bata na natrap sa ilalim ng Tumugbok Bridge sa Miyagaw, Iloilo. Agad naman silang dinala sa Miyagaw Regional Evacuation Center. Nakiisa rin ang PCG sa mga aktibidad kaugnay ng 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, kabilang ang flag-raising ceremony sa Pag-asa Island na pinangunahan ng Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro. National Peace Walk at Music Kalayaan 2026 na ginanap sa Quirino Grandstand Luneta Park at National Simultaneous Blowing of Ship's Horn bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa pagtataguyod ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa ating karagatan. Sa pagtatapos, inaanyayahan rin natin ng ating mga kababayan na subaybayan ang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ni Jom Langgong sa Pag-asa Island tuwing Lunes at Biyernes. Tuhayan ito sa opisyal na Facebook page at social media accounts ng Philippine Coast Guard para sa mga mahalagang balita, impormasyon at mga pinakabagong update mula sa Isla ng Pag-asa. Mula rito sa News and Research Department, ako si Lieutenant Junior Grade Diana Angeli M. Vergoza para sa Coast Guard Updates.
3: Coast Guard Update. Servisyon Coast Guard.
16: Maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Diana Angeli Vergoza, ma'am. At yan ang mga nakalap na balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman tayo ay formal ng dadako sa ating interview session kasama ang isang natatanging opisyal mula sa Coast Guard Special Operations Force. Walang iba kundi si Captain Brumel Magalong, Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po, sir.
19: Magandang hapon sa lahat po.
20: Yes, sir. Welcome, sir, sa Servisyong Coast Guard. And we are very happy, sir, na napaunlakan niyo kami sa pagkakataong makasama po kayo ngayon dito sa ating programa, sir. Sir, simulan na po natin yung, kasi marami mga interesting topics and synodges, yes, na pag-uusapan natin kung Special Operations Force ang magiging topiko natin. Kasi once na marinig kasi, sir, ng ating publiko yung Special Operations Force, madalas na inuugnay agad siya sa mga matitikas at malalakas na mga personnel po ng Philippine Coast Guard. Sir, sa unang katanungan po, pag-usapan natin yung katungkulan ng SOF sa Philippine Coast Guard. Pwede niyo po ba, sir, mailahad sa ating publiko ano ang pangunahing tungkulin po na ginagampanan ng Coast Guard Special Operations Force?
19: Yes, yung Coast Guard Special Operations Force po natin, no, andyan po to provide our command a special operations capability, no. So ito po yung mga high risk mission na kailangan nating isagawa, no, mga diving operations, technical diving operations, also include the maritime security, no, if kailangan nating mag-conduct ng mga maritime interdiction, no? BBSS. Mm-hmm. And of course yung technical diving natin, to include EOD, no, yung explosive ordnance disposal capability natin. So to provide the command special operations capability, yan po ang pangunahing function po ng Special Operations Force natin.
20: Yes, sir. Na-mention niyo po, sir, technical diving. Ito yung naging laman din ng ating mga balita previously, sir, sa mga
16: isinagawa.
20: Yes, sa mga nangyaring mga insidente, sir, kung saan kinailangan yung specialization, of course, or ang expertise ng ating mga SOF. And you mentioned about maritime security also, sir, tsaka yung explosive ordnance division, sir, ng ating Philippine Coast Guard. So lahat yun, sir, under ng Special Operations Force.
19: Well, yung Special Operations Force natin is may tatlong grupo siya, no?
20: Yes, sir.
19: These are the Special Search and Rescue Group, wherein andito po yung mga technical divers natin, mm-hmm, the lifeguards, no? Andito yung mga bihasa nating mga divers. The other group is the Maritime Security, Maritime Security and Response Group, no? Andito po yung mga operators natin. These are personals that who are capable, no? Of interdicting vessels if not compliant sila. So andito po siya. And of course the Explosive Ordnance Disposal Group. Andito naman po yung mga bomb tech natin. So basically tatlong grupo ang nagko-compose po sa Special Operations Force natin.
16: So bali sir, dito po nakadepende kung ano yung mare-receive po natin na kailangan ng assistance mula sa special operations ng ating publiko sa tatlong grupo na ito na po sir.
19: That's correct, no? The SSRG, MSRG and the EUDG compose the SOF.
20: Yes sir.
16: Sir, para sa ating pangalawang tanong, this is about training and readiness po ng ating special operations. Sir, ano po yung mga paghahandang kailangan pagdaanan ng Special Operations Force bago po kayo maging ganap na miyembro ng inyong grupo, sir?
19: Yes, before you can be a member of the SOF, no, you have to undergo the what we call BUSOC or the Basic Underwater and Special Operations Course, no? In-offer po natin ito sa mga organic personnels. This is a 6-month course wherein you are tested physically, no? Kasi as we all know, kailangan physically fit talaga yung pagiging isang rescuer natin. And so with that, bago pag natapos mo yung busok natin, then you can specialize doon sa tatlong grupo natin. Mm-hmm. Of course, we have also the female rescue divers course, no? Ito yung mga para naman sa ating mga female counterpart.
20: Yes, sir.
19: Wherein pwede silang kumuha nito and they can also be a member of the Special Operations Force. Kailangan yung student natin is very well capable, no? Very physically fit kasi this is a very rigid training. As I've said kanina, and you dito na matetest talaga natin ang ating mga trainee kung hindi ito para sa lahat kasi.
20: Yes, sir.
19: Marami talagang hindi nakakatapos dito. Pero yung nakakatapos, rest assured, ito yung mga, we call it mga fragments natin, yung mga divers natin na nagko-compose sa SOF.
20: Yes, sir. And you mentioned, sir, na hindi siya para sa lahat. Kasi yung mga hindi dahil nakapasok ka sa course ay automatic magiging part ka talaga ng SOF. Kasi once matapos pa yun pa, sir, ang kumbaga magiging full-fledged ka na maging member ng SOF. And alam naman natin, sir, maraming hindi nga nakakaabot dun sa finish line based sa training natin, sir, since na china-challenge physically talaga.
19: That's
20: yung
19: correct.
20: Mga personal natin.
19: This, as I've said, this is a 6-month course, no? Mm-hmm. So, wherein the student is tested both in land and in water.
20: Mm-mm.
19: So, doon natin na nasusubok talaga kung ano yung kakayahan at ano yung determinasyon ng isang estudyante para makatapos dito sa course na to.
20: Yes, sir. Sir, kasi maraming mga kababayan natin na interesadong sumali sa Coast Guard. So, regardless kung ano pala yung naging course mo, sir, before entering the Coast Guard, as long as you have that capability na maging physically fit and makakayanan yung training ng SOF, you can be a member of the SOF, sir.
19: Well, a diver is an advantage, no? Mm-hmm. If you are a diver already, since meron ka ng knowledge, no? When it comes to diving, we'll just have to develop na lang siguro yung stamina mo, your endurance, and your physical strength para matapos mo yung course na yun.
20: Yes, sir. Thank you for that, sir.
16: Sir, na-mention niyo po, may dalawa po na like basic training sa SOF, like itong busok and the female rescue diver, sir. Bali, sa female rescue divers, dito lang po allowed, sir, ang ating mga female organic personnel na mag-join? Hindi po sila pwede sa busok or may instances rin na pumapayag tayo na may female sa busok, sir?
19: Right now, ang entry ng ating mga female rescue divers, the female rescue divers course, no? Although we have been thinking about it, no, kung paano natin i-incorporate yung female natin, pero sa ngayon naka-design kasi yung busok for a male diver, no?
16: Yes, sir.
19: And female rescue diver course is for the female diver, so wala pang female na nag-attempt or nag-enroll doon sa course na yon sa Busok.
16: Mm-hmm. Sir. Sir, para sa ating mga personnel sa Philippine Coast Guard na nakasubaybay ngayon, sir, dito po sa ating Busok training, at itong 6 months na ito, sir, bali, meron po bang taon na kailangan i-google muna ang personnel sa service bago mag-proceed sa SOF? Or right away, sir, upon graduating sa basic training ng Philippine Coast Guard, pwede na po ba agad sila magdiretso sa special operations given na kung nasa mang unit sila, sir?
19: Well, the Busok, no, is a specialization course. No, it's a prerequisite course for all, and a specialized course is designed for personnel who are seamans going to PO third.
20: Yes.
19: With that, dahil nga sa ang mga trainee natin dito sa Busok is mostly, no, mga apprentice seaman to seaman first, because ito sila yung mga bata pa, no, na pumasok sa service at gusto kagad mag-undergo ng training. We have come to a conclusion or a recommendation doon sa higher headquarters natin that if they're going to need na siguro yung specialization course nila, saka natin ibibigay yung certification nila. Kasi as I've said, this is a specialization course design for seaman first going to PO third. And hindi pa naman kailangan ng mga apprentice natin to seaman second yung certification na yon.
20: Yes, sir.
19: But as I've said, this is a very physical training, no? And as much as we want to acquire, no, or makuha natin yung ating student na mas bata pa,
20: mm-mm,
19: at mas nagagamit natin siya being a diver.
16: Yes, sir.
19: So mas nakakabuti siya para sa unit.
20: Yes, sir.
16: So para maging clear sa ating mga Philippine Coast Guard personnel, seaman second, sir, at hanggang PO third ang pinaka-requirement na makapasok sa special operations. Considering na hindi muna natin masyado kino-consider ang mga apprentice.
19: Well, that's the majority, no? That's the majority of our student, but there are some yung mga apprentice seaman natin na nagkukuwantan talaga,
16: training, sir,
19: din, nag-scuba din. So majority of the students.
20: Yes, sir. Thank you, sir. Sir, gusto nating kunin din yung pagkakataong ito na mapag-usapan yung isa sa pinaka-trending na topic recently, sir, when it comes, of course, sa ginagampan ng trabaho ng SOF. Kasi, sir, kamakailan lang, naging trending yung insidente sa Aurora kung saan may dalawang players, basketball players, na nabalitang nalunod. At isa pong tinutukoy na dahilan ay yung rip currents. So, dito sa Servisyong Coast Guard, pag-uusapan natin yan sa tulong, of course, ni Captain Magalong. Sir, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung rip currents, sir? At paano natin matutukoy ito kung nasa dagat tayo, sir?
19: Yes, yung rip current, no, is isang makitid ngunit napakalakas na agos ng tubig na mabilis na humihila palabas ng dagat.
20: Mm-hmm.
19: So, it's a channel, no? Ganito siguro yung process. Paano ito na-develop, no?
20: Mm-hmm.
19: So, explain ko muna. So, yung wave, no, going to the shore, naghahanap sila ng pabalik. Now, if maraming waves ang pumupunta ng shore, no?
20: Mm-mm.
19: So, ang tendency is naghahanap ng lagusan kaagad or daanan yung tubig pabalik, mm-mm, no? Kasi hindi niya kayang ikuan. So, doon namumuo yung rip current.
20: Mm-mm.
19: And ito'y malakas na agos, no? Na kayang dalhin kung ano yung nasa dalampasigan papunta sa malalim na bahagi ng dagat.
20: Mm-mm.
19: So, lubhang napakadelikado ng rip current kung ito ay mapunta sa lugar na ito o sa location na ito. It can be determined, nakikita natin ito sa discoloration ng shoreline. No?
20: Mm-hmm.
19: Makikita natin yung maraming waves dito sa kaliwa at kanan. But yung rip current na channel is kalmado mm-hmm siya na tubig.
20: Yes,
19: so we can identify it to that. And of course, the discoloration ng water doon sa rip current. Kasi ito, mabilis nga yung agos ng tubig, so medyo murky siya, no?
20: Yes,
19: iba yung kulay niya kaysa doon sa ibang bot.
20: Sir, nakikita din natin sa mga, kahit sa mga illustrations, na nasa dalampasigan lang talaga siya, sir. So, hindi pala guarantee na kahit nasa mababaw na parte ka lang ng dagat ay magiging safe ka. Especially kung yung area na napuntahan mo, merong rip current.
19: That's correct, no? As I've said, ang rip current ay namumuo siya. No? So, namumuo siya sa dalampasigan, from dalampasigan. Mm-mm. So, the better way siguro na maging safe is alamin mo kung asan yung location ng rip current.
20: Mm-mm.
19: And may mga babala actually, yung mga resource owner natin.
20: Yes, sir.
19: When it comes to that, kasi nilalagyan talaga nila. They are the ones who know kung asan yung mga location nito. So,
20: mm-mm,
19: maging aware tayo at tingnan natin kung saan yung mga babala na nakalagay para at least aware tayo sa surroundings.
20: Yes, sir. Based naman, sir, sa recent na mga reports, sir, yung aurora talaga, kumbaga, sir, noted siya na maraming area doon o bahagi ng dagat na may rip current or hindi talaga maayos yung kalagayan ng ating mga karagatan doon. Kasi kahit yung mga residente doon, sir, takot na maligo eh. Sa information ba, sir, ng SOF or at least sa, since na nationwide, meron tayong personnel, meron pa tayong ibang area kaya, sir, na alam or at least na meron lang tayong idea, sir, na marami or may tendency na magkaroon ng mga ganyang sitwasyon yung karagatan natin, sir?
19: Well, sa Aurora kasi, no? Because facing siya ng Pacific Ocean, so ang tendency talaga dyan is maalon talaga dyan at malalaki.
20: Yes, sir.
19: So yung rip current naman is nabubuo siya doon sa areas wherein may malalakas na alon, no? Malalakas na alon, not necessary malaki, but malakas yung alon na hindi na kayang ibalik ng dalampasigan papunta sa shore.
20: Mm-mm.
19: So namumuo yung channel.
20: Yes, sir.
19: So we can say that na kahit saan actually sa atin, as long as may malalakas na alon, nabubuo yung rip current.
20: Yes, sir.
2: Ito po, sir, yung parang paghampas ng isang malaking alon sa shoreline, sir. Yung parang may humihigop pabalik, sir. Ito po ba yun? Ito yung rip current, sir.
19: No, that's hindi siya pareho, no? Pag humampas yung alon sa dalampasigan, ang tendency babalik.
20: Mm-hmm.
2: Okay. Yes, sir.
19: Now, pag maraming alon na humahampas sa dalampasigan, ang tendency nung naiipon yung tubig doon sa dalampasigan.
2: Yes,
19: naghahanap siya ng narrow channel. Naghahanap siya ng ibang channel na kusang kailangan niyang bumalik sa tubig. That's the rip current na nabubuo.
2: So, series of waves po pala ito.
19: Series of waves. No.
20: Nakikita natin, sir, parang bottleneck siya or parang yung, ano nga, sir, leeg ng bote.
19: Mm.
20: May narrow siya na
19: yes,
20: daan.
19: That's
20: may
19: correct.
20: Parte din siya,
19: parang
20: sir.
19: Parang ganyan siya yung pagiging pattern niya. So, lubang napakadelikado po pag napasok po tayo.
20: Yes, sir. So, anong tendency na makakaya pa nung kung sino man yung lumalangoy na makaligtas
2: maipit
20: or makalabas doon sa, kung maipit siya sa rip current, sir?
19: Well, even the most veteran swimmers, no? I think mahirapan kasi as I've said kanina, ito ay kaya kanyang ibalik o ipunta sa malalim na bahagi ng dagat.
20: Mm-mm.
19: 3 meters per second. Ganun siya kalakas, no? Ganun siya ka-powerful. So,
20: yes,
19: kahit yung mga bihasa nating swimmer,
20: yung
19: mapapagod kung talagang lalabanan. Now, the best way siguro na makaalis dito is don't swim against the current.
20: No, okay, sir.
19: So, if tatangayin ka pa ilalim or papunta sa malalim na bahagi,
20: mm-mm,
19: you swim parallel to the shoreline. But mm-mm, that's the best way to get out of the channel, the current. With that, nakakaalis ka doon sa, as we said kanina, yung bottleneck na position.
20: Yes, sir.
19: Then with that, pag nakaalis ka na, then you could go to the shoreline directly.
20: Emphasize natin ulit, sir, sa ating mga listeners, huwag kalabanin.
19: Yes, because yes, with that, napapagod tayo, then comes the panic.
20: Yes, sir.
19: And if nagpapanic na po tayo, doon na po tayo medyo hindi na tama yung mga ginagawa natin. So, don't panic siguro, no?
20: Mm-hmm.
19: Don't panic talaga. Assess the situation. If mayroon lang din namang mga tao sa shoreline, then you could call their attention,
20: mm-hmm,
19: no? Para matulungan ka. And swim parallel to the shoreline para maiwasan po natin yung rip current.
20: Yes, sir. Maganda itong usapin about rip current at yung common challenges pag nasa dagat. Pero babalikan natin yan, sir, yung topic natin about rip current at sa kung ano pang pwedeng maging hamon sa mga manlalangoy natin pag nasa dagat. Matapos lamang, sir, ang ilang mga paalala. Magbabalik po ang Servisyong Coast Guard.
0: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
21: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
22: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
23: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
24: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
25: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
24: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
25: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
24: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
27: Kaalamang ASEAN.
26: Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libo-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
6: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard.
20: Tayo po'y mga balik dito sa Serbisyong Coast Guard live pa rin sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. At kasama pa rin natin si Captain Brumel Magalong ng Coast Guard Special Operations Force. Sir, balikan natin lang kahit konti yung napag-usapan natin kanina about rip current since na bago pala tayo bumalik sa ating talakayan about rip current. Papasukin muna natin itong balitang to dahil DSWD handa na sa posibleng epekto ng Bagyong Josie. Nandito po ang report ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naka-alerto pa rin ang Department of Social Welfare and DSWD na tumugon sa mga lokal na pamahalaan at mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Tropical Depression Josie. Ayon sa DSWD, inatasanan ni Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng mga regional field offices nito na ihanda ang mga specialized disaster response equipment tulad ng mobile command centers, mobile kitchen, water trucks at mga water filtration machines. Batay sa pinakahuling tala ng ahensya, nasa higit 4 na milyong family food packs na ang nakaproposisyon sa iba't ibang bodega sa buong bansa. Bukod dito, ay mayroon ding halos 500 milyon na halaga ng iba pang food items at 665 milyon naman na non-food items na maaaring gamitin sa agarang pagtugon sa kalamidad. Kasunod nito ay ang panawagan naman ng DSWD sa publiko na manatiling alerto at makipag-ugnayan sa kanikanilang LGU habang binabantayan ang galaw ng tropical depression. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Senior Correspondent Mary Ann Bastasa. At tayo po'y nanunumbalik dito sa Serbisyong Coast Guard. Again, kasama pa rin po si Captain Brumel Magalo ng Special Operations Force. Sir, kanina bago po tayo nag-break, yun po napag-usapan natin ay tungkol sa itong nag-trending na rip current. So balikan lang natin, sir, huwag kalabanin ng kung sino mang nasa dagat sakaling maipit sila dun, sir, sa rip current.
19: That's correct. Huwag natin kalabanin yung agos, no? Malakas. Pwede ka bang dalhin sa malalim 10 to 30 meters palalim sa dagat. So, mapapagod po tayo pag ganun. So, huwag natin kalabanin. Huwag magpanic.
20: Mm-mm.
19: We swim parallel to the shoreline para makaalis po tayo doon sa area na yun.
2: Yes. So, mula po, sir, dito sa ating shoreline, about ilang metro po, sir, ang bago mawala. Let's say itong sea rip current, sir. Oras sa bumalik ito sa karagatan, sir. Ilang metro po mawawala?
19: Yes, nagdidepende po sa laki ng rip current, no? But as I've said, 10 to 30 meters kaya niyang dalhin ka doon sa malalim na bahagi. So malalaman naman po ng victim natin 'yan kasi hindi na siya inaagos, no? Hindi na siya dinadala doon sa malalim. So with that, pwede na siyang lumangoy parallel to the shoreline.
20: Mm-mm. So hindi pa basta-basta, sir, kasi ilang seconds lang. Pwedeng nandoon ka na sa ilang 10 times 3 na pwedeng maging layo
19: that's
20: na
19: correct.
20: Metro, sir.
19: And that's the danger. Yun yes, yung sir. Mapanganib doon. Kasi with that, doon nagpapanik yung tao. So yes, presence sir. Of mind siguro kailangan.
20: Yes, sir. Kailangan talaga ng thorough integration ito, sir, sa ating mga manlalangoy, lalo't yes, hindi pa talaga kabisado yung lugar kung saan sila lumalangoy. And since napag-usapan natin, sir, yung tungkol sa mga resorts.
2: Yes, sir. Sir, panahon na naman ng tagulan. At kahit maulan, hindi pa rin nawawalan ng tao sa mga resorts. Like beach, swimming pools, and sa mga falls natin, sir. Sir, ano ang mga dapat nating isaalang-alang upang maging ligtas po tayo sa mga panahon ito?
19: Well, huwag siguro natin i-compromise yung safety natin.
20: Yes,
19: no?
20: Sir.
19: napakahalaga po ng safety natin. Hindi po natin pwedeng sabihin na may lifeguard sa resort na pinupuntahan natin, magpapakampante na tayo, no? So look out natin yung sarili natin. Wag natin i-compromise yung safety natin, and we assess kung ano yung capability natin when it comes to, especially when it comes to tubig po, no?
20: Mm-mm.
19: Kasi mapanganib po ang dagat and unpredictable po siya. So ang ating Special Operations Force po, no, ng Philippine Coast Guard po, eh andyan po para tumulong, no, sa ating mga kababayan when they want to be educate, no, para maturuan sila, to educate them when it comes to that, especially on water related trainings.
20: Yes, sir.
19: That's why we are conducting, actually our Special Operations Force is reaching out right now, not just to our local government units, to include universities and colleges, no, if they could incorporate, no, asking them if they could incorporate in their program on instruction siguro those lectures when it comes to water safety awareness, no. Andyan po yung SOF natin, handa pong tumulong at pumunta po sa kanila para magturo po.
20: Yes, sir. Kayo mismo, sir, pumupunta sa mga area na yan, sir, once ni-request nila yung expertise
19: yes, po ng SOF. Yes, ma'am. Kami po, ma'am, yung Special Operations Force natin. Para lang po ma-educate, no?
20: This, yes, sir.
19: Information sharing para ma-aware ang ating students, no?
20: Yes, sir.
19: Especially the students, because as I've seen, sila yung pumupunta sa mga areas, nagkakaroon sila ng mga activities.
20: Yes, sir.
19: So maganda kung meron silang mga ganung trainings na
20: yes,
19: at least alam nila na if they can't swim, then at least they know na it's dangerous there at iiwasan nila.
20: Mm-mm.
19: So maybe that would help, no? That would help.
20: Yes, sir.
2: Or much better, sa early age pa lang dapat talaga tinuturuan na maglangoy, sir.
19: That's correct also, no? Because as I've said, yung skill mo yan. Eh.
20: Yes, sir.
19: Pag na-acquire mo at a certain age, at an early age, hindi mo basta-basta nakakalimutan yan. No?
2: Yes,
19: so, kung maturuan natin ang ating mga anak, pamangkin, mga bata, na to know that skill set, to acquire that skill set, swimming and water survival at an early age, much better.
2: Very big advantage.
20: Sir, na-mention po ninyo, sir, na pwedeng mag-request at least yung mga schools sa mga offices natin, sir, especially sa Special Operations Force, nitong mga kagaya nito na training. So, sir, saan nga natin makikita yung ating mga teams ng SOF, sir? Para at least alam ng mga Tagaluzon, Visayas at Mindanao, sir, na meron tayo mga SOF anywhere, sir.
19: Well, our Special Operations Force, no, yung personnel natin, is located sila sa mga districts natin.
20: Mm-mm.
19: And doon sila. Ang aming headquarters is nasa Coast Guard Base Parola, but we are scattered all over the Philippines through our district. So mayroon tayong mga SOF personnels doon sa mga districts natin, and they could contact them there, no? Sa mga districts natin or pwede sa mga stations natin, na mayroon din tayong mga SOF personnel doon sa mga stations natin.
20: Yes, sir. At ito, sir, hindi lang naglilimit sa mga schools ang pwedeng mag-request, kasi kahit any agencies of the government, sir, kahit anong opisina, mapapribado man, sir, or pang gobyerno, pwede, sir.
19: We've been doing that, ma'am, no? We've been conducting water trainings to our local government units, to our partner agencies, our counterparts. We have been conducting that ever since, no? Andyan po yung SOF natin, nagkakonduct nun. So we're just reaching out para lang mas lumawak po yung kaalaman,
20: yes,
19: para,
20: sir,
19: sa lahat, no?
20: And even, sir, nakita natin mga other branches of service dumadayo sa Coast Guard para ma-equip sa mga skills na kagaya nito, sir. Sumasali sa mga courses na ino-offer ng Philippine Coast Guard.
19: Yes, ma'am, and we are open.
20: Yes,
19: no?
20: Sir.
19: Open po tayo doon sa mga partner agencies na ganyan. The same with them, no? Nag-o-offer din sila ng mga courses nila para sa atin.
20: Mm-mm.
19: And with that, kinakascade naman natin yung kaalaman natin na nakukuha natin sa kanila,
20: yes,
19: para,
20: sir,
19: doon sa personnel natin.
20: Yes, sir. So with this, sir, since na meron ang bilis ng panahon, ang bilis,
19: yes,
20: ng oras actually na nagkasama tayo dito. Pero gusto natin kuhanin yung huling pagkakataon nito, sir, na makapag paabot po kayo ng mensahe sa ating publiko, sir. Lalo't alam na ng ating mga kababayan hanggang saan nagtatrabaho ang Special Operations Force, sir.
19: Yes, first of all, I would like to say thank you for the opportunity, no? sa pupumuno po ng ating komandante, no, Admiral Ronnie Hilgaban, at sa aming force commander, no, Commodore Jimmy B. Naisod. Papasalamat kami sa Special Operations Force to have this time na ma-explain po sa ating mga kababayan kung ano po yung SOF natin. Mm-hmm. And again, ulitin ko lang, let's not compromise our safety. No? Look out po natin yung sarili natin. So, planned, huwag yung ura-urada ng mga lakad siguro. Mm-hmm. You plan, kung mayroon kayong planong lakad, alamin po kung anong resort o okay yung resort. If may lifeguard na present, it will boils down na huwag natin compromise po yung safety natin. Mm-hmm. Thank you po.
20: Yes, sir. With this, Captain Brumel Magal.

0: pwersa, of course, ng Philippine Coast Guard. So, ulit, sir, maraming maraming salamat, sir, sa inyong panahon na iginugol sa atin.
1: You're welcome.
0: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 5 minuto or 45 minuto ang lumipas na po sa alauna ng hapon at nandito na po tayo sa final stretch ng ating programa sa Servisyong Coast Guard. And sinadyas maganda yung nakuha natin na message kay sir, no? Kasi kadalasan yung makababayan natin, once na nandun sa mga resorts, nandun sa mga beach resorts at kung saan mga leisure area,
2: yes, ma'am.
0: Kumbaga nandun sila na, ah, basta may lifeguard, safe tayo. So sa message na sinabi ni Captain Magalong, dapat ikaw mismo sa sarili mo yung lookout mo ang sarili mo.
2: Tama.
0: Mas mainam na nag-iingat ka or at least meron kang kakayahan to survive sa kagaya niya kasi when it's too late, wala na, hindi na mo mababalik yung panahon eh.
2: Yes ma'am, especially sa mga nakatatanda natin.
0: Correct.
2: Nakasama sa mga resorts. Always look out sa mas mga nakababata nakasama.
0: That's why we encourage ulit po yung ating mga kababayan, hindi lang po sa Coast Guard naglilimit yung training ng Special Operations Force. Kayo po, kung gusto nyo maging equipped sa kagaya nito ng mga skills, especially kung survival, no? At ang kaligtasan ng ating mga sarili, pwede po kayo mag-tap anytime. Nationwide po, merong Coast Guard Special Operations Force na handang tumulong sa inyo anytime of the day. At dito na po tayo magtatapos sa ating programa sa Servisyong Coast Guard. And sinadyas may announcement ka?
2: Yes po, meron po tayong gaganapin na race category. So Philippine Coast Guard 21K Challenge. Ito po ay gaganapin sa Som Nuclear Power Village sa Bagak, Bataan sa darating na September 13, 2026. Yan, makilahok po tayo dito, especially sa ating mga personnel ng Philippine Coast Guard.
0: Mm-hmm. Takbuhan na naman to.
2: Abangan po natin. Takbuhan ito, ma'am. 5 kilometers, we have 10 kilometers, and of course, yung 21 kilometer natin na race.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Ensign Hodges. At bago pa tayo magtapos, nagpapasalamat din po ang buong Philippine Coast Guard family sa Radyo Pilipinas family sa pag-accommodate po sa atin dito sa inyong studio mismo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kay Sir Alan Alanigue at sa ating technical team. Nagpapasalamat din po tayo sa Coast Guard Special Operations Force sa pagpapadala kay Captain Magalong, headed of course by Commodore Jimmy Naisod, Philippine Coast Guard.
2: Thank you, sir.
0: Coast Guard Public Affairs Service sa pamumuno po ng aming commander na si Commodore Noemi Kayabyab, Philippine Coast Guard, ating pong spokesperson. At sa pangalan po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hill L. Gavan, maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras dito sa mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Sa huli po, ito po si Lieutenant Junior Grade Francis Doren Balboa Baterbonia.
2: At ito naman si Ensign John Leroy Hodges.
0: Hanggang sa susunod ng linggo o sa susunod na linggo, dito pa rin po sa Servisyong Coast Guard.
3: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 11 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Sports activities, malaki ang magagawa para mailihis ang mga kabataan sa pagkababad sa mga online games ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara. Mula Malacañang, may ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iniwala si Education Secretary Sunny Angara na kailangan ma-redirect ang lakas at atensyon ng mga kabataan mula sa paglalaro ng online games tungo sa mga pisikal na aktibidad. Sa ambos interview sa National Academy of Sports Learning Center at Training Center sa Capas, Tarlac, sinabi ni Angara na malaki ang magagawa na mahubog ang mga bata sa larangan ng sports para mabawasan ang atensyon ng mga ito sa paggamit ng computer.

0: Games. Mahalaga na mabaling at magamit na riyan lakas ng mga bata at mabuting ituon ito sa panakasan sa halip na hindi nagagamit dahil nakaupo lamang habang nakatuon sa paglalaro online. Magandang halimbawa niya ang mga mag-aaral sa NAS na bata pa lang ay nahubog na sa panakasan. Isa na dito ang pinsan ni gymnast gold medalist Carlos Yulo na si Luke Navalta na ang umikayat sa mga kapwa niya kabataan na ma-engage din sana sa panakasan hanggat maaari. Narito sunod ang bahayag ni Deputy Secretary Sani Angara at 17-year-old gymnast na si Luke Navalta.
1: Kailangan i-redirect yung, i-rechannel yung energy niya to positive activities. So, you know, imbis na not plugging computer games, siguro physical activity is good for the youth.
2: I would like to engage you sa mga sports, encourage you po sa mga sports para hindi lang po tayo na naka-cellphone dyan, nakailatag po dyan. Kailangan din po natin gumalaw at makakapag-build po ng bright future pa natin.
0: Mula sa lalawigan ng Capas Tarlac, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa katatanggap na balita, Senador Rodante Marcoleta nakabalik na sa PNP General Hospital mula sa Philippine General Hospital. May live report si Dayan Layar.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Yes, sa Omar, eksakto ala 1:33 ng hapon nang makabalik yung PNP coaster na sinasakyan ni Senador Rodante Marcoleta dito sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ito'y matapos na sumailalim sa medical examination ang senador sa UP Philippine General Hospital sa Maynila. Nabatid na inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP na dalhin si Marcoleta sa UP PGH para masuri ang kanyang kondisyon. Inatasan naman ng Sandigan Bayan si Dr. Gerardo Legaspi, ang direktor ng UP PGH, na magsumite ng report sa kanila sa July 15. Matatanda ang sinabi na ng PNP na maari nang makalabas ng PNP General Hospital si Marcoleta at mailipat sa ibang pasilidad sakaling matapos yung kanyang antibiotics para naman sa sakit na mild pneumonia. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Depensa handa sa posibleng pagharap ni OBP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez bilang testigo sa impeachment trial. Si Luisa Erispe sa balita.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Inaasahang haharap ngayong araw bilang testigo sa impeachment trial si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, matapos nga itong ipagsabpina ng prosekusyon. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, handa sila kung haharap si Lopez bilang witness at kung kinakailangan ay i-cross-examine din ng depensa si Lopez. Pero giit naman ni Poa, dadaan lang si Lopez sa cross-examination kung may kailangang linawin o klaruhin sa anumang magiging testimonya niya. Sa ngayon, maituturing naman anya na regular witness si Lopez. Bagamat siya ay nasa panig ng Vice Presidente, hindi pa umano ito kwalipikado na maging hostile witness dahil kailangan pa itong hiningin at ipa-qualify sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Samantala, House Prosecutor, binatikos ang kampo ng depensa na idaan sa teknikalidad ang cross-examination sa kanilang testigo. Mula kamera, may ulat si Melanie Baldoso Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Yan na ang best nyo, galingan niyo pa ng onte. Itong naging matapang na rest back ni House Prosecutor Terry Ridon sa kampo ng depensa matapos nilang questionin ang ilang teknikalidad sa isinagawang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Giit ni Ridon, anuman ang dahilan ng teknikalidad ng depensa, hindi nababago ang katotohanan ng pagbabanta ng pangalawang pangulo at nananatiling matatag at hindi natitibag ang testimonya ng kanilang testigo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
8: Ang pinag-usapan pa rin po natin dito, yung pumbanta ng pangalawang pangulo sa pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ko nagbabago yun.
7: Gunaltahan din ni Ridon ang depensa sa pagpilit na may kamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng DOJ at NBI sa banta ni VP Sara. Tinawag din ni Ridon ang mga hirit ng kabilang palig na no-brainer. Giit ni Ridon, pinatutunayan na ni NBI Director Attorney Jeremy Lotto na ibinalik ng DOJ ang kanilang unang ulat dahil sa kakulangan ng dokumento isang patunay na dumaan ito sa tamang proseso at walang pampolitikang panghihimasok mula sa Malacañang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Yan ang ating balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
16: anytime, anywhere.
4: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
18: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
22: 2 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon.
21: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
22: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. Ngayon po ay day 5 na, July 14, 2026. Araw po tayo ng Martes. Bago po natin dakuhan ang Senado, magkaroon lamang po tayo ng kaunting recap. Kahapon po medyo mahaba yung naging pagdinig sa day 4. Ito po ay matapos nga ipresenta ng prosecution yung kanila pong testigo sa pamagitan po ni Attorney Lotok. Si Attorney Jeremy Lotok ay sumalang po kahapon at syempre nagkaroon din po ng cross-examination sa panignaman ng depensa. Ilan sa mahalagang punto na sinabi po nitong si Attorney Jeremy Lotok, batay po sa kanyang testimonya, ay masasabi niya raw na seryoso at totoo ang banta ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple o ang first couple na sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez, dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po ay matapos na kanyang sabihin na ilan daw po sa kanilang mga kinonsider ay yung manner ng pagkakasabi ni VP Sara ng pagbabanta niya. At bukod po yan ay yun daw pong tinatawag nga na kakayahan. Mayroon daw po bang kakayahan? Or ito po ay may kakayahan na isagawa ito pong pagbabanta. At bukod po dyan ay na-establish din po yung kanyang kanyang credibility, no? Bilang siya po ay isang hepe, no, ng cybercrime ng National Bureau of Investigation. Mamaya po, itutuloy po natin yung ilan pa sa ating mga nakalap dito, no, na mga impormasyon batay po doon sa kanyang testimonya kahapon. Pero isa sa mga tumatak sa akin ay ito hong sinasabi niya na determined at nakikita niya na fuming mad. Oo, ang vice presidente, yung nature ng instruction nito at yung relationship between parties. Okay? O sige. At nasa kabilang line na natin si Luisa Erispe. At yun daw pong cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosecution inaasahang matatapos ngayong araw.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Jamie, tiniyak nga ng depensa ni Vice President Sara Duterte na matatapos sila sa cross-examination sa witness ng prosecution na si NBI Jeremy Lotok ngayong araw. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, kung hahaba man ang paglilitis, nakadepende ito kung magkakaroon ng redirect at recross. Pero sigurado silang matatapos ang pag-usisa ng depensa sa testigo ngayong araw. Kahapon, matatandaan na sinabi ni Attorney Mark Vinluan, Counsel for Defense, na nasa kalahati pa lang ang cross-examination kay Lotok at humiling ito sa korte na sana ay huwag paikliin ang pagkakataon na marinig ang panig ng bise sa pamamagitan ng cross-examination. Siniguro naman ng impeachment court na itutuloy nga ang cross ngayong araw. Samantala, ayon naman kay POA, ang pinupuntungan nila sa examination kahapon ay kung nagkaroon nga ba ng investigasyon ang NBI hinggil din sa mga umano'y threats na natanggap ng bise at ng kanyang pamilya. Ito nga ang isa sa dahilan bakit hasang natanong kung biased umano ang NBI. Pagdating naman sa pagquestion sa mga typographical errors at maling mga docket numbers sa mga dokumentong naka-attach sa articles of impeachment, ipinauubayan na umano ng depensa sa impeachment court ang interpretasyon kung malakas ang ebidensya o hindi ng mga artikulo. Hindi naman na pinatulan ng depensa ang hirit ng prosecution na kung ito na umano ang kanilang best sa pagtatanong dahil para sa kanila mas mahalaga ang paglitis. Jamie, sa ngayon naman sinabi ng depensa na posibleng ang dumating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. Tinanong naman kung ano yung magiging pakay niya dito, kung ito nga ba ay meeting din kasama ng kanyang defense team tulad ng nakaraang pagbisita niya sa Senado. Pero ayon nga kay POA ay hindi naman idinetalye ng bise pero nais niya ring suportahan ang kanyang staff na posibleng ang humarap sa impeachment trial ngayong araw. At yan muna ang latest mula rito sa Senado sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. At isa sa magandang punto siguro ng prosecution din kahapon ay yung relevance naman noong cross-examination nga. Okay, sige, alamin po natin ang kaganapan, pinakahuling kaganapan dyan po sa Senado naroon, si Nympha Asuncion.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
1: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, Jamie, nagsisimula na nga itong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging roll call dito sa pagpasok ng mga senador ay 19 na senator judges yung present dito sa paglilitis ngayong araw. Sa ngayon ay nakasalang na si sa cross-examination ng depensa si NBI Regional Director Jeremy Lotok at inaasahan ngayon nga ay gaya na sinabi ni Luisa kanina, inaasahan ngayon ay matatapos na yung pagtatanong sa kanya kaugnay nga dito sa tinatalakay pa rin na Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Sunod naman yan ay inaasahan din na ngayong araw ay maisasalang na sa witness stand si OVP, si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Kanina ay nakita na nga natin siyang dumating dito sa Senado bilang pagtugon pa rin yan doon sa sabina na ipinadala sa kanya ng impeachment court. Narito at pakinggan natin yung nagaganap sa ikalimang araw ng paglilitis na laban kay Vice President Sara.
2: Appropriate transcription, which are both part of the Articles of Impeachment and Annex G9.
5: Presiding officer will allow it. Witness may answer.
2: So the question is, can you confirm for certain that these statements or any part thereof happened in real life?
6: Can you give me the timestamp, Your Honor, para ma-compare ko siya?
2: Timestamp 51-07.
6: Your Honor, if I may refer to my notes.
5: Sir. You may do so, sir.
6: Anong timestamp, sir?
5: 51-07.
2: To help this Honorable Court, Your Honor, it appears on page 84 or more or less of the Articles of Impeachment Annex G9, Your Honor. This is the transcription of Agent John Mark Kalilong dated December 26, 2024. For the record, Your Honor.
5: Noted.
6: Timestamp it.
2: Show it. Your Honor, in the interest of time, can we show confront the witness with our own copy?
5: Your own copy of what, counsel?
2: Of the Articles of Impeachment, Annex G9, Your Honor.
5: Well, counsel, assisting counsel for the prosecutor is there. If in case there are any problems, kindly confirm if indeed that is the document being shown to the witness.

0: sa bawat tanong, sa ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage. Yeah.
1: That is page 14 of the affidavit of transcription.
2: Page 14.

0: ng isang isa sa pinakamataas na posisyon ng Pilipinas at hindi natin ito i-address, hindi natin i-re-regulate, eh pwede na rin po pala itong gawin ng kahit na sino. Remember, Your Honor, Vice President is kinukonsider ho natin na model bilang public official. So tinitingnan po natin siya kung ano yung actuation siya sa public, kung ano yung pakikipagrelasyon niya sa ibang public official. So again, Your Honor, nung makita ho namin yan, may effect po eh sa mga tao. Kung ang Vice President kayang gawin yan at wala namang nangyari, gawin na rin natin yung iba. Yung ini-explain ko nga kahapon, may pattern, may consistent siya, and the fact na bold yung mga statement, pupugutan ng ulo, this country will go to hell because the person na nakaupo is hindi marunong maging presidente, yung mga factor ho yun, finactor in namin. Pag nakita ito ng taong bayan at walang kilos na ginawa yung gobyerno, parang domino effect po yan. Pwede na. So, sunod-sunod na. Alam naman po natin ang nangyayari sa social media. So, nakita namin na dangerous to. Alarming siya. So, definitely, nung nag-imbestiga ng NBI at nakalap niya lahat ng kinakailangang ebidensya, yung findings po namin, kasama po doon yung inciting to sedition.
1: Is it safe to say na yung pinaka-core nito is that when it falls under that category na it somehow steers public uprising?
0: Definitely, based on our investigation.
1: Yun
0: yes,
1: po yung
0: sir.
1: Core, would
0: yes,
1: you say?
0: Sir.
1: And do you use the same methodology as you use doon sa grave test? For example, yung four stages na binanggit po ninyo, identification, collection, analysis, legal evaluation, yung elements na binanggit nyo yesterday, yung factors considered, delivery, literal meaning, nature, relationship to the parties, blah, blah, blah. Ito ba?
0: Yes, sir.
1: Same?
0: Opo,
1: same.
0: Kasama po yan sa analysis namin. Ano yung epekto nito sa publiko pag ito yung naging norms na natin.
1: So this is the same na ginamit po ninyo?
0: Yes, sir.
1: And last but not the least, Your Honor, Mr. Witness, for purposes of investigating itong inciting to sedition, may we clarify, because it was, I don't know if Senator Bongo made mention about this. To clarify lang, is it necessary that someone was actually incited? Yun po ba? Just for purposes of investigating itong inciting to sedition, is it necessary that someone was actually incited para mag-fall dito?
0: Well, ang basis po namin, yung People versus Nabong, if I'm not mistaken, in order to be seditious, yung speeches, it is not necessary na mayroong actual sedition. The law also penalizes or punishes those statements na mag-i-encourage to overthrow the government or to steer the people against the government or to disturb the peace of the community or to undermine public safety and public order.
1: Thank you for the clarification. Thank you, sir.
0: Mr.
2: Senator Judge Ejercito, thereafter Senator Judge Villar, Mark. What is your pleasure, sir?
3: Yes, thank you, Mr. Presiding. For just one question.
2: You may proceed, sir.
3: Nabanggit mo kanina yung ano, no, yung admission against interest. Maaari po ba niyong ipaliwanag para mas maintindihan po ng nakarami? At why did you rely on this, if ever, ito pong admission against interest?
0: Yes, Your Honor. Maalala po natin yung November 2023, yung utterances niya, na that she had already contracted a person to kill the president, the first lady, and the former speaker, and that she instructed to be relentless. Itong utterance na to, instead na i-deny niya, which is definitely it should be denied kasi that's against her interest, instead na i-deny niya po iyon, nung November 26, the video, nung tinanong siya openly and in public, kung sinabi niya yon, ni-reiterate pa po niya, Your Honor. In fact, inadmit po niya na, oo nga, may kinausap akong tao tungkol dyan. And in fact, sabi niya, may krimen ba? Ano ang nakikitang krimen doon sa may kinausap akong tao na pag namatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Speaker, patayin mo si Lisa Marcos.
3: Was this, ano, ito pong sinasabi niyong admission against interest, was this considered in your investigation?
0: Yes, Your Honor. Kasama po yun. Yun nga yung naging basis namin na aside doon sa sa utterances niya na no joke, no joke, kasi mukhang hindi yung no joke, no joke, sufficient na ba na talagang seryoso siya. Nung makita ko namin yung video na nireiterate pa niya at nag-admit siya, we concluded na seryoso ang Vice Presidente nung in-utter niya yun.
3: Thank you. No further questions, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Senator Judge Ercito. Senator Judge Mark Villar, you have 2 minutes, sir.
4: Thank you. Just a brief question for the witness. You mentioned...
0: Opo, Your Honor.
4: Thank you. You mentioned earlier that there are many factors that come into play when you decide whether or not to file charges regarding grave threats.
0: Opo, yes, Your
4: Honor. Are many factors in how you decide what constitutes a grave threat.
0: Yes, Your
4: and
0: Honor.
4: And I wanted to know what... weight do you give those factors? Are there certain aspects of a grave threat that you put more importance on? Whether it's the type of threat or who the threat is made to? What does the NBI give more weight to a certain element?
0: Yes, Your Honor. It's a convolution of these factors na kinonsider namin. Una, yung delivery or manner in which the utterances were spoken, which is sabi ko nga, nasa atmosphere na kung saan furious and fumingly mad yung Vice President nung sinabi niya yon. And then, aside from delivery and manner, kinonsider namin yung literal meaning nung statement, which is on its face, makikita natin na even before the press conference was held on November 23, 2024. In fact, even before the questions was thrown by Francis Maui to the Vice President had already contracted.
4: But what do you give the most weight to? I'm aware that you have different factors that come into play. Is there a specific? Because binanggit nyo po yung, halimbawa, meron kayong 2 tests for grave threat. Binanggit nyo po kahapon. I just wanted to know what is the basis for, or if there is a hierarchy in the level that in all these elements, if there is a hierarchy, but is there a hierarchy in those whether or not when you decide on whether or not to file charges of grave threats,
0: Your Honor, it's a combination ng lahat po na factor po
4: So nothing is given more weight than not one in your past experiences. Everything is equal, all these factors that you've mentioned.
0: Well, in this case, yung literal meaning, at the same time, yung nature ng instruction.
4: Is it more of the type of the actual threat, if it's a death threat, or if it's a, halimbawa, kung sasabihin niya, whether it's a threat, of, is the gravity of the threat a factor, or is it who the threat is made to?
0: Yes, Your Honor.
4: That triggers your investigation more. I mean, what is there a factor that you place more weight to, or that you place more weight to when deciding whether or not to file these charges?
0: Yung status ho ng nagsasabi nun?
4: When you made the decision, I was curious as to what factors did you put the most weight to?
0: Yung nature of the instruction as well as yung the fact na may kinausap na siya bago pa man siya tanungin. Yung po yung dalawa na yun, sir.
4: And these are defined, are these defined in any legal, or this is just purely the discretion of the NBI, or is there a particular definition in the law that would create a hierarchy of?
0: I would say it satisfies the elements of grave threats, Your Honor.
4: Okay, but it's not necessarily defined in the law. A lot of it is open to interpretation of the NBI.
0: Yes, Your Honor. Based on facts, nakita ho namin. Papasok ba yung elementong ganito, elementong ganyan, elementong ganon. Nung nagkaroon kami ng findings, nirefer namin si DOJ. DOJ, sir, ito ang findings namin. Ano po masasabi nyo? Then nag-issue ho ng certification ng DOJ at ang sabi ng DOJ, certified all of the elements required for the crime charge is complete. So pwede na tayo mag-proceed sa preliminary investigation.
4: Yeah, thank you. Importante po kasi na ma-define po natin kung ano po yung grave threat, kung ano po yung... And I just want to know what latitude does the NBI have in deciding whether or not to file a charge of grave.
0: Yes, Your Honor.
4: Thank you very much, sir.
0: Opo, thank you, Your Honor.
2: Thank you, Senator Judge Mark Villar, counsel for the respondent.
5: Just have last few questions, Your Honor.
2: Apologies. Senator Judge Irvin Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have no more than 2 minutes.
6: Thank you. Just one quick question to our witness. Inciting to sedition po yung kinaso ninyo.
0: Opo.
6: Tama. Pero hindi ba nagbo-border ito yung inciting to sedition to propaganda? Kasi po ayon po sa diksyonaryo, propaganda is a form of communication that aims to shape the people's belief, action, or behavior. Na you say something para udyukan yung tao, para magalit. So, nagbo-border ito between propaganda and inciting to sedition. What made you say that this is inciting to sedition yung pinagsasabi ni Vice President Sara Zimmerman Duterte?
0: Again, Your Honor, we consider the elements ng inciting to sedition, one of which is yung whether the speeches disturbs the community. And then in-explain ko na po kanina yung mga comments. At the same time, yung responses ng recipients, gaya ng several government agencies and the President himself, as well as the Speaker of the House. And then, Your Honor, whether it would undermine public safety and public order, which is malinaw ho dun sa comments at reaction ng ating government agencies like the PNP, like the National Security Council, at ganun din po yung Presidential Communications Office. So, pinapakita ho nila doon na alarming yung situation, it's an active threat, at the same time, it's a matter of national security, at hindi ho ito dapat palampasin. In fact, may classification pa nga yung ibang agency natin na yung kinausap is assassin. Both the PNP and the PCO, sir. So, sila ho, nakalampag ho sila itong mga government agency na to doon sa utterances na ginawa ng Vice Presidente. So, aside from that fact, nakita ho rin namin yung comments from social media platforms na meron ho talagang nabubuong magiging kaguluhan. Although, sabi ko nga po kanina, yung comments sa mga Facebook at social media platforms, hindi na ho namin nakasama sa affidavit of investigation po namin, Your Honor.
6: All right, thank you, Mr. Witness.
2: Thank you, Senator Judge Irwin Tulfo. Counsel for the respondent, for the continuation of your cross, I heard you say...
5: Last few questions, Your Honor.
2: After the cross, before redirect, we shall pause for a 15-minute break. Counsel for the respondent may proceed.
5: Attorney Lotok, does a Filipino citizen have the right to express dissatisfaction with our government?
0: Definitely, sir.
5: This is part of freedom of speech, correct?
0: Yes, sir.
5: And as long as we do not commit an act to overthrow the government, this is allowed, correct?
0: It depends, sir, kung magfo-follow siya sa inciting to sedition, okay, sir.
5: But in that press con, did VP Sara directly urge the public to overthrow the government?
0: There was no... there was no such kind of a statement, but there was a sort of tendency because of those utterances.
5: All right. She merely voiced out her personal opinion during the press con, correct? Opinions during the press con.
0: I cannot answer to that, Your Honor. Based doon sa nakaalap namin kung ano hong nandito.
5: That's okay. So, and just like any other ordinary Filipino who has the freedom of speech, she should be allowed to do that, correct?
0: Yes, sir.
5: Unless we are under martial law again, she should be able to speak, correct?
0: I cannot speak kung yung situation na yan. That's hypothetical, sir.
5: Nothing further, Your Honors. Okay.
2: Thank you, Counsel for Respondent. Again, as stated by the presiding officer, wala pa kayong balak mag-break talaga? Senator Judge Soto, let's give way to seniority. Thereafter, Senator Judge Pangilinan. You may proceed, sir.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer. This will be very quick. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching, naliligaw doon sa discussion of grave threat and inciting the sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness?
0: Sir, wala pa hong, as far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa ho sa court, Your Honor. Nasa preliminary investigation pa lang ho yung case natin.
7: So, pero sa regular courts sinafile, di ba?
0: Yes po. Opo.
7: Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba?
0: Opo, Your Honor.
7: At saka other high crimes.
0: Yes po, Your Honor.
7: Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba?
0: I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na...
7: Pero hindi yun ang main charge, di ba?
0: Yes,
7: Your Honor. Betrayal public trust.
0: Opo.
7: Sige, kasi naliligaw ako eh.
0: Thank you po, Your Honor.
2: Thank you, Senator Judge Soto. Senator Judge Pangilinan?
8: Yes, very quickly lang dahil napag-usapan ito since nag-umpisa tayo ng hearing. Yung authenticated video ba, AI?
0: No, sir.
8: Ito ba, fabricated?
0: No, sir.
8: It's ito ba, spliced?
0: Hindi po, sir.
8: So, in other words, yung video ay accurate.
0: Yes, sir.
8: And representation of what happened.
0: Authenticated.
8: Kasi yes, dalawang linggo na nating dinedebate kung i-admit ba o hindi, o et cetera, et cetera. Hindi naman din sinasabi ng prosecution na altered or spliced, or yung defense, altered or spliced. Tama?
0: Yes, sir. Obviously.
8: Okay. Yes, go ahead.
0: Well, obvious. One of the ways to identify whether AI siya o hindi, isa ho doon yung tinatawag naming visual analysis. Number one, yung human anatomy anomalies. So pag yung merong asymmetrical facial feature, pag merong unnatural positioning of hands, pag merong tinatawag...
8: Nagiging anim o pito yung daliri, gano'n.
0: Opo, Your Honor. And then, kinukonsider din ho namin yung tinatawag naming temporal artifacts doon sa visual analysis. Meaning, kung sa one frame, ito ang condition, then pag tinuloy-tuloy mo nang i-play, minsan mawawala yung buhok, mawawala yung rilo. So wala hong ganon na mga circumstances na
8: natin. So for the record, lahat ng mga video na pinakita natin dito sa impeachment court, na pinakita ng defense at ng prosecution, lahat yun authentic.
0: Yes,
8: for
0: Your
8: the
0: Honor.
8: Record, no?
0: Yes,
8: Your Whether Honor. The witness or at least both. Okay. Just to put it also on record na dito sa mga sinulat, kasi nung nag-imbestiga kayo, sumagot yung lawyer, di ba? Ni Vice President Sara. Itong dated saan ba yun? Annex I, sorry. No, Annex J. Yung Annex J, sinasabi, sumagot yung Vice President, yung abogado ng Vice President, no, na our client vehemently denies Annex K having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the revised penal code in relation to so forth and so on. Since your office acknowledges, kayo yun, ano?
0: Apo.
8: That it has access to publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
0: Yes, po.
8: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
0: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
8: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense na hindi grave threats ang nangyari.
0: Yes, Your Honor.
8: Okay, thank you. No other question for this matter.
2: Thank you, Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
9: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
0: Opo, Your Honor. Maari po.
9: ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya?
0: Tacloban, sir.
9: Tacloban.
0: Tacloban City, opo, sir.
9: Kayo po ngayon ay regional director ng NBI sa BARM.
0: Yes, sir.
9: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
0: I cannot comment on that po, Your Honor.
9: Kasi po ang...
0: Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa main office. Right?
9: Promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI.
0: Yes, sir.
9: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
0: Since na pumasok ko ako sa NBI,
9: opo,
0: sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015-2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
9: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
0: Sa isang taon? Kailang anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
9: Bago po kayo napunta sa BARM.
0: Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
9: Mimaropa.
0: Region 4B, sir.
9: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
0: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng director na makakatulong kami sa Bureau.
9: Bakit po kaya naisip ng director na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
0: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng director, pero...
9: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
0: Yes, Your Honor.
9: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
0: In terms of what you mean kaalaman, sir, yung...
9: Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
0: Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
9: Ah, di ba po parang autonomy director. Ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
0: Konti siguro, sir.
9: Ano po yung konti na yun?
0: Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung
9: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano. Sa so, pangalawang tanong po, okay na po 'yon. Ano, pangalawang tanong po. Meron po ba kayong sa tagal niyo po sa NBI 12 years? Meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na filean ng kaso?
0: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sino mang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
9: So,
0: sir,
9: ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
0: Normal ho yan yun sa amin.
9: So, yes po.
2: Attorney Loto, kindly answer the question.
0: Yes, sir.
9: Oh yes. Ano pong pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
0: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to.
9: Mm.
0: Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
9: ano pong kaso po yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
0: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi
9: wala po kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
0: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
9: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
0: Ito wala akong problema, Your Honor. Sasagutin kakapal. Po namin yan.
9: Apo.
0: Sasagutin ko
9: hindi
0: po yan.
9: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
0: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
9: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
0: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
9: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
0: Dapat may notice na ako from Ombudsman.
9: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
0: Precisely, Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from Ombudsman. Pag meron akong notice...
9: Wala po kayong notice hanggang ngayon?
0: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin... Kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
9: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
0: Definitely, hindi ko namin tatakbuhan yan, sir.
9: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
0: Yes, sir.
9: Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
0: Yes, sir.
9: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito.
0: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
9: Opo, opo. Mayroon po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
0: Yes, sir.
9: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
0: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia.
9: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
0: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
9: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa... Marcos family.
0: Yes, sir.
9: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
0: Yes, sir.
9: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
0: Sino po, sir?
9: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
0: Yes, sir. Well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
9: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
0: Yun
9: na
0: po yung...
9: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung... Ano ba yung ugat nun? Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
0: Yes, sir.
9: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
0: Wala po akong personal knowledge, sir.
9: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
0: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
9: Factual?
0: Wala po akong...
9: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
0: Yes, Your Honor.
9: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
0: During that time?
9: Yes or no lang po.
0: During that time, ongoing ho ang validation namin,
9: so,
0: sir.
9: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
0: Hindi po. Ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
9: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
0: In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing
9: po. Yes or no po? Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po.
0: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po na.
2: Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answered by yes or no. And I think
0: yes,
2: you know the answer.
0: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
9: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po,
0: thank
9: mahal
0: you.
9: Saksi.
0: Thank you, sir.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
10: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: 5:24 na po ang ating oras at papasukin muna natin, Nords, yung ating mga report, no? Ang defense team daw po ay sinubukang questionin sa cross-examination ng pahayag ng testigo ng prosecution na totoo at seryoso ang pagbabanta ng vice-presidente, si Luisa Erispe, sa detalye.
10: Paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
12: Jamie Nords, matapos ang higit tatlong oras, tapos na ang pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa sa testigo ng prosekusyon na si NBI Agent Attorney Jeremy Lotok. Sa naging cross-examination naman, mabibigat ang mga tanong na ibinato ng depensa sa testigo para ipunto na wala umanong totoo at seryosong pagbabanta na ginawa ang vice-presidente. Ilan dito ang derechahang pagtatanong ni Attorney Mark Vinluan, Counsel ng Depensa, kung may personal na kaalaman ba si Lotok na talagang kumontrata ang bise ng tao para gawin ang banta ng pagpatay. Giit ni Lotok, naniniwala siya na meron pero wala siyang personal na alam hinggil dito. Inusisa din ang depensa kung sa tingin ba ni Lotok derechahan o direkta ang pagbabanta ng vice-presidente sa presidente, first lady at dating House Speaker. At sumagot naman dito si Lotok na naniniwala siya na direkta ang pagbabanta dahil sinabi ito ng bise sa publiko. Ipinakita rin naman ng depensa ang video na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte kung magkakaroon ng pagkakataon. At sinubukan ng depensa na tanungin kung sa tingin ba ni Lotok ay totoo ang pagbabanta kung handa ang presidente mismo na makipag-ayos sa bise. Pero giit ni Lotok, hindi niya mababasa ang isip ng Pangulo. Muli din namang dinikdik ng depensa ang testigo sa isang typographical error sa dokumento na isinumite ng NBI sa Department of Justice. Pero sumagot muli si Lotok na hindi mababago ng basta typo lang ang findings ng NBI na nagkaroon ng grave threats at inciting to sedition ang vice-presidente. Sa mga pagtatanong naman ng depensa, nag-o-object din ang prosecution sa mga tanong dahil umano incompetent ang testigo na sagutin ang tanong. Makailang beses din na nagpaalala si Presiding Officer Senator Cheese Escudero na maging maingat sa pahayag ang parehas na counsel. Bilang panghuli naman, nagtanong din ng depensa kung may karapatan ba ang isang individual na magsalita ng kanyang damdamin. Pero sumagot si Lotok na depende ito sa konteksto at sitwasyon. Humirit naman ang depensa na maliban na lang umano kung nasa martial law ang bansa. Giit lang ni Lotok, hindi niya ito masasagot. Sa ngayon, Jamie Nords, naka 15 minutes break ang impeachment court at inaasahan nga sa pagbabalik ay magkakaroon naman ng clarificatory questions ang ilang mga senator judges at magkakaroon din ng redirect o recross examination ang depensa pati na rin ng prosecution. At yan muna ang pinakahuling balita dito sa Senado mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.
13: Oo, samantala, alamin naman natin ang mga naging ganap sa loob ng impeachment court kung saan ay malalaman natin maya-maya.
11: Kay Nimpa. Kay Nimpa naman.
13: Kung ano na nga ba, syempre alamin natin kung sino ba mga naarian at saka ano pang asahan natin. Okay, sige. Alamin natin ang kabuuan ng mga kaganapan sa loob ng Senado at yung mga pagtatanong ng mga Senator Judge mula kay Nympha Asuncion.
10: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Nympha.
12: Yes, Jamie Nords, ngayon nga ay naka 15 minute break itong paglilitis o itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa mamaya ang sabi ni Presiding Officer Chiz Escudero, magbabalik sila around 5:38 ng hapon. Kanina nagkaroon din ng pagkakataon yung ilang senator judges na makapagtanong at magtanong ng mga paglilinaw dito sa ating second witness na si Attorney Jeremy Lotok. Si Senator, sa pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulfo na bigyang linaw yung tungkol dun sinasabing Oplan Romanov, ang sabi ni Senator Irwin, yung sabi ni Senator Irwin, ang nanggaling kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte yung unang pahayag tungkol dyan sa Oplan Romanov. Ang tinanong ni Tulfo, si National Bureau of Investigation Regional Director Loto, kung natatandaan ba nito yung naging pahayag nga ni Mayor Baste doon sa rally ng grupong Maisug sa Davao City. Ayon kay Loto, ang pagkakatanda niya ay sinabi ng alkalde yung katagang, quote, "When you go to bed tonight, think about the Romanovs." Pinaliwanag ng testigo na ang naturang pahayag ay tila pagtukoy sa sinapit ng pamilyang Romanov sa Russia at nagpagpapatalsik sa pamilyang Marcos noong 1986. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na nakapagtataka umano kung bakit lumitaw sa online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na ang umano'y Romanov, Operation Romanov na banta laban sa kanya gayong si Mayor Baste. Ang unang gumamit ng naturang termino bilang babala sa First Family. Tinanong ni Tulfo ang testigo kung saan nagsimula yung paggamit nga ng Romanov at kung sino ang dapat na mag-ingat sa naturang banta. Tumagun naman si Lotok na batay sa investigasyon ng NBI, ang paggamit ng terminong Romanov ay nagsimula sa paniga ni Mayor Baste at wala silang napatunayang ibang Romanov operations na isinagawa laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin yung bahagi ng naging talakayan na yan.
6: Ang threat na yon, yung Romanov na salita, it was used to warn as a threat to the First Family. The word Romanov came from the mouth of Mayor Baste Duterte, na para bang binabantaan niya yung First Family. You follow me, Mr. Witness?
9: Yes, sir. Tama po yun.
6: Thank you.
12: Samantala, question naman ni Senator Judge sa pagtatanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan, sinabi ni NBI Director Lotok, Regional Director Lotok, na kung tumugon si Princess Maui sa sabina noon ng NBI tungkol sa inimbestigahang November 23, 2024 online press con ni VP Sara, ay kikilusa ng NBI yung sinasabing Oplan Romanov laban kay VP Sara. Si Princess Maui yung nagtanong kay VP Sara sa kinekwestiyong online press con tungkol sa sinasabing banta sa buhay ng vice-presidente na tinawag ng Oplan Romanov. Narito naman yung bahagi ng talakayan tungkol saan.
14: Opo. And itong investigasyon na sinasabing inimbestigahan ba yung threat against the vice president? kung hypothetically dumating si Princess Maui at nagpaliwanag tungkol sa Operation Romanov at sinabi niya ang detalye. Yes, kikilos sir. Ba ang
0: definitely, cybercrime? Sir. Definitely.
14: Ano ang gagawin ninyo kung nakuha ninyo yung ganong klaseng impormasyon?
0: We will validate the information first, sir.
14: Ang problema, sabi nga ninyo kanina, hindi nga humarap.
0: Opo, sir.
14: But as in any other case, kung may humarap at pinag-usapan at sinabi ganito yung threat, what is the standard operating procedure of the NBI?
0: We validate first the information, sir. And then pag confirm na, then we will start case build-up, sir.
14: Thank you.
12: Samantala, question naman ni Senator Judge Joel Villanueva ang NBI tungkol dun sa estado ng investigasyon sa umano'y banta laban kay VP Sara. Nang tanungin ni Villanueva kung ano ang naging epekto ng hindi pagharap ni VP Sara sa NBI, sinabi ni Lotok na limitado lang yung impormasyong nakuha nila kaugnay ng umano'y banta laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, walang naibigay na partikular na impormasyon ng kampo ni VP Sara na maaaring magsilbing batayan para palawakin pa yung kanilang investigasyon. Bagamat hindi na ipagpatuloy yung formal na pagsisiyasat, sinabi ni Lotok na patuloy ang monitoring ng intelligence service ng NBI kaugnay ng naunang posibleng banta sa seguridad ng Vice Presidente. Ipinaliwanag din ng opisyal ang pagkakaiba ng sitwasyon ng umano'y banta laban sa Vice Presidente at banta sa kay Pangulong Marcos at sa First Family. Narito ang bahagi ng talakayan nila, Senator Judge Joel.
0: Hindi namin siya makita na parehas. Magkaiba po yun. Ang sa presidente, apparent siya. So definitely under the law, ang NBI can motu proprio undertake an investigation. Dito sa presidente, allegation siya. Wala kaming ma-validate information. So hindi ho pa mag-trigger yung investigation doon. But I am sure, in so far as the intelligence service of the NBI is concerned, continuous ho yung monitoring yan at naghahanap po sila ng mga lead para masolidify yung information na yan.
1: Thank you.
12: Samantala, giniit naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng kahulugan sa mga pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte at iwasang agad itong ituring na banta laban sa First Family. Binigyang diin ni Cayetano na may manipis na linya lang sa pagitan ng isang babala at isang pagbabanta at nasa bawat Senator Judge ang pagpapasya kung paanong bibigyang halaga ang mga pahayag at ebidensyang inilahad sa paglilitis. Maya-maya dito sa pagpapatuloy ng trial ay pagpapatuloy yung cross-examination ng defense kay Attorney Lotok at antabayan na natin kung magre-redirect nga yung prosecution team dito pa rin kay Attorney Lotok at pagkatapos niyan ay inaasahan o inaantabayan pa natin kung isasalang pa ng impeachment court si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Kanina ay naririto na si Attorney Zuleika sa Senado at nag-aantay na lang kung sakaling ipapatawag siya doon sa impeachment trial. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula Senado. Ito si Ning Fasoncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Hey, maraming salamat mula Senado Ninfa.
11: Mm-hmm. At habang nag-aantay pa tayo no ng isa pang ulat mula naman to sa I think panig ng prosecution no kasi tatlo naman sila diyan na nakabantay talaga sa Senate. Okay. Papapasukin naman natin itong kampo ni Miss Melanie Campo talaga.
3: Oh, talaga.
11: Report okay. Ni Miss Melanie Valdos Reyes, ayan. At yung binabanggit niya na Operation Romanov. Nagsimula nga raw po ito doon sa pahayag ni Davao Mayor Baste Duterte. Bilang babala sa pamilya Marcos at hindi kay Vice President Sara. Ayon po mismo yan sa I think si Senator Raffy din ang nagsabi nito at parang kinonfirm lang din ni NBI Director Attorney Jeremy Lotok. So ilang mga mambabatas naman daw po ay binatikos ang tangka at estratehiya ng depensa na wala umanong naganap na pagbabanta si VP Sara. At ang balitang yan ihatid sa atin ni Ms. Melanie Valdos Reyes.
10: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Miss Melanie?
15: Jamie Nord, so magandang hapon, Jamie Nord. Unahin ko muna yung sa panig ng prosecution kung saan nagpahayag ng reaction itong ilang members ng prosecution team at mga mambabatas sa naging paggulong ng impeachment trial kanina. Ayon kay House Impeachment Manager Spokesperson Robert E. Barbers, hindi mabubura ng kahit na anong pagtatanggi ang narinig o napanood ng sambayan ng Pilipino. Ayon kasi kaya Barbers, pilit na itinatanggi ng depensa na ang video ni VP Sara ay hindi pagbabanta o planong pagpatay kaya President Ferdinand Marcos Jr., kanyang asawa si First Lady Liza Araneta Marcos at si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon naman kaya Representative Akbayan Representative Percy Sendanya, tinawag niya itong mental gymnastics ang ginagawa ng mga abogado ni VP Sara para palabasin na walang pagbabantang naganap. Ayon din kay House Trial Spokesperson Rene Co, ghoster na at gaslighter pa. Ito ang bansag ni Rene Co dahil bukod sa kanyang hindi pagdalo ni VP Sara sa kanyang sariling impeachment trial ay nais pang palabasin ng depensa na hindi nag-exist ang video ng pagmumura at pagbabanta ng pangalawang pangulo. Kanina sa press conference bago magsimula itong day 5 ng impeachment trial, nagkaroon ng press conference si Deputy Speaker Janet Garin, si Prosecutor Terry Redon at si Legal Spokesperson Benjamin Tolosa. Ayon kay DSJ Janet Garin, ang tanong ngayon, dahil ang aligasyon ng betrayal of public trust ay nararapat pa ba na manatili sa pwesto si VP Sara sa kabila ng kanyang nagawa? Ito yung unang sumasala ngayon, yung grave threat, Article 4 at sedition. Kanina sabi naman ni Prosecutor Terry Redon, dapat pang galingan ng depensa ang kanilang trabaho sa hangarin na tibagin ang testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ayon kay Redon, lahat ng technicalities at pagtatanggi na hindi pagbabanta ang ginawa ni VP Sara ay hindi nagpahina sa testimonya ni Attorney Lotok. Mapapansin din sa dalawang objection ni Attorney Ligutan kanina kaya sa panig ng depensa kay Attorney Mark Binluan, ang pagsasambit ng mga side comments na wala naman anyang kinalaman sa paksa. Una rito ay yung grado ni VP Sara sa bar exam na nasa 80 at may sinabi pa ito na baka mas mataas pa ito kumpara sa mga grado ng mga abogadong nasa impeachment court. At ang pangalawa ay yung according to you na side comments niya nang tinatanong niya itong siya Attorney Lotok. Mapapansin din na Jamie at Nords na paulit-ulit na lang ang naging pagtatanong kay Attorney Jeremy Lotok ni Attorney Binluan. Ito yung kung naimbestigahan ba ng NBI yung operation o Oplan Romanov na kahapon pa ay sinasagot na ni Attorney Lotok na inimbitahan niya nila si Princess Maui yung nagtanong kay VP Sara tungkol sa Oplan Romanov na sa tema ng pagtatanong ni Princess Maui ay yung pagbabanta ng Oplan Romanov ay sa pamilya Duterte pero kanina nalinawan na ito ay sinambit ni Mayor Davao Mayor Baste Duterte sa isang kilos ng maisog o event ng maisog na sinabi niya na dapat mag-ingat ang Marcos family dahil baka ma-Oplan Romanov. So, ilan pa sa mga nauulit ng pagtatanong ng depensa kay Attorney Lotok ay yung mga docket number, yung maling petsa, yung mga clerical error, at yung rekomendasyon ng DOJ na kagabi medyo matagal-tagal ng pagtatanong yan ni Attorney Binluan kay Attorney Lotok na yung pagbabalik ng recommendation ng NBI base sa kanilang investigasyon sa DOJ at ibinalik sa NBI. Sa ngayon, Jamie at Nords, hindi pa tapos ang cross-examination ng depensa at posibleng magkaroon pa ng redirect examination ni Attorney Ligutan naman. Ayon kay Lotok, ayon sa legal spokesperson, ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, depende naman sa oras at sa impeachment court kung isasalang pa nila si OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez kung kaya pa ng oras. Sa ngayon, ongoing ang fast break press conference sa panig naman ng prosecution dito lang sa kabilang kwarto. At yan ang sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Isang makasaysayang pagdinig isang bansang nakatutok. Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Okay, maraming salamat, Luisa, si Nympha, and Miss Melanie. Diyan sa Senado and Nords, balikan na natin. Mukhang dire-diretso na ito. Na oo, para doon naman sa redirect examination ng prosecution kay Attorney Jeremy Lotok.
10: Ang Paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
16: You mentioned in your direct examination up a video where the president gave his reaction to the threats of the president.
17: Yes, sir.
16: Now, if shown a copy of the video, will you be able to identify the same?
17: Yes, sir.
16: Now, Your Honor, I move that the same video marked as Exhibit P dash Roman numeral 4-13 be played for consideration of the witness and the court.
2: So directed, is it in a USB? Is that in the USB?
16: Yes, Your Honor.
2: So you will again have to break the seal?
16: Yes, Your Honor.
2: Yung seal, madali na i-break, ha? Mr. Witness, kindly break the seal.
17: Yes, Your Honor.
2: In front of the assisting counsels for both the prosecutor and the respondent. Counsel, do you know the timestamp?
16: Your Honor, we will be showing only the first half of the video, okay. Your Honor. It's not too lengthy, Your Honor, please.
2: Okay.
17: Ha? Ano ba ito?

0: Patuloy po kayo nakikinig sa Day 5, ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, kung saan Nords, no, ay nagkakaroon na matapos yung cross-examination. Mm-hmm. Ngayon naman, merong redirect. No? Oo, para may mga kung paglilinaw or gustong gano'n naman, di ba, sa korte. Meron yung cross-examine and then i-redirect mo yung iyong kliyente. But anyway, alam mo, isa sa magandang punto, etong si ano, si Senator Tito Soto, na kanyang binabanggit na yung grave threat at inciting to sedition ay sa regular court daw ipina-file ito. Mm-hmm. Ayan. Oo. At dapat nating tandaan na iba yung kaso, kasi parang tumagal sila dun sa katanungan na mm-hmm. grave threat at saka dun sa ano, 'di ba? Doon sa...
1: Pero ang pinag-uusapan daw is betrayal of public trust.
0: Yes.
1: Oo. Yun daw dapat doon umiikot.
0: Oo.
1: So, okay na ata.
0: Balikan okay, natin. Sige. Pakinggan natin. Mukhang piniplay na po nila yung pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama.
3: Your Honor, in fact, in the booth, we are satisfied. We may end at this point.
4: The tech is instructed to kindly pause and cease the playing of the video.
3: May I proceed, Your Honor?
4: You may proceed, sir.
3: Attorney Lotok, again, when did the press conference, the online press conference of the vice president happen, where she uttered that she already contracted a person to kill the president, for example?
5: Objection, Your Honor. It's misleading, Your Honor.
3: Why?
5: She never mentioned that there was a contract to begin with.
3: May kinuntra, may kinausap na akong tao.
4: Reform Council.
3: Oh.
4: Reform the
3: where,
4: word contract.
3: If I may, Your Honor, where the Vice President stated that she already contracted a person to kill the president.

0: At ang nakabimbing kaso sa International Criminal Court ng kanyang ama na si dating Rodrigo Roa Duterte. At yan ang update mula dito sa prosecution. Sa ngayon ay may press conference na gagawin ng ilang prosecution lawyers at ilang spokesperson. Yan muna mula dito sa prosecution panel, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Eh, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Alamin naman natin ang update mula naman kay Luisa Erispe. Mamaya po yan. Pakinggan naman natin kung ano ang sa side naman ng other party, no? Kumaga kanina sa defense. Sa defense naman ang papakinggan natin. Luisa.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Luisa.
3: Nor, siginiit nga ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ipinag-uubayan na nila sa impeachment court ang desisyon kung malakas o hindi malakas ang mga ebidensya na nakalatag para sa grave threats articles of impeachment. Ayon sa defense spokesperson na si Attorney Michael Poa, ang importante sa kanila sa panahon ng cross-examination ay nabigyang diin nila ang ilang mga dapat makita ng korte kabilang na ang typographical errors sa ilang mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
4: So walang na-establish, that is really up to the impeachment court. No? Ngayon, kung malakas yung ebidensya o hindi malakas yung ebidensya, I don't think the counsels of the parties and the parties themselves should be talking about kung malakas yung ebidensya, because that's precisely what Rule 18 prohibits, which is talking about the merits. So sa atin, ginagawa lang natin yung trabaho natin, ine-expose lang natin yung sa tingin natin dapat ma-expose. At bahala po ang impeachment court para sa kanilang appreciation po kung nailabas natin yung punto natin or kung material yung mga bagay na yan, lalo na yung mga typos.
3: Kahit naman anya sa punto sa cross-examination kung saan tinanong din kung biased umano ang National Bureau of Investigation, hindi rin umano sa kanilang manggagaling ang desisyon na hinggil dito. Pero importante lang dito ay naipakita nila ang mga bahagi ng investigasyon. Hindi rin naman umano mabibilang o magbibilang ang depensa kung nanalo ba sila o natalo sa loob ng isang araw. Dahil ang importante para sa kanila ay ang pinakahuling desisyon ng impeachment court. Samantala, no, dahil nga nagdesisyon na ang prosekusyon na hindi nahaharap ang dalawa sa kanilang witness bukas, ay naghihintay naman tayo ng reaksyon mula sa defense team hinggil dyan, at maya-maya lang ay magkakaroon sila ng press conference at isa ito sa ating tatanungin sa kanila. Ayan muna ang latest mula rito sa Senado sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe. Sa side naman po yan ng depensa, kanina napakinggan natin si Melanie Valdos Reyes sa side ng prosecution. Ngayon naman sa kabuuan ng Senado, para malaman natin kung ano na nga ba mga aasahan natin sa mga susunod na araw o kaya sa mga or bukas rather bukas sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Alam mo po natin na medyo mahaba-haba pa ang ating bubunuin. At kasama natin sa si Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Nympha.
5: Yes, Lords, mahaba-haba pa rin yung ating magiging araw bukas, dahil bagamat walang ihaharap na witness bukas dahil nga kinansela na ng prosekusyon yung pagharap ni na OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at saka ni Captain Belinda Bello, ay bukas naman itinakda yung oral arguments o yung pagdedebate nila, yung pagpapalitan ng argumento patungkol dun sa sabina ng prosekusyon na buksan yung BIR o tax records at saka bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa anunsyo ni Presiding Officer Jesus Cudero kanina, bibigyan ng 10 minuto ang o ng 15 minutes pala kasi nag nagmosyon yung defense yung

0: prosecution si Representative Defensor at saka sinigundahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na bigyan ng mas mahabang panahon kasi ang una dapat tig 10 minutes lang yung arguments o pagpepresenta ng arguments ng defense saka ng prosecution. Pero nagmosyon nga ang prosecution saka si Senator Judge Cayetano na habaan yung yung time para makapagpresent sila ng kanilang arguments. So ang naging desisyon ng presiding officer ay bigyan sila ng tig 15 minutes para sa presentation nila ng kanilang mga arguments at bibigyan din ng tig maximum na 10 minuto ang bawat senator judge na makapagtanong at makapag clarify ng kanilang mga katanungan dun sa dalawang panig at una na rin nang humiling si Senator Judge Cayetano na magkaroon na wag mo nang agad magkaroon ng desisyon yung impeachment court pagkatapos ng presentation ng oral ng arguments ng magkabilang panig. Ang hiniling niya ay magkaroon muna sila ng break para mapag-aralan yung mga naging talakayan, yung magiging talakayan. At yan naman ay inaprubahan ni Senate President Sherwin Gatchalian at saka ni Presiding Officer Cheese Escudero. So yan yung mga aabangan natin bukas sa pagpapatuloy nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula dito sa Senado, ito si Ning Fasuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Ayan, maraming salamat mula sa ating mga reporters sa Senado, Nympha Asuncion, Luisa Erispe at si Melny Valdos Reyes. Asahan po natin sila bukas ulit sa pagpapatuloy ng special coverage ng Radyo Pilipinas. Ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At sa kabuuan po ng ating programa, syempre maraming salamat din sa lahat na kasama ng ating mga tech, no? Sa ano. Okay, sige, kung may report pa tayo, sige, pasok tayo ng ilang mga reports kaugnay ng paglilitis.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: Sa iba naman mga balita, 7:57 in the evening, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod Nords Maginanaw para sa special coverage ng Radyo Pilipinas. Tayo pa rin po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. 1.8 million followers na po, kasabay simultaneously sa joint cooperation ng PTV at ng RP1 sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. At again, bukas po ay tumutok pa rin po kayo sa magsisimula po again bukas, no? Eksakto alas 2 ng hapon. Mula sa Senado, tayo po ay tututukan po pa rin natin. Bukas naman ay walang witness na tatayo sa witness stand. At wala din, kundi ang oral arguments ang ating pakaabangan bukas. Kumbaga, that is the concealment of what happened during the 5 days trial. At dito nila, dito na makikita ang galing din ng mga abogado de Campanilla ng dalawang panig. And with that, okay, magpapasalamat na tayo. Maraming salamat po sa lahat at tumutok at nakinig sa ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas. Special coverage kasama natin ang ating mga producers Miss Jamie Quinto at si Miss Ice, si Isabel. Ayan, si Isabel. At syempre kasama din natin ating mga engineers, Engineer Orly at si Engineer Marvin. Kasama din at dahil dyan, kasama pa rin po yung lingkod Nords Maginanaw. Again po, bukas po alas 2 ang paglilitis, tutukan po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po ang vloggers ng bagong Pilipinas. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Servicio Publiko.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, The organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
21: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
22: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
0: ang tawag namin dito farm to table.
1: Digital.
0: Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Paano nga ba
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
25: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
25: Dito sa Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko,
25: 738.
27: Oras natin ay alas 8:08 na ng gabi.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
25: Vloggers ng Bagong Pilipinas.

0: At magandang gabi po sa ating lahat ng mga kabagong Pilipinas. Narito na naman po ang Team Tuesday para sa inyong Every Tuesday Dose of Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alam ko, marami sa inyo ay katatapos lang panoorin ang impeachment. Pero syempre, marami pang balita sa ating bayan na dapat nating tutukan. Hindi lang naman puro impeachment. Kumbaga may time para dyan. Ngayon ay mayroon tayong mga pag-uusapan na ibang balita sa ating bansa at may kaugnayan din sa labas ng ating bansa. Pero syempre, bago po muna tayo magpatuloy, ako nga po pala si Stephen Lee. No? One part ng tatlo na host dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas every Tuesday. At mapapanood nyo na rin po kami tuwing Biyernes, mga kabagong Pilipinas. At nais po namin magbigay ng paunawa po sa inyo ha, sa lahat ng aming mga tagapakinig sa radyo. Dahil sa technical adjustments sa aming 738 kHz transmitter, ay pansamantala munang napapakinggan ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa PBS Collab Station 104.3 FM. O yan, from AM ha, sa FM muna kayo makikinig pansamantala. At syempre, mapapanood din sa FB page at sa lahat ng social media platforms ng Radyo Pilipinas ang ating show. Sa bayan din na mapapanood sa Free TV, sa TV Plus, no? Ito yung sa ABS-CBN, sa Channel 3, at ang GMA's Afford the Box naman, Channels 45 to 49. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala, mga kabagong Pilipinas. At yan, para simulan na ating topic, ito ay may ipi-play muna tayong video patungkol dito sa ating unang topic. Play po natin.
1: Report. Mula naman sa Maynila, iba't ibang civic organizations pinalaga ng claim ng Chinese scholars na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Posisyon ng pamahalaan, idinipensa rin.
2: Yes, Chet, iginit nga ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goychan na bahagi ng Pilipinas ang Batanes at walang anumang naratibo ang makapagbabago sa katotohanan ito. Kasunod doon ang pag-angkin ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes dahil sumunugnayan ito sa Taiwan. Ayon kay Goycha, matagal ng bahagi ng Republika ng Pilipinas ang Batanes dahil sa kasaysayan, mamamayan, batas at tuloy-tuloy na pamahala ng bansa sa lalawigan. Binigyan din ni Goycha na walang international na kasunduan o hukumang pandaigdig ang kumikilala sa kailanman sa Batanes bilang teritoryo ng China. Sinabi rin ni Goycha, ang soberanya ay hindi nasusukat sa lapit ng teritoryo o pagkakatulad ng kultura, kundi sa kasaysayan, batas, mabuting pamahala at pagkakaisa ng mamamayan. Pinuri rin ni Goytia ang paninindigan ng pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa pagtatanggol sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Nanindigan si Goytia Ched na ang Batanes ay hindi lamang pinakahilagang hangganan ng Pilipinas, kundi tahanan ng mga Pilipino at sa gisag ng pambansang pagkakakilanlan. Si Dr. Jose Antonio Goycha ay Chairman Emeritus ng Alyansa ng Pantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at ng Filipinos Do Not Yield Movement. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At ayan nga po, no, nating napakinggan na maring iginiit ni Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo na ang Batanes ay sa Pilipinas. Bago po kasi tayo nag-celebrate ng ating 10th anniversary sa ating pagkakapanalo dun sa arbitral ruling na pag-uusapan din natin maya-maya, ay nagpalabas pa itong China, no, na ang ano daw, ang Batanes daw ay pag-aari nila. So, nung mga nakaraang taon, ang kanilang claim ay sa kanilang Palawan. Pero bago natin ipagdiwang ang ating ikasampung taon ng pagwawagi sa arbitral ruling, ayan, at nagpalabas sila ng panibagong naratibo. Kaya ang isang sibikong leader na katulad ni Dr. Goycha ay nanawagan sa ating mga kababayan, no, na magbantay tayo ng maigi. Kasi hindi dapat itong mga ganitong uri ng mga naratibo na magpapabaluktot sa katotohanan ay magwawagi. Eh, nasa atin po ang susi niyan. Malinaw po ang paninindigan magmula sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. that Filipinos do not yield. At inaasahan din po natin na tayo pong mga nakatira dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, ay hindi din po talaga susuko, bagkos patuloy na maninindigan at makikipaglaban para sa isang karapatan na yan po ay napatunayan na sa buong mundo sa pamamagitan nga po noong 2016 arbitral ruling. Noong July 12 po kasi, araw ng Linggo, ay sinelebrate din po natin ang 10th year anniversary, no? O to commemorate the 10th year of the triumph of our nation against the Chinese narrative that the nine dashed line exists. Para po sa maraming bansa, ang West Philippine Sea po, ang 200 nautical miles na yan, ay pag-aari po ng ating bansa. So anuman po ang yaman na nandyan, dapat ang nakikinabang po niyan ay tayong mga Pilipino. Kaya ako po, hinihikayat ko po kayo, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas. Ano man po ang ating paninindigan sa iba't ibang issue, sa halimbawa sa korupsyon, sa ekonomiya, sa impeachment, sana po pagdating po sa issue ng West Philippine Sea ay magiging isa lang po ang ating direksyon. At ito po ay tayo bilang mga Pilipino, ay naniniwala doon sa binding law na ang West Philippine Sea ay atin, 'di ba? Alam natin may mga nagpapakalat ng mga naratibo diyan ng kung ano-ano, 'di ba? Meron pang mga nananakot, 'di ba? Iba't ibang uri, meron pang mga naiinganyo na kung tayo daw ay magiging parte na ng ibang bansa, kesyo uunlad daw tayo. Napakaraming mga naratibo na naririnig natin, no? Lalong-lalo na sa social media kung saan laganap ang mga fake news and disinformation. At may mga ilan tayong mga leader na tila kumikiling pa sa naratibo ng China, no? Nakikipagdialogo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sa totoo lang, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, dapat nga hindi tayo nagkakaroon ng debate pag ang ating usapan ay ang West Philippine Sea, sapagkat yan ay pag-aari ng Pilipinas. Hindi lang pag-aari dahil ito'y malapit sa atin, kundi ito'y napagdesisyonan na ng mga ibang nasyon. Ayun nga, uulitin ko, 10 taon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng 2016 arbitral ruling sa The Hague. Diba? So dapat yun po ang kikilalanin natin. Pero sa kabilang banda, mga kababayan, hindi rin naman po nakakalungkot itong mga kwento na ito, no? Tungkol sa West Philippine Sea. Dahil nananatiling 9 sa 10 Pilipino ayon sa mga survey ang naniniwala na dapat ipaglaban natin at panindigan ng West Philippine Sea. At handa sila kahit tayo ay humingi ng tulong sa mga ibang bansa na maaaring makakatulong sa atin pagdating sa usapin ng pagdepensa sa ating teritoryo. O yan yung mga tinatawag na mutual defense agreement. So open po ang marami nating kababayan, no? Pero ako, gusto ko na yung nine na yan someday or in the near future, maging ano pa yan, 100% o 10 sa bawat 10 Pilipino na, di ba, ang naniniwala o maninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. Kasi yan po ay, mga kababayan, di ba, ang ating teritoryo, ang ating bansa, ang ating kasarinlan, ang ating soberanya, yan po ay matagal nang ipinaglalaban. Kahit noong mga naunang Pilipino pa, di ba, ang ating mga bayani. Ibinuwis nila ang kanilang buhay para makamtan natin kung ano man ang tinatamasa natin ngayong kalayaan, soberanya, di ba, mula sa ibang bansa. Kaya hindi dapat na sa panahong kasalukuyan ay papayag tayo na basta-basta na lang kukunin ang mga sarili nating teritoryo. Kaya nung July 12, marami pong mga iba't ibang ano, no, iba't ibang uri ng mga aktibidades na ginawa ang ating mga kababayan para ipagdiwang ang araw nga ng ating pagkawagi doon sa arbitral ruling, no? At merong mga naglakad para sa ano, doon sa may bandang Luneta yata, kung hindi ako nagkakamali. Kahit nga maulan ay talagang marami po ang nag-participate, 'di ba? Lakad para sa West Philippine Sea. At ako po kasama po nung grupong Filipinos Do Not Yield Movement at marami pa, kamaskara at yung abakada, kami po ay nagmarcha po, no, papuntang Chinese Embassy sa Makati. At doon po kami po ay nagrally, kami po ay nagpakita ng demonstrasyon, kami po ay nagpakita ng pagtutol dito sa ginagawa po ng China na ito, na sila po ay naglabas na naman ng bagong naratibo na ang Batanes daw ay, pag-aari nila. So hanggat maraming mga Pilipino ang patuloy na nananindigan, nakikipaglaban para sa West Philippine Sea, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, hindi po tuluyang maaangkin yan ng ibang bansa. Darating at darating ang panahon, hindi man ngayon, hindi man sa malapit na panahon, pero hanggat ipinaglalaban natin ang ating soberanya, hanggat handa nating panindigan ang ating kalayaan, darating ang panahon na talagang tayo'y tuluyang magtatagumpay, at kung sino man yung mga nais na kumamkam ng ating mga teritoryo, ng ating mga likas na yaman, darating ang panahon na dahil sa matatag na panindigan ng mga Pilipino, ay sila rin mismo ang aatras sa atin. Maniwala po kayo, mga kababayan, darating po ang araw na ganyan. Tayo po ay hindi malaking bansa, tayo po ay hindi makapangyarihan, pero dahil sa ating tapang, kilala ang mga Pilipino sa buong mundo. Kaya wag lang po tayong susuko. Atin po ang West Philippine Sea. Kaya ako po ay nagpapasalamat din, no, sa lahat ng mga vloggers, lahat ng mga netizens, na kapag ang usapin ay ang West Philippine Sea, ay nakikibahagi po talaga sila ng buong puso, no? Ano yan eh, pag yan ang topic, mas marami talaga yung yung mga pumapabor kaysa sa mga bashers. Kasi likas naman talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging makabansa. Kung may mga iba man tayo minsan mga paniniwala, siguro ano na lang yan, bunga na lang yan ng, dahil tayo ay may may demokrasya. Yan po ang kagandahan ng demokrasya. Pero pagdating po sa West Philippine Sea, ang nais po nating makamtan dyan ay magkaroon po ng isang layunin ang mga Pilipino. At yun nga ay ang patuloy na panindigan at ipaglaban ang West Philippine Sea. Kaya malaking bagay rin po na may mga kagaya ni Dr. Jose Antonio Goycha na Chairman Emeritus ng mga makabayang grupo na walang sawang sumusuporta bilang isang West Philippine Sea advocate. Walang sawang sumusuporta sa mga paraan na kaya nilang gawin upang tulungan ang ating ipinaglalaban pagdating sa West Philippine Sea. At syempre, ang number one po nating dapat pasalamatan dyan ay ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung hindi dahil sa kanya, kung hindi sa kanyang pahayag noon na not a square inch, we will not surrender, even a square inch, Filipinos do not yield, ay hindi po titindi ang kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya ako po, lalong-lalo na sa mga kabataan, iniinganyo ko po kayo na kapag ang usapin po ay West Philippine Sea, kayo po ay makilahok, at darating din po yung malapit na po yan ma-incorporate sa inyong curriculum. Kaya ako'y naniniwala na kung ano man ngayon ang inyong mga pangunawa, inyong mga nalalaman tungkol sa West Philippine Sea, ay yan po ay lalo pang lalawak dahil nga ito'y may isasama na sa inyong pag-aaral. Pero siyempre, ito ang pinag-uusapan natin ay yung sigalot, di ba, sa ating bansa at sa China. Hindi naman po ganun sa lahat ng pagkakataon yung ating relasyon sa mga karatig bansa natin o sa mga ibang bansa ay hindi po maganda, no? Sa katunayan, itong balitang to ay tungkol pa rin po kay Dr. Jose Antonio Goycha, kasi siya po ay nanawagan po, no, ng bagong yugto ng ugnayan ng Saudi Arabia at Pilipinas sa ilalim ng Vision 2030. At para lubusan po nating maunawaan, ito po, panoorin po natin yung video.
3: Dr. Jose Antonio Goycha na palawakin ang ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia mula sa tradisyonal na usapin ng paggawa at remittances tungo sa mas malalim na kooperasyon pang-ekonomiya. Sa panayam sa pahayag ng pahayagang OCAS, sinabi ni Goycha na nagbubukas ang Saudi Vision 2030 ng mas maraming oportunidad para po sa mga negosyong Pinoy sa pamumuhunan, food security, renewable energy, healthcare, logistics, digital services at human capital development. Ayon kay Goycha, malaki rin ang maaaring maiambag ng mga institusyong pang-edukasyon, service provider, agribusiness at maliliit at katamtamang negosyo sa Pilipinas sa lumalawak na ekonomiya ng Saudi Arabia. Binigdiin ni Goitia mga brand na kailangan palakasin ang ugnayan ng pribadong sektor upang maisalin sa mga konkretong proyekto at pangmatagalang pamumuhunan ang matagal ng tiwala at pagtutulungan ng dalawang bansa. Aniya na natiling mahalagang pundasyon ng relasyon ng Pilipinas at Saudi Arabia ang mga ambag ng mga Pinoy na manggagawa at ang matibay na ugnayan ng kanilang mga mamamayan. 4:50 in the morning mga brad.
0: Ayan po, no? So, isa po itong magandang oportunidad na lumalawak yung ugnayan ng Pilipinas at ng Saudi Arabia. Sa pamamagitan nga nito, halimbawa, itong si Dr. Jose Antonio Goitia na ang kanyang negosyo ay kanyang nadala po dun sa Saudi, no? Na nakipag-ugnayan sa kanya, coordination with the businessmen in Saudi Arabia. Kasi po, hindi po ba sa matagal ng panahon, kilala lang po ang ating bansa na tayo po ang number one na nagsusupply ng mga magagaling na mga overseas workers sa buong mundo. Sabi nga nila noon, kapag Pilipino daw, maaasahan talaga yan dahil kakaiba yung sipag. Hindi naman sa dina-downgrade ko siyempre kung paano yung mga overseas workers no sa ng mga taga-ibang bansa. Pero talagang ang kalidad po ng mga OFW natin ay hindi matatawaran. Sa kahit anong bansa po, lagi po yung nabibigyan ng ano, ng magandang remarks na pag mga Pilipino, mahal nila ang kanilang trabaho, nag-extra effort sila para maging maganda yung outcome. Kung ano man ang bayad sa kanila, hindi lang doon nakabase ang kanilang performance, hinihigitan pa nila kasi likas po sa atin talaga yung gusto natin ng magandang resulta pag tayo po yung nagtatrabaho. Pero syempre, sa ganitong pagkakataon din, maganda rin na hindi na lang sumisentro sa mga OFW natin yung posibilidad na tayo ay makilala sa buong mundo. Kundi maging pwedeng maging partner na rin tayo, no? Sasabay na rin tayo sa pag-unlad ng ibang bansa. Kaya ito maganda rin na halimbawa, sa katulad niyan sa usapin ng China sa teritoryo, medyo hindi maganda yung usapan natin diyan, pero sa kabilang banda naman, sa ibang bansa na tulad ng Saudi Arabia, tayo naman po ay merong nagiging magandang relasyon o ugnayan sa kanila, di ba? Sa mga katuwid niya, ito po ay magandang oportunidad na lalong makita po ang kagalingan ng Pilipino, hindi lamang sa pagiging manggagawa, kundi bilang mga negosyante na rin at bilang mga effective partners, di ba? Kaya nga ngayon, ngayong araw, ang ating Pangulo din ay nagtungo sa Singapore para sa kanyang working visit, no? Dahil napakasipag po talaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at syempre kasama niya ang ating butihing First Lady Lisa Araneta Marcos. Hanggang July 16 po sila doon at hangad po natin ang kanilang ligtas po na pagbabalik din dahil andun po sila yata, no? Kung hindi po ako nagkakamali. At syempre, alam naman po natin na sa darating na pagbalik na ang ating mahal na Pangulo, kung ano man yung mga magagandang balita, no, investments na kanyang ibabalita sa atin, syempre, una nyo, isa sa mga una nyong maririnig yan dito sa Radyo Pilipinas. Kaya antabayanan nyo yan mga kababayan, di ba? At bago po tayo magpatuloy, no? Tayo po muna ay magpapaalala at mamaya po babalik po kami mga kababayan, mga kabagong Pilipinas. Diyan lang po kayo.
4: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
1: Kaalamang ASEAN.
0: Alam nyo ba na patuloy ang pag-arangkada ng digital economy ng Pilipinas? Sa katunayan, nasa 8.5% na ng ating gross domestic product ang nagmumula sa sektor ng teknolohiya. At bilang ASEAN Chair ngayong 2026, isinusulong ng Pilipinas ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Ito ang kauna-unahang region-wide na kasunduan sa buong mundo na magbubuklod at magpapalakas ng ekonomiya ng rehiyon tungo sa mas ligtas na digital future. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Pilipinas, vloggers ng bagong Pilipinas.
6: Oras po natin ay 8:33 na po ng gabi. So ayan po, nagbabalik po tayo ngayon ulit dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. At ngayon po ay araw ng Martes, July 14. Hindi ko alam kung maulan ulit sa labas, no? Kanina medyo maambon. Pero paalala lang po ha, huwag po tayong lalabas ng walang payo ngayon dahil alam naman natin na rainy season na. Lalong-lalo na yung mga estudyante po natin, siguraduhin natin na sila po ay may mga tamang kagamitan, no? Pag pumapasok sa paaralan, sila ay may payong, raincoat, bota. At syempre pinakamahalaga pa rin na antabayanan po natin yung mga updates ng ating mga local governments, no? Para malaman natin kung may pasok. Syempre ayaw naman natin na papasok ang ating mga estudyante kung kailan malakas na ulan, tapos pagdating dun sa mismong paaralan, suspension na pala. Kaya ugaliin natin bilang mga magulang, bilang mga guardian na tumutok. Magising tayo ng mga maaga pa lang, no? Mas maaga pa sa nakatakdang gising ng ating mga mag-aaral para maantabayan na natin kung hindi man sa local government, mismong sa mga balita, kasi alam naman natin na nagbibigay po ng update ang iba't ibang news organization pagpatungkol po diyan sa ating klima sa ulat o ulat panahon, di ba? So ayan po, pag-usapan na po natin yung ating second topic. Ito po ay usapin pa rin po sa Ibayong Ibayong Dagat. May kinalaman pa rin po ito sa international community, no? At ito naman po ay sa ating mga kapulisan, no, sa ating Philippine National Police. Ito, dahil bumisita sa Republic of Korea mula kahapon, Hulyo 13 hanggang bukas, Hulyo 15, ang delegasyon ng Pilipinas na pinangungunahan ni na DILG Secretary Juanito Victor, also known as John Vic, no? Remolla Jr., at ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng public safety, law enforcement, emergency response, teknolohiya at institutional collaboration. Ayan po, ito mapi-play po natin yan sa background natin, no. Pi-play po natin dito sa background natin para makita nyo po yung naging ugnayan po, no, o pagbisita po ng ating kapulisan dun sa Republic of Korea. Ayan, nakipagpulong din ang delegasyon sa Korea National Police Agency o KNPA at National Fire Agency upang magbahagi ng pinakamahuhusay na polisiya at matutunan ang makabagong teknolohiya ng South Korea sa pagpapatupad ng batas at pagtugon sa mga emergency. Ayan, ngayong araw, nakipagpulong sina DILG Secretary Mulya at PNP Chief Narutates kay Korean Interior and Safety Minister Yoon Ho-jong, kung saan tinalakay ang mas matibay na kooperasyon laban sa transnational crime, paggamit ng artificial intelligence o AI at iba pang makabagong teknolohiya sa crime prevention at investigation, pagpapalawak ng information sharing at pagharap sa mga bagong hamon sa seguridad. Ayon sa PNP, pinagtitibay ng pagbisitang ito ang kanilang layunin na isulong ang makabago at technology-driven na pagpupuli sa ilalim ng PNP-focused agenda, habang pinapalakas ang pandaigdigang pagkipagtulungan para sa mas ligtas na pamayanan sa ilalim ng advokasiyang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at higit sa lahat nararamdaman. So mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, napakaganda po ng oportunidad na yan, no, para sa ating Philippine National Police na makita po kung paano po ang police sa Korea ay nagagamit na ang teknolohiya katulad niya ng AI, no, sa iba't ibang uri ng pagresponde. Andun din yung fire department ng Korea. Alam naman po natin kasi sa makabagong panahon kung saan ang teknolohiya ay nagiging advance, siyempre pati yung mga paggamit, 'di ba, sa teknolohiya, nagagamit din po yan ng mga masasamang loob. Kaya yan po ay napakagandang oportunidad para sa ating kapulisan na sila po ay matuto sa isang bansa na katulad ng Korea na mas advance po sa atin pagdating sa teknolohiya. 'Di ba? Pero siyempre, advance sila sa teknolohiya, pero hindi rin naman matatawaran po ang natural na kagalingan ng ating mga kapulisan na hindi man kasing advance ng Korea ang ating mga kagamitan, pagdating naman po sa pagtugon sa mga krimen at iba pang serbisyo ng kapulisan ay hindi naman po nagpapauli. Kaya imagine po, no, ngayon pa na sila po ay matututo sa mga technological advancement ng Korea, di po ba? Kasi, di ba, yung AI na ngayon nagagamit na sa iba't ibang uri ng krimen, eh. Ang number one po dyan na paggamit ng AI sa ngayon po eh yung pagpapakalat po ng mga disinformation at lalong-lalo na ng fake news, di ba? Ngayon nga po sa ating panahon, mas lalo nang lumalaganap yung mga violators ng cybercrime, di ba? Dahil napakadali na lang po ng access ng kahit sino sa technology, no? Dapat po yan ay mapulisan ng ating mga PNP. Kaya sila po ay humahanap ng paraan upang sila po ay lalong matuto dito sa mga technological advancement. Kasi syempre, kung ang mga masasamang loob ay nagkakaroon na ng access dito sa teknolohiyang ito, mas marapat, no? Marapat lamang na ang ating kapulisan ay mas higit ang kaalaman pagdating po dito sa mga technological advancement upang ang mga krimen na ito ay kanilang masugpo o pinakamaganda bago pa mangyari ang isang krimen ay ito'y mapipigilan na, di ba? Because it's always prevention that is better than cure. So, dapat i-prevent po natin yan. Kaya napakaganda po ito na ang ating pong kapulisan ay nakipag-ugnayan po sa Korea. At maraming salamat din po sa bansang Korea na nagpa-unlock po sila sa ating DILG Secretary John Bicrimulya at kay PNP Chief Jose Melencio Narutates na makipag-ugnayan sa kanila, makipagpalitan ng mga ideya patungkol dito sa mga technological advancement in combating crime, in responding to emergencies, 'di ba, yung fire department nga. Kaya maraming salamat po sa inyo. patunay lang po na maraming bansa pa rin ang nagtitiwala sa Pilipinas. Kasi hindi naman po tayo siguro maiimbitan dyan or tatanggapin dyan kung hindi rin po sila nakakakita ng maganda sa ating bansa, sa ating mga delegado, di ba? Ibig sabihin, welcome po tayo dyan dahil nakita rin nila na magiging mutual din po, no? Yung pagpapalitan ng mga ideya. Siguro naman, kung sa kanila ang pag-provide ng technological advancement, baka may mga nabahagi din naman ng ating mga kapulisan. Kasi sabi ko nga sa inyo eh, hindi man tayo nangunguna pagdating sa technological advancement. Ang mga Pilipino po, una po yan sa dedikasyon sa trabaho, sa sinumpaang tungkulin, at pagdating po sa tapang, hindi po matatawaran ng Pinoy. Kahit tayo po ay mas maliit sa mga ibang mas malalaking bansa, tayo po ay lumalaban, di ba? Ganun po katindi ang tapang, no? Ganun po katapang ang Pilipino. Kaya maganda po yan na sasamaan pa natin ng iba yung kaalaman para lalong mas maging epektibo ang gagawin o ang ginagawa, no, pagsugpo ng krimen ng ating Philippine National Police. Kasi nga ito ay nakalinya sa kanilang advokasya na bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Gustong-gusto nila na maging mabilis ang serbisyo, matapat at talagang nararamdaman ng bawat Pilipino. Ayan, mga kababayan. So, syempre, dahil tayo magtatapos na, no? I-summarize na lang natin yung ating napag-usapan. Magsimula po tayo doon sa West Philippine Sea, kung saan tayo po ay malinaw po ang ating paninindigan na hindi po tayo dapat maniwala sa naratibo ng China na kanila ang Batanes, kanila ang Palawan, na kanila ang West Philippine Sea. Diba? Kasi kung tayo po ay magpapasiil sa kanila, baka dumating yung araw, pati Ilog Pasig ang kanina nila, di ba? Sumunod naman yung magandang ugnayan, magandang ugnayan ng Saudi Arabia, yung sa pamamagitan nga po ni Dr. Jose Antonio Goitia, no? At naniniwala ako hindi lang naman si Dr. Jose Antonio Goitia ang nakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Malamang marami tayong mga negosyanteng Pilipino na sa iba't ibang dako ng mundo ay kinikilala rin, 'di ba? Nakikipag-ugnayan at tumataas na yung antas ng paningin ng buong mundo sa mga Pilipino. Kasi dati well-known lang tayo bilang mga employees eh. O ngayon, employer na tayo, 'di ba? May mga business na tayo sa ibang bansa. Kaya maganda 'yan. 'Di ba? Ibig sabihin, umaangat ang antas ng pamumuhay ng Pilipino. Maaring sasabihin ng iba, hindi natin ramdam. Pero, ganyan talaga. Minsan, katulad yan, di ba? World Bank na nga nagsabi, ano na tayo, upper middle class income na yung classification natin. Pero may mga kababayan tayong nagsasabi, lalong-lalo na yung mga naniniwala sa fake news na wala daw tayong pag-angat. Nasa sa inyo po yan, kasi po tayo ay bansang demokratiko. Pero sana, ang pakiusap ko lang po sa inyo, ay kapag kayo po ay nakikinig ng balita, nanonood ng balita, sana po, panatiliin yung bukas yung mga isipan nyo. Yung hindi kayo basta-basta maniwala, gaano man kagandang balita, gaano man kapangit yan, magsuri po muna kayo. Kumbaga panoorin nyo sa ibang sources o andyan naman po ang Google eh. Napakadali po ngayon mag-search eh. Search nyo lang po, huwag po kayong basta-basta maniniwala. Kasi sa panahon ngayon, marami pong manluloko. Di ba? Kaya dapat, para masigurado natin na tama yung mga naririnig natin, tama yung napapanood natin, ay magsuri po tayo. Diba? Mga kababayan, at ito ano natin yung live natin ngayon ha. Panoorin natin kasi gusto ko mag-shout out, no, baka may mga ano tayo ha. Ano yun lang natin. Panoorin natin yung live natin ngayon. Dito sa cellphone. Ayun. Oh, ayan ha, sa mga nakikinig po ngayon, nanonood po ngayon, mag-type po kayo para ma-shout out po namin kayo ha. Ayun oh. Oh, syempre shout out ko muna habang inaano pa natin 'to. Shoutout ko muna yung mga kasamahan ko na wala po ngayon dahil medyo maulan. Si Vlogger ng Bayan, si Papa Trix TV, si Takero Miyamoto, si Tams Quinyolo. Yan, kamusta kayo mga partners, di ba? Oh, sa aking pamilya na nanonood, tinext kasi ako ng aking asawa, laki-laki ko na raw po sa TV. Sa TV lang. Joke lang. Kita magdijeta na nga ako. Oh, si Sir Orly. Ayan. Shout out po kay Sir Orly, ha. Oh. Birthday ba ni Sir Orly ngayon? Ayan, shout out po, ha, sa lahat, ha. Oh. Hmm, shout out po. Shout out po sa lahat sa mga kasama ko po sa ng mga talents, no, sa TV. Hindi ko na po kayo isahin. Isa-isahin kung nanonood po kayo ngayon. Shout out sa inyo, ha. Tapos, huwag niyong kakalimutan, mga kabagong Pilipinas, ha, mga kababayan. Tuwing Friday po, ako po at yung mga kasama ko ay mapapanood niyo po dito pa rin sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Diba? Ganun pa rin po yung oras, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Tapos, ang ating pong pag-uusapan doon ay yung ano, pag-uusapan po natin doon yung ano, yung PBBM Good News and yung Love for All. Yan, diba? Ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang mga co-host ko po doon ay sina Vlogger ng Bayan din, si Papa Tricks TV. At kung sino pa yung mga vloggers na gustong umupo rito minsan, iimbitahan namin kasi marami naman pong vloggers din ang talagang tumututok sa mga PBBM Good News. When I say PBBM Good News, these are the projects and programs of our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And syempre, yung Love for All ng kanyang butiing may bahay, ang ating First Lady, si Attorney Mary Louise Araneta Marcos. Yan, di ba? Panoorin niyo po kami, ha, every Friday, ha. And who knows, baka madagdagan pa yung slot namin kapag kayo po ay lagi nakatutok sa amin, mga kabagong Pilipinas. Di ba? Babatiin ko rin sila AJ, si Admin Rich, si Rod na sa ibang araw po sila. Yan, sa ibang araw po sila dito sa Vloggers ng Radyo Pilipinas. Di ba? O, babatiin ko po kayo, ha. Paalala lang po, pag nandito po kayo, wag po kayo masyadong maggalit, ha. Napapanood ko po kayo, eh. Minsan mainit, eh. Natural lang naman po yan. Kasi marami po talaga mainit na usapin, di ba, sa ating bayan ngayon. Pero, syempre, bilang mga Pilipino, dapat lagi po natin pananatili na cool lang po tayo, di ba? Kasi, anuman po ang mga pagsubok na darating, lagi po yung may mga solusyon, di ba? Tayo ay Pilipino, lagi yung tatandaan, problema lang yan, di ba? Pagsubok lang yan, tayo yung mga Pilipino, di ba? O, uulitin din po natin, ha, para sa kaalaman nyo po. Dahil sa technical adjustments sa aming 738 kHz transmitter ay pansamantala munang mapapakinggan ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa PBS Collab Station 104.3 FM, Capital FM. Yan, kumbaga sa FM po muna kayo tumutok, wala po muna kami sa AM band, sa FM band po muna kayo. At walang patid, napapanood nyo pa rin po kami sa live streaming, sa Radyo Pilipinas, social media pages, sa aming pong Facebook na almost 2 million na, o baka 2 million na nga, hindi ko lang alam, eh, kasi 1.8 na recently. Ilan na po ba tayo? 1.9 na po ba tayo? Yahoo! Diba? Konting kembot na lang, 2 million na. O, 1.8 million.

0: Ayan, at syempre batiin ko rin ang ating technical team, no? Ang technical team namin na walang sawa na sumusuporta dito sa amin tuwing nandito po kami. Si Ma'am Rose Ann, si Sir Marvin, o si Sir Orly kanina na nagpa-shoutout kay Ma'am Matet at kay Ma'am Joy, kay Ma'am Aisha syempre, di ba? Na noon pa man ay talagang sinusuportahan na kami dito sa Radyo Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyo. At kay Ma'am ano po? Ma'am. Makakalimutin pa naman ako. Kay Ma'am Isa, ayan. Ayan, kay Ma'am Isa po. Kay Sir Ice Adan, yan, yung mga tumutulong sa atin dito, no? Kay Ma'am May, ayan. Mga walang sawang tumutulong po sa amin dito, di ba? Ayan, so mga kababayan, no? Kami po ay magtatapos na, pero bago po ako magtapos, nais ko lang pong iwanan kayo na mensahe na ano man yung pagsubok sa ating bansa ay wag na wag po natin kakalimutan na tayo po ay mga Pilipino. Likas po sa atin ang kabutihan, kabutihang asal, ang disiplina. Huwag po nating hahayaan na tayo po ay mabahiran ng ibang pag-uugali, masama na ugali, di ba? Hindi man po tayo mayaman, tayo po dapat ay may ipinagmamalaki at ito po yung pagiging marangal po nating mga Pilipino. Tayo po ay ilan lang sa mga bansang Kristiyano dito sa Asia. Kaya expected po sa atin na tayo po ay maging, bukod sa pagiging makabayan, tayo po ay maging makadiyos. Kaya po sana panatiliin po natin na mabuti ang ating pag-uugali at respeto lang po sa ating kapwa. Kung tayo man po ay may mga ibang paniniwala, iba't ibang paniniwala, ay wag po sana nating hayaan na yun ang maging dahilan upang tayo ay magkawatak-watak. Dahil sa huli, iisang bansa lang po tayo at dapat po tayo magtulungan para lalong umunlad ang ating bayan. At maraming maraming salamat din po sa Presidential Communications Office na kung hindi po dahil sa kanila ay hindi po tayo magkakaroon ng ganitong programa dito sa Radyo Pilipinas. At ito nga po ang programa namin, vloggers ng Bagong Pilipinas, na araw-araw nyo pong mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, 8 PM to 9 PM ng gabi, except kung mayroong mga ibang papasok na balita na mahalaga. At palagi nyo pong tutukan ang Radyo Pilipinas, mga kababayan, dahil ang Radyo Pilipinas ang boses ng Pangulo. At kami po ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Mga kabagong Pilipinas, bye-bye! Thank you po!
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas?
5: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
4: Shatong? Ano yan?
5: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't the thing yet. It's quite fun.
4: Di nga, paano siya nilalaro?
5: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
4: So there's a pitcher since parang baseball siya?
5: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house.

0: house or a basketball court. But just like baseball made three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
1: "Shatong!"
0: Yeah, shouting "Shatong" is a fun part, and it's what you just heard earlier.
2: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
3: Nami-miss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
4: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
5: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
6: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 7:38 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Nababalisa ka ba? Magandang araw ng Miyerkules, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Buenaventura, obispo at pantas ng simbahan. Sister Rose Agtara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 11, Talata 25 hanggang 27.
2: Nagsalita si Jesus sa pagkakataong iyon.
3: Pinupuri kita, Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, ito ang ikinasya mo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang sinumang gustuhing pagbunyagan ng anak.
1: Ibinahagi ni Father J.K. Maleficiar ng Society of St. Paul ang pagninilay. Stressed ka ba sa kakaisip kung paano masosolusyonan ang lahat ng problema? Mabilis ka rin bang mairita dahil sa napakaraming detalye na kailangan mong asikasuhin? Minsan, pakiramdam natin kailangan nating kontrolin ang lahat. Sa araw na ito, inaanyayahan tayo ni Jesus na magkaroon ng pusong parang bata, sapagkat ang kanyang mga turo ay tunay na

0: Nadaragdagan ang ating kaalaman, karanasan at kakayahan, nagiging mahirap para sa atin ang magpakumbaba at amining kailangan pa rin natin ang Diyos at ang karunungan ng iba. Tinatawag ni Padre Pio ang ganitong uri ng kayabangan na intellectual pride. May talino nga, ngunit nakakalimutang makinig sa salita ng Diyos at sa karunungan ng kapwa. Sa halip na maging daan patungo sa Panginoon, nagagamit pa ang talino upang isulong ang pansariling kagustuhan. Bilang isang taong likas na nag-aalala, madalas kong kailangang paalalahana ng aking sarili na hindi akong may hawak ng mundo. Diyos ang may hawak nito. Kaya naman tumatak sa akin ang paalala ni Father Jerry Orbos para sa mga warriors at control freaks na katulad ko. You relax on a plane though you don't know the pilot. You relax on a ship though you don't know the captain. You relax in a bus though you don't know the driver. Why don't you relax in life knowing that God is in control? Kapatid, mahal tayo ni Jesus. Siya ay tapat at hindi nagpapabaya. Let go and let God. Amen. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
1: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag

0: namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table.
1: Digital.
0: Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at

magandang morning. Yung mga pupungas-pungas pa lang, magandang morning pa rin. Yung mga walang sweldo, magandang morning pa din. Yung may mga sweldo, mas magandang morning sa inyo. Yung may mga natira pong sweldo, magandang morning din. Ayan ha, gising, bangon. Pero syempre, dapat, syempre, alam mo Brad, yun ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya naman, paging lang tayo kay Ligaya. Nasaan ka na, Ligaya? Kailangan na kita. Ayan, yung sa mga bumabiyahe po, ha, ingat-ingat po tayo ngayon. Bagamat hindi po maulan, maganda po ang ating araw. Malamig pa rin ang panahon. Ayan ang higit sa lahat ang maganda para sa akin. Ha. Personally, mas gusto ko yung mga ganyan na datingan mga brad. Dahil alam mo, malamig yung ano eh. Malamig yung simoy ng hangin. Lalo na kapag dumaan ka dyan sa ano. Sa may welcome rotonda. Diyan po sa may circle, ayan, sa may lung center, pagkalamig talaga. Ano? Iba talaga pag napapalibutan ng puno yung area, talagang ramdam mo yung ano, yung simoy ng hangin, yung kapreskuhan. Ibang-iba pag yung aircon may hapdi ito eh. Kapag napapatagal, diba? Pag matagal ka ng babad sa aircon, mahapdi na yan eh. Pero pag yung sa fresh air ka, ayan, magandang dating sa atin, ha? Kaya naman, nako, alas 4:08 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Aba. Napanood nyo po ba yung mga nangyari po kahapon? Diyan po sa ano, ha? Sa impeachment court? Hindi po basketball court. Impeachment court, mga brad. Tinatawanan nila yung mga artistang nagtatanong, si Senador Robin Padilla, si Senador Tito Soto. Pero in fairness, maganda yung tanong ni Senador Tito Soto, yung paglilinaw niya. Kung saan sinabi po nung mama na ang dinidinig sa kasong ito o sa kasong iyon ay betrayal of public trust, mga brad. Yun po yung dinidinig doon. Hindi po yung grave threats. Hindi po yung inciting to sedition. Dahil naliligaw daw tong si Tito Soto, mga brad. Senador Tito Soto, doon sa napag-uusapan. Well, kung titignan mo nga naman, ang lumalabas kasi mga brad ay parang ang dating, talaga namang grave threat talaga yung pinag-uusapan tsaka inciting to sedition. Diba? Parang ano eh. Parang doon na napunta yung talakayan. But then again, siyempre, yung mas nakakaintindi, sabihin nila, ito kasi yung grounds kung ba't nagkaroon ng betrayal of public trust, mga brad. Ito po yung pinagmulan, kaya dinidinig kung grave threat nga ba o kung meron nga bang pagbabanta. Yun yung reason kung bakit merong betrayal of public trust. Well, maintindihan natin. Kaya lang kasi ba, parang ang dating, napakabigat na agad, di ba? Ultimo mga maliliit na bagay, klase ng pagtatanong, ino-object, di ba? Pati side comments, bawal eh, no? Ganun talaga pala, no? Ganun pala yung datingan ng matinding litigation process, mga brad. Ang maganda lang po dyan, naririnig natin kung ano nga ba yung side na magkabilang panig. At syempre, ako bilang mamahayag, ang payo ko lang doon sa ating makababayan, maliban po doon sa pagiging discerning nila, dapat siguro mas aralin po ninyo yung mga bagay-bagay na nangyayari. Libre na po ang Google. May ChatGPT na po. Mas may papaliwanag sa inyo mga bagay-bagay. Kaya naman mas maganda, bigyan nyo na mas magandang oras para po maintindihan nyo yung mga nangyayari po dyan. Ano ho? Wag ho kayong makikinig doon sa mga vlogger-vlogger. Naku, Diyos ko. Yung iniiskoran yung depensa, prosecution. 4-0 in favor of prosecution, mga brad. Ay, naku, Diyos ko. Hindi ho ganun yun. Doon pa lang, alam niyang rage bait po ang tinatawag doon. Kumbaga, ginagamit niya po yung ngit-ngit ng taong bayan, either in favor or against doon sa kung sino man, para po makakuha lang ng followers, ng engagement, ika nga, for the clout. Ayan. So, ingat po tayo sa ganyan. I suggest kung kayo po talaga ay medyo

Kumbaga, di nyo trip sila ChatGPT, sila Google. Marami hong abogado ang nagbibigay po ng mga paliwanag online. Di ho ba na pwede nyong i-follow? May mga dean na nagpapaliwanag kung ano nga ba yung grave threat, ano nga ba yung betrayal of public trust, nagkaroon nga ba. Hindi sila hindi sila nagbibigay ng conclusion. Ang ginagawa nila, binibigay nila yung mga naging panuntunan ng Korte Suprema para mabigyan ka ng pananaw o mabigyan ng basihan yung pananaw mo sa mga mangyayari po sa mga susunod na araw. Eh ho ba? So for example, yung grave threat. Ano-ano ba ang grave threat? Paano ba magiging grave threat ang isang salita? Diba? Ipinapaliwanag po yan ng mga magagaling na abogado na hindi nagbibigay ng konklusyon. Pag yung abogado po, nakita nyo na agad sa post niya na medyo kaliwa o kanan. Oo. Sa puti, sa pula. Pag ganyan, alam nyo na huwag nyo na i-follow yan kasi from the moment na nagsimula po yung impeachment, may bias na po yan. Ang masakit po dyan, they are telling facts pero misleading. Ano ba ibig sabihin ng misleading? Hindi po lahat ng facts inilalatag po nila. Ha? Hindi mo naman pwedeng sabihin sinungaling kasi totoo rin naman yung sinasabi nila. Facts nga . Diba? Pero kulang. So yung mga ganun bagay, iwasan na po natin. Alam natin na merong mga abogadong taga-suporta, yung kaliwat kanan po na yan. Yung pro and anti-Vice President Sara Duterte, parehong may mga batikang abogado po yan. Siyempre, may mga personal pong interest yung mga yan. Huwag nyo na pong pansinin. Pero kung kayo po gusto nyong matuto at gusto nyo pong kumbaga, mas maintindihan yung nangyayari at malaman nyo talaga na hindi kayo pinaglololoko ng mga senator judges, pakinggan nyo po yung sinasabi ng mga abogado. Ano ho? Nung mga fair and square attorneys na nandyan po sa social media, ang dami pong magagaling dyan. Siyempre, huwag tayo magpangalan. But then again, ako yun ang, kumbaga, pag meron ako nalaman, napakinggan, hindi ko naiintindihan, i-research, and then papunta sa mga abogado, kung kayang kausapin, ipapaliwanag. Pag hindi naman, meron na silang paliwanag prior. O edi, mas maganda ngayon, di ba? Mas naiintindihan ko, mas makikita mo ngayon kung sino yung namimilipit sa hindi. Anyway, 4:13 in the morning, mga brada. Oy, bago tayo dumako sa ating mga headlines, kuha muna tayo mga brad ng mga nanalo. Nanalo po ngayong araw. Marami-rami to, ha? Mukhang naipon mga brad yung mga winners natin para po sa paraffle natin na... Siyempre, power interruption. Ito po, unahin natin mga brad ang nagwagi. Nananatiling number 1 ang mga subscribers ng Meralco. Tumaas na nga yung inyong singil. May brownout pa. De doble para panalo, ha. May ilang seri po ng line maintenance at upgrade work sa Meralco. O ang Meralco ngayong araw po na magdudulot ng pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga piling bahagi po ng lungsod Quezon. Diyan po sa Manresa. Naku, diyan po sa ano yan, ha. Kung saan ako nag-aral mga brad, yung Manresa na yan, siya may Santo Domingo yan . Mga ilang seri po ng maintenance and upgrades, particular sa Manresa, Masambong, Siena, Santo Domingo at Talayan. 9 a.m. po yan hanggang 9:30. 30 minutes lang naman pala. Oo, pwede na ito, maiintindihan ito. 1:30 p.m. hanggang 2 p.m., 30 minutes ang apektadong lugar. Bahagi po ng Del Monte Avenue mula Banawe Street hanggang G. Araneta Avenue. Mahaba yan. Del Monte hanggang Banawe. Tapos Del Monte Avenue mula Banawe hanggang Araneta. Mahaba nga ito. Ang dahilan mga brad, line maintenance at system upgrade sa circuit po ng Banawe 414 BNW. Isa pang nagwagi dyan po pa rin sa lungsod Quezon, ang Barangay Kulyat. Oras po ng kanilang interruption, 11 p.m. hanggang 4 a.m. So bukas po ito hanggang bukas po ito ng umaga. Mamayang gabi hanggang bukas ng umaga mga brad, apektadong lugar po ang bahagi ng Casanova Drive, Tandang Sora Avenue, hanggang sa loob po ng Gloria Subdivision Phase 3. Ang dahilan, line reconductoring works sa kabaan ng Casanova Drive. Siyempre, hindi papatalo ang bahagi ng Cubao. Oras ng interruption po nila, 11:30 p.m. hanggang alas 12:00 ng madaling araw, mga brad. So, 30 minutes lang naman. Pwede, ha? Ang apektadong lugar, mga bahagi po ng Annapolis Street mula Aurora Boulevard hanggang sa malapit po sa Montreal Street.
kabilang yung McDonald's at Clicks Hotel sa barangay E. Rodriguez at bahagi po ng Aurora Boulevard. Ang dahilan, emergency scheduled maintenance work sa circuit po ng Cubao. O eto mga brad, sa Dako naman tayo sa Visayas, ang nagwagi ang Metro Cebu. Congratulations, nanalo kayo ng power interruption. Para sa mga customer ng Cebu, may mga nakaschedule na reliability maintenance work sa Visayas Electric ngayong araw. Sa Cebu City mga brad, particular po dyan sa Basakpardo, Buhisan, Punta Princesa at Sakiot. Ang oras po ng interruption, alas 8 po ng umaga ngayon hanggang alas 4. Ako Diyos ko, maghapon mga brad. Apektadong lugar bahagi po ng Isabeliano Street ang dahilan, pagpapabuti ng reliability ng distribution system sa pamamagitan po ng pag-aayos at pagpapalit ng mga hardware devices. Siyempre, hindi papahuli mga brad ang South Reclamation Area na mawawalan din ng kuryente mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon. Diyan po sa bahagi ng South Reclamation Area o yung SRA sa kahabaan ng South Coastal Road. Ang dahilan, relocation naman ng primary pole dahil po sa hiling ng isang customer upang maiwasan ang sagabal sa daan. Hindi rin pa uhuli mga brad ang Minglanilla, Cebu. Ang kanilang interruption naman maghapon din to, alas 8 hanggang alas 4 po mamayang hapon. Diyan po sa bahagi ng Barangay Quanos Road papunta po sa Quanos Integrated School. Reconstruction naman ng mga primary power lines ang dahilan sa lugar. Ayan mga brad ha, paalala lang po, dapat po tayo ay maghanda at syempre i-ready yung ating mga power banks para naman hindi po tayo mabitin sa ating pakikipag-text, pakikipag-chat sa kung kanino man at baka mamaya tayo ay mapagbintang ang may iba ng kausap. Ha? Alas 4 mga brad, alas 4.18 na po ng nagmamadaling umaga. Weather update naman tayo mga brad, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang dalawang low pressure area o yung LPA na dating mga tropical depression, kabilang ang LPA 07A na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility o yung PAR. Ayon naman sa pag-asa ang LPA 07A na dating tropical depression Josie. Si Josie, Diyos ko, alala ko tuloy si Mang Tani. Si Josie ay maliit ang posibilidad na muling lumakas at maging tropical depression sa loob po ng susunod na 24 hours. Minomonitor din ng ahensya ang LPA 07B na nasa labas naman ng PARA tulad ng LPA 07A mga brad. Sinabi ng pag-asa na mababa rin ang chance ang muli itong maging tropical depression sa susunod na isang araw. Bagamat humina ang dalawang weather disturbance, patuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay ng mga weather forecasters sa kanilang galaw at kondisyon. Pinapayuhan ng publiko na manatiling updated sa subay at subaybayan ang mga susunod na weather bulletin at abiso mula naman, syempre, sa pag-asa. Alas 4.19 na po na nagmamadaling umaga. Kasama-sama nating alamin mga brad ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Nice one! Alas 4.20 na nagmamadaling umaga mga brad. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Karagatan malapit po sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ninyanig ng magnitude 6.5 na lindol. Iba pa ba ito kahapon? Madam, ito ba bagong paglindol ba itong headlines na ito? Ang DILG na nawagan sa mga lokal na pamahalaan ay patupad ang bagong Child Protection Protocol. Philippine National Police katuwang ang anti-cybercrime group. Inaigting ang kampanya laban sa mga online bomb threats. Klase naman sa San Jose National High School sa Tacloban City, muling suspendido dahil sa isa namang online threat. Bagong DOH Secretary na si Dr. Jose Britanio Brix Pujalte Jr. nanumpa na. Hindi pagharap ni Attorney Zuleika Lopez at Captain Bello bilang witness ng prosecution, ikinagulat umano ng DOH.

mga violations para po madetermina ng guro kung ito po ba ay lumalabag na, sumusobra na ba, bullying na ba. Yung mga gaya po ng mga simpleng pagmumura, pang-aasar, nako. Yan po ay ano ha, yan po ay kumbaga tinuturing na pong violation sa lungsod ng Maynila, mga brada. So, at least sa Maynila, hindi ako sure kung sa ibang mga kung ano ba to, kung generic ba yung naging panawagan nung DepEd hinggil dito. Alas 4:25 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Muling sinuspindi naman ang mga klase sa mga ang klase sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon Martes, July 14. Ito ay matapos kumalat ang umano'y online threat laban po sa paaralan sa social media. Sa pahayag ng San Jose National High School, sinabi itong isinagawa ang suspensyon ng klase upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ng DepEd Tacloban City Schools Division na nagpatupad na ng blended learning sa paaralan simula kahapon kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y online threat na kumalat sa social media at messaging platforms. Hindi naman tinukoy kung ano ang uri ng banta na kumakalat. Ayon po sa school division, agad itong nakipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP, lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay o kaukulang ahensya na nagresulta naman sa pagdaragdag ng mga pulis at barangay tanod sa loob at paligid po ng paaralan bilang bahagi naman ng mga hakbang sa seguridad. Patuloy namang iniimbisigahan ng PNP ang pinagmulan at katotohanan ng mga naturang banta. Hinimok din, mga brad, ng schools division ang publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Matatandaan, tatlong mag-aaral ng San Jose National High School ang nasawi habang ilan ang nasugatan sa naganap na pamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Alas 4:26 po na nagmamadaling umaga, mga brad. Alam niyo, sa mga gantong pagkakataon, nakakatakot lang yung mismong senaryo. Pero hindi ho bago yung iba na ayaw pumasok at ginagawa ho yan. There was a time during siguro mga early 2000s or mid-2000s, no? Na uso din yung mga bomb threat naman yan eh. Kasi, di ba, mayroong mga binomba na noon sa US. Kasagsagan po nung, ang tawag dito, yung 9/11 bombing. Oh, meron akong makilalang mga estudyante na tumatawag talaga sa eskwelahan at sinasabing may bomba po doon sa eskwelahan. Oo. Ay, eskwelahan, binabaliwala sila. Oo. Tapos tuloy ang pasok. Ang layo ng mga estudyante, makapag-cutting. Oo. Hindi ko sinasabing, kumbaga, binabaliwala lang for the sake of baliwalain. Ano? O hindi ko naman sinasabi na, kumbaga, maliitin natin yung mga threat ngayon. Ang sinasabi ko lang, yung mga posible pong mga sunod-sunod na online threat, gawa na po ng mga bulakbol na estudyante. Posible po yun. Kaya lang, syempre, because of what happened, di mo maiwasan din talaga na magpanik yung ating mga otoridad. Ang tanong, ikaw ba, paano ang gagawin mo? Habang buhay ka na bang matatakot kapag may threat? Kawawa naman yung mga teachers at mga estudyante na naghahanda para po sa kanilang pag-aaral. Ano? So, dapat masolusyonan ito na kasi hodang may threat or wala. Tuloy dapat, di ho ba? Ang tanong, paano mo lalabanan yung banta na yun? Di ba? Una, dapat, kumpiyansado ka sa seguridad ng iyong eskwelahan. Di ba? Dapat, matikas talaga, matindi yung pagbabantay dyan sa eskwelahan mo. Ikaw mismo bilang guro o bilang principal o bilang school division chief, abay, dapat alam mo yung kapasidad ng iyong depensa ba? Kung medyo kakaang-kaang, medyo hindi ka sigurado, walang kapasidad, ayan, marami yung factor, hindi po na si sarili kasalanan ng hepe o ng otoridad, talagang mapapaano ka, talagang mapapasuspend ka ng klase just to protect, syempre, yung mahalaga, yung buhay po ng ating mga kababayan, lalo na po dito sa San Jose National High School kung saan tatlo nga po yung nasawi, ano, kamakailan, wala pang isang buwan ang nakararaan dyan po sa nangyaring mass shooting dyan po. So ano to? Sabi nga nila, whole of government approach. So dapat siguro yung pagpapasok sa mga estudyante, dapat as of now, dapat pag may mga ganyang banta, i-make sure nyo yung seguridad. Diba? Oh well, 4:29 in the morning, mga brad. Uy, teka lang ha. Bago tayo dumako sa ating magandang pag-usapan ngayon, itong si DOH Secretary, si
Ray Dr. Jose

0: Britanyo Puhalte Jr. Ayan ha, eh, ito po ang bago nating health secretary. At dahil po si Secretary Ted Herbosa, mga brad, eh, nagbitiw sa pwesto dahil ho sa sakit. Eh ako naman, ang tanong ko, eh, bago ka magbitiw sa pwesto, Mr. Former Secretary, eh baka naman pwede mong ibahagi sa amin kung saan ka nagpagamot. Yung iba nagtataka, eh, ba't makailangan mong pakialaman, eh, pribadong, ano, pribadong tao na yung mama, at saka, anong pakialam mo kung saan sila nagpagamot? Hindi, gusto ko lang malaman, simply because last time, or last week, kung di ako nagkakamali, itong ating butihing kalihim po, Ted Herbosa, eh, pinagmalaki doon sa PTB4, dyan, ha, na hinahangaan daw yung ating, ano, yung ating healthcare system. Eh, dahil may sakit siya at nagpagamot, nagpa-surgery ng tuhod, eh. Eh gusto ko sanang malaan saan ba nagpa-surgery at baka naman syempre ma-promote natin sa ating mga kabayan yung hinahangaan, mga brad, ha, na healthcare system daw ng ating bansa. Sabi po ni Secretary Ted Herbosa yan. Unfortunately, eh, hindi sinagot nung mama. Anong grupo? Kasi tinanong ko si Dr. Albert Domingo, eh wala, ay private citizen daw. Hindi binigay sa akin yung detalye. Eh, nakakalungkot lang yung ganun, ano. Anyway, 4:31 in the morning, mga brada. Tuloy natin yung usapan na yan, ha, sa pagbabalik po, syempre, ng Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B? Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C? Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay. Diba may atas ang kuryente natin? Kasali ba pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
8: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang supuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: 4:38 in the morning, mga brada. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Lawrence Tanhoko pa rin yung napapakinggan up until 5 in the morning. Kilos-kilos na po tayo, ha? Dakuhan natin ito nga pong pinag-uusapan na, balikan pala natin yung pinag-uusapan natin, mga brad. Ito nga pong si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. Nanumpa na po kasi yung mama, mga brad, ha? Bilang bagong kalihim ng DOH, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga brad, ang nangasiwa ng oath-taking ni Pujalte bago tumulak ang Pangulo sa Singapore para sa 3 araw na working visit nito. Si Pujalte ay isang veteran orthopedic surgeon. Hindi kaya ito yung nag-opera kay... Dr. Ted Herbosa. Nakapaglingkod na rin umano ito bilang career public health administrator ng higit 3 dekada, mga brad, sa serbisyo publiko. Una na rin itong naglingkod bilang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at ASEAN Orthopedic Association, mga brad. O, diba? Okay na. At least kahit paano, meron tayong bagong kalihim kasi sabi po ni... Dr. Ted Herbosa, yung therapy niya, tapos na kasi yung kanyang surgery. Yung therapy niya, mga brad, yun yung posibleng makasagabal doon sa kanyang magiging papel bilang DOH secretary. Ano? Pero hindi nakasagabal yung mga out of town, eh, no? Tanong lang. Pero yung kanyang tuhod, ayan, baka makasagabal. Kaya po, mas pinili niyang magbitiw sa pwesto. Kaya ang akin laang, baka sana maganda sanang, kumbaga, di ba, ikaw yung pagmalaki mo. Na ito, nagpa-opera ako ng tuhod, mga boy, mga brad, mga girl. Malaki po ang aking tiwala sa government service at government healthcare system. Dito po ako nagpa-opera. Baka sa mga gusto pong magpa-opera, dito na po kayo magpa-opera. Malaki po yung naitulong din po sa akin ng PhilHealth. Ano? Wala akong ganun, eh. Diba dapat maintindihan ako sa ibang ano, sa ibang mga official ng pamahalaan, sige. Pero ikaw mismo health secretary at pinagmalaki mo pa na hinahangaan ang ating healthcare system. Sana ibahagi mo man lang. Parang ang dating sa akin, gine-gatekeep . Gine-gatekeep nga ba? Or hindi talaga sa public health hospital nagpagamot. 'Di ba parang ironic, no? Pinagmamalaki mo yung healthcare center tapos hindi ka sa public hospital nagpagamot. Parang ibang usapan naman. Hindi naman tayo sigurado. Ito ay ano lang, tanong lang. Kaya gusto kong malaman para naman maipromote po natin at maipamahagi natin yung mga ginawang pagbabago kung meron nga dyan po sa Department of Health, lalo doon sa mga may kapareho pong problema, knee surgery, sana maibahagi po ni dating kalihim Ted Herbosa kung saan siya nagpagamot. Nang sa gayon ay malaan lang natin at ma-refer natin yung ating mga kabayan kung paano ba naging beneficial yung mga programa ng DOH sa isang taong may sakit. Ang tanong, nag-zero balance billing din ba itong si Secretary Herbosa? Diba? Ito na po yung tinatawag natin dito na syempre produkto mo yan, diba? Kumbaga sa mga salesman, produkto mo yan, bilin mo. Kumbaga gamitin mo yung produkto mo. Mahirap naman kung yung produkto mo hindi mo gagamitin tapos benta ka ng benta. Yun yung katakataka lang, or should I say waiting for response pa rin kahit sumagot po sila ng private citizen na yung kalihim. Alas 4:42, mga brada. Iba't ibang grupo naman nagpahayag po ng matibay na suporta para sa bagong health secretary na si Dr. Jose Britanio Bricks Pujalte Jr. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid, DK Zarate. Radyo Pilipinas.
1: Report. Nagpahayag ng pagbati at buong suporta ang iba't ibang organisasyon na sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang bagong Department of Health Secretary na nagpapakita ng kanilang matibay na pagtitiwala sa kanyang pamumuno at vision para sa sistemang pangkalusugan ng bansa. Inanunsyo ang pagkakatalaga kay Pujalte noong Hulyo 13, 2026. Sa magkakaiwalay na pahayag at liham, kinilala ng mga organisasyong ito ang natatanging karera ni Secretary Pujalte sa pampublikong serbisyo, pagpapatakbo ng mga ospital, edukasyong medikal at pamumuno sa sektor ng kalusugan. Ipinahayag din nila ang kanilang paniniwala sa pamumuno niya ang Department of Health ng may integridad, kausayan at malasakit. Inilarawan ng Philippine College of Surgeon ang pagkakatalaga kay Secretary Fuerte bilang isang karangalan para sa profesyon ng mga surgeon. Pinuri ng sama ng kanyang warang pamumuno at muling tiniyak ang matatag nitong pangipagtulungan sa DOH upang isulong ang kausayan sa serbisyong pang-operasyon, kaligtasan ng mga pasyente, papapaulad ng healthcare workforce at reforma sa sistemang pangkalusugan. Samantala, pinuri naman ng Philippine Dental Association ang kanyang pagkakatalaga at nagpahayag na kahandaang makipagtulungan sa DOH upang isulong ang profesyon ng oral health, preventive healthcare at pantay na access sa dekalidad na dental services para sa bawat Pilipino. Nagpaabot din ng opisyal na pagbati ang Philippine Orthopedic Association na minsan pinamunuan ni Secretary Fuerte bilang Pangulo. Ipinahayag ng samahan ang buong suporta nito sa kanyang layunin na palakasin ang paghahati ng serbisyong pangkalusugan, pagbutihin ang mga resulta ng pampublikong kalusugan at tiyakin ang abot kaya, patas at dekalidad na serbisyong medikal sa buong bansa. Samantala, nagpahayag din ng buong suporta ang Professional Regulatory Board of Nursing ng Professional Regulation Commission, Rotary Club of the of Malila at Tondo Medical Center. Si Secretary Fuerte ay isang veteranong orthopedic surgeon at career public health administrator na may mahigit 3 dekada ng paglilingkod sa pamahalaan. Matagal siyang kinilala dahil sa kanyang mahusay na pamumuno sa pagpapatakbo ng mga ospital at sa larangan ng medical profession. Ang malawak na suporta mula sa mga samahang medical, profesional na organisasyon, healthcare regulators, government health institution at mga organisadong sibiko ay nagpapakita ng isang layunin na mahigpit na pakikipagtulungan sa DOH upang makabuo ng bas matatag, bas matibay at bas malusog na Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Fuerte. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Filipinas.
1: I'm in love with someone, but I'm not sure. She can love someone back the way they love her. I don't think so.
0: Filipinas.
2: Uy, 4:45 in the morning na mga brada. Pupungas-pungas ka pa din. Dito, dako tayo sa usapin ng impeachment mga brad, ha? Natapos na po ang ipinagpatuloy na cross-examination ng depensa sa testigo ng prosecution na si NBI Regional Director o BARM. Regional Director Attorney Jeremy Lotok, matapos ang higit 3 oras sa naging cross-examination mga brad, ay mabibigat na mga tanong na binato ng depensa testigo para ipunto na wala umanong totoo at seryosong pagbabanta na ginawa ang vice-presidente. Ilan dito mga brad ang diretsahang pagtatanong ni Attorney Mark Venluan, Counsel ng Depensa, kung may personal na kaalaman ba si Lontok na talagang kumontrata ang vice ng tao para gawin ang pagbanta o ang banta ng pagpapatay. Git ni Lotok mga brad, naniniwala siya na meron pero wala siyang personal na alam hinggil dito. Inusisa rin ang depensa kung sa tingin ni o sa tingin ba ni Lotok na diretsahan o direkta ang pagbabanta ng bise sa presidente. Baka pwede nating i-play madam yung mga match na binigay ni nila Nympha at saka nila Luisa. Sayang naman kung di natin magagamit. Habang pinagbababasa natin ito. Ang daming match dyan kahapon na ibinabato ng hapon, baka pwede nating gamitin kapag ito ang ating ano. Inusisa rin mga brad ng depensa kung sa tingin ba ni Lontok na diretsahan o direkta ang pagbabanta ng bisis sa presidente, First Lady at dating House Speaker. Sumagot naman dito si Lotok na naniniwala sila na direkta ang pagbabanta dahil sinabi ito ng bisis sa publiko. Ipinakita rin naman ng depensa ang video na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte kung magkakaroon ng pagkakataon at sinubukan ng depensa na tanungin kung sa tingin ba ni Lotok ay totoo ang pagbabanta kung handa ang presidente mismo na makipag-ayos sa bise. Pero git ni Lotok na hindi niya mababasa ang isip ng Pangulo. Muli din namang dinikdik ng depensa ang testigo sa isang typographical error sa dokumento na isinumite ng NBI sa Department of Justice. Pero sumagot muli si Lotok na hindi mababago ng typo ang findings ng NBI na nagkaroon ng grave threats at inciting to sedition ang vice-presidente. Sa mga pagtatanong naman ng depensa mga brad, nag-o-object din ang prosecution sa mga tanong dahil umanong incompetent ang testigo. Nasagutin ang tanong makailang beses din nilang nagpaalala sa presiding o si presiding officer Senator Chiz Escudero sa maging maingat sa mga pahayag ng parehas na counsel. Bilang panghuli naman, ang nagtanong din ang depensa kung may karapatan ba ang isang individual na magsalita ng kanyang damdamin, pero sumagot si Lotok na depende ito sa konteksto at sitwasyon. Humirit naman ang depensa na maliban na lamang kung nasa martial law ang bansa, giit lang ni Lotok, hindi niya ito masasagot. Mahaba kasi talaga mga brad eh. Itong usapin dito sa impeachment ha. Pero ito naman, hindi na po pagharap ni Attorney Zuleika Lopez at Captain Bello bilang witness ng prosecution. Ikinagulat daw ng depensa ha. Ramonda sa balitang yan, Luis Arispe.
3: Radyo Pilipinas. Report. Namin ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila inaasahang hindi na ipepresenta ng prosecution ang kanilang subpoenaed witnesses na sina OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Sa pulong balitaan kahapon matapos ang impeachment trial, ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team na nakahanda sila sakaling iharap ang dalawa pero hindi nila inaasahan ang pag-withdraw ng witness ng prosecution. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. You know naman, I'm very candid with these things. But that was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same.
3: Gayunpaman, sinabi naman ni Attorney Poa na maituturing pa rin namang normal ang pag-withdraw ng witnesses kung sa tingin ng prosekusyon na hindi na kinakailangan itong iharap sa korte. Iit naman ni Poa, naniniwala siya na maganda para sa lahat ng panig ang ginawang pag-withdraw sa mga testigo, hindi lang sa depensa kundi maging sa prosekusyon at senator judges dahil nga nabawasan na ang witness at makakabawas din ito sa haba o tagal ng paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas. Alas 4:50 na po ng iba. Gusto na nga na eh. Gusto na ng iba. Alas 4.50 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Si Atty. Rodante Marcoleta binigyan ng Fit to Travel ng UPPGH para po humarap sa pagdinig ng kanyang o sa kanyang kaso sa Digang Bayan ngayong araw ayon sa CIDG. Ramonda sa balitang iyang kinakapatid J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
2: Uy, balikan natin mga brad ay ang report niyan. Unahin muna natin ito. Mas mababang housing loan rates ng Pag-ibig magpapalawak naman sa access ng mamamayan sa pabahay ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Uy, teka lang, speaking of ganito ha, meron din pala ang GSIS mamaya. Good news para sa mga kababayan ko, mga kapwa ko, miyembro o empleyado ng gobyerno. Merong good news ng GSIS ha, mamaya. Basahin natin. Ito muna, mula yan kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinuturing ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na win-win solution ang inanunsyong pagpapababa ng housing loan interest rates at pagtataas ng loan ceiling ng Pag-ibig Fund. Ayon kay DHSUD Secretaryo Sir Ramon Aliling, makikinabang dito ang parehong home buyers at private developers dahil inaasahang magpapasigla ito sa housing at real estate sector, magbibigay ng mas malawak na akses sa mga nais magkaroon ng sariling bahay. Sa ilalim ng bagong programa, ibinaba ng Pag-ibig Fund sa 4.5% ang promotional housing loan para sa economic housing at inilaas naman sa 10 milyon ang maximum loanable amount. Mananatili naman sa 3% interest rate para sa socialized housing sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Pinayagan na rin ng Pag-ibig ang hanggang 3 borrower na pagsamahin ang kanilang kita sa isang housing loan applications para mas maraming Pilipino ang maging kwalipikado sa pabahay. Mula sa Pag-ibig para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ano ang criminal investigation ng detective?
2: Ronda, Ronda. Alas 4.52 ng umaga mga brad, ito na po yung binabanggit ko. Good news para dun sa ating mga kababayan gustong mag-loan sa GSIS. Aba, biruin mo, itinaas na po ng Government Service Insurance System o GSIS mga brad sa 50,000 pesos mula sa dating 30,000 pesos mga brad ang funeral benefit para po sa mga, hindi pala loan to, kala ko loan, funeral benefit pala to mga brad ha, para po sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno at pensioner. Ayon kay GSIS President and General Manager Vic Veloso, saklaw ng bagong halaga mga claim kaugnay ng pagkamatay ng nanaganap simula July 13, 2026. Kabilang sa maaaring makatanggap ng benepisyo ang mga kwalipikadong aktibo at separated member, old age pensioner at ilang retiradong saklaw ng Republic Act 1616 at Republic Act 8291. Unang-unang qualification, siyempre dapat deads. Yung member ha. Alaka naman, the funeral to eh. Isang beses lamang ibibigay ang 50,000. Siyempre, isang beses ka lang mamamatay. Isang beses lamang mga brad ibibigay ang 50,000 pesos funeral benefit sa lihiti mong asawa ha. Lihiti mong asawa, lihiti mong anak na gumastos sa pagpapalibing o sino mang makapagpapatunay na siyang sumagot sa funeral expenses. Tinatayang 21,000 hanggang 25,000 families kada taon ang nabibigyan ng funeral assistance ng GSIS sa paglalaan ng hanggang 1.2 billion pesos kada taon. Ayan ha. Oh, kung hindi lihiti mo, pwede naman basta patunayan mo na ikaw ang gumastos ha. 4:54 in the morning, balikan natin si kinakapatid J. Mark Dagala patungkol kay Senador Rodante Marcoleta.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Handa ang criminal investigation and detection group na iharap sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Rodante Marcoleta ngayong umaga. Ito ang inihayag ni CIDG National Capital Region Director Police Colonel John Giagi matapos sumailalim sa pagsusuri ng University of the Philippines sa Philippine General Hospital si Marcoleta kahapon. Ayon kay Giagi, binigyan ito ng fit to travel

0: Ingat ka, ha?
1: Uy! 4:55 in the morning, mga brat. Time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman, para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkaringan tayo bukas. Adios.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Oh, mas ba namin yung produkto niya?
12: Tama ng yes po.
11: Maganda naman ang kita.
12: Opo, super
11: bili
12: po.
11: Bili namin ang presyo, hindi wala na middleman.
13: Yung buyer, yung mga trader, minsan kasi ginasamantala nila yung farmers. Kasi hindi na namin maipagpaliban yung harvest. So, bibili na lang nila ng mura. Talagang makakatulong kung halimbawa magbigay ng ang gobyerno ng ganito na mga project. Kasi yung mga product ng farmers namin, ng mga gulay, hindi na sila magproblema kung saan nila didispose yung mga product nila. Kaya, hindi

0: Sasaka din po.
1: Ay, talagang napakasaya ko nung unang araw
2: may pumunta dito sa bahay. Na-surprise talaga ako na nagsabi na isa daw ako sa mga beneficiary ng walang gutom.
1: Ang malaking tulong talagang dahil
2: masisave ko na yung income ng Mr. Po.
0: Maraming natutulungan na walang gutom na mga tao, pati magsasaka natutulungan nila sa lahat ng pangangailangan.

Salamat. Good seeing you, Tarang.

0: malaki po yung naitutulong po nung balog-balog dam pagdating ng araw regarding po sa ikaunlad po ng kabuhayan, lalong-lalo po sa mga magsasaka po na madadaanan po ng tubig po nito. Yung mga iba po kasing farmers sa amin, halos umaasa lang po sa tubig ulan. So, sagastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakaliki po ng gastos. So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po para sa aming mga magsasaka. Kasi po, malilesen po kami sa mga gastusin, magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid, malaking kainaman po para po lumaki po yung production po namin sa pagsasaka po. Papasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, sa ating kay Pangulong DBM, sa pagbibigay po niya ng isang proyektong ganito. Ito po ay isang malaking proyekto na sa darating po na panahon magagamit po namin para po sa kinabukasan po ng aming mga pamilya.
1: Yung balog-balog phase 2 natin po, ito po 18.18 billion, no? May restore po tayo na 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng balog-balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na irrigate natin pag natapos itong balog-balog. Sa ngayon po, yung mga irrigation structures natin, yung mga conveyance canal, natatapos na po natin. Kasali na doon yung mga resettlement area, yung sa Maamot, na-relocate na po natin. Nandun na po sila nakatira sa mga core houses na ginawa natin. Ito po, hindi lang dam, hindi lang po irrigation structure, no? Lahat po ng component, para may bigay din po natin yung para sa mga katutubo na mga kaibigan natin, yung mga IPs. As of now, yung malaking porsyento ng gagawin natin, ito na lang yung high dam natin na nakakontrata ito sa kay Santa Clara, amounting to 7.67 billion, no? Ito po 42% ng kabuuan, no? Ibig sabihin pag natapos natin ito, no, mag-irrigate na yung balog-balog high dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our president, Pangulong DBM, at saka sa ating administrator, Engineer Eddie Guillen, no, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
2: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tingnan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa kabi, nagsisikap talaga nung ibid namin ito, tinaas na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon na lang sa prioridad ng ating Pangulo, yung kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Yan, kailangan ng food security is irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers sa...
3: Ito po ay aking paon na rin, aking pagyamanin para makatabang sa aking pamilya, sa aking mga anak. Pagdating ng panahon, ay pamamana ko ito sa kanila. At hindi na sila maghirap kasi meron na silang pagkukunan ng kanilang kabuhayan. Ginoong Conrado Sibilia, ating mahal na sekretary, at sa ating mahal na Pangulo, Ginoong Bongbong Marcos. Maraming salamat, sir.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Siyam na minuto na kapitbahay, makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Miyerkules ngayon. Ika-15 sa panho ng Hulyo 2026. At po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga imbagi ng Kabuluan, Apoluzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapainggan ho at naghimpilan ng Radyo Pilipinas. Biminda po yan. Siyempre, nandiyan po naman ang Radyo Television. Ang 104.3 Capital FM, nandiyan po naman ang DWCI sa may PDG Locos Norte, EWCJ sa may party naman ng Cagayan. Ano, sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan po tayo pansamantala. Wala muna po tayo sa 738 kilohertz sa AM. Ano, at tuloy po yung mga pagkukomponit pagkasayos para sa muling pagbabalik po ay mas mahusip at mas pinaigting at higit pong mas malinaw ang aming servisyo publiko sa ating tambayan. Ay kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, obrigado. Anyo po kami dito po sa Usapang Agrikultura. Muli po magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating banging isda at nagusuyang kila nanay, tatay sa mga lolo at lola ho natin. Yan. Sa mga motorista naman, ingat po lamang sa ating pagmamaneho. Pakihusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kansada. Kaya si mamang chopper, pag malasakita na lamang ho natin, ano ba, ikalabit lang. Igising, mas disgrasya, iwas ako na po tayo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po lamang sa mga report manggagaling sa labas ng ating himpilan, partikular po sa mga lalawigan. Sa lagay muna ng ating panahon, ano ho, ayon po sa DOST Pagasa, patuloy na mirap po naman ang Southwest Monsoon ng Habagat. Ang malaking bahagi po naman ng ating bansa. Samantala, yung bagyong si Josie ngayon ay LPA na lamang. Tuloy na pong humina at inaasa pong lalabas na po ito ng ating par ngayong araw. Ang panahon po dito sa may parte ng Luzon, sinasabing makararanas yun ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ay mga kalat-kalat na pagbulan at thunderstorms ng Ilocos Region. Ang Abra, ang Apayao, Sambales, Bataan, Batanes, Babuyan Islands, dahil po naman sa Habagat. Ang Metro Manila, ang natitirang bahagi po naman ng Luzon ay magkakaroon ho ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Ay chance po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorm dulot po naman ng localized thunderstorms. At Visayas at Mindanao, hindi po naman ang mga isolated rain showers and thunderstorm niyan dahil po sa Habagat at localized thunderstorm pa rin po. May mga babala po ay sa hangin at daluyong. May inaasang malalakas na hangin sa Ilocos Region. Ang po sa parte ho ng Abra, Apayao, Sambales, Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Kaya pinapayuhan po yung mga mangisda at mga malitong bangka na mag-ingat at po sa katamtaman hanggang sa maalo ng karagatan sa mga nabanggit po nating lugar. Ano ho? Ano pong sinasabing posibilidad ng flash floods? Landslide po naman sa mga lugar na makararanas ng matagal at malalakas naman na mga pag-ulan pa rin. Ang lagay ng panahon, dyan po naman sa may parte ng CAR, ang Cordillera Administrative Region. Holiday ngayon ha? Ang pasok sa CAR ngayon. Kanilang magdiriwang na kanilang lugar. Tama po ang Baguio City, ang Atok, ang Benguet. At pangkalahat ng lagay po, dyan panahon, dyan sa CAR, sinasabing magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa buong rehiyon. Ayon po dahil po naman sa patuloy na epekto po ng Southwest Monsoon, yan pa rin po yung Habagat. At mga localized thunderstorms at mataas ang chance na bigla ang pagulan, pagkilog, pagkidlad, particular po yan sa hapon po naman at sa gabi. Ang Atok, Benguet, inasang malamig pa rin po ang panahon. Temperatura nasa 16 degrees Celsius po hanggang 23. Ano ho? Magiging maulap pa sa umaga. At may 60% namang chance ng katamtaman hanggang sa malalakas sa thunderstorm sa pag-ulan pagdating po ng hapon. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Baguio City, maglalaro po ang temperatura dyan sa pagitan po ng 20 hanggang 26 degrees Celsius. Ano ho? Meron po mataas na chance ng heavy thunderstorm sa mga biglang buhos po ng ulan pagsabit po ng hapon. Yan po sinasabing mga alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang bahagi ng Benguet at CAR, kaya po dyan sa La Trinidad, at Tublay, Mountain Province at Ifugao, makararanas din po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Ano, ang ihip po ng hangin ay katamtaman po naman mula po naman sa Timog Kanluran. Alala po mula sa Pag-asa na manatiling alerto ang mga residente natin sa mga mababang lugar at kabundukan dahil po naman sa mga localized thunderstorms na yan, maaari po magdulot ng flash floods bigla ang paghuhupo naman ng lupa.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ninyo, Mang Nicol Kahiro, Hero Ilustrio Brigado, ano ho. Good morning sa mga nakatutok sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang nating mga isda. Mga malalayong lugar at iba't ibang grupo, mga organisasyon, mapaluson, besides Mindanao, siyempre ating mga irrigators, ayan. Kaya congrats sa tanggapan ho ng NIA, may bago na naman ha. Binuksan po niya sa balog-balog ba yun? Tarlac ba yun? Tingnan natin kung bukas makaugnayan natin administrator. Okay, nakita ho namin sa inyo yan. Okay, so natin 14 minuto kami naman, makalipas yung alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Click po natin ho, ang wala lang pasok ngayong araw ay yung mga taga-car. Ano ho, celebration po ng kanilang ikangay lugar. Ano, walang pasok ang mga taga-car ngayong araw. Araw po ng Miyerkules, araw ho ni Mrs.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Simulan na po natin yung pagtanggap po ng report sa labas ng ating himpilan. Unahin natin ang Dabao. Indol na naman, ano? Evidence sa Mindanao, ano? Intensity 6. Kagabi yata yun, bandang alas 11 pasado, no? Pasilidad po sa Dabao City na kayang magproseso naman hanggang 50 tonelad ng biodegradable waste bawat araw para ho gawing organic fertilizer ay sinuri po ng Agriculture Secretary. Kamin ho natin ang mga detalye ng balitang yan si Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr. kasama mga opisyal ng DA-11 at Bureau of Soils and Water Management ang isang composting facility sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City na gumagamit ng teknolohiyang mula sa Japan para gawing organikong pataba ang nabubulok na industrial waste. Ayon sa pamunuan ng pasilidad, kaya nitong magproseso ng hanggang 50 tonelada ng biodegradable waste kada araw at gawing organikong pataba upang makatulong sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng lupa at pagpapataas ng produktibidad ng agrikultura. Napili rin ang Davao Region bilang pilot area para sa pagsubok ng naturang teknolohiya sa lokal na kondisyon ng pagsasaka. Bahagi ito ng layunin ng Department of Agriculture na isulong ang makabago, sustainable at climate resilient na mga teknolohiya para sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Marcel Mamondasalia sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, DSWD na mahagi po naman ang emergency cash transfer sa atin ng mga mangisda at magsasaka dyan po naman sa Mindanao. Detalye naman dyan si Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsimula ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng emergency cash transfer sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan din ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aabot sa mahigit 7,000 benepisyaryo ang unang nakatanggap ng tig 5,000 tulong pinansyal na payout na isinagawa sa Oval Plaza sa General Santos City. Ayon sa DSWD, maaaring gamitin ang ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan at sa unti-unting pagpapanumbalik ng kanilang kabuhayan habang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad. Bahagi rin ito ng disaster recovery efforts ng gobyerno sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kaming walang minuto, kami may makalipas ang alas 5 na madaling araw. Umabot na po sa 12.5 milyong piso ang kabuang pinsala po na sa agrikultura. Ang nagdang bagyong si Inday, ano ho? Kailan po ng DA na 1,078 ang magsasaka at 500 hektare po naman ang sakahan ang sinasabing nasa lanta. Inakagrabing tinamaan po ang pananim dyan po sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island. Ang laan po naman ang pamahalaan ng 1.2 milyong pisong inisyal na pondo para po naman sa binhi at pataba para matulungan pa rin ang mga apektadong magsasaka.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, kadiba ng Bayan Store matatagpuan sa bagong bukas na MMDA Nature Park dyan po naman sa Cavite. Detalye po naman dyan si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ngayon sa Senado, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang nature park sa Barangay Lanti, Carmona, Cavite. Ayon sa MMDA, bahagi ito ng kanilang urban renewal at pagsusulong ng ecotourism sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming green space sa publiko. Dito, maaaring magtungo upang mag-ehersisyo, mag-picnic at mag-unwind habang pinagmamasdan ng lunti ang kapaligiran. Pinaganda na rin ng MMDA ang dating sanitary landfill o tambakan ng basura na nagsara at inabandona na noong 1998 para pakinabangan ng publiko. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pagiging Eco Park, matatagpuan din dito ang karidiwa ng Bayan Store bilang pagsuporta sa karidiwa ng Pangulo Program ni Pangulo Marcos Jr. na layong magbigay ng abot kayang produktong agrikultura sa publiko. Makikita rin dito ang bamboo pavilion na isang, at isang seedling nursery na may kakaya magparami ng kawayan na bahagi naman ng hakbang MMDA sa pangangalaga ng kalikasan at sa paggamit ng kawayan bilang natural na proteksyon kontra baha. Nagtayo rin ang ahensya ng Disaster Preparedness Training Center kung saan dito papandayin ang mga pagsasanay kaugnay sa mga programa hinggil sa disaster preparedness, emergency response at rescue operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay, meron ng mga nakatak ng Kadiwa Outlet sa iba-ibang bahagi po ng Metro Manila ngayong araw kung saan ariyong bumili ng mga abot kayang agriculture products ang publiko naman. Para po sa kumpletong listahan ng mga lokasyon dito sa NCR, ay maaari mong bisitahin ang opisyal na pahina po ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Patuloy po pinagbabenta po naman ng gobyerno ng pagbibenta ng bigas. Halagang 20 pesos kada kilo, mga piling celebrasyon at okasyon sa iba't ibang probinsya tulad po ng kamakailang Tinalak Festival. Yan po naman sa South Cotabato. Samantala, murang bigas ng gobyerno dinagsan ng mga residente sa Mahataw, Batanes. So naman, sa detalya, nandiyan po naman si Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng dalawang araw na pagsasanay para sa fishing gear design, construction and management. Ayon kay Provincial Fishery Officer Dr. Rich Rivera, ang pagsasanay ay dinaluhan ng mga mangingisda mula sa Bataan Island na binipisyaryo ng mga bangkang pangisda na pinagkaloob ng ahensya. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga binipisyaryo ng bangka sa tamang pagdedisenyo, paggawa, pagkukumpuni at pamamahala ng kanilang mga kagamitang pangisda. Bahagi rin ito ng patuloy na suporta ng ahensya upang matiyak na magagamit ng husto ng mga mangingisda ang kanilang kagamitan at mapataas ang kanilang kabuhayan. Ayon sa BFAR, ang pagsasana ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga mangingisda kundi sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga itinatapong sirang lambat at iba pang kagamitang pangisda na maaaring makapinsala sa yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay samantala naman, NIA o National Irrigation Administration Central Visaya sa Sandugo Agri-Fair 2026 sa Tagbilaran City, Bohol. May detalye po dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsilbing tulay ang National Irrigation Administration or NIA sa Central Visayas sa paglahok nito sa Sandugo Agri-Fair 2026 dahil natutulungan nito ang Buholano Irrigators Associations sa pagbibenta ng sa kanilang sariwa at abot-kayang mga produkto. Nagtayo ng booth ang NIA 7 sa paglahok sa Agri-Fair kung saan ibinibenta ang mga sariwang gulay, prutas at bigas na ani mula sa lokal na mga magsasaka na mga binipisyaryo ng mga sistema ng patubig ng NIA 7 sa mga bayan ng Valencia, Balilihan, Hagna, Garcia Hernandez, Ubay at Sierra Bulyones. Nagsimula ang Agri-Fair nitong Lunes at nagpapatuloy hanggang sa Biyernes, July 17 sa Plaza Rizal, Tagbilaran City. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama sa mga ibinibenta ang sweet corn, sitaw, talong, ampalaya, pipino, sili atsal, pechay, kalabasa, okra at iba pa. Abot kaya itong ibinibenta tulad ng pipino na mabibili sa 15 pesos kada kilo. Sili espada sa 30 pesos kada kilo, bukid rice sa halagang 47 pesos kada kilo at iba pang produktong pang-agrikultura. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na tinutulungan ng NEA 7 ang mga asosasyon ng irrigators na maibenta ang kanilang mga ani habang ginagawang abot-kaya at madaling mabili ang kanilang mga produktong pang-agrikultura sa mga mamimili. Inorganisa ng pamalaang panlalawigan ng Bohol ang Sandugo Agri-Fair sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Samantalang tulong pinansyal para po naman sa mga magsakot-mangis na. Pinamagi po naman ng DA, dyan po naman sa SOC Sergeant. Detalya, nandiyan naman si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Bayong Sultan Kudarat, ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP Distribution Caravan para sa mga magsasaka at mangisda. Sa unang araw ng programa, umabot na sa 211,000 na benepisyaryo mula sa 5 barangay ang nakatanggap ng kabuuang 4,908,075 pesos na tulong pinansyal. Kabilang sa mga nakinabang ang mga residente ng Barangay New Cebu, Caridad, Poblacion, Tinumigues at Pingyaman. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ang programa ng patuloy na paghahatid ng pamahalaan ng mga tulong at serbisyong naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangisda sa SOC Sergeant. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Diyan pa rin po sa Davao, naglaan po ang tanggapan ho ng Department of Agriculture ng 100,000,000 pondo para ho sa modernisasyon ng mga pantala ng isda diyan po sa Davao Region upang mapabuti ang post-harvest facilities ng mga lokal ho nating mangingisda po naman.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, 5 araw na training of trainers ng mga agricultural extension worker matagumpay na isagawa ng ATI Regional Training Center 9 po naman sa April, Sampuanga, Sibugay. Ay detalye ho ng balita dyan si Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Sampuanga, Sibugay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Pagpainanay sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI-RTC 9 sa ilalim ng High Value Crops Development Program, ang training of trainers on improved rubber technology for the production of quality planting materials batch 1 sa Sibugay Hotel sa Bayanang Ipil, Sampuanga, Sibugay. Ang 5 araw na pagsasanay ay nagpapatibay sa kalaman at practical na kasanayan ng mga agricultural extension worker sa mga pinabuting teknolohiya sa produksyon ng guma, pamamahala ng nursery at produksyon ng dekalidad na materyales sa pagtatanim. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, masanda ng magbigay ng tulong teknikal at magbahagi ng mga napapanatiling pamamaraan sa pagsasaka ang mga kalahok sa mga magsasaka ng guma sa Sampuanga Peninsula. Ang aktibidad ay sumusuporta sa tuloy-tuloy na pagpapabuti ng produktibidad ng guma, nagtataguyod ng mga napapanatiling gawaing pang-agrikultura at nag-aambag sa mas mataas na kita at mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga pamayanan na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sampuanga, Sibugay.
5: Samantala, inatas na ng Palasyo ng Malacanang ang mabilisang pagkatapos po ng Balog-Balog Multi-Purpose Project para humang palakas ng irigasyon at patubig sa mga sakahan po sa Central Luzon. Yan ho'y pinakita namin sa inyo kanina. Bukas o makalawad, titingnan natin mga kaugnayan mismo si ni Administrator Ginon Ed Gillian. Ayun, 27 minutos makalipas ang alas 5, madaling araw.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: DA, Ilocos Region, pinangunahan po naman ang pagbalangkas ng Regional Organic Agriculture Center sa Region 1. Detalye naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas na Yuga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang 4 na araw na aktibidad upang palakasin ang mga inisyatiba sa organic agriculture at balangkasin ang development plan para sa itatayong Regional Organic Agriculture Center sa Riyuat. Sa pamamagitan ng isang short, medium and long-term planning workshop, tinukoy ng mga kalahok ang mga prioridad na pasilidad, serbisyo, programa at intervention na kailangan para masiguro ang epektibong operasyon at pagpapatuloy ng itatayong center Agriculture kasama sa mga dumalo sa aktibidad mula sa National Organic Agriculture Program R&D, RAED, DEA Research Stations, mga grupo ng participatory guarantee system at mga lokal na pamahalaan. Nagbahagi naman ng mahalagang kalaman at rekomendasyon si Dr. Marvin Quilates, ang Regional Organic Agriculture Focal Person mula sa mga nakarang workshop. Ang kanyang presentasyon ay nagbigay ng gabay sa paggawa ng mga estratehiya na magsusulong sa paglago ng sektor ng organic agriculture sa rehiyon. Bilang karagdagan sa planning session, nagsagawa rin ang mga kalok ng learning visit sa Inuwayan Farm at Cardoms Farm. Dito ay personal nilang inobserbahan ang mga best practices at napapanatiling sistema ng pagsasaka na nagpatunay sa kahalagan ng inobasyon at pagtutulungan para sa isang pagsasakang ligtas sa kaligtasan at kapakipakinabang sa ekonomiya. Para sa mga Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
5: Mandala mga butchers po naman dyan sa Albay, sumailalim po naman sa pagsasanay, sumayos at malinis sa pagkatay po ng hayop. Detalye naman si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Report. Sa gawa ng tatlong araw na pagsasanay sa good hygienic slaughtering practices para sa mga butchers, ang Albay Veterinary Office, katuwa ang National Beef Inspection Service, Regional Technical Operations Center 5, layunin ang programa na palakasin ang pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan ng karne sa buong lalawigan. Dumalo sa pagsasanay ang mga meat handler mula sa iba't ibang local government units upang mapahusay ang kanilang kaalaman sa malinis sa pamamaraan at pagkatay, mapabuti ang kalidad ng karne at makatulong sa pangangalaga sa kalusugan ng publiko. Kabilang sa mga tinalakay, ang makataong paghawak sa mga hayop, personal at pangkapaligirang kalinisan, sanitation at tamang paghawak ng karkas. Pinagtibay rin sa pagsasanay ang pagsunod sa Meat Inspection Code of the Philippines at iba pang pambansang pamantayan sa kaligtasan ng karne. Ayon sa Albay Provincial Information Office, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang palalawigan ng Albay na palakasin ang local meat inspection services at matiyak na ligtas, dekalidad at maayos ang karne ang naihahain sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Samantala, joint semestral meeting ng mga veterinarian at meat inspectors. Sinagawa po naman dyan sa Northern Mindanao. Italia, nandiyan naman si Animal Colonia, Radyo Pilipinas, Gingwog.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Isinagawa sa Northern Mindanao ang joint semestral meeting ng mga veterinarians at meat inspectors sa panguna ng National Meat Inspection Service, Regional Technical Operations Center 10. Tinututukan sa naturang meeting ang priority programs sa ilalim ng bagong NMIS Executive Director sa bagong OIC Regional Technical Director para sa darating na Basic Meat Inspection Course sa Hulyo 20 at sa Agosto 14 sa taong kasalukuyan para sa field concerns at pagpalakas ng coordination sa pagitan ng mga tanggapan, lalo na sa technical frontliners, pag-usapan ng mga priorities, address challenges, set unified action plans patungo sa meat safety. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kingoog.
4: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat sa report niya, Radyo Pilipinas. Gingong nagkita sa ating oras, kapitbahay. Ay 32 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning kay Mother Clarita Ilustre Fabrigado. Mother, palakas ka ha. Kaya pa yan, kaya pa. Lakas ka lang, kain lang. Balik mo kami, sandali lang, sandali lang. Alam mo na mahalagang paalala.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niya po magtipid. Nakita ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Hey, shoutout sa mga nakikinig sa atin dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Sa Beltran family ho, sa Kagangang Yuji, ganun din. At syempre sa mga batang piyo, sa Iris Boys, NEI 79 Bats, or Solomon, kamusta na riyan? At dito rin, happy birthday muna. Ay, happy birthday muna ho. Kay Sir Ian, Ayan Rabago Canlals. Happy birthday, Sir Ayan. And then kay Julieta Gutierrez Balahadja, maligayang kaarawan. And then, happy birthday kay Sir Levi Montero. Diyan sa Santa Mesa, Pores, sa may Abad Santos, Maynila ito eh. Lokal ng Sampaloc, okay. At happy birthday din. Uy, birthday din ngayon. Ating spokesperson no ng NFA, yan ho, at si Sir Angel Imperial. Ano po, nagsaselebrate na kayo ng karawan. Ligayang karawan na lamang sa inyong lahat dyan.
5: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
6: Good morning nga pala kay Yusek Asis Perez. Ano ho, okay, sige. Good morning din sa Philippine Fisheries Development Authority. Sana minsan magkakwentuhan naman tayo. Okay. Pag tayo sa Tayog, Pangasinan, KMW Ilocos Region, lumahak po sa mamahagi ng mga makinari ng DAR Ilocos Region sa mga magsasaka. May detalye po si Grace Acqua, Radyo Pilipinas, Tayog.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakilahok ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 sa Pangunang Regional Director Christian Ray Osison sa sinagawang pamahagi ng mga makinarya, kagamitan at iba pang supply sa pagsasaka sa Bayan na Rosales, Pangasinan. Naging pagkakataon din ang aktibidad upang may pabatid ng DMW Region 1 na iba't ibang programa at serbisyong iniaalok ng ahensya para sa mga OFWs, particular sa mga nagbalik bansang OFWs na piniling pasukin din ang pagsasaka bilang pangmatagalang kabuhayan. Personal ding pinakinggan ni Regional Director Season ang mga katanungan at pangailangan ng mga OFW returnees at piliwanag ang mga programang makatutulong sa kanilang reintegrasyon at pagpapatatag ng kanilang kabuhayan. Matapos ang programa, nagsagawa rin ng pulong sina Regional Director Season at DM Dar, Secretary Conrad Estrella III hinggil sa paglilipat ng gusali ng DMW sa Rosales, layo nitong higit pang mapalakas ang ugnayan ng dalawang ahensya upang mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga FW at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay maraming salamat sa report niyan galaw-galaw para hindi pumana. Pakiusap natin sa mga nasa Manibela, sa long drive, sa mga bihira-bihira. Kahit hindi kaya, ay kilid-kilid muna ho tayo. Ano? Power na 15, 30 minutes. Okay ho yan. Natin balikan yung ating mga Manibela.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Sa bahaging ito ay minsan pa nating pasyalan ang tanggapan ho ng filmmaker. Ano ho? Ang Philippine Center for Post-Harvest and Mechanization. Kunin kay Director Genicio Albinja. Gandang maga sa iyo, sir. Pag-usapan po natin, itong filmmaker kasi, sila, nakabuo po sila ng mga moisture meter eh. Special na idin sa inyo para sa mga produktong agrikultural dito po sa Pilipinas. Kagaya po sa palay, sa mais, sa kapit, maging sa kopra. Katutulong sa atin ng mga magsasaka at mga kooperatiba na mabilis at eksaktong malaman ang kalidad mo na kanilang mga ani. Bakit importante ho yan? Bakit dapat malaman yan para siyempre hindi agad mabulok at maagapan ho natin yung pagkasira ng mga butil. Kaya dapat alam ho natin yung moisture nito. Importante ho yan. Dahil dyan, bibigyan ho tayo ng dagdag kalaman, mga impormasyon na makasama natin si Engineer Arlene Joaquin, Supervising Science Research Specialist po ng filmmaker. Ano ho? Alin pa rin po ng Department of Agriculture. Engineer Arlene Joaquin, ma'am, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, si Kahiro. Good morning, Madam Engineer.
9: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
6: Oh, nakita ko na ang beautiful morning ni ma'am. Yun, nakaano pala si ma'am. Nakalive pala ba yan, no? Video
9: yes
6: pala
9: po,
6: siya.
9: Nasa sasakyan po. Pasensya na po sa background. Kami po
6: oh, okay
9: ay
6: lang, ma'am. Okay lang. Gilid-gilid. Ma'am, gilid muna kayo. Huwag kayong mag-gulong yung patanda rin, ha?
9: Yes po. Tama po yung paalala nyo kanina. Narinig
6: po. Sige po. Pag-usapan nga po natin itong mga nabuo, ha? At na mga na-invento, dinisenyo po ng Filmic, yung po mga moisture meter na yan. Para saan ho ba yung moisture meter na yan? Bakit po ito kailangan? Ganito kapuntante? At anong pakinabang natin meron dito?
9: Yes po. Gaya po ng nasabi nyo kanina, ang moisture meter po ay napakahalaga na meron ang ating mga magsasaka at ating mga kooperatiba dahil ang moisture content po na sinusukat nito, ito po yung primary indicator or ibig sabihin ito yung pinakamahalaga na indikasyon na ang ating mga grains ay kalidad or nasa quality. Kaya makikita po natin, laging tinitingnan or lagi pong requirement, kumbaga tinatanong kung ano ang ating moisture content level ng ating mga grains po. Ito din po yung, ang moisture content din po kasi, ito yung basihan, no? Primary din na basihan ng ating pagpipresyo or pag tawag dito kung magkano natin bibilhin at maibebenta in the part ng farmers po ang ating mga grains. So specifically po ang una po naming na-develop yun pong para sa palay sa kamais, ito po yung tinatawag nating grain probe moisture meter. So yun po
6: yung MC, yung moisture content, yan po yung sukat po ng dami ng tubig sa loob po ng butil ng palay o kaya po naman sa mais at doon po ay nakasaad yung porsyento. Ano po ba yung tamang porsyento ng content meron ang iba't ibang mga butil natin?
9: Yes po. Generally po, ang moisture content na maganda or yung nire-recommend po ng ating mga experts sa mga grains, ito po ay nasa 14. Sabi natin pag dry ito yung 14. Sa Pilipinas po, kapag nagbebenta tayo, meron tayong sinatawag na skin dry, na dry. So pag sinabi po natin dry, sabihin 14% po yung moisture content nito. Yun po yung recommended. And sa ibang operations naman po, so like sa milling, meron din pong mga nire-recommend yun. Or sa milling po, nasa 12 and 14. So pinaka-safe po ay yung 14%. Ibig sabihin, pwede na natin po itong store ng matagal.
6: Pating sa mais, sa mga karnel na yan, ganun din ho ba ang porsyento?
9: Yes po sir, sa corn po medyo mababa kasi mas madali po itong mabulok. So sa corn po, ina-advise ay 12 to 14 bago po natin i-store. Depende po sa haba ng ating pag-i-store.
6: Okay, tama ho ba Ma'am Arlene na pagka sabi nila, ano ba mangyayari kasi kung masyadong mataas ang MC? O kaya na may basa, ano ho? Siyempre, mag-iinit yung mga butir sa loob po ng sako. Tutubuan ng amag ho yan, mangangamoy asidong bulok po yan, at mabilis na atakihin po ng mga kulisya. Kasi siyempre, bababa yung presyo nito sa mga mamimili natin. Ganun yes, na mangyayari, ano?
9: Yes po sir, kaya napaka-importante po talagang tama yung level ng ating moisture content bago natin ito itabi or ibenta para mas makuha po natin yung tinatawag nating optimum benefits po ng ating mga farmers at ang ating mga kooperatiba din po on the other side.
6: Yan po ay pagkabasa. Paano naman ho, Engineer Arlene, pagka yung masyadong mababa naman yung MC o kaya overdrive, sobrang tuyo, ano naman ang mangyayari doon?
9: Ganyan din po sir, unang-una kapag po mababa na yung MC, masyadong mababa sa recommended, lugi na po tayo sa timbang. Di po ba? So mas magaan na kasi siya kapag po mas kapag overdried na siya. And sa terms naman po ng quality, kapag po kasi giniling natin, halimbawa yung giniling natin yung mas mababa na nasa 10, durog na po yung makukuha natin dito. So hindi na po natin makukuha yung maximum or yung optimum po na head rice na tinatawag natin. Ito po yung mga magandang quality po sa rice. Kaya napaka-importante po na nasa tamang antas or level po ng moisture content ang ating grains sa lahat po ng operation pagkatapos nitong anihin.
6: Yung itsura niya, parang ano rin eh, ang tawag din ba niya, pamburiki? Parang ganun din ang mga itsura, ano?
9: Opo sir, actually Sir Hero, yun po yung aming inspiration. Bakit po namin siya ginawa? Ang buriki po kasi hindi yan nawawala eh. Sa, nakikita niyo po pagka po panahon ng anihan, timbangan. So nandun po lagi yan ginagamit ng ating mga farmers, ng ating mga ahente sa mga trading activities nila. In-improve lang po namin yan para hindi rin sila manibago sa paggamit para po mas mabilis yung acceptance ng ating mga farmers. Parang yun lang din po. So nilagyan lang po namin siya ng moisture content sensing mechanism. So mismo niya pong ayun, kung nakikita niyo po yung medyo rectangular dyan. So dyan na po nakalagay yung sensor, yun pong read out po nung anong level po ng moisture content. Pakikita na po dyan in less than 5 seconds.
6: Pero dapat ang gagamit lang ho niyan, mga magsasaka, no?
9: Hindi naman po. So basta po yung sa industry na nangangailangang sukatin ang level po ng moisture content level. Kasi napakadali lang naman din pong gamitin. Sa traders po, importante din ito para maging tama din po yung kanilang pagpepresyo sa mga bibilhin nila.
6: Iwanagin lang natin, ha? Yun lang ang pwedeng gumamit. Hindi kasama yung mga estudyante. Kasi yung mga estudyante, alam naman natin, kung minsan dadalawin po, nagdadala sa mga klase. Kasama mga estudyante riyan, ho? Pero teka muna, Ma'am Arlene, ano po ba ang bentahin ng Pilmec Grain Probe Moisture Meter na yan doon po sa traditional na pagtitiyak po ng kung tuyo o basa yung butil? Kasi nga dati kinakagat yung butil eh. Inaalam lang, di ba? Mano-mano lang yung traditional na ginagamit po natin. So may pagkalugi pa rin doon. Ngayon, na mayroong ganyan, ano pagkakaiba?
9: Yun po, ang pinaka-aim po talaga is makuha yung accurate na tinatawag. So, kasi nga po, kapag hindi tama, kahit na meron kang moisture meter na gagamitin, kung mali din yun naman nakukuha mo. So, yun po yung pinaka-aim namin. Pangalawa po, kung mapapansin nyo, ito lang yung first time na nakadevelop ang Pilipinas, or tayo, so dito sa Pilipinas, ito po yung kauna-unahan na itinutusok siya. Kasi karamihan po ngayon ng ginagamit sa grains, tinatawag natin ay tabletop. So, kailangan po nakalagay siya sa isang level na lugar para po makuha natin yung tamang sukat ng moisture content. Ito po, ginawa namin po siya para kahit nasa taas ka ng truck, hindi po ba usually po kasi may mga nasa truck tayo sa handling at nakasako lagi yung ating mga grains, itutusok mo lang to, hindi mo na kailangan, mas mabilis.
6: Orange.
9: So, ibig sabihin, pag tinusok mo, meron ka na agad measurement po ng moisture content, hindi ka na magtatagal para makuha ka agad.
6: Siguro, engineer, kasi nga yung mga salansan ng sako ng bigas, palay, pataas ng pataas yan sa mga bodega.
9: Yes po, tama po yun.
6: I-design nyo yan, pwede ikabit sa drone, yung drone tatakbo sa loob ng bodega, hindi ka napapalik, hindi ka nagagamit ng hagdan, di ba?
9: Maganda po yung ano na isip. Pero ngayon po kasi, Sir Hero, ang intention po niya, limbawa po nasa storage, karamihan po kasi sa dami ng sako, hindi natin iisa-isa. So may mga na nalulusot or may mga nasasama na hindi tama, masisir. Doon po sinag-umpisa, pag hindi pare-pareho, yung level ng moisture content ng magkakatabing sako. Ito po, dahil mabilis lang po siya, pwede mong isa-isahin na agad. So maihiwalay na natin yung mga hindi tamang MC para hindi na pumahawa yung iba at hindi magkaroon ng pagkabulok.
6: Ito naman yung mga drone, battery operated. Sigurado, ito namang meter na ito, battery operated din.
9: Yes po, rechargeable. Literally sir, ang battery po niyan ay battery ng cellphone para po hindi laging binubuksan yung kanyang casing at hindi po madaling masira. Sa mga electronic meters po kasi nang madalas na nasisira yung pabalik-balik yung battery, ito po rechargeable na siya sir.
6: Ma'am, siguro isang araw, kwentuhan niyo ako pagka nakabitan niyo na ng drone yan, ha?
9: Ano daw po katumpak? Future po. A challenge, sir. Challenge.
6: Oh, ganun daw po katumpak yung pagbasa ng Philmec moisture meter na yan. Sabi ho na isang nakikinig eh.
9: Yes, sir. Ito po ay sinunod namin sa standard. Ibig sabihin, pasado po ito sa standard. Sa ngayon po kasi, ang difference po na ang accuracy po nito, ibig sabihin ang pagkamali po, ang acceptable lang na limit ng pagkamali nito sa ano po ay nasa point ano lang po, 0.8% po yung maximum na dapat malayo siya dun sa reading. Pag sinabi naman po natin ng totoong reading, ito po yung kinumpara natin sa ano oven method kasi ito po yung standard na reference natin. Ito po yung may pinakatama. So 0.8 po yung difference noon. Whether mas mababa siya ng 0.8 or mas mataas siya ng 0.8. Ito po yung acceptable. At dapat po nandoon siya sa level na yon.
6: Paano daw ang pwedeng mangyari? Kasi sabi niya, ano naman dapat gawin kapag iba-iba yung lumalabas na porsyento sa iisang sako? Kasi may mga pagkakataon, yung sako, patong-patong po, di ba? At pagka mas madikit, mas mataas yung presyo sa ilalim na bahagi. Kaya tumataas yung bahagi yung reading. Paano yung ganon?
9: Sir, ito pong ating grain probe, meron po siyang averaging pasture. So kung gusto niyo po, may karamihan po kasi para makuha natin yung average niya. Mga tatlong tusok, may pipindutin lang po para makuha natin yung average. So yung sabihin po, yung representative sample ng isang sako ay napabasa niya po. Pupuhanin niya po yun.
6: Ika muna, sabi dito, magkano kaya yan? Ano ho? Pwede ba pang birthday gift yan? Kano daw ho ba yan?
9: Ay, yes sir. Yun pong ngayon, meron na po kaming supplier dito. Ang presyo niya po yata ay nasa... Pero sa amin po kasi on our part, fabrication cost lang po yung binibigay namin. Pero depende po sa markup ng mga suppliers. Pero so far po yung ngayon ay nasa... Nag-start po siya ng 19,000 pataas po.
6: Na daw po karami ang gumagamit niyan dito sa atin nationwide eh.
9: Wala pa po kaming latest tally ng ano, pero so far po nung pinag-aaralan po namin ito, meron kaming 50 noon so far. Pero ngayon po ay nakaprograma siya under ng RCEF, yung first po yata na ipapamigay ngayon, nasa 1,000. So kasama po siya dun sa programa na po ng ating RCEF.
6: Okay, pagdating po dun sa moisture meter per se, yan ho ba yung medyo sensitibo? Ano ba yung mga tamang pag-aalaga ba? Yung maintenance na tinatawag, dapat ba pupunasan ng malinis na tela? Tatanggalin ba yung baterya pag matagal hindi gagamitin? Dapat ba hindi natatarsikan ng tubig ulan? O kaya mga tubig-tubig sa palipaligid?
9: Yes po sir, kahit ano pong meters, tama po yan, meron pag-aalagang tama. At ito po ay makikita, pagka po meron silang, pag bumili po sila nito, gumawa na rin po kami ng isang manual kung saan makikita po yung iba't ibang paraan ng pag-maintain po nito yung mga pinaka-importante gaya po ng battery, which is usually dapat hindi talaga iniiwan and then dapat hindi basa. So yun po yung mga importante. Lahat po lang ito makikita ng ating mga users doon sa user's manual niya po na kasama kapag bili. Para po hindi nila malimutan at tumagal ang gamit po ng ating...
6: Kagaya ng mga gamit pang BP, yung pang high blood pressure, yan may kinakalibrate yan, di ba? Ito ba, dapat na i-calibrate din ba? Itong mga moisture meter na yun, dapat ba i-calibrate yan kada ilang buwan?
9: Yes po sir, every 6 months po ay ina-advise natin na i-calibrate itong meter na ito para po maayos yung accuracy niya. And ito pong pagka-calibrate naman ay kasama po sa kontrata ng ating mga accredited manufacturers na sila po, part po ng after-sale service nila, yung pong pag-calibrate. rate.
6: Dahil po dito sa mga discovery nyo niyan, siguradong pabor na pabor sa mga magsasaka natin, lalo na to sa mga buyer, mga trader na binabarat ho sila. Eh pagka may digital meter na, wala na sigurong pwedeng manggulang. Ano?
9: Yes po, yun po ang ating intention on both sides po ay para magkaroon ng patas po din at tamang reading po ng ating moisture content na napaka-importante po sa grains, lalo po sa palay at mais.
6: Engineer Arlene Joaquin, itong una ating pagkakaugnayan, marami pong salamat. Regalsa lang kaya sa yung masipag na direktor na tumutugon sa pangalang Dionisio Albinja nang umagisa niya kahapon, kausap ko siya. Marami pong salamat, Engineer Arlene Joaquin, ma'am. Thank you po. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung driving mo. Ma'am, ingat ka, baka makita ka ng endemic.
9: Sige po, sir. May mga kasama po ako. Kami po ay magsasagawa ng field testing ulit ng ibang machines pa po.
6: No, no, sige, ma'am, paki-shout out mo na yung mga kasama mo dyan sa loob na sasakyan. Baka magtampo sa'yo.
10: Ayan po sila. Yes. Pabunta po kami ng Aurora, sir. Salamat po at babalik po kami muli. Basta po kailangan nyo po kami sa inyong programa.
6: Pag kami ang papaboriki, hanapin namin kayo.
9: Sige po, sir. Sige po. Sige po, Sir Hero. Salamat po. Sa
6: po. Ingat po kayo. Thank you, ma'am. Thank you.
11: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Si Engineer Arlene Joaquin ng Philmec. Ayun, ang bagong kagamitan. Ano presyo? Nasa 12 yata eh, no? Oo. Ano kaming oras, ha? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga nagalakbay po natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Alam po nila Roger Cruz, Jovan Raparia, Rolly Bumatay, Almin Pelgoni, Ariel Villamor, Arian Melios. Paparin po natin sila Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Rocamora, Sam Reyes, Marcel Malimbang, Julio Sungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Siyempre, sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Pero Ilustre Obligado ay galaw-galaw sa mga may obligasyon kila Buder, kila Sister, Miyerkules po ngayon.

0: na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, karagatan malapit sa Palut Island, Sarangani, hinihanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. FIVOX nagbabala sa pagtaas ng alon.
3: Headlines.
0: Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng lava. FIVOX nagdala ng panibagong aktibidad nito.
3: Headlines.
0: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine.
3: Mula sa headquarters ng presidential.
0: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
3: Headlines.
0: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy. Pangulong Marcos iniutos na ang mga programang tiyak na pakikinabangan ng mga mamamayan lamang ang mapopondohan.
3: Headlines.
0: Emterra Solar Phase 1 magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo.
3: Headlines.
0: Presensya ng mga Philippine authorities sa West Philippine Sea, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dianig ng magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nitong Martes ng gabi. Ayon po sa FIVOX na itala ang pagyanig dakong alas 11.49 ng gabi, may lalim na 10 kilometro. Tectonic earthquake ang tinukoy na pinagmulan ng lindol. Intensity 5 ang naranasan sa Kiamba, Sarangani. Naramdaman din ang intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitum sa Sarangani. Gayun din sa General Santos City, Tupi at Tibuli sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon sa Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Umabot din sa intensity 2 ang pagyanig sa ilang bahagi ng Capiz, Davao del Sur, iba pang bahagi ng South Cotabato at Sultan Kudarat, habang intensity 1 sa South sa Cotabato, Davao del Sur, South Cotabato at Sultan Kudarat. Patuloy namang hinihikayat ng FIVOX sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na biso, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng malalakas na pagyanig.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang FIVOX sa posibleng bahagyang pagtaas ng level ng dagat matapos tumamang magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maring makaranas ng pagtaas ng alon na mas mababa sa 1 metro kumpara sa normal na taas ng tubig. Posible rin tataas ang alon sa mga enclosed bays at enclosed straits. Naitala ang unang tsunami waves mula alas 11.49 kagabi hanggang alas 12.09 kaninang madaling araw. Pinayuhan naman ang mga residente sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na manatiling alerto at pansamantalang umiwas sa mga baybayin. Inabisuhan din ang mga may-ari ng bangka na tiyaking lignas ang kanilang mga sasakyang pandagat at lumayo muna sa tabing dagat. Sa kabila naman ng sea level disturbance, nilinaw ng FEVOX na wala pang nilalabas na evacuation order kaugnay ng insidente. Patuloy namang inihikayat ang publiko na subaybayan ang mga susunod na abiso mula sa mga otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapagdalang FEVOX ng kabuuang 54 na magkakasunod na lindolo earthquake swarm sa karagatan sa may Claveria, Masbate mula Hulyo 13 hanggang Hulyo 14. Ayon sa ahensya, umabot sa magnitude 1.6 hanggang 5.4 ang mga pagyanig na may lalim na 1 hanggang 45 kilometro. Lima sa mga ito ang naramdaman hanggang intensity 5 batay naman sa earthquake intensity scale. Bagamat wala pang katiyakan na mauwi ito sa mas malakas na lindol, pinapayuhan ng FEVOX ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang posibleng pagyanig. Iniikayat din ang ahensyang mga residente na alamin ang pinakamabilis na evacuation routes, maganda ng emergency kit at isabuhay ang duck cover and hold kapag may lindol. Pinaalala rin ang mga natural na senyales ng posibleng lokal na tsunami, kabilang ang malakas na pagyanig, biglang pag-atras ng tubig dagat at malakas na ugong mula sa karagatan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa FEVOX, na itala ang panibagong lava effusion at Strombolian activity mula sa bunganga ng bulkan nitong Hulyo 14. Nakuha ng FEVOX Quick Response Team ang mga video ng aktibidad bandang alas 8:09, alas 9:13, alas 10:27 at alas 10:48 ng gabi na nagpakita naman ang patuloy na pagdaloy ng kumukulong lava mula sa Summit Crater. Ayon sa FEVOX, sumabot na sa 191 na magkakasunod na araw ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na patuloy na nagbubukan o nagbubuga ng lava flows, pyroclastic density currents o uzon at pagguho ng mga bato. Nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad ng bulkan. Dahil dito, bigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone habang patuloy namang pinapayuhan ng publiko na sundin ang lahat ng abiso at babala ng FEVOX at ng mga lokal na otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa mahigit sa 12.5 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng panlalansa ng nagdaang bagyong Inday. Ayon sa Department of Agriculture, DA, apektado ang mahigit sa 1,000 magsasaka at umigit kumulang 500 hektarya ng mga sakahan sa apat na rehiyon, kabilang ang Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Batay naman sa paunang assessment ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, umabot sa 107 metric tons ang nawalang produksyon. Gayon din, patuloy pa rin sinasagawa ang validation, kaya inaasahan pang madaragdagan ang kabuuang halaga ng pinsala. Nagahanda ng DA ng iba't ibang programa para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang ang pamamahagi ng agricultural inputs at Survival and Recovery Loan Program. Gayon din, ang indemnification para sa mga insured na magsasaka.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang low pressure area o LPA na dating mga tropical depression. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang low pressure area o LPA 07A na dating tropical depression Josie. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ayon sa Weather Bureau, bagamat patuloy pa rin itong minomonitor sa labas ng PAR, maliit naman ang posibilidad na muli itong lumakas at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Binabantayan din ang LPA 07B na nasa labas din ng PAR. Ayon sa PAGASA, mababa rin ang tsansang buling lumakas ang naturang weather disturbance sa loob ng kaparehong panahon. Sa kabilang nito, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga weather forecaster sa galaw at kondisyon ng dalawang low pressure area. Pinapayuhan ang publiko na manatiling updated at sundin ang mga susunod na weather bulletin at opisyal na abiso mula sa DOST Pag-asa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Palaging tinitiyak ng PCG o Philippine Coast Guard na aagaran silang makakarating sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo sa oras ng kalamidad. Binahagi ni Commandant Gavan na bago pa man dumating ang main support mula sa pamahalaan ay may paunang tulong na silang naibibigay sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa niya, bahagi ng modernization ng PCG ang pagbili ng mga bagong sasakyang pandagat at iba pang mga kagamitan. Kabilang sa mga ito, ang airboats, rubber boats at rigid inflatable boats. Gitpa ni Gavan ang pagkakaroon ng sapat na pondo para mabili ang mga kagamitang ito ay resulta ng matibay na suporta ng pamahalaan at mga mambabatas. Bukod dito, mayroon na rin ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS ang PCG na makabagong teknolohiya ang ginagamit sa paghahanap ng mga nawawalang labi o tao.
6: Kaya tigit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta't alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve.
0: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga programang tiyak na pakikinabangan ng mamamayan, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iyon lamang ang dapat na mapondohan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy na dumaraan sa masusing pagsusuri ang panukalang budget para sa susunod na taon. Itong binigyan din Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng anyay mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pawang mga programa lang na pakikinabangan ng mamamayan ang paglalaanan ng kaukulang budget. Ayon kay Recto, nais ng Pangulo na masigurong tugma sa programa ng gobyerno ang mga nakalatag na planong proyekto na isasama sa panukalang gastusin. Mga proyekto lamang anya na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Nitong nakaraang Hulyo 9 ay ipinresenta ni DBM Secretary Kim De Leon ang nilalaman ng 2027 National Expenditure Program na isinumite naman sa Pangulo nitong nakaraang Biyernes. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bangko Sentral ng Pilipinas tuloy-tuloy sa mga proyekto nito para mapalagong digital payment ecosystem ng bansa. Narito ang balitang atin ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na pinalalakas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang digital payments ecosystem ng bansa sa pamamagitan ng magkakaugnay na infrastruktura at mga patakarang sumusuporta sa mabilis, ligtas at maasahang mga transaksyon. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangona, nagkabilang sa mga isinusulong na digital payment solutions ang InstaPay, PesoNet, QRPH, Automated Fare Collection System at BillsPay PH para sa mas maayos na pagbabayad ng mga mamimili at mga negosyo. Naglabas din ng BSP ng Circular Number 1238 na naglalayong mapababa ang transfer fees para sa mga consumers at mapalawak ang mga lugar na tumatanggap ng digital payments. Sa ilalim ng pulisiya, pasisimplihin ang onboarding ng micro at informal na mga negosyante upang mas marami ang makagamit at makatanggap ng cashless payments. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Phase 1 ng M-Terra Solar magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Yan po ang balitang atid ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang proyektong ito sa effort ng administrasyon na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong 2024 nang unang i-ground break ang proyektong ito. Ang Phase 1 ng proyekto nasa 91% ng kumpleto at inaasahang ganap na magiging operational sa August 2026. Ang Phase 2 naman, sisimula na rin ngayong taon at target makumpleto sa 2027. Sa oras na maging fully operational, ang proyektong ito inaasahang magbibigay kuryente sa 2.4 million Filipino households at makakabawas ng carbon emission ng hanggang 4.3 million metric tons kada taon. Ayon kay Pangulo Marcos, ang proyektong ito sumasalamin sa commitment ng pamahalaan na gawing konkreto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resource nito upang mapababa na rin ang pagiging vulnerable ng bansa sa epekto ng nagbabagong supply at presyo ng pandaigdigang krudo.
11: Part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama nating itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga pasilidad ng National Academy of Sports o NAS sa New Clark City, Campus Tarlac bilang bahagi ng suporta ng pamahalaan sa paglinang ng mga batang atletang Pilipino sa ilalim ng National Academy of Sports Act. Nagbibigay ang NAS ng buong scholarship, tirahan, pagkain at buwanang allowances sa 246 na piling student athletes para sa school year 2026-2027, kasabay nitong pagsasanay sa iba't ibang pangunahing sports bilang patunay sa programa ng nasabing akademya. Nakapag-uwi ang mga atleta ng NAS ng mayigit sa 1,000 medalya sa iba't ibang competition noong 2025. Sa 2026, palarong pambansa naman, nakamit ng akademya ang 26 na medalya, kabilang ang 10 ginto, 5 pilak at 11 tanso.
12: The difference really between the academy and other high schools that have sports programs ay in the academy talagang binibigyan natin sila ng kakaibang logistical and resource support. So we have athletes here who have played in numerous international events and really the performances in athletic competitions are quite a bit higher compared to your ordinary school.
0: Si National Academy of Sports Executive Director Francis Carlos Kiko Diaz.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Formal lang narumpa si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH sa isang seremonya sa Malacañang. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa ng panunumpa ni Pujalte na pumalit kay dating Health Secretary Ted Hermosa. Nagbatiw si Hermosa sa kanyang pwesto matapos magsumite ng courtesy resignation dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Una nang napaulat na sumailalim ito sa knee replacement surgery. Mahigit naman sa 3 dekada nang nagsisilbi si Pujalte sa DOH matapos magsimula sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center simula noong 2014. Bukod dito, nagsilbi rin siyang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at Asian Orthopedic Association at isa sa mga nagtatag ng Philippine Shoulder Society at Philippine Spine Society.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
16: Kaalamang ASEAN.
15: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang presensya ng Philippine authorities sa West Philippine Sea ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Nakikipagtulungan ang kanilang ahensya sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea. Kasama anya sa mga ito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Navy at mga lokal na pamahalaan. Sinabi pa ni Admiral Gaban na nagpapadala sila ng mga barko at nananatili ang mga ito sa mga critical areas, lalo na sa mga may fishing grounds sa West Philippine Sea. Layunin niya nilang protektahan, tulungan at mahatiran ng serbisyo sa mismong laot ang mga manging isda sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea.
6: Yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda, tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itinutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency sa ating mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
0: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban.
13: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines, hinamo ng Ministry of Foreign Affairs ng China, kaugnay sa sinabi ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na teritoryo ng Taiwan ng Batanes. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
13: Radyo Pilipinas Report.
18: Dapat liwanagin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang naging pahayag ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na nagsabing sakop ng teritoryo ng Taiwan ang Batanes. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pananahimik ng Chinese Communist Party sa usapin ay makakahulugan ng pagsang-ayon nito. Kung hindi anya malilinaw ang usapin at hindi maitatama agad, kalaunay magiging katotohanan na ito na tatanggapin ng marami at hindi na mabubura pa sa isipan. Ito anya ang estratehiya ng China na magasik ng paulit-ulit na kasinungalingan hanggang sa maging katotohanan na kung walang magtatama nito ay magiging katotohanan nga.
19: They should give out a statement on that. In an autocratic state, nothing happens in isolation. The approach of utilizing a group of academics to give out a stand could be considered a track to event. It's very important that statements like this should be answered not only by the embassy here but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the stand of the Chinese Communist Party.
18: Ang tinig ni AP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Agad-agad na pagpalag ng Pilipinas sa pag-angkin ng Chinese scholars sa Batanes bilang bahagi ng China. Palagang aksyon kontra misinformation strategy ng China ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Narito ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang kahalagahan ng agarang pagtugon ng Pilipinas sa pahayag kamakailan ng ilang Chinese scholars na pag-aangkin sa lalawigan ng Batanes bilang parte di umano ng teritoryo ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tariela na bahagi umano ng misinformation strategy ng China ang paggamit sa mga scholars nito upang magpalaganap ng kanilang naratibo sa pamamagitan ng media. At kapag hindi ito agad napabulaanan, maaari umano itong mauwi bilang opisyal na posisyon o policy statement ng China. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Tariela.
21: Buti na lang, meron tayong mga government officials from, of course, Secretary Gilbert Chiodoro, Eduardo Oban, the Department of Foreign Affairs, and National Historical Institute to counter itong mga maling informasyon na ipinapakalat ng bansang China. No? And it's important for us to react as early as now. No?
20: Samantala, iginiit din ni Tariela na dapat magpaliwanag si Chinese Ambassador Jing Quan kaugnay ng kanyang pagbisita sa Batanes noong nakaraang buwan at kung may kaugnayan ba ito sa naging pahayag ng Chinese scholars. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inalis na ng House Prosecution sa listahan ng mga testigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial ang kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na pagpasya nito matapos suriin ang mga naunang testimonya at mga dokumentong inirap ng unang dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni Attorney Kapunan na hindi na kinakailangan ng testimonya ni na Lopez at Bello dahil magiging paulit-ulit na lamang ang kanilang mga pahayag at sapat ng mga naipresentang ebidensya kaugnay ng reklamo. Una sanang layunin ng House Prosecution na patunayan sa pamamagitan ni Lopez sa mga pangyayari sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024, kabilang ang kanyang presensya sa lugar, ang pagdalo ng media at ang pagiging tunay na video na sinumite bilang ebidensya. Ngayon man, sinabi ni Kapunan na hindi na ito kailangan matapos na kilalanin ng kampo ng depensa na naganap ang naturang press conference at si Vice President Duterte ang nagsalita sa video.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pag-atras ng prosecution sa dalawang testigo, hindi paggaduwag o dahil sa takot. Attorney Lorna Kapunan, kumpiyansa sa kakayahan ng prosecution para idiin ang pananagutan sa pangalawang pangulo. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Ang nilinaw ng prosecution team na hindi kaduwagan o dahil sa takot ang kanilang desisyon na huwag nang isa lang sa pagtatanong ang dalawang nakalinyang testigo sa Senate Impeachment Court, partikular na sina Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ang hakbang na ito ay bunsod ng pagiging praktikal dahil redundant o hindi na kailangan ang kanilang testimonya at magiging aksiya lamang ito sa oras ng korte. Ipinaliwanag ni Kapunan na bagamat personal niyang nais na isa lang sa pagtatanong si Lopez, nagpasya ang buong panel na huwag na itong ituloy, isang patunay anya na alam ng prosecution kung kailan dapat huminto at hindi lamang magpadala sa personal na kagustuhan. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
23: I had wanted to do it because I never backed off from a challenge. And to me, it's very important that the truth must out, no? And I felt that with my years of experience, I could do it. But again, as I said, if you watch my manifestation earlier, we should know when to stop.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panig naman ang depensa sa impeachment trial, posible ring magbawas ng kanilang mga testigo. Narito ang balitang atid ni Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi sinasara ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magbawas din sila ng kanilang testigo na ihaharap sa impeachment court. Tugon nito ni Attorney Michael Poa matapos na hindi paharapin ang prosecution sina OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello kahapon sa paglilitis. Gayet ni Poa, kung makikita nilang hindi nakakailanganin pang paharapin ang iba pang witnesses dahil may sapat ng ebidensya para ilatag ang kanilang punto o argumento, ay babawasan din nila ang kanilang testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
6: Actually, maganda para sa lahat. No, hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness and makakaasa naman sila like I always say the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panig namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to, no, nung kasi the initial projection was around 8 months, I think, and I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganun katagal yung paglilitis.
4: Gate naman ni Poa, normal lang na proseso ang pagbabawas ng testigo, bagamat ikinagulat nila ang naging desisyon ng prosecution kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hiling ng prosecution na mabuksan ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Tatalakayin sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Yan ang balitang atid ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ngayong ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipipresenta ng defense and prosecution teams ang kanilang oral arguments o kanilang mga posisyon kaugnay ng hiling ng prosecution. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, bibigyan ng 5 minuto ang bawat panig para sa kanilang oral arguments at 10 minuto naman para sa kanilang rebuttal. Matapos nito ay magkakaroon ng caucus sa mga senator judges at saka sila bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong sa 2 panig. Saka magdedesisyonan ng impeachment court ang usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
8: 15 minutes for the oral arguments in chief and then 10 minutes by way of rebuttal and sub-rebuttal. And a reminder to the senator judges. Each senator judge can speak for a maximum only of 10 minutes and for a total of 1 hour for each side. Meaning to say, decide to grant the motion and decide not to grant the motion. We'll decide as a body tomorrow because my understanding is the parties will be needing time to analyze whatever data will be produced should the subpoenas be granted.
7: Oral arguments lang para sa hiling na ito ng prosekusyon ang agenda ng impeachment court ngayong araw. Una na kasing inatras ang prosekusyon ang pagpapaharap kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang testigo sa impeachment court ngayong Linggo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Lagay ng kalusugan ni Senator Marcoleta, diringgin sa Sandigan Bayan ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
24: Nakatakdang humarap ngayong umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kasama ang mga doktor mula sa PNP General Hospital at UPPGH. Ito kasunod ng isinagwang independent medical examination sa Senador kahapon sa UPPGH alinsunod na rin sa utos ng anti-graft court. Sa pagdinig ngayong araw, tatalakayin kung may pangailangan pa bang manatiling naka-confine ang senador sa PNP General Hospital. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumit ng medical report at rekomendasyon batay sa kanilang isinagawang pagsusuri. Una nang sinabi ng PNP-CIDG na bumuti na ang lagay ni Senador Marcoleta at inaasahang matatapos na rin ngayong araw ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Science-based and nature-based solution sa pagbaha. Tinututukan ng Quezon City Local Government Unit. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo
5: Radyo Pilipinas Report.
9: Kasunod ng pagpapasinaya sa ikalawang basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility sa Quezon City, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa lungsod. Sa panayamang Radyo Magazine kay Quezon City Engineer Attorney Dale Peral, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagsasakatuparan ng mga infrastruktura alinsunod sa QC Drainage Master Plan.
10: All of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. Aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well.
9: Samantala, ibinahagi rin ng QCLGU ang nagpapatuloy na konstruksyon ng karagdagang detention basin sa bahagi ng G. Araneta Avenue upang patuloy na maibsan ang nararanasang matinding pagbaha sa lugar. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, kontrobersyal na $1.8 billion Internal Revenue Service deal ni U.S. President Trump, binasura ng U.S. Federal Court. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Opisyal nang ipinawalang bisa ng isang federal court sa Estados Unidos ang kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at ng mga ahensya ng gobyerno na naglalayon sana magkaloob sa kanya ng proteksyon laban sa mga pagsisiyas at sa buwis. Batay sa ulat ng CNN, tuluyang nabuwag ang binalak na $1.8 billion anti-weaponization fund ng kanyang administrasyon na una nang ipinatigil. Ipinasok ang kasunduan ito kapalit ng pagbawi ni U.S. President Trump ng kanyang personal na sakdal na nagkakahalaga ng $10 billion laban sa Internal Revenue Service o IRS. Gayunpaman sa inilabas na desisyon nitong Lunes na hayagan sinabi ni U.S. District Judge Kathleen Williams na ang naturang demand ay isinampa para sa hindi angkop na layunin. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine Youth Weightlifting Team umakot ng mga medalya sa 2026 IWF Youth World Championships sa Colombia. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
12: Naguwi ng 4 na ginto, 10 pilak at 2 tansong medalya ang ating Philippine Youth Weightlifting Team sa nagdaang 2026 IWF Youth World Championships sa Cali, Colombia. Nagdagdag ng 2 silver si Jaya May Palagtio, 15 years old na Filipina weightlifter mula sa Cebu, matapos pumangalawa sa kanyang 77 kilogram weight division class sa clean and jerk and total. Nauna rito ang mga naging gintong panalo ni Alexandra Ann Diaz, dahilan para ma-recognize siya bilang most outstanding lifter ng torneo. Nauna rin nag-uwi ng mga medalya ang ating mga weightlifters na si Rian Cabalida, Jody Peralta at Altea Bacaro. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 40 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
26: Isang araw,
25: habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
27: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
28: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2 nakahanda ng intervention sa magiging epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan, narito report ni Dina Villacampa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
18: Handa na mga intervensyon ng DA sa mga magsasaka sa Region 2 na maapektuhan ng El Nino. Ayon kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Regional Field Office 2, nakahanda na mga binhi na pwedeng pamalit sa mais at palay ngayon at walang tubig ang mga irigasyon maging ng ulan dahil sa nararanasang tagtuyot sa rehiyon. Ilan lamang dito ang munggo, mani, pakwan at maging ang glutinous o white corn na hindi kinakailangan ng maraming tubig. Kabilang din sa planong ipamamahagi ay ang solar-powered irrigation pump sa mga sakahang malapit sa Cagayan River upang matiyak ang supply ng tubig sa mga pipiliing magtanim pa rin ng nakaugliang mga pananim. Nakikipag-ugnay niya rin ang mga ito sa NIAR Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng cloud seeding. Sa ngayon ay kay Red Aquino, may mga report na silang natatanggap hinggil sa apektado mga pananim dahil sa kawalan ng ulan at karamihan dito ay mais na siyang binavalidate na ng kanilang opisina para mabigyan ng agarang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudal Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 344 peace beneficiaries sa Kalinga, formal nang nagtapos sa programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Estrella.
6: 340 pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4P sa Kalingang formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay Graduation Ceremony, makarang maabot na ng maito ang self-sufficiency level ay sa Social Welfare and Development o SWAT na pinagugunahan ni Team Leader Lorna Lukmiwa. Ito ay kinabibilangan ng 119 sa Tanudan, Kalinga at 221 sa Tabuk City. Kaugnay nito, ilang napiling family beneficiaries ang nagbahagi ng kanilang testimonya kung paano umunlad ang kalidad at estado ng kanilang pamumuhay bago sila naging 4P beneficiaries hanggang sa sila ay patapos na sa programa. Ilan sa mga milestones na binangkit na maito ang pagtatapos sa kolehiyo at pagkakaroon na ng sariling hanap buhay ng kanilang mga anak. Nagpasalamat ang mga nagsipagtapos ng 4P beneficiaries dahil sa tulong ng gobyerno ay matagumpay na nakaahon sila mula sa kahirapan. Matatandang taunang tinataya ang estado ng kabuhayan ng mga 4P beneficiaries upang malaman ang matagumpay ng nagkampanan sa implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa Bagong Pilipinas, sa Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bawat kabataang Dagupeño nakakabasa program, formal nang nilunsad ng LGU at ng DepEd Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
16: Formal nang inilunsad ng lokal na pamalaan ng Dagupan katuwang ang Department of Education ang ABA-CADA o ang Bawat Kabataang Dagupeño Nakakabasa Program bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya upang mapuunlad ang kakayahan sa pagbasa ng mga batang Dagupeño. Inilunsad ang programa sa Emerald Hall ng CSA Stadia sa siyudad kasabay ng Capability Building Seminar para sa mga guro at education stakeholders hinggil sa science of reading bilang suporta sa pambansang programang Bayang Bumabasa. Sa naging mensahe ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, ang inilunsad na programa ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa literacy crisis sa pamagitan ng pagsasama-samang pagkilos ng mga lokal na pamalaan at iba't ibang sektora. Iginit nito na ang edukasyon at mahusay na kakayahan sa pagbasa ay mahalagang pundasyon sa paghubog ng kabataan at pag-unlad ng lipunan. Binigyan din niya na ang literacy ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro kundi ng mga magulang, lokal na pamalaan at buong komunidad. Kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang pagsasanay sa mga guro, pagtatayo ng mga reading corner at science libraries, book donation drives, storytelling sessions, reading camps at iba pang gawaing maghihikayat sa mga kabataan na mahalin ang pagbabasa. Samantala, nagsilbing Resource Speaker si Vice President for Teaching and Research ng Association of PhilAm Teachers of America New York Philippines Chapter, Rizalina Labanda, kung saan binigyan din niya na nananatiling mahalaga ang papel ng mga guro sa paglinang ng mga kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya. Dumalo rin sa paglulunsad ang mga opisyal ng lungsod, mga kinatawan ng DepEd, school principals, district supervisors, barangay librarians, child development center workers at iba pang education stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng cash incentive binamahagi sa 720 beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa Sorsogon City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Paul Apin.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
19: Mahigit 3 milyong pisong participation incentives ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 720 parent partner beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa isinagawang payout activity sa Provincial Gymnasium sa Sorsogon City nitong July 13. Umabot sa kabuo ang higit 3.2 million pesos ang naipamahaging insentibo kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong magulang ng 4,700 pesos o 235 pesos kada araw matapos makumpleto ang 20 araw araw-araw na parenting sessions. Ayon sa DSWD Bicol, kinilala sa pamamagitan ng insentibo ang aktibong pakikilahok ng mga magulang sa parenting sessions habang tumatanggap naman ng reading interventions ang kanilang mga anak sa ilalim ng programa. Sa tulong ng youth development workers, nabigyan din ang mga magulang ng kaalaman sa responsabling pag-aaruga at positibong pagdidisiplina. Sinabi ng mga benepisyaryo ng malaking tulong ang natanggap nilang insentibo bilang dagdag gastos ng kanilang pamilya. Naging maayos ang payout sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon City, pamahalaang palalawigan ng Sorsogon, mga tutors at youth development workers. Patuloy namang isinusulong ng DSWD ang taramba sa tutoring program sa Bicol Region bilang bahagi ng pagpapalakas ng literacy interventions at suporta sa edukasyon ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coconut Authority, Palawan. Patuloy na inaanyayahan ang mga kamag-anak na mga rehistradong magdindiyog na samantalahin ang scholarship grant ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
3: Patuloy na inaanyayahan ang Philippine Coconut Authority o PCA Palawan ang mga estudyante sa lalawigan na kaanak ng mga rehistradong magniniyog na mag-apply sa scholarship grant na ipinagkakaloob ng ahensya. Ayon kay PCA Palawan Agriculture's 2 Paula May Ciudad, mayroong 24 na estudyante beneficiaryo ng Coconut Farmers and Their Family Scholarship Program o COSCO ang nakapagtapos sa kolehiyo ngayong 2026. Pinakamarami ani ito sa bilang na nakapagtapos na scholars ng programa sa Mimaropa at mas marami rin kung ikukumpara sa 7 nagtapos sa nakalipas na taon. Sinabi pa ni Ciudad na sa buong Mimaropa ay may 422 slots na nakalaan para sa COSCO at 122 ani dito ay para sa lalawigan ng Palawan, kung kaya't dapat na samantalahin ito ng mga kaanak na magniniyog na nais na makapagtapos sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Ciudad na 34 na kurso ang prioridad sa COSCO, subalit anumang kurso ay maaari pa rin ipasok dito. Aniya, ang COSCO ay bahagi ng Social Protection Program na nasa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Act, kung saan ay nagtutulungan ng 15 ahensya ng pamahalaan tulad ng TESDA, CHED at iba pa, at pinangungunahan ng mga ito ng PCA. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. 5 estudyante sa bawat barangay sa Eastern Samar, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang scholarship program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pen.
7: Makikinabang ang 5 kwalipikadong college students sa bawat barangay sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Scholarship Assistance Program na bahagi ng bawat barangay makikinabang scholarship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang programang ipinatutupad sa buong bansa. Ayon kay Education Program Coordinator Emmanuel Arago ng Pamahalaang Palalawigan ng Eastern Samar, may nakalaang 200,000 piso ang national government para sa bawat barangay. Kalahati nito, 100,000 piso ay para sa isang hard project ng barangay, habang ang natitirang 100,000 piso ay ilalaan bilang scholarship assistance para sa 5 benepisyaryong estudyante. Bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 piso. Prioridad ang mga graduating o fourth year college students, ngunit maaari ring mapili ang mga nasa mababang year level kung walang kwalipikadong graduating students sa isang barangay na ipadala na ang pondo sa pamahalaang palalawigan ng Eastern Samar, habang isinagawa na rin ang signing of affidavit of understanding ng mga napiling benepisyaryo mula sa mga barangay ng Kinapondan, Tafta, San Julian, bilang isa sa mga kinakailangang hakbang bago maipagkaloob ang scholarship assistance. Layunin ng programa na mapalawak ang akses ng mga kabataang Pilipino sa edukasyon sa pamamagitan ng pinansyal na suporta hanggang sa bawat barangay sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Summer Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
17: Radyo
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Suzette.
3: Pinapalakas ng probinsya ng Samar ang paggamit ng science, technology and innovation bilang gabay sa pagpaplano at pagpapatupad

0: forensic at ebidensya. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging malinaw ang direksyon ng SOMAR sa pagtugon sa mga issues sa environment, kabuhayan, disaster resilience, agrikultura at iba pang sektor. Binigyang diin ng probinsya na mahalaga ang science at innovation upang makabuo ng mas epektibong desisyon at mas sustainableng mga solusyon para sa mga SOMAR noon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Allowance para sa mga persons with disabilities sa Ulusulu, ipapamahagi na ngayong araw. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ulusulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Eloisa.
4: Aarangkada ngayong araw ang payout para sa 537 benepisyaryo ng Kalinga sa May Kapansanan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Bayan ng Hulo. Paglalaad din sa Ali Haril, Municipal Social Welfare Officer ng Hulo para ito sa 2025 allowance na may kabuuang halaga na 6,000 piso. Unang tatanggap ngayong umaga ang 134 na benepisyaryo mula sa San Raimundo, masusundan ng 37 mula Takot-Takot, 44 sa Tulay at 33 sa World City. Habang sa hapon naman ang 116 na PWD mula Busbus, 26 sa Chinese Spear. Kasunod nito ang 42 mula Alat at huli ang Asturias na may kabuuang 105 PWD na pasok sa programa. Ang kabuuang bilang ng mga benepisyaryo na ito, dagdag pa ni Haril, ay kailangan munang dumaan sa validation bago matanggap ang allowance na inilaan sa kailangan ng ministry na may halagang 500 kada buwan. Dagdag pa niya, 200 karagdagang benepisyaryo nila ang nakapasok sa programa bago pa man matapos ang implementasyon nito ngayong 2026. Dala ng paglipat ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 formal nang binuksan sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Shirley.
5: Formal nang binuksan ang Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 sa isang mall sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa 30 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Sulu at Isabela Basilan, ang nakilahok sa aktibidad na magtatagal hanggang Huwebes, 16 ng Hulyo. Pinangungunahan ang 3 na summit at trade fair ng Department of Trade and Industry o DTI at ang katuwang nitong mga ahensya na isinusulong ang paglago ng mga negosyo, pagpapalawak ng akses sa pamilihan at pagsuporta sa kabuhayan sa buong rehiyon. Tampok sa trade fair ang iba't ibang produkto at inobasyon na mga benepisyaryo ng agrarian reform, mga magniniyog, at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin ito na magbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na maipakilala ang kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang pamilihan, at mapatatag ang ugnayan sa negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Radyo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Araw po ng Miyerkules, ngayon ay July 15, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sa bayan po tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayon pong Wednesday morning. Narito muna ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, Traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
5: Good morning po, Sir Alan. Good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula na po yan dito sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate traffic tayo simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then, moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Nueva Ecija Extension. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then, moderate to heavy rin po tayo simula po yan dito sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic tayo, simula po dito sa may Tinga Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin, simula po dito sa may pag-akyat po ng C5 Lewis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonnie Serrano. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Labayan Road hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then moderate to heavy traffic naman din po simula po dyan sa may Sasuarig Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sandali lang mga kaibigan, ilan muna mga paalala.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ito po ang programang Boses. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission Task Force. Ha? Siyempre, anuman ang epekto ng pagbabago ng klima sa ating bansa. Actually, this is a global concern. Aba, ito ho ay kinakailangang matugunan. Siyempre, maraming maaaring maging concern. Of course, ang inaasikaso ng gusto ay ang pagmabilis na paghupa ng mga tubig baha kung mayroong mga malalakas na pagulan. At siyempre, yun hong mga rain-induced na landslide sa mga bulubunduking lugar at mga landslide-prone areas. Ha? Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, Climate Change Commission Task Force, Commandant. Ito po ay dating General ng Philippine Air Force, retired Brigadier General Jerry Gerardo Jerry Zamudio. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, SM Alan, and congratulations on your designation as office in charge ng Philippine Broadcasting Service. Sana
3: thank you po. Thank you po.
7: Yung inyong designation para maging permanent kasi ang tagal yun na talaga diyan na SM sa Radyo ng Bayan na SM. Congratulations.
3: Okay. General, sir, salamat po. Bigyan niyo muna kami ng background there. Pag sinabing Climate Change Commission Task Force, ano po? Ito pong body na ito, ika nga, General Zamudio, ano po ang mga pangunahing mandato nito? Of course, may kaugnayan ito sa pagtugon sa mga epekto ng climate change, sir.
7: Actually, yung Climate Change Task Force manager ay ito ay NGO ito na pinag-create ng opisina ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission.
3: Opo.
7: So kami ay hindi kami part ng government, kami ay non-government organizations. Pero ang maganda nito SM ay napakabilis ng paglawak ng NGO na ito, nag-snowball siya. Ngayon ay nakapag-create na kami ng 18 na regional directors all over the country.
3: Mm-hmm.
7: So lahat ng region mayroon na kaming director. At ito ay hanggang probinsya na, ang iba ay nasa munisipyo na, and we are trying our best na ma-push ito hanggang barangay level bago matapos ang taon. At nakapag-create na rin kami ng 21 special commands na kanya-kanya yung specialization nila dito sa hinaharap natin sa climate change. Kasi alam naman natin na ngayon ang inaharap natin ay yung tinatawag na compound climate hazards. Ang ibig sabihin ay hindi na lamang isang kalamidad ito ang ating kinakaharap sa isang pagkakataon, kundi ito ay bahagi po ng bansa ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa bagyo at habagat, habang ang ibang rehiyon naman ay nakakaranas po ng matinding tagtuyot, kasama na po yung kakulangan ng tubig, panganib sa agrikultura, dulot po ng El Nino. At ipinapakita nito SM na ang climate change ay talagang hindi na po usapin ng hinaharap. At ito po ay ating nararanasan na ngayon. Mas malakas ang bagyo, mas matitindi ang pag-ulan, mas mahaba ang tag-init at mas pabago ang panahon. At bilang Climate Change Task Force SM, naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Ang aming pananaw SM sa Climate Change Task Force ay hindi natin kayang pigilan ang bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad, SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo, sir, na ito ay mas masinsin na pagtutulungan, ika nga, ng pamahalaan at ng pribadong sektor para mamitigate ang mga adverse effects nga ng climate change sa ating bansa, sir.
7: Opo, tama po yun. Kaya kami po, SM, ay pinapalakas namin yung aming organization sa lahat ng lugar, because ang nakikita ko dito ay hindi lamang dapat gobyerno ang ating inaasahan, but we have to strengthen our partnership with all national government agencies, including sa LGU. Kahapon ay nagkaroon kami ng MOA with the Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. At gusto kong pasalamatan si General Marcis Gayat, ang commander po ng Philippine Army Civil Military Operations Regiment. At doon ay dinefine namin yung possible area of collaborations na kasama doon yung pagtatanim at yung iba pang mga programa na makakatulong sa pagtataas ng awareness ng ating kamabayan, sapagkat ang pinag-uusapan ngayon na SM, yung mitigation, adaptation, pati yung carbon reduction, kasi mayroon tayong pinirmahan sa Paris Agreement na kinakailangan by 2030, ma-reduce natin yung ating carbon emission by 75%. At yung 2050 ay dapat net zero na tayo. So ang ibig sabihin nito, dapat mayroon ng ginagawa tayo na mga pagtutulungan. Kaya mayroon tayong halos binibilang ko 14 na batas na kinakailangan ito, alam ito ng ating mga kabayan, sapagkat ito yung ginawa ng gobyerno para ma-comply natin yung requirement natin doon sa Paris Agreement. At may kanya-kanyang mga role dito ang iba't ibang ayon sa ng pamahalaan. Pero ang nakikita namin dito is more on awareness.
3: Opo,
7: at
3: yes,
7: gusto namin tingnan yung sa Environmental Education Advocacy Act na doon yung CHED, DepEd, TESDA. Kasi ang sa CHED, nakita ko yung NSTP. Kinakailangan ma-mobilize sila para makatulong sa pagtataas ng awareness ng ating mga kabayan. At marami pong mga batas sa SM na dapat talagang i-review natin na para makaagapay tayo dito sa banta ng mga panahon na ito, SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo kanina, among others, yung pagtatanim. So, ibig sabihin, na-identify at yung mga areas na kinakailangang taniman ng puno, dapat nga sana tulong-tulong ang marami. So, ibig sabihin, the task force, the Climate Change Commission Task Force, will be actively undertaking planting, tree planting activities sa mga areas na nangangailangan na matamna ng puno para yung ika nga, yung pagdaloy ng tubig baha pababa, ano, mabawasan o mamitigate kahit paano at yung pagkakaroon din ng mga posibleng landslides pag nagkakaroon ng malakas na pag-ulan, sir.
7: Tama yun, SM, kasi ang pwede nating kasing tanong-tanongin ngayon, bakit masyadong madalas ngayon ang pagba at landslide? May tatlong pangunahin kaming identified na dahilan dyan na SM sa Climate Change Task Force. Una, yung climate change, mas maraming moisture ang kayang dalhin ng mas mainit na atmosphere, kaya mas malalakas ang pag-ulan. Ikalawa, yung environmental degradation, kapag kalbo po ang bundok dahil sa illegal logging, yung quarrying, wala ng ugat na puno na hawak sa lupa, resulta nito ay landslide. Kapag barado naman ang estero dahil sa basura, siguradong babaha. Kaya hindi lamang po tree planting, but including yung pagtitingin doon sa mga normal na daluyan ng tubig dyan po sa mga lugar natin, yung mga creek. Kasi like for example sa Lipa, ipinagtataka namin bakit kami is 1,220 feet above sea level. Pero yung bahay namin, hanggang dibdib yung tubig. So only to find out na magkaroon kami ng inspection na last year ay doon sa kung saan dinidispose yung tubig, yung creek doon ay barado na, at dahilan dito sa pagkabarado na ito, ang dahilan naman ay marami mga puno nagsipagtubuo na doon sa creek, at yung iba ay mga silted area na, at ang iba pa ang pinaka the worst nangyayari ay yung creek minsan tinatabunan at binibigyan ng pagkakataon yung mga subdivision na gawin yung gusto nila para lumawak yung kanilang area. So, kinakailangan dito talaga ang whole of nation approach. Hindi lang natin ipaubaya ito sa gobyerno, kundi tayong mga pribado, mga sektor, yung NGO, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kaya pinapalaki namin ito, para maging partner kami ng LGU, taga-remind na, Mayor, itong lugar na ito, bakit pinayagan po natin na matabunan yung creek dito? Mayor, kinakailangan, baka pwede tayo na tabasin na natin yung lahat ng mga kahoy na ito para mabilis ang pagdaloy ng tubig, or kaya magkaroon tayo ng bako para tanggalin natin yung mga nakabara sa mga creek para mabilis ang current ng tubig at hindi nakakaranas ng baha yung ating mga kabayan. Ang ikatatlo, SM, yung urbanization. Marami tayong konkretong kalsada at gusali ngayon. Kapag umulan, wala ng lupa na sisipsipin ng tubig, kaya mabilis itong bumabaha. Kaya ang solusyon ay hindi lamang po engineering, kailangan din pong ibalik ang kalikasan. Samantalang may mga lugar rin pong nakakaranas ng mga tagtuyo, ang ginagawa po namin talaga ay coordination, yung climate resiliency strategy. Kinakailangan yung rainwater harvesting, tulungan natin yan, watershed protection, tree planting, rehabilitation ng mga ilog, water conservation na SM, yung drought-resistant farming. Dapat pag-usapan na yan ng Department of Agriculture at yung Climate Smart Agriculture na SM.
3: Opo. Sir, kanina nabanggit nyo, isa sa mahalagang aspeto nito ay ang information dissemination down to the level ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi minsan ang nakikitang problema, no, na sinasabi ng iba, maliit na problema, pero pag pinagsama-sama yan, nagiging malaking problema. Yung simpleng pagtatapon lamang ng basura ng mga household, pag pinagsama-sama yan, yung iba nga, yung habang naglalakad sa kalye, magtatapon ng, sabihin natin, balat ng candy. Yung mga ganong awareness at consciousness, pero pag nagsama-sama ang mga yan, pag nagkakaroon ng clearing operation sa mga canals, waterways, nakikita basura at mga yung madalas na tinatapon ng ordinaryong mga mamamayan, ito yung naiipon, kaya nagbabara yung mga waterways, kaya matagal o mababagal ang pagbaba ng tubig baha. But I understand, of course, this is being addressed, kaya kapansin-pansin na in some areas noon na ang tagal bumaba ng tubig baha, ngayon ay mas mabilis na. So napakahalaga talaga ng pagtutulong-tulong, Commandant o General Samudio, sir.
7: Tama po, SM, kaya Ngayon ay na-happy ako na sa Climate Change Task Force, kahit tayo po ay walang fund, walang hindi part ng gobyerno, pero nakita mo talaga yung enthusiasm ng mga volunteers natin, mga doktor na galing sa academe, yung mga sundalo natin na retired na napaka-active nila, SM, pati yung mga reservists natin ay napaka-active nila dito sa Climate Change Task Force. Hindi ko maisip na ganito kabilis ma-organize yung Climate Change Task Force sa buong Pilipinas. At ang ginagawa na lang namin dito sa national, kasi hindi naman namin pwedeng puntahan yung lahat ng mga invitation ng lahat mga regional directors namin, ay ang ginagawa namin is more on letter of instruction na lang, yung paggawa ng strategic plan. Ngayon mayroon na kaming, kung ang Air Force ay mayroong flight plan, kami sa Climate Change Task Force, kinopya ko yung konsepto na yon, naglagay din kami ng Climate Change Task Force flight plan, yung mga strategy, yung support system doon, yung core systems doon, ay inadapt namin yan. Kaya maganda yung direksyon ng ating Climate Change Task Force, mas magaan, hindi kinakailangan ng pondo para sa mga tao na naghahawak. Tama ka, yung mga bata, napaka-importante yung awareness, kasi kung sa ibang bansa, marunong silang, like for example, napunta ko ng Japan na SM na kaya nilang isiparate yung tapon doon sa bote, yung pag-separate ng mga nabubulok. Yun din ang direksyon natin sa Climate Change Task Force, yung awareness, yung bahanggang barangay, yung ma-implement yung Solid Waste Management Act na di kinakailangan ang segregation sa bahay. So, kaya naman natin gawin. Nagagawa nga namin doon sa aming subdivision, kasi ako rin po ang president ng homeowners ng subdivision namin. Nagagawa naman namin. So, ibig sabihin, ang kinakailangan lang dito talaga, awareness, at saka yung mga mayor po natin ay talagang maging proactive. Kasi itong mga bagay nito ang nagbabara po sa ating mga kanal, SM. Okay. Pero, kung may oras pa, SM, gusto kong i-discuss sana yung long-term strategy ng Climate Change Task Force. Kung may time pa, SM. Kung wala naman, okay na.
3: Okay. Briefly, siguro, General Samudio, sir, the salient points, we probably have a few more minutes. Mga highlights lamang po para at least yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay maging batid. Malaman din, ikaw nga, itong kinakailangan pagtulong-tulungan ng lahat, hindi lang ng pamahalaan, yung palagi ang iba ay iniaasa sa pamahalaan, kundi mahalagang participation at pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor tungkol dito. Yes, sir. Briefly. Go ahead, sir.
7: Mabilisan lang ito. Una po, yung pag-strengthen ng climate governance. Kaya pinapalakas namin ngayon, SM, yung coordination namin sa national government, sa LGUs, private sector, opo, sa academe at civil society. MOA yun para ma-define yung responsibilities namin. Pangalawa, yung climate adaptation. Tutulungan po natin ang ating mga komunidad na maging aware po para maging handa sa baha, landslide, heatwave, drought, at saka storm surge. Ikatatlo, yung climate mitigation. Kasama rito po ang renewable energy. Yung mga pinag-uusapan namin dito sa Climate Change Task Force. Yung mangrove rehabilitation, pinag-uusapan namin kahapon. Reforestation, kahapon pinag-uusapan din namin yan. Yung waste management, yung carbon reduction. Ikaapat, yung community empowerment. Ang bawat barangay, dapat magkaroon po ng sariling climate action plan. Hindi lang po sa munisipyo. Yan po ay isang batas yan. Hindi maaari pong nakaasa lamang sa national government. Ang lokal na pamahalaan, itatawag po silang Local Climate Change Action Plan. Yan po ang aming titingnan ngayon para malaman natin kung saan kayo pwedeng tumulong sa Local Climate Change Action Plan ng probinsya at ng munisipyo. Mm-hmm. At yun lang po ang pinakatalagang gusto namin gawin, yung papel ng ordinaryong mamamayan, napakalaki. Yung specially nabanggit nyo, SM, yung pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno, pagtitipid po ng tubig, pagtitipid ng kuryente, paglilinis ng kanal, opa, at pagsunod sa evacuation orders, SM. Thank you.
3: Yes, sir. Nako, General Samudio, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Climate Change Commission Task Force, sir.
7: Maraming salamat, SM. Ang kalikasan po ay hindi natin binana sa ating mga ninuno. iniramdam po natin ito sa ating mga anak, ang bawat punong ating itinanim, bawat ilog sa ating nalilinis, bawat basurang ating itatapon ng tama at bawat buhay na ating nailigtas sa panahon ng kalamidad ay isang pamana natin sa susunod na henerasyon. Maraming salamat.
3: Yes sir, thank you. Good morning sir. Mga kaibigan, ang Commandant. Commandant ng Climate Change Commission Task Force, retired Brigadier General Gerardo Jerry Zamudio.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganoon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
8: Pag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
10: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
10: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
11: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
10: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino.
12: Ito ang Pinoy Kultura.
13: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Baga, Manila. Update muna mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakapagpabot na ng 66 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan po ng bagyong Inday at Habagat. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
14: Alan, patuloy ng tulong ng DSWD mga sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Inday at Habagat. Sa pinakahuling tala ng ahensya, aabot na nga sa 66.4 na milyon itong halaga ng ayudang naihatid sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa 12 rehiyon sa bansa. Sumampa na rin sa 80,000 itong family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 14 naman, ay nasa higit 200,000 pamilya o katumbas na ng higit 1 milyong individual ang naitalang apektado nitong bagyong Inday at Habagat. Mula sa bilang na yan, ay meron pang halos 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Umakyat na rin sa 700 ang kabahayan na naitala ng DSWD na napinsala nitong mga Inday at Habagat, at meron ding 853 na partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Teka, sandali lang mga kaibigan, 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Bibigyan muna natin ng ilang mga paalala at maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ni spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gaya ng binabanggit ko kanina, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan po sa DSWD. Makakausap natin this morning, of course, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
18: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Yes, ma'am. Nako, alam namin na napakalawak po ng tulong na pinagkaloob ng DSWD. Ang latest dito sa mga kababayan natin na naapektuhan naman ng bagyong Inday at ng habagat, Asek Irene, ma'am.
18: That's correct, Alan. Nagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang bagyong Inday at of course yung pong habagat. Sa katunayan nga po, patuloy pa rin tayo na nagpapahatid ng mga karagdagang mga family food packs, particularly dyan po sa bahagi ng Mindanao, like in Region 12 and in Barm. And gayon din po, ina-assist din natin yung mga naapektuhan ng naging landslide, kaya nakapagpahatid din tayo ng financial assistance and of course yung burial assistance para po doon sa mga nasawi.
3: Opo. And of course, ang isa pang kalinsabay na pagtulong nating DSWD sa ating mga kababayan ay itong mga inaalalayan sa pamamagitan ng 4Ps. Ano? Sa kasalukuyan, Asek Irene, kumusta po ang ating 4Ps programs para sa ating mga kababayan? Of course, meron din tayo na dahil sa tulong, sa intervention ng pamahalaan, ay nakaangat na sila ng bahagya at itinuring na na-graduate na sa programa. Please share with us some updates sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am.
18: Yes, Alan. Tama po iyan. Ang DSWD po ay patuloy na nag-a-assist sa ating pong mga pamilyang Pilipino program beneficiaries because patuloy pa rin tayong namumuhunan sa edukasyon at sa kalusugan ng mga mahihirap nating mga kababayan. Because we aim to break the intergenerational cycle of poverty. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 1.6 million households na mga 4Ps beneficiaries ang nag-graduate or nag-exit na sa programa. Ito ay matapos nating makita na nagkaroon na ng improvement sa kanilang level of well-being.
3: Mm-hmm.
18: So ito no, meron na pong mga nasa 1.6 million households na sabi ko nga po ay nakapag-exit na mula sa ating programa. Kaya at present, nasa mahigit 3 million household beneficiaries po yung active na minomonitor natin with the respective compliance to the conditions of the program.
3: Ayun. And pag binanggit po ninyo na nakapag-exit o nakapag-graduate na itong 1.6 million households mula sa 4Ps programs, dahil nakaangat na yung antas ng kanilang pamumuhay, kaya yung benepisyo ng pagiging miyembro ng 4Ps, malilipat naman sa iba yon. Ika nga, na mas nangangailangan. Asek, ano po?
18: Well, Alan, dahil nga taon-taon nag-a-administer tayo ng social welfare development indicators, actually tool po ito ng mga social worker.
3: Opo.
18: Na kung saan ina-assess natin yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na-achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
3: Mm-hmm.
18: Ang ibig sabihin yan, Alan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions.
3: Mm-hmm.
18: At sila ay capable na ma-sustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance. Kasi doon sa ating Swede, Alan, nakikita rin natin kung ang isang household ba ay may nakapagtapos ng pag-aaral at nakakapagtrabaho na. Kasi ang ibig sabihin nun, yung kanilang economic sufficiency are more than enough to cover or to maipagpatuloy nga yung pag-aaral din ng ibang miyembro o ibang anak sa loob ng pamilya. So ibig sabihin nito, hindi na nangangailangan pa ng assistance mula sa pamahalaan. And apart from that, because the Swede measures economic sufficiency, nakikita natin na talagang binigyan nila ng pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan sapagkat yung mga essential services ay na-access nila. And gayon din po, yung mga pangangailangan para sa pangkalusugan ay kanila pong na-avail at meron na rin po silang access dito.
3: Ayun. And we understand na bago tuluyang makagraduate, ika nga, from 4Ps, yung ating mga kababayan, meron ding aktual na pagpe-prepare sa kanila na isinasagawa ang DSWD. O ganito ha, kumbaga one step higher. Eh, kumbaga hindi natatapos ang pagtulong kung sakaling makalabas na o makagraduate na sa pagiging 4Ps beneficiary ang isang particular na household. Ah, sa ano po?
18: Oo, Alan. Sila. Mm-hmm. Hindi naman po basta-basta bibitawan sila ng DSWD.
3: Opo.
18: Merong transition period po yan. Merong mga 6-month transition period na kung saan nga po sa panahon na iyan, yung mga 4Ps case managers natin ay nagsasagawa noong o binubuo yung family transition plan. At yan po, yung family transition plan na yan, actually customized po yan, no? Batay doon sa pangangailangan nga ng mga pamilya, yung mga 4Ps beneficiaries. And of course, batay na rin doon sa kanilang available resources. And yung strategies para masusunod yung self-sufficiency even after they graduate from the program. So dito po, ina-outline niya ano yung mga appropriate referrals or linkages sa iba't ibang government agencies. Halimbawa, sa livelihood ba yan?
3: Yes.
18: Sa education, no? Sa empleyo, or kinakailangan ng skills training. Kaya pag ganon, itong transition plan na to, ini-ensure niya po na yung 4Ps beneficiary na mag-exit na sa programa ay planado, no? At supportado pa rin sila to again ensure na yung kanilang resilience at yung kanilang improvement in their level of well-being ay magpapatuloy even after exiting the program. Kaya meron tayong pugay tagumpay na kung saan nga po nata-turn over din natin sila sa local government unit. Pati nga yung kanilang case folders sino-turn over natin sa LGUs para mabantayan, ano, and matiyak nga na hindi na po muling bumalik sa kahirapan o sa level ng kahirapan yung ating mga naging 4Ps beneficiaries.
3: Okay. Nako, Asek Irene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at mga update na ito mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
18: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD ngayong umaga.
3: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 50 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ikaw ba ay naharana na?
23: Tumawin mo sana.
22: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
24: uso pa ba ang harana?
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Radyo Publiko, serbisyo, bayan,
5: News Nationwide.
6: Balitang pambansa.
7: Sa ulo ng ating
6: pinakamalawang na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan
8: sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
25: Magkaisa. Pagtulungan.
26: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
27: Ang boses ng Pangulo.
5: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
28: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
29: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Publiko.
32: 738 AM.
3: Update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
33: Radyo Pilipinas.
34: Weather.
3: Narito po si Benny Estreja. Benny, good morning.
35: Good morning po Sir Alan, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area or bagyo sa loob ng PAR matapos pong lumabas nitong LPA na dating bagyong Josie sa ating PAR. At rin namataan po, 1,670 kilometers east of Southern Luzon as of 3 in the morning. Wala na tayong asahan na panibagong weather disturbance hanggang matapos po ang weekend. Sa ngayon, mananatiling mahina ang habagat or southwest monsoon at aasahan lamang ito sa western section ng northern Luzon. For the entire country naman, ngayong araw, partly cloudy to cloudy skies. So madalas magiging maaraw po mula umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms or pulupulong ulan at pagkidlat-pagkulog na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estreja, good morning po.
3: Thank you. Si Benny Estreja, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
32: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Publiko.
32: 738 AM.
3: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po naming mga kasama, dito pa rin na naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, July 15, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang, magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Publiko.
32: 738 AM.
36: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
37: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification.

0: pero lumiliitang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers yung makikiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo